0: At oras karon alas 8:04 na dito maglangan ato nang ipaibaw kinsay makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kaiyahang natubag ang atong simple kaing pangutana, no? Nga sa kabalita ni kasamang Eli Bolonos, sama ni nga klase sa hayop nga nangasakit po ng dengue niya nakita sa pipila ka mga barangay din is Dakbayan. Tubag ni ini ang mga iro, no? Or iro. Saktong niyang tubag plus naka-follow pag sa atong promo mechanics. Busa, congratulations nga to ni April Ronaline Binatiro. At balik ko na April Ronaline T. Binatiro. Ikaw maoy, makanuwat sa itong 200 pesos nga GCash. Tungod kay sakto ang imo ang tubag plus naka-follow pag sa atong nga promo mechanics. Palihog og chat og balik diri sa atong Facebook page, Ma'am April. I-send dito ang imo ang kompleto nga pangalan. Sakto gid nimo nga name, ha? Plus ang imo GCash number, no? Kay para ma-send na to dito ang premyo nga 200 pesos. Congratulations! Inana lang ka sa'yo ng pag-appeal na to sa DYHP Answer to Win promo. Minaw lang yung kasatana na to nga mga balita. Ikas ka down, pagkunas gabi eh. Balik na sa buntag. Ari sa udto, ari sa hapon. Kaya diyan na ito gikuha ang ato mga questions, no? Unya, ang importante nga, nakasunod po ka sa mechanics sa itong promo. Naka-like, naka-follow ka o naka-share sa ito mga Facebook pages ng DYHP Armin Cebu Ingon Man, ang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Baniok, ng katong dunay blue nga march diya sa kilid sa ihang pangan. Plus, ang pag-share usab sa programa ni Attorney Rufiel nga straight to the point. So, congratulations at tangi ang laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. Unya na sang taod-taod. Tangi po din yung pagbalik ni Attorney Rufiel, ha? Karong taon-taon para iyan ang ipadayan ng isyong mga isyog mga komentaryo. Apila sa baguban pa na itong mga balita. O ba na ako Dennis Control kasama ang Cases Mania o Nestor Homicilio. Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sa inyong Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.

0: Cult Health Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
1: Mga kasama, ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem, o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha nga to sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: In 5 meters, turn to right.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
17: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
4: Tagad na kaon ng oily food. Acid na.
12: Pag may acid, Supracid.
4: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
0: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Unique

0: before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipinay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra. Goodbye.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna alas 8:16 na sa atong manuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa tagad pagtagad mahigala ang duga mga hisgutanan karong buntaga atong balik-balikan mahigala itong hisgutanan dito sa Tacloban City rontong taod mga sukid di paminaw. Stressful ni hitabua mahigala oi, no? Pero mo lagi ni mga bata ning mga na-involved mga sukid di paminaw. Ah, dunay miingon mahigala nga ah. Og tinuod mangaling gibuli ning bataa kay tungod si Antupi. Giingnan nato ni store nga kwan ang nakapusil na dakpa na apan ang nagtupi wa pa. Ataling agi katawa katawa mga sugid dig paminaw. Ha? Mo na giingon ning mga bata bang sa man dakpa na nagtupi ni. Paita mga higala ha. Ato ning isgutag tiwas mga kagalaan kay ngano aron nga makabantay in tanan o makahimo tag mga measures nga dili na ni mahitabo in taon sa ubang mga eskwelahan. Kay kini nahitabo may gilas Tacloban City di ta mag kikikuha leksyon anay delikado mahitabo ni sa ubang mga eskwelahan. Simba ko palayo in taon og pito kalaod. Mo na ngaton ni tagay pagtagad dili pa mahigala aron sa atas mga winners oy ha. Diri sa ta may gilas pawa sa stress katong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa tong sibianan na. Dastun niya karon mahigala si kasamang Lailin Ramones Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. Ottoman Report.
6: Mayong buntag ka sa mga radyo man na turn your feel. Mayong buntag sa kanang suking ting paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita ron sa Cebu City South District. Dinayon sa maswerte makadawat sa itong mga palipay. Nga bugas og chorizo! Isipasalamat silang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Eleuterio Villacorta, Lore Cobero, Jodet Ocaña, Arturo Madugay, Marilo Manlonas, Gerson Villacorta, Lorna Colon, og Dolores Toribilla. O karoon na sa ikasingitin nyo sa DYHP.
7: Andam na ba mo?
3: Okay, andam na ba mo? Ala, kumbate. Kasama Julius Balilag, Idol B. Sa mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM.

Okay, dengan selamat Julius Balili Idol B, oke sama Lailin Rabani Saligadas, oke sama nasakpan nga namina sa DYHP UK FM. Busa nakadawat na mapalipay gikan sa atong Sibia

0: Okay, mahigala to nga balikan kalong ato taon ning isyo mahigalas na hitabo sa Tacloban City. Kuan man din dai kinini ang si Chris Lawrence Fabian, Boy Scout man din dai no. In fact, ang kuan ang ilang Boy Scout of the Philippines mga kigilaan may kuan na may hatag og statement sa blabot ani. Kay tinuod bitaw ni store kung imong balikan ba kining nahitabo sa Tacloban. Kini batawa gimo dagan si na may uban na nga nang hadlok sempre kato mga babae butan ta lang mahigala nga normal na sa mga babae mahigala nang hilak nang hadlok ana pero kining bataa iyang isulteda yon wa sa maratol ha wa lang gi sulti siya lang gi igo taon kaneo ato sa kanon kadali ha mo ni oh bebe atong balikan sa kadali mga kagalaan be Oh, itindog ko sigur.
1: Ato sa mga portahan.
0: Igo lang yun siya. Okay, sa gamay lang ha. Igo lang yun siya, pero huwag siya maratol ha. Ang uban na nabisag laki, panistor, ratol lang ka. Ang uban. Pero sa kalma siya, iyang giadto ang pultahan kaya ang siladaan mga sugit di paminaw, aron nga ma-safety sila nga nasa sulod sa eskwilahan o ma-safety ang iyang mga classmates. Heroic ning gihimo ani, igo lang gid siya mga sugit di paminaw, at umbalikan kadali karong ato taon human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8.23 na.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Be The Best, Bigaling, Bimeg.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ipanumpa kong di ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo.
3: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
4: Drink responsibly.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na megalas 8:29 na sa atong uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kini nga portion to garato mga kagiraan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa pamayo atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 din sa Sugbo sa may Usminya Boulevard doon sa Cebu Doctor sa building. Iyon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
4: Straight to the point.
5: O kunya, ang Super Fiber sa Mahigala. Importante sa din mga kagilaan kang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kiri alam malikyan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa walo ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo ang number 1 nga kulon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, maghulagay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagulos usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, ishake og mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan o imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
4: Straight to the point!
5: Alas 8:31 na mga kagilaan sa atong babanuban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Now, ang Boy Scout of the Philippines, mihimo na og statement, labot ini mahigala kay kini si Chris Lawrence Fabian, sakop ni mahigala sa Boy Scout of the Philippines, Tacloban City Council. Tacloban City, o ang ilang mahigalang council dito sa Tacloban City sa Boy Scout, ni padayag mahigala sa ilang kasagmuyo. Ang ilang statement niya miingon, you fought the good fight, you stood as a shield for others, and you live out the scout oath and law until your very last breath. So imong giya, nihatag ka, nakaput up ka, hatag ka og maayong fight, imong gibalugan og nahimo kang taming sa uban, og imo gyud nya giyapuy-an ang gipanumpaan nga oath sa scout og ang balaod hangtod sa katapusang yugto, katapusang ginhawa, katapusang ginhawa mahigala, iya gyud gipuy-an ang iyang gipanumpaan isip usa ka Boy Scout. Unya, your heroism at San Jose National High School will never be forgotten. Ang imong pagkabayani, ang imong bayanihon nga gihimo sa San Jose National High School, dili gayod kini makalintan.
4: Straight to the point.
5: Ani ang gisulti mahigala sa statement sa Boy Scout of the Philippines. Labot ani mahigala. Pero mo lagi na, dilalim sa part na kahigalaan sa ginikanan. Ato ng tagad-pagtagad ng dugang update mahigala. Unsa mahigalay duga mga kalambuan ini kay dito mahigala sa Tacloban City, luoy kayo mga kagalan, no? Kay doon na pa may mga naapa sa tambalanan sa pagkakaroon ang ato mahigala ani bida. Pero reka kaingon istura nga wa siya maratol yun, Bilib sa ko na bata mga kaigalan kay kana uban gud. Lima ka minor de edad ka, kabati kag buto-buto. Maapil ka magdagan, ha? Pero kini siya ma maisugon may gala nga iyang gi kwan. Presence of mind niya kwan lang. Ano gi syerte? Naigo lang siya mga sukit dig paminaw. Mo ni nga kalakiha mga kaigalan, sumo ni atong hatagag pagtagad karon. Ang duga mga updates mahigala sa mga panghitabo dito sa Tacloban City, mga sukin tigpaminaw. Okay, so ato ning sundan gyud kay kining maong hitabo mga higala usa ka dako ning panghitabo labi na kay nag-involve ning mga bata. Unya dunay mga ni circulate mahigala nga makon kinsa kuno ang basulon mo na nga ato ning mga higalang i-discuss. Lakip na kining ilang mga chat-chat nining mga bata, mga sukin tigpaminaw. Okay, so ato ron mga higalang hatagag pagtagad kay ato mga higalang tawagan ang ato mga higalang regional director sa atong kapulisan dito mga higala sa Tacloban City, dito sa Region 8 mga kaigalaan, si Police Brigadier General Jason Capoy, no? Muna siya chief karon sa Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas. Under nila dito mahigala ning maong kwan, under nila siya ang jurisdiction mo na atong gi tawagan mahigala para nga ato sad nga ma suta kumusta unsay duga mga updates karon sa habig sa kapulisan mahigala labot ining maong insidente dito sa Tacloban City mga suking tigpaminaw.
6: Lahat ng tanong straight to the point.
5: General Jason Capoy, mayong buntag sir, live karon sa DYHP RMN Cebu og IFM. Good morning.
7: Attorney Idol, mayong buntag og sa imong pinakadaghang tigpaminaw diha sa ato sa Cebu. Mayong buntag.
5: Salamat kayo General Capoy no sa paghatag panahon nato rong buntaga. Dinhi sa atong sibianan, DYHP og IFM. Una-una may kinaan wari ka na assign diha sa kini niyang Region 8. So timing sad kayo nga magkapanawag na minimo diha.
7: Anytime sir, anytime sir.
5: Oh, kumusta man unsa may latest ron sa inyong investigasyon na General?
7: Actually, sir, just sa hapon lang po, naka-file ta og 3 counts of murder, 3 counts frustrated murder, and multiple counts serious physical injuries. Yan lang po, sir, ang na-file pa nato sa piskalya. Kay ang uban nga victims in town, medyo napa naka-confine sa hospital. Although na ay na-discharge, pero ato pang kuhan kay mga bata, mangod ni.
5: Kung
7: tuloy-tuloy pa ang pagkuha na itong mga affidavit, sir.
5: Mm-mm. General Jason, kinini ang naigo gyud, ang namatay tulo, unya pila gyud kabuk ang naigo ng kanang bala gyud. Kanang namay mga na-injured po, dada sa hospital kay nangadamag, ang uba, nangapakong, pero itong bala gyud ang hinungdan.
7: Ang nga firearm-related injury, we recorded 15.
5: Mm-hmm.
7: And 5 dito sa mga nag-panic in town, nga piang, na iniambak, na ilima nga na-record na to.
5: Mm-hmm. So nakagawa sa hospital ni mga nag-panic lang?
7: Kagahapon na ay na-discharge, walo.
5: Aha. Okay. Tinood niya doon na pa yung duha, kabuok nga na pa sa ICU, General?
7: Na ay duha under observation, sir.
5: Oh, so ato pa hinaot nga ma-okay na ang taon, ma-stable na ang taon, ilang kahimtang in town?
7: Ampo lang ta, sir. Ampo na itong mga bata.
5: Kumusta man ang inyong pagpahigayon sa investigation? Kumusta? Ano na ba yung resulta sa autopsy, General, nga na hitabo?
7: Dito sa kwan, sir, positive nga na ay mga gunshot wound coming from the 9mm pistol.
5: Mm-mm. So dito sa autopsy, kining tulo kabuk nga namatay, unsay ilang bala nga namatyan, ang 9mm o katong 38 caliber?
7: 9mm sir, 9mm, bakit sa autopsy report.
5: Oo, so kining tulo, ang nakapusil ani, presumably, considering nga 9mm, katong yung 14 years old?
7: Yes sir, ang 14 years old sir.
5: Oo, katong 38 caliber nga gigamit sa 15 years old, pila gyud kabuk bala ko no to, General?
7: So far, ang nagadir na itong information, isa ka round lang yun ang nagikan sa 38
5: okay.
7: Caliber pistol.
5: Nakapabuto ba siya? O kausa? Katong usa ka bala lang?
7: Yes, sir. Na ako'y na-interview dito, usa sa witness. victim, nakita niya nga nag-fire og isa ka shot.
5: Mm-hmm. But kining 14 years old, mo gina nakaigo sa tulo o sa uban pa ng mga bata dito kay siya man mo ay nagkupot sa 9mm?
7: Maunay ni gawa sa among pag-interview, sir.
5: Mm-hmm.
7: So, Phil.
5: Oo. But sumuni, ang kining 15 years old may napasakaan karon o kining 14 years old considering minor de edad o under 15 years old siya under sa juvenile justice law di masama pasakaan kasos pagkakaroon sumuna nga wala lang sa ninyo tandugan na napita.
7: Opo sir, opo sir.
5: Mm-hmm.
7: Ang 15 years old lang yun ang nakuha na to na file.
5: Pila yun ka bala tanan, sir, tinuto 40 ka mga intisyers inyo nakitaan dito sa kwan? Sa school campus?
7: Actually, kagahapon na paliwanag sa taga ko ang taga Soko na ang na-recover nila nga live ammunition and empty shell og atong iipon tanan is 44.
5: Oo.
7: Apila na ha, naghalo na na nga kuan pag count nila but ang empty shells yon katong mga basyo ang record ng Soko is 22.
5: Oh, okay. So kining Glock 9mm ay gigamit sa pag pusil dito sa maong area, no?
7: Yes sir, allegedly sir. Ang Glock yun maoy kuan majority na maogi nagamit.
5: Okay, subot pasabot kining bataa sir naka katong maong Glock kay naa naman sa inyong kustodiya karon. Pila man to ang usa ka magasin pila isod?
7: Normally, 15 rounds ang sulod bawat magazine. Kay high capacity man siya. But you can load it as 17.
5: Mm-hmm.
7: As much as 17 rounds.
5: Mm-hmm. Subot pa sabot, kining bataa, pag human o pabuton, ibutan talang presumably na puno itong mga magazine, naka-change magazine pag yun siya, umahon?
7: Oo, nag-reload ni siya, nag-reload ni siya.
5: Naka-reload pag yun?
7: Oo.
5: Ang lihok sa mong bata, sir, masabot ba na to nga kanang medyo praktisado siya pusil sa gyud?
7: Actually, dili, sir, dili. Kay na-interview man ako ang auntie ano niya. Once lang yun din siya nadala sa family ano nila nga nag-firing sila.
5: Mm-mm. Kaya doon naman yung mga pictures nga ni Sir Kulitsad, yung moto yung auntie nga pulis, unya, gidani siya o firing, no?
7: Yes, sir. Isang bisis lang daw, sir, na kuan, nadala niya.
5: Oo. Oh.
7: Nadala niya ng bataa.
5: Oo. Nga nung iyaman yung gidalag firing cell, considering nga minor ko nun eh. Unsa may iyang kuan na eh. Gusto niyang magpulis yung bataa, gusto niyang magkuan. Unsa may iyang katuyuan sa iyang ante?
7: As per kuan na, conversation na mo sa police nga iyang tita, naluoy yun si ani nga bata. Kay every time nga mag-away ang magtiayon ang parents ani niya way laing kadaganan kundi siya. Puyo na sila the same compound, nakita niya unsay challenges na agian sa bata ba. So gusto daw niya allegedly nga ma-boost ang kumpiyansa ani nga bata. Iyang gi-cater ang hangyo sa bata.
5: Pila kabuk ang igsuon ni bata, ade, sir? Kining 14 years old?
7: Duha. Naasya ay duha ka mga manghod.
5: Ah, so tulos na tanan. Siya, niya doon pa'y duha ka manghod?
7: Opo.
5: So, manis siya kinamagwangan eh? Or kinamanghulan?
7: Kinamagwangan.
5: Kinamagwangan. Oho. Kung saman ko nung hitabu, ah, sir, kining bata, amora niya ang mag-antuan sa iyang ante. Katong duha ka mga manghod, dili kayo.
7: Wala na ko mapangutana na sa tiya niya, but every time yun nga magka-problema ng bata, even kaling panggasto sa eskwelahan, ato yun ni sa kuan iyang ante.
5: Mm. So masabot na to nga suod siya sa iyang ante, nga pulis?
7: Ah, sir. Oo, medyo kuan, suod. Medyo naging close.
5: Mm-mm. Sa inyong investigation sa ante nga pulis, sir, unsa man, wala mo, wabas siya mo sulti, nga kinibataan bataa mo, adto mo sulti niya, doon ay mga problema, inana?
7: Dili kayo specific ang akong pangutana niya, but burag siya mo ay nahimong takbuhan o sumbunganan pagka siguro bothered ang bata.
5: Mm. So kining bataa, kini ang iyang auntie ani naaman assign na sa inyong opisina sino sa PRO 8?
7: Oh, dia si sa sulod sa kampo sa Pruitt, although under siya sa National Regional Finance Unit.
5: Oh.
7: Ano siya? NASO. NASO.
5: Okay.
7: Pero diri sila nag-office sa Region 8.
5: Ah, okay. Pero tinuod din nga nurse ni Cecil, unya nahimong abogada bag-uhay lang?
7: Yes, sir. Yes, sir. 2023 nakapasa sa bar.
5: Mm. Sa maning kalakihan, sir, kini iyang pusil magod, kay government issued man nga pusil na kini nada sa bata, buti pasabot kining anti ni duty niya, dili niya dadon iyang pusil?
7: Naa siya yung reason nga nung iyang gibilin, kay murang nag-attend doon ni siya og flag raising ceremony, din ay mga prior scheduled activity sa ilang opisina, wala lang kayo na kung i-detailing pangutana.
5: Kay, considering nga police ka, bisan mag-unsa imo mga activities, bisan unsa nga mga appointments, pwede man kita madaan yung pusil.
7: Yes, sir. Naagay ko, sir. Naagay presumption of negligence. Tawa man daw, ginamaw ang issued firearm. Dapat sumpay na ko, ba?
5: Sumpay, o.
7: Oh. Sa police, o. Oh.
5: Di ba part man sa uniform unta ang maong pusil?
7: Opo, sir. Part of the uniform.
5: Pwede rin po tatun niyang ibilin, diya sa sakinan.
7: Risgo po na, sir, at least nakatago properly, maugay ko ani, mahina sa policy.
5: Wala ko nun ibutang diyan niya o vault dito sa ilang balay, sir? Kini maong pusil?
7: Wala kaya na ko makuha ang iyahang side ani, sir, but napangutalan ni nako one time kung asa man niagi ang bata, ang iyan ko bag niagi sa bintana.
5: So
7: whatever follows, gilong ka ba, wala ka, ayaw na ko madetali.
5: Katong mao mga bata, sir, katotoang pag sa atong autopsy panalitan, maklaro na to itong mga bata atong tulong na namatay. Pila ka bala yun ang ilang igo, kada usa?
7: As far as I remember, sir, murag isa ra ang kuan, sir, eh. Ang tama, wala kayo na kung mas-scrutinize ka, ang autopsy report.
5: So, usa
7: sa vital point na igo.
5: Oo. Naigo lang yun sa vital area sa iyong lawas, muna namatay?
7: Yes, sir.
5: Kaya, kung magod ka na naang grabe magig kayo. So, anita mo ini, sir, sa inyong investigation dito, iyang mga classmates niya, kinintulungan namatay?
7: Dili, sir, dili. Kung ano siya eh. Ali ni siya eh. Taas kayo. Duha, compose of duha ka building pataas, separate classroom. So, presumably, dili classmate niya ang tanan.
5: Pero naasay mga classmates niya, kinintulo, naasay mga classmates niya nga namatay?
7: So far, sir, wala ko i-record kung may classmate siya nga na angol.
5: Kining mga chat messages nga ni-circulate karon labot sa chat-chat in duha ka mga bata, na-confirm ninyo, sir, na ano yung sa inyong custody karon ang cellphone sa inyong mga bata?
7: Actually, sir, ano, subject for kuana muna, application sa i-warrant. Then,
8: computer data.
7: Nag-rely rami, sir, sa kuan sa mga social media exploitation na mo. Mga naabot na sa analysis or conclusion nga positive, sir, ang nag-circulate nga kuan nga exchange of text messages.
5: But kining maong cellphone sa duha ka mga bata, wa pa ni custody sa mga pulis?
7: Nasa custody, sir, sa PNP, part sa evidence na. But by law kasi, sir, applyan pa ang buwan ba? Mura o applyan, sir, suwaran.
5: Oo. Okay. But at least kining mga nanggawas ng mga chat nilang duha, as of this time, kining mga nanggawas lang, wapay labo to kung atong ipahigayon ang forensic examination sa cellphones, kini siya confirm ni, nga maong conversations.
7: Yes, sir. Confirm, sir. Kaya na-interview po nato ang auntie-ani niya.
5: Oo. Tinood ba nga biktima kuno og bullying ni mga bata or lahi yun ang nakadain ni nga nakatrigger katog yung gulbox?
7: Sir, inani sila. Dili maayo nga ato lang gid ta mag rely sa term nga bullying. Kay daghan kayong factors eh. Number one, family problem. Kay allegedly kining bataa kuwani siya eh. Biktima ni siya sa physical abuse, psychological, sa balay pa lang. ang feeling niya no, walay nagpangga or nagmahal ka niya, kaya siguro naipon, walay laing tao nga adult nga kaistorya, na-hook na lang sa games, daghang aksin sa mga involved sa crimes, murag nahog o na-inspire siya. Mm. Eh, mauna lang yung iyang outlet ba? Mm-hmm. Nabantayanan yun kayo ang mga bata karon.
5: Mm-hmm. So, kini confirm ni nga nagduwa ni Goldbox, kini mataa?
7: Yes, sir. Positive, sir. Isa sa iyang nabuangan o laro, kini yung tuwan. Goldbox.
5: Mm-hmm. So, kini ni ang usa ka bata, sir. Kumusta ang sa may background itong bata apon?
7: Katong 15 years old, actually, very active ni siya sa Boy Scouts ba ang sitawag ani sa tactics.
5: Mm-hmm.
7: Sa activity sa school, maong na-behind na siya og isa ka year. Grade 9 pa lang na eh.
5: Mm-hmm.
7: Eh, na-focus kayo siya sa activity, aning marching. Active ni nga bata sa kuan, kalihukan sa school.
5: So, kinindua ka mga bata, wa ni mga criminal record sa una pa?
7: Wala, so far, wala yung recorded, ano, record, sir.
5: Mm-mm. Kining bata ako, no, kining 14 years old, bisal pa man sa imong giingon nga doon ay problema sa panimalay, pero uno student ko nun, sir?
7: Maupoy, tubag atong teacher nga naka-istorya na ako, medyo, ano daw ni, taas-taas po ni o kuan mark sa school.
5: Mm-mm. So, kining ilang mga chat-chat, sir, o uban pa nga nakuha ninyo ang mga reports, tinuod ba nga mga 1 month pa kuno ilang giplano na ni ilang himuon?
7: 1 month, more or less, but as per, ano, kung palaw man pag yun na to, sir, daghan pa kahit ang makuhaan, ani. Baka, biyan pa diha sa month.
5: Mm-mm.
7: Dugay, do, baka, basig, posible ha, posible nga, more than 1 month pa nga gusto niyang i-launch ng iyahang kuhaan.
5: Katong 38 caliber sir sa usa ka bata, confirm man to sir no nga tag-iya to agency, security agency nga din sa Cebu.
7: Yes sir, confirm po yan sir.
5: Pero unsa man katinuod nga doon ay matrace nga to sa Buhol ang maong pusil. Nga nun iabot po sa late ni, but pasabot duha kabukli nga pusil nagdaog the same serial number?
7: Yes sir, duha. Nagmatch ang serial number. Maunang subject na siya sa investigation sa RC issue.
5: Oo. Unsang hitabo aka nga na ay pusil ni sila ilang pamilya kini maong 15 years old?
7: Allegedly ang lolo aning 15 years old security guard pod mo nay ang girls nga gitanaw sa RC issue krami kung maiconnect ba nila sa history sa kuan sa firearm.
5: Unsa kay mga possibilities ngano nagkaparehas ning ilang serial number sir?
7: Posible, daghan possibility sir, basig kopya or coincidence lang, dili na to makuan ang mga possibility. Open ang RC issue sa tanang kuan, tanang possibility.
5: Ang lulo ining mga bata nga mo ay malagmit tag-iya ining pusil na inyo na na-invite sir?
7: Ongoing sir ang pagkuan sa RC issue, kuhaon na ako ang ilang kuan, ilang progress report sir sa investigation.
5: Mm-mm. Ang ginikanan ining bata apod kining dunay tupi nga kwan white sidewall. Unsa may background sir?
7: Ang sa ginikanan ani nga side sir wala pa kayo nako sir makuan ang kwan ang background ani niya.
5: Mm-mm. Pila kabok sila igsuon san? Kay kining usa kining 14 years old tuloman sila kabok na sa duha ka mga manghod. Bat kini siyang kwan dunay tupi nga white sidewall?
7: Yun ni ko iho, sir. Sulong anak ning kuan, kining 15 years old.
5: Oh, unsa man ni silingan ning duha, sir, dito sa ilang lugar?
7: Magka-barkada lang, sir. Magka-barkada lang. Medyo separate nga kuan, nga lugar ang kining usa ka 15 years old.
5: Pero ngano ka na murag suod gyud kayo sila, sir? Wa na kay fraternity or ganggang, inana?
7: Wala mina kuan nga involved sa gang, but subject na namo sa kuan sa among validation. Siguro schoolmate nakahanap og kuan ba, murag big bro, kining gamay nga bata kay nakita nato ang physical build up aning 15 years old, medyo mature na eh.
5: Oo.
7: Murag mo iyang nahimong sandigan ba?
5: So malagmit mo ni nga nagka-amigo sila maayo. Kaya mo naman ka, bro, may ilang tawag. Mo naman o ka ng, mo naman bitag na grupo or fraternity, inana?
7: Sir, ako mong mga anak, sir. Ako'y anak lalaki, bro po yun. Ang mga high-tech mga bata.
5: Oo, bro, po ilang tawag?
7: Yes, sir.
5: Doon ay mga ni-circulate niya kining t-shirt bitaw nga gisuot ini bata asel usa ka band kuno kini nga sikat unya mao puni mga t-shirt nga klase ang gisuot ato mga shooting incidents dito sa laing lugar. Tan-aw nimo do na bay connection ni sir?
7: Tinuod da sir at mao nay usa gyud sa among kwan subject sa investigation kay naa sa mga postings nga nag-case outfit pa ni siya before nag-launch aning attack eh. So, dako kay possibility nga inspired ni ani. Mga ako bitong gihangyo ning kuan nga kung pwede i-limit nato ang pag-broadcast aning incident kay murag dili kayo ma-process sa mga kabataan ron kuan noon tong uban nga bata mayon tang malimit lang unta ang pag tibiaan ni incidente.
5: Kini mga bata, masabot na to sila nga pulos expose o armas? Kaya kining usa doon ang anting nga polis na napaganig firing. Kining usa po, active man ka na isa unsa na nga kalihukan din na, niya iyang lulo doon ay pusil. So malagmit, kini mga bata, pulos silang duha, expose o pusil?
7: Tinood sir, tinood. Kaya na yung mga nikalat sa social media aning 15 years old ga trintayin po doon shooting ga kuput og firearm.
5: So kining bata kining na ay white side wall nga tupi naka firing sad ni.
7: Based sa iya mga video nga nakita nato online sir og interviews na rin naka try na gyud ni mas maayo actually mas hiniti ning 15 years old.
5: Oo. Unsa man gyud kay nasod sa ilang hunahuna ato panahon na sir? Nganong naabot man sa inadtong klasiha sa plano nga mo atake sa eskwelahan?
7: Sir, dili ko psychologist pero I talked with some neuropsychiatric personalities na gay problema sa mental health. May ko sir, nigawas eh. Unang kinahanglan gud istoryahon gud ang mga bata sa pamilya pa lang. I-guide sir ba para maharden ang ilang personality. Then ako pong gi-interview ang chaplain service diri sa Region 8, si Father Ray Banyes, ang iya pong observation na nag-deteriorate na gud ang number of youth na nagsimba karong panahon na.
5: Kadto mga bataa sa ilang plano, mga tawa sila sa chat-chat nila, murag excited kay sila nga mo implement silang plano, murag happy kay sila. Tanaw nimo, ang ilang tuyo mo patay gyud or pagpanghadlok ra tong ila or matsumatsu lang ba dadag pusil sa eskwelahan?
7: Pag imong i-analyze ta na nilang conversation, planning, kung yun, aggressive yun, attack, patay yun. But, one of the interviews atong 15 years old, siguro, kuan ha, iyalan po itong strategy na magpa-buto raman ta, may manghadlok raman ta. Pero so in our analysis, talagang kuan, talagang ilos yun nila ang attack.
5: So doon ay something yun nga naka-influence ilang unang-una, nga nung inadto ilang himoon. Wabakan isla ma-influence ato mga shooting incidents sa Amerika o gubang mga lugar?
7: Dako, kaya nagkuan sir, basihan nga na-influence.
5: Kung saan mo kung hitabu ato sir, nagsugod na ang klase, nakasugod na sa last klase, or resist time ba to, or wapay resist, nikalit nagpamusil diha human na klase, or unsa may circumstance ako no dito?
7: Nag-start ang klase. Nag-start ang klase. In fact, nasa rooms na yung mga estudyante.
5: Unya, kini sila na late ni sa pag-abot, or diha na appeal na sa last klase yun? Unya human kalit nagpamusil?
7: On time ni sila naabot. In fact, naka-attend pa daw ni sila og flag raising ceremony.
5: Pero sa ilang conversations ano, walay target sila. Ang ilang mga random to, ang ilang pagpamusil.
7: Na ako'y nahinabi si Rafael, kuan, isa sa biktima or witness ba? Barkada po aning 14 years old. Sa sir na aman to'y kuan, inuwaray ha. Oh. Ako lang si Bono. Sir Naaman to'y muragi pangita tong 15 years old dito sa Dolo. Anong room yun? Way nakita ni Balik, nag-fire siya og shot, dito na nag-start og atas. So, among giko, anay presumption nga naa sila'y tao yun nga gitarget, wala man, so namusin lalang.
5: Mm-mm. Baka ito masabot sa conversation ng duha ka mga bata, mas agresibo ang 14 years old as compared sa 15 years old.
7: Tinoon na sir, tinoon na. Medyo aggressive ning gamay.
5: Unya nga ni, mas nakasabot siya sa juvenile justice law sa ilang conversation.
7: Correct sir, correct.
5: Oo.
7: Ilang giaral ang kwan.
5: Kining mga ginikanan ay mga bataan, istorya na ninyo sir, ang ginikanan sa 14 years old o ginikanan sa 15 years old?
7: Akong gipaantuan sa ako ang personnel sir, but they refused to give information pa kay nasa kuha naman God Court eh. Nagkataloan sila sa ilang lawyer.
5: Oo. So as of now, kumusta man ang ante? Kanyang pulis nga tag-iya sa pusils pagkakalon sir?
7: Naasya sir sa custody sa PNP RFU Region 8. Kaya na siya order relief and under restrictive custody.
5: Ang mga ginikanan sa bata na ngayon mag-intaw ng justisya ni ining maong panghitabo o gusto nilang kinini ang doon sa singgit justisya niya kinilaging 14 years old isod man ay kay exempted man siya sa criminal liability. Ang mga ginikanan ani sir, unsa may ilang sa civil aspect, civil liability, unsa may ilang plano? Mawahatag sila, mabayad sila ani or unsa man?
7: So far sir, wala pa tayo information, but for sure justice will be served. Magbayad ang dapat magbayad civilly and criminally. Kaya munay angle sa atong team sa prosecution sir o sa investigators para matagaan na ito justisya sir ng mga pamilya sa mga biktima.
5: Unsa man kay maayong buhaton sir nga di na mausab in town kining inani nga mga panghitabo sa inyong investigation or unsa man inyong ikatambag sa tanan nga naminot o karon kay kinatong broadcast na batik ta sa Visayas, Mindanao and Sampad sa Luzon o mabatik ta tibuok kalibutan pagani gumikan sa tong social media platforms. So unsa may imong matambag kay kinahitabo sa Tacloban, mahimo ning mahitabo sa mga lugar.
7: Kini sir, ang among nakita sir is as of now makiramay ta nakiramay mi sa tibuok family. But let us avoid sana muna nga mag point fingers ba. Hand in hand magtinabangay gikan sa pamilya, sa teachers, ayoson, sa DepEd, although mga LGU, maghugpong ta, dili ta mag-overreact, nahitabo na ni eh.
5: Mm-hmm.
7: Ang kuan lang, mag-istorahay, open din sa parts sa PNP, diri sa Region 8, sir, September 4 pa lang, na ako'y memorandum nga gipakanaog sa lahat na police station, directing them to join flags raising ceremony on elementary and high schools. Mga institusyon, mga eskwelahan. Ako ni, with records, with document, with reports, mi ani. But, kinahanglan yun nga kuan nga open ang communication nato sa mga maestra. O kung pwede, ibalik tong teaching sa mga katikista sa una sa eskwelahan.
5: Mm.
7: Kung pwede, atong encourage ang pamilya nga mo magampo mag mobalik og kwan ba sa mga religious activities and also kining kwan kining mga sports program sa eskwelahan.
5: Mm-hmm.
7: And even barangays dapat ibalik kay ang mga bata karon mag-aburido na ang paghuna-huna kung imong imbargohan og cellphone.
5: Mao gyud.
7: Oh, why internet bang mantiabaw na. So dapat dalho na to, painita na tong balik, pagardino na tong mga bata og balik at ibalik tong kon ba activity.
5: Mm-hmm.
7: In that way, magamay na lang ang ilahang makonsume sa paggamit anong social media.
5: Mm-mm. Sir, human sa, balikan ako gamay, no? Human sa pagpasaka na og kaso ninyo sa 15 years old, asa naman yung nakakustudiyan yung bata aron, kini 15 years old?
7: Naana siya, sir, sa kustudiyan sa kwan, sa DSWD, located dito sa Tanawan, Leyte.
5: Okay. How about ang 14 years old? Considering away kaso na pasaka niya?
7: Kauban, sir. Kauban, sir. Tua sila nga to sa Tanawan, Leyte. Although, dili sila nag-ipon sa isa ka sa lugar dito sa compound, bawal silang magkunay o mag-istoryahay, but closely watch sila sa atong mga kwan, atong mga personnel sa DSWD.
5: Mm-hmm. Sir, kagahapon na ay napugnan nga giingong pagsuway o attack dito sa Tulusa National High School. Tinuod ni sir?
7: Tinuod na sir, tinuod na. Tinuod na nga kwan na ay bata nga nag post gi-share-share po. But, kuan man, dali ra kayo na-respondihan sa tropa. Although, dili na to, wala to kuha nga, kuan nga, ang iyang possibility. Dahil wala yung capability ang bata nga mag-kuan, launch of
5: attack.
7: Oo, wala siya access sa firearm. Pero, just the same, na-foil yun kay kung very determined ang bata, sir, mangita gina siya og paagi nga maka-access. So, tama lang po gihapon tong kuan. Sir, oo. Na foil.
5: Oo. So, kato nag-post-post lang siya sa social media, pero inyong tanaw, wala siya'y capacity ang bata apan ang iya lang post-post lang, basing pag-content sa itong iya tingali, sir?
7: Mao gihapon, sir. Murag na ay gamay nga problema sa pamilya, out of frustration, and she wanted to seek attention from her friends, family, mong nagpost-post, nagpapansin, pero wag hapon na mo tanggala ang posibilidad na makapagin siya gway para makakuan. So, hinaot nga dili to tinuod ang among duda.
5: Mm-mm. Balikan na to sir, no? Katong sa duha ka mga minor de edad nga nakapusil. Katong usa, matod pa ni mo 14 years old, doon ay problema sa pamilya, sige gaaway ang kuhan, pero dili ni broken family. Mag-away lang yun yung magtiayon, unya kung mag-away, medyo extreme lang sa ilang away, muna ang mga bata makakita sa ilang away. Nana?
7: Ang atong interpretation, sir, sa from the outside, kay magulian pa daw allegedly itong yang tatay. So, dili broken. But, kung ang bata or ang immediate nga friends, relative, maoy imong paisuryahon, broken family ang tawag sa iyahang family.
5: Mauna nga kumag-away, way masandigan siya, adto siya sa tita nga polis.
7: Tinood siya, tinood. Adto dagan siya.
5: Mm-mm. Katong usa ka bata, sir, usama to, sige pong away ang ginikanan, usama yung background sa kwanto, mag-away ang pamilya, mag-away ang ginikanan, or intact na? Eh, uniko iho makani.
7: Negative, sir. Negative. Wala may nahagip na impormasyon nga na ay inana nga giatubang ang katong 15 years old na away sa family.
5: Oo. O sa may mga trabaho sa ginikanan atong 15 years old?
7: Ang pagkahibalo na mo, sir, ang side sa iyang inahan is naa sa saloon.
5: Oo.
7: Parlor siguro.
5: Ang amahan?

0: nga ang iyang tita pulis ang inahan sa may trabaho o ang amahan sa trabaho?
1: Nasa balay lang ang iyahang nanay, din ang iyang amahan, walay permanente nga trabaho, usahay na, usahay wala. Nga, medyo may pagkagamay nga pagka sipat po din amahan ani.
0: Mm-mm. So ang igsuon aning pulis, mao ang amahan o ang inahan?
1: Ang amahan, sir.
0: O mao day nga kining pang pulis, iyang pong giatiman aning mataana, kay murag sagol obligasyon sa iyang kabahin nga iya labang igsuon ang papa di ay.
1: Tinoo sir. In fact, mag-comfortable lang yung bata na 14 years old kung naana ang kanyang iyang ante. Eh, medyo dili man itong makaporma itong kuan, itong amahan na aning 14 years old kung naana yung police good sa compound.
0: Kamu sir nga, mga police good, kamu magiging nag, kinini ang inyo, kamu magiging naan, nag-implement sa itong mga balaod ba? O daghan magiging mo na sugatan ng mga problema ani? Mahimong tubago ni mo ni mahimong dili. O imong opinion tan-aw ni mo kining Juvenile Justice Act unsa man ni angay ning amendahon or padayon tala na nga 15 years old below wala na liability unless dunay discernment. Oh 18, ako, sir, 18 to 15 oh sige sir.
1: Yes sir. Ako open ko sir nga i-amend. Why na to may mawala na to atong testingan.
0: Mm-mm.
1: Atong i-apply.
0: Mm.
1: But sana ko an palawman pag yon mag-create yun o kuan o study para kay umanaog ka sa baba sir, tanaw na yung sitwasyon.
0: Mm.
1: Wala man kitay tinuod nga nindot nga facility sa mga minor.
0: Mm.
1: In fact, base sa mga istorya sa police sa ground, madakpan ka ron, sunod adlaw, nadakpan na po, buhi, dakpan, buhi. The same, one and the same minors na sigig pabadlong.
0: Mm.
1: So wala yung mahimo ang kuan ba?
0: Kaya kamo magud mo ay frontliner diha, so at least na mangay ko opinion nimo, at least sa imo para nimo open ka. Kay do na magud ba mga minors bitaw sir nga aware sa ning balaura nya ngani do na kay mga pulis nga istorya sad kanang murabag ko bitaw nga ang minor pa may moingon nga sir kanang kanon taon sir no buhian man mi sir kay minor gud mi sir. Ano bitaw? Aware sila?
1: Yes, sir. Open ko sir, open personally sir, open ko kay siguro somehow deterrent pud na eh.
0: Mm. Mm-hmm.
1: So, along the way, dili nato makita nga effective. Change tactic na po ta.
0: Mm-hmm. Okay. Okay, sir. Salamat kasi maghatag panahon sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Basta doon na pakidugang mensahe, labi na sa ginikanan o sa kabataan nga naminaw na ito karon.
1: One final word, sir. Balik ta sa Ginoo, atong istoryahon, permanente ang mga bata, atong ilhon, i-filter na ito kinsay iyahang mga barkada, even kuan din ilimit na to ang access sa social media. Dapat may parental guidance ang values sa mga bata sir atong i-enhance. Then ang role sa mga chismosong silingan na to diha sa Cebu labi na mureak lang og naay may tabo murag naay gibuhat sa katilingban. Tabang mo.
0: Mm.
1: Nasalig lang ta sa atong kuan atong balaod, atong barangay, atong mga LGUs, kay silang tanan ng lihok man. To yung tumong Manila nga maayos ang atong society. Yan lang, Sir Banyok.
0: Okay, salamat kayo, Sir General Jason Kapuis. Magkatag panahon na to dito sa DYHP IFM. May buntag.
1: Sir, po kayo. Salamat, Sir.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Razzle Boy Nationwide!
0: Okay, mahigala mo ito si Police Brigadier General Jason Kapoy, ang Regional Director sa PNP sa Region 8. Dito masayan Cebu sa una sa CIDG to sa una rin Cebu. Ito na rin dito sa Region 8 mga sukintig paminaw. So at least ato lang sang panon nga mapalauman patundugang imbisigasyon dito kay di po nalalim pa nga higala sa part sa mga biktima nga kung ano eh. Pinaginikanan nga nisinggit o justisya labot ani. Kay dako magod nga damage good. Unya kining mga bataa ato ah under custodia sa DSWD. So medyo okay na ito ilang kahimtang dito day. Unya, wa naman, di naman mabalik in taon ng kinabuhi, mga sugintig paminaw. Una, kasabuta nga, unsay gibati, labi na ang ato mga netizens, ato mga listeners, unsay lang gibati karon, labi na mga higala ining kuana. Muna akong gipangutana sa General Kapoy labot sa iyang opinion.

0: sila man mahiga lang maoy frontliner mga pulis, saman mo sa inyong kabahin, no? Unsa inyong opinion aning balaod sa Juvenile Justice Act nga diin mura man ang mga bata na aware man ining ilang kwan? Gihimo mahinoon nila ning taming mga sukit di paminaw. Okay, standby lang sa ala. Ato ipadayon karong tutao. Dugang pa mga iskutanan, dugang mga angulo o ang ato mga basa mahigalag pag-analisar ini maong isyo. Labi ng ilang mga chat-chat mahigalag man lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas sa 9:12 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma. Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G-Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Ito lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB-249601 Series of 2026.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na
8: inom, 2 times the nutrition. 775 lang SRP per baso. Bili na!
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Zed, health testimonies.
10: Health testimonies.
9: Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-hilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan nyo. Kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibate. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Protection.
4: Yaku.
3: With 8 billion live LCS.
4: Yaku.
3: That may reach the intestines alive.
4: Yaku.
3: Helps improve digestion and boost immunity.
4: Yaku.
3: With proper diet and exercise.
4: Yaku.
3: Kaya pa na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
8: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Bilang kilos kani?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamit sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may kalas sa 9.21 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Kaya nga portion mga kagalantod galato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement naga doon na kini mahigalay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab mahigala sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced nga pharmaceutical company, gidistribute kini sa Belgian Marketing og FDA approved. Mauna nga bisan pa man mahigala sa bagong karton og bagong formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
14: Straight to the point.
15: Alas 9:22 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Okay, so ato ni mahigalan tagay pagtagad kay ato sa kunong tawagon si Dr. Rene Obrada eh, basig doon tayo makuha ng mga kwan ba? In the part sa ginikanan, in the part sa mga teachers, in the part mahigala sa mga kabataan nga makakita sila in ane nga sitwasyon bitaw na unsa may nasood sa utok ini mga bataa nga namusilman og ilang mga classmates.
14: Straight to the point.
15: I hope sad mahigala nga maklaro lang gyud ang investigation ane, no? Kanabang sinsiro nga investigation para makakuha og hustisya ang pamilyas na nga matay og ingon man mahigala ma prevent nato nga duna pay mga panghitabo nga susama ani.
14: Straight to the point.
15: Ang maong 15 years old napasakaan na karon og kaso mga higala 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder og multiple serious physical injuries. Money ang nadangatan sa 15 years old. Ang problema ani ra ba? Lawa. Kining 15 years old, kung imong tan-aon mga kagalaan sa autopsy result. Kay maklaro man eh, kining tulong nga mga nangamatay, kinsa may nakaigo ani nila? O usara ka round di ay katong maong 38 caliber nakapabuto to sa mahigalawa makaigo nakapabuto so kining tanan nga krimen nga gihimo krimen sa 14 years old nga wa ra ba mga higala mapasaka ikaso hinoon
14: straight to the point
15: tiyan mo na kadakong bahak ining kalakihan istor ang dunay dakong tulubago na nakapamusil gid ani kining maong 14 years old. Nga, exempting circumstance man niron. Gumikan mga higala ining juvenile justice law. Doon ay intervention nga himuon ang DSWD. So, parihan ni diri anatay Operation Second Chance or to adito mga higala sa Argao, ibutang ni mo na mga bata dito day. Kailahi man ay mga higalang treatment sa mga bata. Kinibitaw 15 years old to man. So, atong ipangutan na mga higala sa General Jason Kapoy, tua karon sa tanawan Leyte sa DSWD. Kay bata may treatment at tumahiga lang naka-white side wall o tupi. Bata, maghihapon to. Kay below 18 years old man to. Ha? Tanawan nun pa to inig-hearing o doon na ba'y discernment uwa. Nasaka maguning edad mga higala sa white criminal liability tungod ining maong balaod. Although, wak magpasabot na nga gawas nun sila. Medyo bitaha lang kay DSWD man mahigala maoy mukustudiya nila dili man priso gyud mga kaiglaan. Doon ay mga intervention nga himoon sa DSWD sa tumong o tuyo nga ikabot mga higala sa ilang pag-serve sa panahon makagawas o maipon o balis katilingman. Tagaan bag chance kay mga bata paman. Mao man ay mahigala ang rasyonali ining maong balaod. Pero wala gina, in the part mahigala sa nangamatyan, singgit sila gustisya aning kalaki haron.
14: Straight to the point.
15: Anawa ha, ang 14 anyos pa maoy agresibo kayo. Sa to pa kining 14 anyos mo ni nagkapatay stulo dai. Mo ni nagkapatay stulo. Mo ni nagkapamusil at tong uban. Kay gikan man sa 9mm pistol ang mga empty shells. Usara man ka round ganit na itong sa 38 caliber. Kini iyang 38 caliber, usara'y bala ni Stor. So, iyan lang ganyang gidadadala, mahigala, sagol sa pamatso-matso siguro doon na siya pusil. But ang doon na gidaghan mahigala ang bala, kini ni ang 14 years old, nga why criminal liability mga sukit di paminaw.
14: Straight to the point.
15: Ato na ipadayon ha, tanawang tani ang iyang mga chat-chat mahigala. Pero dili pa ito sa itsik si kasamang Ginger Lardo Dekin. Alang sa duga mga reports on akaroon mahigala. Ito sa gitawag si Dr. Rene Ubra para ato mga kagala ang ma-explain sa point of view mahigala sa usaka psychiatrist. Basig doon na po'y matambag si Dr. Ubra mahigala. Labi na sa mga listeners. Baka-observe mga bata nga marunga pitok-pitok lang mata o roon sa ba? Ha? Makabantay na tandaan o sa angin buhaton. Okay. Ato sa check si kasamang Jane Gilardo, alas sa itong mga duga, mga reports, dito sa ato mahigala, mga pangamustas, mga police reports, dinis dakbayan sa Sugbo. Ni ay namuspos og dos por dos sa silingan, gidakop. Sabay nasood sa utok sa daning namuspos mag dos por dos. Ato linya karon si kasamang Jane Gilardo. Yes, Jane?
14: D-D-D-D-Y-H-P. Tata! RMN Report!
0: Yes, radyo na natuloy rin pila, balik sa bilangguan sa ika-15 sa higayon natuloy rin pila. Kining Edson, human na namuskos ni siya natuloy rin pila sa iyang silingan o kahoy niya dos por dos kay dipaningil siya matod pa sa balad sa iyang COVID natuloy rin pila. Dari sa may barangay Inayawan, gahapon siya nahitabo, mga alas 3 pasado sa hapon. Giinalang niya ang suspect ni Rufil na si alias Orlando, 57 anyos, sa usay siya kapanday. Samtang ang biktima ni Rufil na ilan lang po niya sa alias na Rosa, 59 anyos, babae ni siya ni Rufil. Pareho ni sila nga nagpuyo sa naasuya nga barangay. Base sa inisyal na nakuha na ito nga impormasyon, gikan dali sa ato ang kapulisan sa Inayawan na ni Rufil, na ang kining si Rosa, giadto rin niya si Orlando, kay maningil siya sa bayad sa tubig at ni Rufil. Mm-hmm. Ya kay gikasuko mani ni Orlando, gusto si Orlando nga gipaningil siya, Matong galit siya nga ni Kuha o gadus for doon sa tanilong pila. Kahit tayinin na itong higayuna nga nagpanday po siya sa balay sa iyahang silingan. So doon rado tayo niya gadus for doon. Iyang di Kuha at tanilong pila na iyahang di pus-pus.
13: Uy!
0: Matunirong sa kaya naningil natin sa atin yung pero so atong di suwayan o buhapod sa habig ang kining si Orlando kay para po mapalauman nato kung gusto din ang hinungda natin ni Rufila kung kanira bag yung kaning rason niya na di patingil siya sa bayad sa tubig o naabaka ni sila panagdingil din kani adso pa kaya silingan ramanasan ni sila at ni Rufila. Kung ang naulaon, babae ra ba ganyang biktima?
13: Oh, babae ang buhat. Iyan, gibunalag dos por dos.
0: Kasi na ito yung gayon na Tony Rufil, na igo ganyang biktima sa luyo mabahin sa iyang lawas. Kaya ginikay niya ayahang ulo na di maigo. Matong iyang buko-buko ang naigo sa iya sa pagkukusos ani ni Orlando. Sa akong pagpakasinabi ang ni Orlando at Tony Rufil, kay ikakinsi na magiging niya kay gayon.
13: Oy, kuyawa, ikakinsi na balik-balik, presyohan.
0: Ikakinsi na Tony Rufil sa marag. Para kay siya nga ni ato bangkod na ito at ni Rufino pagganiha nga ato ang gita ni Nabi ni tugan din siya nga na puwak din siya niya na kung gala sa sayang emosyon kay gita niya siya o kinintos pesos pang gagate ni Rufil pero nasaira na ito nga free ra day on tana ang atubig kay equal na day ng ato ni Rufil kung tag-iyak din ng equal diyan niya ni silang Orlando nga free ra gid sila ana matud pa. Dugay niya na sila si Nero nga wag ni bayad-bayad. So gamit ra sila kay free ra man. Pero natingya lang sila si Nero sila. Akining si Orlando nga gahapon na dawag. Adto nga ninoon siya. Gigawal siya ni Nero Rosa. Sa gipanin niya siya og 500 pesos sa usa ka buwan nga gamit niya sa dipuel. Yung mga ito ang niya kang gitasuko kay overpriced na gani matod sa atin ni Rufil niya. Ano di paningil pa din siya nga libre naman ang tubig. Bakong nadala siya sa iyang emosyon, iyahang dipuspusan o dos por dos ang kining si Rosa at ni Rufil. Bakong tungod po sa kahadlok ni Ning Rosa, iyahang dipadakot din ni si Juan at ni Rufil sa Orlando nga nabalog na karon din ni sa may inayawan police station. Diin mo katubang din siya attempted na homicide at ni Rufil. Kaya gibuhat ni Rosa kay nangabunong mangin si Rosa at ni Rufil kay kusog-kusog labi ng laki siya nga siya ang namuspos na babae ang iyang puspusan at ni Rufil pero ang kining na suspect ni Butiang po niya siya at ni Rufil na di lang kay siya ang kontra matod pa niya ng Rosa sa ilahang adapit.
13: Sige, at balikan si Ed Galado ato sa paminaw ng interview mahigala labot ini maong namunal dos por dos. O inana gani nga kuan nga no mamunal man sa kay dos por dos kuyawa nang kalakiha ato sa paminawon kadali mahigala.
16: Maayong buntag sa DYHP o sa IFM Balik sir. Sir, unsa ka tinuod nga gipuspusa nimo og kanang dos por dos? Imo kaning silingan sir?
17: So.
16: Ngano man to sir? Alingkod lang ka sir.
18: Unsa man kang hitabuha sir?
17: Tungod lang sa tigil na sa tubig.
16: Tubig? Unsa man ang tubig, sir?
17: Dipwell.
16: Dipwell niya. Magbayad mo, ana. Kada buwan.
17: Hindi. Wala may bayad.
16: Ah, wala mo'y bayad. Niya, nga naman to? Niya, nga naman to hinabuan nga naabot man sa punto nga gipuspusa ni mo?
17: Niya, ano mo yung maning lang? Niya, ang tiyagin sa nang dipwell. Sibuseng. Niya, siya rin.
16: Ah, so bali mo rin. Unsa man, caretaker siya? Or tigkulikta lang siya?
17: Tigkulikta siya.
16: Pero wa man kaya mo ibayad, sir. Ang ano na may tigkulikta?
17: Di ano di ko ang tulad.
16: So kada buwan na ni siya mangulekta ninyo?
17: Oo.
16: May tagpila po niyong mabayaran, sir.
17: Ang kaya mo ibayad.
16: Ah, okay. Niya? Anong ipaningil mo kaniya, sir? Gisogo puno silang busing na paningilon ta. Pila man ilang gipaningil ni mo? Pila man unta ilang gipaningil?
17: 500.
16: Kadako, usara na kabuwan, sir. Niya, gitawagan ni mo ang tag-iag, yun kaya si busing. Unsa man si busing, sir? Dugay na mo, draga po yun, sir. Wala dyan mo gabayad, ana.
18: Yeah. Nahibong na lang ka, paningil ka.
17: Ha?
18: Nahibong na lang ka.
17: Oo.
0: Sa Dipuel. So, sir, ang paagian ninyong tubig, sir, mo ragi, kung nagkaragyapon sa gripo, pero ato ko sa Dipuel. Ano ragyapon? Niya, ginireklamo ka sa nang olekta, sir.
17: Ginireklamo ko, sir.
0: Nag-iya. Niya, nga naman, wasa na minaw, mautong gipos-posan ni mo?
17: Nisok mo siya.
0: So, namugbos din ay siya ni mo, sir. Pero kanan tig kolekta sir, tagadira din na siya.
17: Oh.
0: Magbayad po na siya tubig, sir.
17: Wala.
19: Ngayto na nagipaninulan, yun siya may bayad.
17: Oo.
0: Ang kanang kinintos, sir, usara nakabuwan.
17: Ang?
0: Kanang kinintos, usara nakabuwan.
17: Sa?
0: Ang kinintos, nagipaningil niya, usara nakabuwan. Kung saan dapat sangil, mauto siya gisugo siya. Pero pag tawag niyo mo siya, giingan niyo siya nga, wakman lagi ka gisugo. Niya, kung saan man iyong pasangil.
19: Nagipuspusan niyo siya ngayon, sir?
17: Hindi. Ikuan pa din.
0: Lalis.
17: Lalis pa. Ikulong talaga sa SPX.
19: Motog yun, ha?
0: Okay.
17: Ako, isa yung lalad.
0: Asa mo ni Dapit ni mo nakuha ang discordo sa dool, ranili mo?
17: Mas nababa ko ko.
19: Namanday ka?
0: Okay. Dira, Rafa, giad to, giday ka niya sa gitrabahuan ni mo.
17: Oo.
0: Dool ra sa inyo, ha? Kuya, ano niya, sir, no? Yang uba niyo sa lingan, sir, wala na reklamo niya.
17: Na, ay reklamo na siya na nari. Eh, open to my eyes niya.
0: Bitaw, dakura kayang kurutos nga, di puwelgod mo. Nya, nasa anda ninyo nga, di na mo magbayad kay free.
17: Resintos mo, hindi ka magbayad lang sa buwan.
19: Buwan?
17: Thank you.
0: Oo.
17: Hindi pa galing po ha. Yeah, open to my eyes din, sir.
0: So, pero kamo, sir. Kaya
17: ganyan siya, buwan?
0: Kontra.
17: Oo, ganyan ang nagsalagot sa anak niya.
0: Oo. Napuno lang yun ka, sir?
19: Sir, asa din mo siya gituskusan dapit, sir? Abaga?
0: Padaghan mo siya napuskusan, sir? Pero dili ka hugog ato, sir. Napuno lang yun ganiya? Unsa man imong ikasumpiron sir nakapangay unsa man taga-istoryahan nay namo sir
17: wala pa
0: pero andam ka mga ikasaylo niya unsa man
17: wala pa
0: pero mag-abot mo sir
19: mga ina lang tot kasaylo
0: salamat sir Orlando.
15: Okay, so mo ni maikala ang interview ni kasama ng Jane Galialdo. Pero kani kay kakinsi naman nagbalik-balik, please one, wani mo ipa-enumerate kasama ng Jane nga, katong primirong pagka-prison sa manto, namunal sa kag dos por dos. Kaya kung imong paminawon niya ang katalungan dahil, mula ba-justify man ko na niya nga, ano nga ang tubig mo ni muna. Pero namunal ka man, ha? Kung sa may yung laing atraso sa una, anong ika, nagbalik-balik ng prisonhan ni recidivist na may tawahan na maohon?
14: Straight to the point.
15: At balikan sa kasama ng Jane sa dugang report. Yes, Jane?
0: Pero film auto yang pasangil no nga iyang giunhan si Rosa kay matud pa ni kuha ni dia I state moto ni iyang giunhan og puspos pero sa ato pagpangutana na ato ni Rufil kay sa kadaghan iyang kapila na siya gabalik-balik sa prisuhan ni Kakinsi na sa iyang nainumduman matud pa ato ni Rufil mga inaya niya po nga kaso attempted homicide drag yung apo na ato ni Rufil og armas sa iyang nainumduman ang iyang kaso sa CDB at balik-balik og prisuhan medyo kung makita po dato or madunggan na ito kaganyan sa interview ato ni Rufil. Mura siya, mubo kayo o buo. Mubo o pasensya ato ni Rufil. Mura sa puton, gani kayo siya. So may nalang gani kaya nakipaginabi is niya na ito, nakatagkog siya sa iyahang habig. So mga ito yung pasangil, nga nasa po siya di paningil, nga ni kuha matod pa, o guys, pick ang kanin si Rosa, batong di unha na lang niya og puspos mao nang karon gibalog na gyud sa dinhi sa inay on police station at ni Rubik kay desidido gyud nga mo pasaka og kaso ang maong biktima. Ikaw na lang niya ang volunteer sa Inayuan Police Station. Kaoban ako sa Tungwaraming Patrol at Speed Pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa pamilyo Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Araman.
14: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
15: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Naghatos ng oras mahigala. Alas 9:39 na sa Banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Okay, atong balikan mahigala sa atong interview ni General Jason Capoy nga kadtong bataa 9mm pistol hamoy nakapusil atong tulo, Nestor. So ang naghimo sa maong krimen practically dekin kadtong 14 years old yun. Nadara tong 15 years old. Siya pa'y maguwang, siya pa'y nagpada, di siya mo'y nadakan ron ang kapriso hinoon ng kalakiya. Ha? Although naasa, kustudiya sa DSWD, pero kini mahigala, kini ilang conversation, magamit magin eh. Imong tanaw na conversation, mega doon na may discernment ni. Ha? Kaya nagsabot man sila mga sukit di puminaw. So ang agresibo, ang 14 years old, ang nakapusil ining tulo, og nakapatay kining 14 years old, og nakapusil mga higala, sa uban pang mga bata nga naapas ng balanan kanong uban na paiduha sa ICU, kining 14 years old, kining 15 years old may higala na butang na gini nga dili siya mga higala mo o ikuan. In fact, kung wapan ni mada sa 14 years old ay di ni mahitabong krimen. Eh kining 15 years old na nadara man siya. Usalang may kukbala mahigala ng iyang revolver. Ang problema magunin ni daghantag magkuha ng leksyon kay kanang mga bata diha mo ni bantayan na sa mga ginikanan sa tanatanawan niyo kinsay barkada ng inyong mga anak. Kaya kanang kung barkada, mahigala makadana, maka-influence. O maingon barkada ni store nga, kwan, namay na anak, inana nga, kwan. Ah, mga tang-tagwan, sumbagong tani, anak. O kamo nagsabot mo nga, sumbagay, anak, ngita mo, kwan, ito na mo'y maganggang, anak. O guway mo una, di man na musunod ng uban, day. Ang problema lang kung anak, kung dun ay konsunada ninyong usa, nga mo'y mo una, ma-attack na ng uban. Matakda ng uban. Eh sama ini karon, sabot ni 14 years old o 15 years old. Inig pabuto mahigala ining 14 years old kanang 15 years old mga sukit ti paminaw maikog basta nagdi sa mutuman sa sabot ni store.
14: Straight to the point.
15: So manang kuyaw og makabarkada ka og kwan depende mga higala. Maibaw-an nimo nang klase mga kahigalaan sa barkada tawa o atong balikan ng ilang mensahe mga kahigalaan. Naa sa 14 years old ang pagkakursunada gyud. Nga mamusil mga sukit di paminaw. Kani o, ato ning tiwasog basa ha, para mahibaw ano to may galag. Ato sa ning unahon ning maong mga chat-chat, awil sila sa balaod, unyaon sa ilang mga buhaton mga sukit di paminaw. Kini nga portion atod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa manolibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
14: Straight to the point.
15: Okay, kita mo ang mga tao mahigala karon nga nag-observe ining hitabo aron. O mismo mahigala General Jason Capoy atong ipangutana. O kaka mga pulis nga naagyod mahigala sa ground. Pangutan o ni Muday, ang uban siguro na nila mutukan sino o rin pero tinuulay lang at the back of their minds day. Mainyong gusto nga ato lang usbo ni Balaulo eh. Kini ko mga bata, 18 years old below, mudagko na rabag mga lawas inistor. Lima kag masumbagan ka na og madunggaban ka wa sila liability. Punya awil sila mahigala anang balaura. Kasabot sila mga sugit di paminaw medyo. Ang panahon ba haom pa ba? Sa panahon ulit na ba? Monida kong pangutana. Oh, atong balikan mga kaigalan ha, kining maong chat-chat mga sugit di paminaw ining duha. Masabot na nimo nga dunay discernment. Kasabot sila sa nanggihimo. Enjoy sila kayo nga mo implement sa ilang paghimuon na kuan gyud sila excited sila nga ilang i-implement ang ilang krimen nga himuon at ipadayon humalabang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdo. alas 9:43 na.
1: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
20: Kini si Max Urban.
21: Kini sa Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihis na pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sedlinament oil.
0: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
1: Sedlinament oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, sedlinament oil. Sedlinament oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sedlinament oil. Dangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
2: Atong atak na may gala sa 8:48 na sa atong manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala ning atong isgutanan labot ininhitabo sa Tacloban City mga sukintig paminaw. Kining pulis nga babae nga moy tag iyas po sila gini makalingkawa sa negligence. Kay kining mga bataa nasabot na to sa ilang chat-chat inday kin ingon man nga bangin mabilin ang pusil makuha nako. So kung wa mabilin ang pusil dekin, dili sa ka kuha armas. Kung gidapan ning maong pusil, nining maong pulis, kay isyo man niya, is OP man nga imundalhon, dili makahigayon ng mga bataa nga magkakuha pusil. And dili magkakuha opportunity ba? Mabita na akong ingon, bisag ni kita, maglakaw-lakaw kas kulon area. Kita mismo mo bantay ta kanamang snatchers kana adya mo na gitawag mga manimpuhay. Wala nay plano unta. Ana kawatan man na sila mga higala pero usahay nay panahon nga wala sila plano mangawat pero nakakita nimo nila iagi ka ang imong kwintas ni store murag kadinas ilo nga gold. Makaroon na sila nga opportunity na ni.
3: Straight to the point.
2: Niya na unta mga ulasa wala sila plano mangawat. Para kawatan ang gunandaan. So, di ni mo taga ang opportunity. Ang problema ni Ron, kini mong pulis, natagaan niya ang opportunity nga makuha niya ang pusil kay iyang gibilin.
3: Straight to the point.
2: Muna hitabu ang mga sukitig paminaw. So, atong balikan mahigala ha, kining ilang conversations ining duha ka mga bata. Matawag manig bata mahigala kay kinini ang 18 years old below na bilong manay sa children. Ha? Ano, nagkakunkuan pa sila. Picture-picture pa. Pero itong balikan itong ilang messages sa kasamang names. Masabot ni mo nga mas agresibo ng 14 years old. Siya mo ay daghang nap. Siya mo ay nakapusil. Anong kalakihag yun. Pero among ning 15 years old, kimabutang manig conspiracy. Ha? Conspiracy man nila ni. So dili ka makaingon nga lahi ang liability sa usa, lahi ang sa usa. Alkansi lang ng 15 years old. Kay naigo sa edad yun mo yung alkansi niya rin. Edad na yun. Muna hinungdan. Kining 14 years old, luwas ni mahigala sa criminal liability kay exempting circumstance ni tungod lang sa iyang edad sab. Although doon ang intervention nga himuon, ang DSWD mga sukitig paminaw, in fact, tuwa na kanon sila sa Tanawan Leyte sa DSWD. Ha? So ito'y padayon na, mauni ang ilang mensahe. Bro, we stole it. Ha? Minors can't be charged. So ito sila. Practice sila mahigala, minors dili mapasakaan. Takay makasuhan kita murder ngan illegal possession of firearms matod pa ni ining 15 years old kining blue nga conversation kining blue nga chat sa 15 years old baniday ang kining tubag mao ni asa kwan basin makasuhan ta og murder og illegal possession of firearms siya pa ni tubag no bro dili bro minors can't be charged ang mga minor di ida dili mapasakaan matod pa niya mahigala nya sunod nya page dong sunod nya kwan screenshots. Ha? Tanawa, sunod niya screenshots. Yes, bro. Ha? Minors can be charged. Yes, bro. That's illegal position. Ato pa niya. Because we don't have ILTAP license. Kasabot sila rin. Actually, ILTAP license. Basta hanggawa ni mga bata. Kasabot sila. Wa man takin ng license to own and possess firearms. Moment ng ILTAP. That's illegal position because we don't have ILTAP license. Kamao. Nya, tubag po ang 14 years old. Yeah, we can be charged but it says it will be handled different. Ako lang ang gagi katawa ha, pero muna, tiba ilhan sa din nga doon ay discernment ni mga bata. Sweeto, nagkaplano may kamang dagkong taong nagplano dahikin. Dagkong taong nga nagplano. Ha? Unya aton tiwason pamahigala og susunod nga kwan screenshots. Nakabasa naman mo ani bat ato lang ang gibalik mga kagilaan para ato mahigala maanalisar nga do na bay discernment or ba? Ikaduha kinsay mas agresibo? Paita no? ang mas agresibo ang 14 years old, ang nagkapatay ang 14 years old, niya siya may huwag mapasaka ay kaso multiple murder karon. 3 counts of murder ang nagbaga ba ini kining 15 years old? Nga kining 15 years old may gala angay sa ning mapriso, pero mura mo ganig mukoy-mukoy ning tawhana na dala ni sa 14 years old, niya mas agresibo niya.
3: Straight to the point.
2: Niya o, they could release us at 18 to 21 if we really change inside. No bro, it depends kung kasuhan kita. Ha? Since 14 pala ak, ikaw 15, kasabot siya. Tungod kay 14 pa ko, ikaw 15. Kung walay patong, magkagawas kita at 21 years. Matod pa. Ning usa. Ha? Walay ito basta ma-participate kita. Ha, juvenile? Basta importante ma-participate ko ta. So, aware sila sa Juvenile Justice Act. Aware sila, iltap, nihisgot sila. Marumandag kong mga tao. Marumandag kong mga tao. Marumandag mga correct. Ha? Correct spelling, para bagi day. Iltap ha, kasabot siya nga. Iltap, kasabot siya ng license to own and possess firearms. Tiyan mo na, Nistor. Ha? So, itong tiwasan dong, napasay sunod, ano yung ako, anong? Nga screenshots dong. Kani, sunod nga screenshots ka na. Okay, sige ko nobe. Ipadako lang ko nobe. Ay lang ipakita sa ning akong kwan. Okay. Okay na o. Na bro, juvenile that, sana he face. May sell tapos school teaching other programs. Kasabot sila nga kinin juvenile justice, dili islama, priso, asama anang pagka-priso sa kwan, naapay school, doon apay teaching, o doon apay lain-laing mga programs. Ato lang ang gagi katawa-katawa, inana, awel ni mga bata, as kangilngiga. Na-interventions na, basta minor di edad kasabot sila. Ah, kaya yung tubag po ng 15 years old, iba itlo, dinhi, haat bro, sa ato bro, sabot sila, lahit niya itong balaon sa ato bro. Yes bro, pero makakapatay man kita. Ha ha ha. Katawa. Makapatay man ta. Ha ha ha. Katawa. Ha? Unya, tubag pong usa. Ha ha ha. Katawa. Ang usap po may galam. Ingon, may case murder tas may pusil kita, illegal possession of firearms. Kasabot sila na ni store. Sunod niya, kwandong, screenshots. Be? Sunod niya screenshots ko no. Ito ko na yung padayo names. Gamay lang kayo may gala ha. Ato nang gisubay ni mga screenshots. Kabasa naman mo anay, pero ato lang nang gisubay may kahigalaan para lang yun pag scrutinize unsay mga content anay, mga sukit di paminaw. Kahibalo sila, nga murder ang kaso, kay armas ang gigamit sa crime, kahibalo sila. Oh, napanay sa isunod dong, tanawa ko nung sa isunod niya, kinini ang screenshots dong. Ato lang tanawan mahigala. Di anay mo masabot nga with discernment, kining mga bataa. With discernment. Okay, napa isa isunod. Tanawa ko no dong names. Okay. So, i-evaluate na to. Kining tibuok mga higala nga sultis lang sa chat. O gi-confirm mga higala ang General Kapoy nga 1 month nang giplanuhan ni nila. Ha? Nangita na gig-timing nga mabilin tong pusil sa iyang ante. Ha? E wa pa to mabilin mga higala. Dili ni mahitabo nga krimen. Nanampo lang to, nanimpo lang tong bataa. Ah.
3: Straight to the point.
2: Okay, napa ni siya dong? Napa lain nga screenshots? Sige ko no. O napa lain screenshots? Para atong kong mag-iungot niya itong computer gamay. Gamay lang kayo mga sukit di paminaw. Ang ato ining ato lang ma-analisar o dugang. Kining ma-content analysis. Kining atong gibuhat mga sukit di paminaw sa pagkakaroon. Okay, kana. Sama na. Sama ni siya. Maura? O sa unahan pa. Dagan-daghan man iyang mga text messages. Katong na paranoid ko na siya. Unsa man ni, katong kuan. Kanin mo na ni. Tambay ana kita kadali, may gawas. Kanin mo na ni lang conversation dong. Converse ak, ha ha ha. Nag, unsa ni, 50-50 ka pa, bro. Pagpabuto, ha ha ha. Mula siya nagduduha pagkagpabuto, bro. Oo bro, medyo. Tambay ana kita kadali, may gawas. Tambay sa akong nakita kadali. Sige bro, hulat. Hulat laak may sakayan. Hulat ako sa may sakayanan, no? Andoks, nangutan na pa. Adto sa mag-abot sa andoks, ha?
3: Straight to the point.
2: Ato maghuwat may higala sa may andox. Ato tiwason og school bro, dito kita. Tas hatabo kita matambay. Bro, anao. So ato kita sa school, nya, sa tabo kita matambay. O, dugang pang mensahe. Why bro? Basta paranoid laak. Amo na ni? Yes, bangin kumadihi ante. Why bro? Asa gamay lang kaya ato gi-arrange ninyo ana. Bangin kumadi si auntie, why bro? Basta paranoid laak, pakadina. Kailangan ta timprano. Kailangan ta kanunay ta nga on time yun. Mga 8. Tando po ko sa oo. May pagkaplano ha, sunodong. Napay sunodong? Okay. Di pa ma-8. Ada na ak. Di pa mag alas 8 na anak ko. Ak man ang ilad doon. Ak. Im. Kanang imo im. Ako ak. Di pa ma-8, adan ak. Di pa mag-usutso na anak ko. Bro, dali ah. Nananan. Pinaanak pa. Maiha kaman boy. Gahulat ko na nala. Naksakyan na motor. Naguhat lang ko paabo sa kasakyan ng motor. Sige, dugang pa mga kagilaan. So, unahan dong. Napanay dong? Okay. Basta, asa man to. Sige, kana. Napay dugang. Bro, what's better? Ron or tomorrow? Hahaha. Tanaw, ang ilang mahigalang kwan. Sa may maayo, karon o ugma. Let's go. Ano na yung usa? Tubag mga higala. Palit kita, bro. Palit kita, bro. What's better? Ron or tomorrow? Now, bro. Pinanaw, bro. Panay usa. Kita on ta dito, ha? Oh, bit. Nga, ngatawa. Sunod. Asa man yung sunod niya, kwan. Napay sunod, ano yung screenshots? Sige ko no. Atong dawaton mga higala. Okay. Napanay sa sunod dong. Okay. So, money ang atong mga chat-chat nila mga higala. Bawal bro. Where do we meet up? School. Ha ha ha. Muna ni. Nya, tubag pong usa. Mag-kumbat ak. So, nagkuhan ko siya katayal niya ha? Mag-kumbat. Kuhan ko na siya. Mag-kumbat ak. Ha? Normal hours kita, my gun are ready na. So normal hours nta ang akong pusil andam na. Unya aler bro, pagkumbat, where do we meet up? Magkumbat ak. So magkumbat ko na siya. Unya sunodong, napanidong? Okay. So mo ni, atong ipaklaro, kini mga higala nga mga chat, mabasa ni mo, ma-analyze ni mo, nga kining mga bataa, donay discernment. Kini mga bata.
3: Straight to the point.
2: Unya karon kini ni ang og imo mahigalang maanalisar tanan. Agresibo giplanuhan, murder gyud. Premeditated gyud. Idad ra gyud hinungdan ngano nga nainani ni. Pero ang ilang pagkasabot ni sir daw mga dagkong tao nga nagkasinabot. Kuya wa mga sukit di paminaw. So, money ang nahitabo mga kaigilan. Standby lang sa aha at ipadayon human lamang sa pipila ka mga mahinumdan ng pahinumdom. Alas sa Jess, uno na.
4: Ay bygone, 100% knockdown.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong takna may gala sa J-Stress na sa manuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balik-balikan may gala. Akong gikontak ko si Dr. Rene Obra para makumpleto na ito may gala ng atong discussion may gala kay on the psychological side mga kagala. Ito mapa-explain niya ng content aning maong mga chat-chat. Pero wag gina ito makontak si Dr. Obra day. Sige lang, ato lang ikuha na umapuhon na lang. Kaya mabitin ta sa atong discussion may gala. Ito sa ipanalisar o dugang. Pero at least kamo mismo, nakabati mo sa atong interview, gikan sa Tacloban, ang ilang PNP Police Regional Office Director dito, General Jason Capoy, labot ining update mahigala o unsa iyang personal sad niya, tanaw ining maumbalaod. Gumikan kay sila magong mga police, sila may frontline nila. Sila magod mo yung nakakuha dito. Kanabang, ang ato bang analysis ba, dili bitaw ka ng watay, layo ra kay tas tinuod ni sir. Ato tanaw to sa ground yun, unsa may actual dito sa ground. Kamo mga pulis, kamo mga yung nakasabot ano dito sa ground, unsa man yung inyong kwan. Ang uban di man mo tingog lang ano dahi kay usahin mga god, maduhig mga god, maaray mga sa politika sa god. Kay doon na may mahigalay politiko nga mo yung nag-sponsor ini mong balaod, doon ay mulaban, doon ay di, mo nang uban mahigala mo pakahilom lang. Pero sa inyong personal nga opinion lang ba? Ito na tag tinood, dilitaan ang mag-drawing-drawing, bitaw ka ng layo sa tinood. Unsa may imong opinion? So muna nga akong pangutana General Capoy, ay din mo tubag ka o dili, pero ikaw sa imong kabahin, kamo magiging nakasabot aning ito sa field. So open siya nga, maamindar din mo balaod. Kay mo na nang ipanggamit ni Sir, tinuray lang ni Sir. Kana mga bata niya, mga labi na mga 17 years old, ana, hapit na mo 18, makahimo o krimen may galawa man. Bata man kapon sila. Lalisunon pa man nagnabay discernment o wa. Kana yung 15 years old below, wa na yung lalis. Ang lalisunon kung doon na by discernment uwa ka ng between 15 to 18. Muna yung nagka-problema di aron. So muna yung mahigalay sitwasyon actually. Alas 10:05 na kining apolisyon na ito grato sa sugar troll. Daghan na kalon na doon ay mga gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anin ay doon ay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement doon na kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat. Din kining ilang mga dahon, maugyod nga gigamit, isip herbal medicine. Munang epektibo kayo sa mga naglisod o katulog, sa mga ining insomnia, constipation o gingaman, makapugong sa blood sugar level nga mauhinungdan ining diabetes. Maung sama ka na to, matag-adlaw mahigala nag-sugatrol.
3: Straight to the point.
2: Unya ato mahigalang gipanawagan, no? Na ay nanginahanglan og dugo, no? Si Luida Priscilda Espanyol. Nanginahanglan og dugo, nginahanglan og blood donor, mga higala, nga type B plus, type B minus, type B negative, O plus or O negative. You may contact the number 0905-520-1683. Akong balikon, mga higala, kaya importante kini. Nanginahanglan og dugo, 0905-520-1683. Pwede sab ang cellphone number 0915-463-6251. Ako malikon, 0915-463-6251. Okay na, mga sukit di paminaw. Okay. Atong attack na alas sa JCT na. Tapos ang paminawon ang dugang report ni Lailin Laban sa Aligaras alang sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Busa pa kadawat mga palipay gikan sa atong sibiyanan. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP. Yeah!
9: chime in, report.
10: Mayong punta po sa kasamang regimen na Tony Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Sila yung grupo ng salamang kanawa sa atong mapahalipaw, nga bugas, oh.

0: Alberto Madora, Leopoldo Abrigano, Sultan Canelio. Eu quero um checazinho de nossa DYHP. Sobre na música sa mga Julius Balili, kinisika sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP, Tatas, RMN.
1: Okay, salamat Lailin Rabanis, Arigadas, sa mga report. Huwag ba natawag tiwas, may ganitong dugang hisgutanan, labot ining mga pahintabo, stakluban na mga sukit di paminaw. Manandun ay lalis in juvenile justice law, angay ba ni mahigalang usbon, angay bang dili. Doon ay nasuko, mahigalang kiko, pangilinan, doon na po ay milaban. Doon na po mga higalay ni pasangil, kangkanhi Presidente Rodrigo Duterte, na unsa na ning kalakiha at tiwason ugmang adlaw. Kini nga portion tungod kadto mahigala sa Sid Panyawan Liniment Oil, mga kaigsunan, mga kapanyawan, na pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tungod antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ni ringgi malikayan usab. Busa gamit nga kapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma og gyapon apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Okay, mahigala, ugma na ta magtiwas no, sa atong mga isgutanan. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo yung pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
5: Tatak RMN!
6: All the time, RMN kami!
5: Tatak RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tatak RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tatak RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
11: Kun ako'y Pasul Tihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
12: Kung ako sa bagusultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Ang maski paepektibo ug maski paninot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, nga naman, Marie.
9: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
9: Yun sa maninyo, Marie.
10: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifins?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang Fields. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay Marie. Tugruhi ko.
10: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
0: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.

0: globegfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Vince, ikaw bang sa ko-partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O gusto tayo ng makiksunan mga kasama. Awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto gini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadasaw sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga usting. Kini gibutag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan nga atong patatampo si Usting.

0: kini akong asawa, na ilagi yung bagsik niya sa mga lugar. Mabisan gani ako, di ko kalma niya. Kung nga nung problema ko rin akong asawa nga iso kaysa, inaniyo na kung magsuko ng mga pangitabo, ha? Ay, dong, bro. Kata-kata, tanong. Okay, kata-ta.
1: Saan ito napita yung mong tiyo,
0: ay, ikaw. Asa mong kay Mayo niya. Asa mong napit ko, hindi mo ipaigo. Kanang igo, yung kaya, okay, larga. May kanang kanta nga para sa imong isay sa news patilaw ata.
1: Oh, sige. Oh, dela sa. Ayaw kay prato, aprako ar na oi, mahuapil mo pokal tilaw nga.
0: Eh kayo na sige, kay para mong kasuod ko.
1: Okay. Oh. Unsa man may sugod na?
0: Ay.
1: Kina.
0: Ah.

0: Te lo vas a traer, Moisés. 6 años voy a recostar todo el choque.
1: Tinong
0: ginay mga pets. Mawa nga, undangan na itong inom, pre. Ha? Amurag, magpalain lang siyang tingalita. Di na ito mag-inom.
1: Yeah. Kung di ito mag-inom, pre, unsa na masaya itong tiradaan eh.
0: Kuan, magpalain ta. Di na ito mag-inom.
1: Mag-usa naman lagi ta, pre.
0: Umay lang ta.
1: Umay? Unsa yung umay?
0: Inom.
1: Ha?
0: Inom, ikisumpay.
1: Ako isumpay?
0: Oo, unsa man itong umay. Inom.
1: Inom, umay, o tubig.
0: Nung ibutilya ba, ha? Tagay lang ta, pre. Di na itong inom.
1: Ay, pa, pre. Agilitan ng inom, pre. Magtagay na lang ta.
0: Sige, sige. Tagay na, pre. Pagkakindor, pianet.

0: Ubog lang sa kausting? Sige na lang gitaan ni Ting.
1: Gamay na eh, gamay.
0: Ah, gamay. Pidya ni mo eh. Katugad niya. Ay na lang pagkuan. Pagsalida. Kaya ako ganito yung makasalida na. Di na rin ba kaayo ko masuko, Ting?
1: Ah, dali rin yung suko. Pwede na ha. Pero may huwag ka masuko.
0: Gibaligay na ko no?
1: Oo, oh, gibaligay na mo. Gamay rin, gamay rin.
0: Katugad na. Sige na, sige na, sige na.
1: Pedro, my God. Sabi ko namin hindi na mag-inom, pero tagay.
0: Katugad na! Ha! Wa na. Mukunot na ganing agtang na ko, Ting-Ting. Mailha na gid-diting.
1: Kaya na mo, gamay rin, gamay rin kayo. Gamay rin.
0: Katugad na ba?
1: Gamay ra, gamay ra.
0: Unsa ka gamay ting? Gamay pa sa kong kumo ting kani?
1: Kuan kini.
0: Gamay pa ba sa kong kumo ting? Gamay pa ba?
1: Kuan kini. Gamay ha.
0: Itubag ang amo niya karon ni hagok na. Amay noon, may kini hagok na. Wa pa ay kumuto kog itong itlog unta.

0: Dai, naray mong ba, ano? Hastay mo sinin na og uniform. Oh, mandali ka kaligo.
1: Nakaluto ka, sudan?
0: Manaday, kipusta na ka na ko si mong baon.
1: Pagsuka daan na kay mga unta. Mag-ilis ako kadiyot.
0: Oh, day.
2: Maayo! Mari! Marifresh ka, maayo!
1: Usteng, naitaw, oy. Susiha ko nung kinsa na.
0: Ah, oo, day. Ah, kinsa mo ka rung maragdagsilak man. Uy, Marisette, ikaw ang kuda ni, ha?
2: Kuan pre ka ng... Na si Maripis ka, pre?
0: O na, Mari. Dali, sud. Abi na kong kinsay ng singit-singit yan ang murag naghilak. Dali, Mari!
2: Salamat, pre.
0: Aling ko sa Mari, ha? Kay nag-ilis pa tao ng si Priska kay mag-duty maturon. Ah, nanay.
2: Oh, mag-duty dahil siya, pre?
0: Oh, Mari. Nanay.
1: Oy, Mari! Kasayugod niyo! Uy, nga naman ka, naghilak man ka, ha?
2: Oo, Mari.
1: Nga naman ka! Uy, Ginoo ko, hala na, unsa man ang naong ni mo, nagkampat man imong make-up!
2: Dili man ni make-up, Mari.
1: Unsa day na?
2: Gikulata man kong pinok.
3: Huh?
2: Iya man ko kong guan ba gikulata. Maubitang ni ako din sa inyo. Kay... Magpatabang ko ni mo, Mari ba? Ikaw naman kayo makabadlong anang akong bana ni Binok.
1: Ha?
2: Kung anadlok mo na siya ni mo, Mari, isog mala na siya, guwadiya siya ang tubangan ay ang ikadlokan.
1: Maoba, masa na igawaya ninyo? Ano gikulata ka man?
2: Nasuko siya. Nga kong giingnan nga, isog ka lang guwadiya niyang imong ang taong imong ikadlokan. Pero naagani, kurog ng itlog ni mo. Muna nasuko siya.
1: Muro gito'y hinungdan, anong gikulata ka?
2: Dili. Gikulata ko niya kay ako masang giingnan nga, kuan, isumbong tikang ma-refresh ka. Nasuko, gikulata ko. Nga no ko no magpalaban ko sa tao nga, way esperansa, hambog lang ko no.
1: Adi ay, gisulti na niya. Buting ipasabot, wa siya mahadlok giday na ako.
2: Oo, Mari.
1: Isog giday ka na siya, ha? Tada, adto na to siya sa inyo. Dali.
0: Dali, mag-duty. Mataon ka mo. Mataon, di mo trabaho. Ano, unya lang, nai?
1: Unya na lang. Di na mahimo na ko, Usting. Nagkailagyod ka na ako. Dili ko madaan ang unya. Gusto na ako, now na. Tana. Kaya kumutong ko itong itlog ato.
0: Ah.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agagay, sakto sa kaharuhay.

0: bahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapuy kaayo sir, bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Dios. Ni angay man ko. Wala maninda ko diha ni asa sa bukat. Sulay mo di ba mawala imong kapuy ako bitong bata. Ako nang umah, kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
5: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. Sengkwinta yun, no, kanias.
5: Wala pa kanina magpukoy ang herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
4: Daghan, high blood, sisakit akong uong, lipong-lipong ko.
5: Karoon ka, na kayo magpukoy, ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
4: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayutrong Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
8: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Bayotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Tanaguyugi ko si...
12: Aday, konsering, aday.
11: Hilang ko na di ostigo sa baan ni Moy. Imurong itlog akong kumuton ron.
12: Pagal mo na si Biliana ni Klakiha.
11: Dali na, Marie. Ubalik ko sa inyo.
13: O sige, Tana, Marie. Pero, Marie...
11: Oh.
13: Mungi lang ko ni mo ba?
11: Oh, unsa man na?
13: Ayaw lang tao na kumuta ang itlog sa kumbana, Marie.
11: Ay nga, no man?
13: Mapil niya kumot ang dili itlog.
11: Huh? Ha?
13: Ako para ba na isuwa?
11: Ay, kagool! Pangitaan na ka na ang itlog! Tanda na yun!
12: Porte isuga yun ang kumasawa. Iladog yun sa mong dapit. Sa dapit ba? Sokol yung tao ni sinumbagay. Unya-inyay ka sinumbagay. Mureklamo yun ikaw man kay mag-umot, mag-itlog niya kumasawa. Unya. Oh, sabi na eh. Naptan niyo mo sa paribinok?
11: Naptan ba, Uroy? Nga ni sibat namang kanahan? Basta makitaan ko to ay.
12: Ay, bisag din lang din eh. Away naman ti ayon. Alaga pil-apil, ana.
11: Say, pag-apil-apil. Naunsa man taong ko ay? Naagrabyado si Marisanet. Unya, pasagdan lang ni mo? Nidukol magay na to. Ang asag ato balibaran. Ngita pa mangay tagpatay. Kana pag yung ako gigipangita.
12: Huh?
11: Day!

0: Ah, Preostein.
1: Oh, Prepinok.
0: Ayo kena kita jaga pre.
1: Ah. Ayo kayo wa kam dagan ka. Satu pa, ha?
0: Oh,
1: ngita
0: oh.
1: Di kena ko.
0: Oh, pre, ngita pa yo pre.
1: Duna ko itrason mo.
0: Ah, dili man pre. Nangita ko rin mo kay mapatabang lagi ko rin mo pre.
1: Tabang ka usay mo tabangan rin ako.
0: Ah, pre. Naibawom ko may atos in sa ang kuan ba ang inyo akong asawa.
1: Ah, oh, bitaw, dito bitaw. Ano man, hibaw lagi ka?
0: Nahibaw ko na suko na ko si Marie Prisca, pre.
1: Ako, ang kiring, suko yun. Niyad to mong inisya sa inyo. Niya, swerte kayo, waka dito. Ha? Kayo dito, baka, ambot lang. Sa'yo may tabo ni mo.
0: Mabitaw ka, patabang ko ni mo, pre, kay hadlok manggod ko ba, sig magkita o niya, Miss Marie Prisca, ba, pre?
1: Mawa na, diha mo, nidlikado, nang yung kayo ka, pre Binok. Ha? Mao nga kun, ako pa ikaw ay pabutang magkita mo, ha? Ikaw mismo, dili na mo dool niya. Ikaw na yung magpalayo niya. Mangayo magkagpasaylo, duulo ni mo siya.
0: Unyag mo dool ko niya, pre, basig. Magkumutan na yun noon ang niya nga. Mangumutan ba ng itlo, pre?
1: Ay, pakumutan na yung mga itlo.
0: Pre, kung gan ka niya ma-repress ka, mao nga. Mapatabang ko niya mo, pre.
1: Ay, mayroon ka mapatabang na ko, eh.
0: Ang bana mo kanya, pre.
1: Unyang bana, ha? Unyang bana. Eh, di man to. Apilo taon kung apil kung kumutan na. Kumutan mo ito. Di lang kung makapil-apil na, pre. Kaya kung apil ko, ana, na. Basigduha na ito. Makumuta si itlo, pre.
0: Kuhan mo ito na ikaw, pre. Bana mo ko kanya, pre.
1: Madag bana. Hinay rin ako ang buto ni Munaw naon. Hinay rin, ha? Wanay gilang isimted. Bisag ako pa. Basta maglago ta. Wanay gipili. Di hamang lipulis ngay kumutan. Ang itlo. Oo nga, ayo taon pangamulya pre ha. Kung gusto ka mga ipasaylos kong asawa, dadaay mong asawa, pangayong pasaylito, ato ba nga Priska? Kana may buhata!
0: Oo pre.

0: dahil kining kuan ba nakita Miss Pribinok ba?
1: Ha? Asas binok?
0: Kalma lang.
1: Kalma? Kalma? Ha? Iya jubong gliso-gliso da. May kay siya na eh. May kay siya mudag tago na da. Makitan ko lang ng animal. Dili kay itlog na kumuto na ko ng tawhana. Hasta iyang naong.
0: Ah! What? Mabing ko na iyong sa taon na iyong luoy. Tampari binok taon. Mampay kumuto na da ang naong nga na. Imo pag yung kumuto. Sa muto nga di na naman drawing ang naong nga.
1: Awa ko'y labot.
0: Ha, day.
1: May kay na siya mudag istorya kung wako. Iso kay na siya. Ha? Kinsa ko na nang iyang ikadlokan. Kinsa?
0: Hadlok, Wes Binok. Day, hadlok taon kayo.
1: Sure!
0: Mga nang mangayos siya, nangayos siya pakitabang nako.
1: Kinsa to? Niduol siya ni mo o nangayos siya pakitabang ni mo? Buot mo'y pasabot? Nagpaabuga na siya ni mo? Mao ba? Ha?
0: Ay, kung nga, day. Dili sa pag-unsa, may hangilin siya nako. Kaya nagtuo man siya nga paminahon ko ni mo. Bana man ko ni mo.
1: Nagbana ka? Unsa man? Mula ba na ka niya?
0: Awa kong ingong laban ko niya. Ang ako ba nga ang...
1: Ah, posto ka nga. Ikaw may una na kong kumuto sa imong itlog, ha?
0: Ayaw lang ng itlog. Dahil taas-taas lang itlog.
1: Pwede sa pag-apil-apil, ha? Taas-taas itlog. Kung dili ka gusto nga ma-apil kung kumuto yung itlog, pahuway diha.
0: Ada, mag-apil ko ni kalakiha, da.
1: Kung dili ka gusto nga ma-apil lagi usting, ayaw pang hilabot, ha? Pasagdi, Miss Binok, kay bisan kinsa nga mo apil o butabang anang binok, apilo na kong kumuto yung itlog. Sabot ka, ha? Nagkasabot ka ba?
0: Ay, sorry, day. Sabot kay day.
1: Lagi. Adali. Sunda ko diris kwarto.
0: Ha?
1: Bungol ka? Huwag ka makadungos akong gisulti. Ingon ko, sunda ko diris kwarto.
0: Manggusa man tayo diris kwarto, day.
1: Magpakautos buko-buko.
0: Isa. Ay, salamat. Tao na ko mag-unsa.
1: Salamat.
0: Abi na ko kumutun sa di mo kong itlog.
1: Halina, huh? Ayun man yung magkautos buko-buko. Ako'y kumut-kumuta.
0: Abamas ka, bungo silong!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Mari.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
2: Yun sa man niya, Mari.
3: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
5: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
6: Fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandok.
18: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
19: Ah,
20: asin.
19: Okay.
18: Uh-huh.
19: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nag-PT ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Oo.
18: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
18: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
21: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Abi na ako madaman ako istorya ako asawa. Kay kumpare, lagi taon ako nga yung tabang. Mao nga, para masiguro yun, akong ikuyuga na akong kumpare, kapitan.
1: Unsa may ato ninyo?
0: Kap, ane ay mga yung taong tabang ni mo, kap.
1: Tabang sa unsa man?
0: Akiri akong kumpare taon pa, iya mong ginapatan taon niyang asawa. Kunya, ang iyang asawa, ano palaban taon sa kong asawa taon. Kunya, ang katong asawa, di ba ito gusto dunay mo daw-daog taon sa iyang sigataw? Mao nga, gipangita siya karoon sa kong asawa o lisod kayo niyang akong asawa taon, kap?
1: Dili. Why lisod? Kaya ito niyong usahin. Sige, para madali ni pari ay mga asawa. Dila na ito para danog sumon. Kaya turang sayo naman ni nato. Sige, pari ay mga asawa. Huwag ikaw binog, dinilang ka. Wato na ito nga mo ari ang iyong asawa. Sige, pari ay mga asawa.
0: Okay, kap.
2: Unsa?
0: Aday ko anlang ba? Ato lang tanay, para mausay mo kay Lisod kayo nga si Kapitan Maiko taon ta.
2: Adi ay, nagpalaban na siya si Kapitan.
0: Adili ay, gusto lang siya mahusay taon mo, Spribinok taon ba? Para mahusay mo, ako siya ikuyugan si Kapitan, para ang Kapitan na may mahusay ninyo. Kay Lisod kayong pulos mo mga nang murang nagbadbahan mo sa gusto ba? Mga nga ang gusto ni Kapad toon ka. Wala ka ba na rin sumun? Kay nato lang pagkahusay ba? Tanaday, adtuon na to!
2: Ha, hadlokon mata! Sige, tanay!
0: Kap.
3: Nahanan sila kapay.
1: Ayaw ka, hadlok. Kapitan ko, ako yung muabagar ni mo, ha? Samtang ni ako, way manghilabot ni mo.
3: Salamat taon kayo.
1: Dali mo nga rin. Dali. Aray tao sa yun sa opisina, binog.
0: Okay.
1: Dali mo nga rin.
0: Tara. Ito.
2: Unsa ding binuang nga, Kap?
1: Kanang inyong mga kalago, di pa na plensa na, ha? Kapitan ko, respetuhi ko ninyo. Kaya kung di mo respeto na ko, kitag yung katag inyo.
2: Kap, mulaban ka ng tawhana? Iyang asawa gikulata aning animal? Onya kay nagpalaban man iyang asawa nako? Giapil ko bahat sa panuhak? Nagtuo tingali ni nga mahadlo ko niya? Wa na ba siya ko'y kikahadlokan? Hilom ya!
3: Kap,
2: kumuto ko ng itlog ni Moron.
1: Usa ba? Wa mo'y respeto na ko, kapitan ko.
2: Maglagot ka ni Koron, kamong tulo akong pangkumutong itlog. Ina pang kumuta! Usa ba, kapitan? Gusto kang giapil tika? Dako ka na magiging itlog. Kumuto ko aron.
1: Ay, binuwang yan. Bago pa kong iupirahan.
2: Inang kumuta na ka!
0: Day. Kapitan, tao.
2: Inang kumuta na, kapitan!
0: Pagkas ka!
1: Sana niyo'y!
0: Mahari akong problema. Di ba bang akong asawa taon? Hashtag, kapitan, mikaka, kaya adlo kumuto ng itlog. Kung saon, pagkumuto sa taon ko na siyang gipiras, ganla. So, mataw nila ko akong asawa. Pida, hadlukan ako. Ano, basig ang ako ba? Nay tao nga musukol, matimingan ni siya. Kunya, lipto na sa niya tao ni siya. Saan nga tao na ko? Paliutang bagi ko niyo, bi? Usaman kong kamoy pasultiyon. Usting.

0: salamat, Lord. Salamat kayo, Lord. Salamat sa tanan. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo, ma. Ati Press!
1: Oh, may buntag ulit.
0: May buntag, Ati Press. Salamat kayo natong tanan. Sa tanan itong makikisunan. Salamat kayo. Labinig yun nila, Ma'am Ninen Moreno, Sir Ricardo Moreno. Good morning nyo diha, Ma'am Ninen, o Sir Ricardo, diha sa Bugtong, Inabanga. Sa mga taon ni Ma'am Faye Bayarkal, o ni Sir Uji sa Bayarkal, Sir, good morning natong tanan. O labinig yun sa mga taon ni former Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya ang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni mo diha, Kap. Ati Jijin?
2: Kuya Alan, magpasalamat at permis sa mga mama, sa mga papa, sa mga auntie, sa mga uncle, sa mga lulo, sa mga lula, nga nipalit sa Don Pepe Tablia, kay taasang energy, happy, happy, happy, happy ang mga bata niya. Gawas po't anak, Kuya Alan. Magpasalamat ta kay naanay Don Pepe Dark Chocolate para sa mga dagko. Unya, ugum-ugum sa Dayamon Yema, UBM Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, mauna yung atong isum-sum-sum-sum ha, kung mag-inom-inom ta. Crunchy Crunchy nga Paulitos Macaroni Crunch o tasty fish cracker. Unya, ugum-ugum sa mong OBM special o Diamond niya may special. Kaya parinig sa chat niyo, dili kay luod ang inyong baba. O niya mga bata, ay mo kalimut ha. Padung ta sa atong eskwilahan, ang atong imnon, ang ato ang Don Pepe Tablia. Kinahanglan makainom ka niyo sa kauras sa dipak ka mukaon kay Happy Gugay ka, sama sa imong kahapi. Kung muadto mo sa Happy Mart, wadlo na tabunok o magtan. Wadlo na kulon tabunok o magtan. Happy Gugay ka, barato ang palaliton. O niya, do not buy donuts or us. Donuts are as kilid sa Happy Mart magtanog sa tanang mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Murikap. Ang ilang mga tao sa Nikap June Ramos gipainom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa mga trabaho. Adlaw tanan, nindot ang ato ang trabaho niya, malipay ta kay mauman ang atong trabaho. Sama sa mga tao ni former Kuya Nick Pepito, Dudong JR Pepito, ni Ma'am Shen Pepito, sayang Brumit Spitz, ang mga tao po niyagi pa inom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kaya trabaho ko na ng Brumit Spitz, mauman ang paglimbyo sa inyong panimay o kung sa pagusto ninyo may tabot sa inyong panimay, buhaton na sa Brumit Spitz, doon ay buhaton nga garden o kung sa panadiya ang inyong mga hardin din na limpyuhan. Basta, tayo pala ninyo ang Brumit Spitz diyan sa Facebook, inyong makita ang numero diha o tawagan nyo ang Brumit Spitz ni Ma'am Shen Pepito kay kamunay pagsabot kung unsay pitrabaho sa inyong panimay. Sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw, Talis Sir Daan o Kunsyal Francis Paris, ngang ilang mga tao gipainom sa tuang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay nindot kayo ipainom sa mga opisina, sa opisina ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Danny Caballero o ni Kunsyal Joel Garganira, punis ni mga Kunsyal Ferdy Rabaya, Kunsyal Danny Caballero, Kunsyal Joel Garganira, ang ilang mga tao diha sa ilang opisina ang gipainom para lipay unya limpyo o mahuman ang atong trabaho ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaman. Ati Press!
1: Okay, huwag ako pasalamatan ang tanahan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato na yung imnan ng Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kadlaw inom, sa buntago na kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Iri pa niyo ito ni mo maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imunun, una ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, una ka mukaon sa imong panihapon, inom na sudaan ng isa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o QTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, ana. Kinibawa ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o QTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
0: Ug sa tanan mo na itong kaigsunan nga migamit sa ito ang Sedlin Mint Oil nga tinulbuang tang sa ito ang panuhot pamaol para kita kalawasan varicose veins katul-katul kutus sa kamataan ilikay pagyunta sa dinggi sa ito ang Sedlin Mint Oil pero sa abotawa nang isuroy-suroy ha naaranas butika ni Manuel.
3: Sinood na, huwag yun nag-isuroy-suroy pero naaranas butika. Pero naging Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo ang Panyawan Herbal. Yun niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang ta, kay hatod pa sa itong panimay. Bob?
4: Good morning! Good morning! May buntag! Alam ka ninyo, labi na sa itong nagsunod sa itong tulong manon. Ano yung kabuntagon? Reverend Daniel Dakulan o Reverend Ben Gatsos sa parokya sa Malbuar. Ay, Runda, I'm sorry. Yung manusab, kumodi ha, Marcila Balansag, Kansayahon, Runda o Mr. Tony Balansag o ingman nagsunod na ito sa tungkol akong pasultihon Mrs. Eleneta Villagracia o Mr. Agapito sa Tupas Runda Cebu. Salamat kayo. Ayaw ko magkalimutan ito mga apo ha sa pagpangaligo gamit ang Sil Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sil Celebrity Kojic Beauty Soap ano na sa kanyang natural moisturizer para din di mag-dry ang atong skin. Sil Celebrity Kojic Beauty Soap. Magpabiling batanon kutis artista, kutis porcelana. Ayaw ko magkalimutan ha kay pananglitag doon na yung mga blackheads or whiteheads. Ano naman kay itong mga imong daong diretso at to sa butika mga utana, asa nga to ang Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maayong tanaw ni mo kung original ba ni kay na ay nakatatak diyan sa iyahang sudinan, Sed Marketing. Thank you.
0: Okay, sa tanan po na itong mga kaigsunan, kinahanglan mo inom yung kag G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini G-Detox nindot kanya sa atong kalawasan. Kay kanina atong lawas sa bakusog kani mo absorb ang mga toxin nga to ang makaon mainom og unsa pa na diha nya kani toxin mao mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells importante man ni. Ang kaber o puto sa atong blood cells may daoton ni ato ang toxin nga makaon mainom og unsa pa na diha. Unya ang ato ang blood cells mao itigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa ato ang kalawasan. Ini kadaot ani masakit ang daghang mga major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug panatong balatian busa kinanlan mo inom yung kag G-Detox usara gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon kining G-Detox mura ra mitinas nimo pero duna na gyud kay balatian kinanglan ka tulog kay inom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa ka mukaon imnan gyud na nimo walo nga to sa duti kabasong tubig matagadlaw busa kun gusto kang bawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan ug mahinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay atong vital organs inom gyud ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sendo na ito karagadlaw.
0: Kinis usting, Ate Press.
1: Usting?
0: Oh, parte na siyang asawa, Ate Press. Murag, kadlokan silang dapit ang asawa. Tungod kay dili lang kay manung sumbagay, ang karamusokul sumbagay, mangumot og itlog. Baning, dihaman niyang kumari taon. Nagpadaban man taon niya. Mauto nga giadto taon niyang banas binok wa dihan sibat nya nadlok mas binok matu gidas las kapitan lagot biya sawa unsa man bangay bab saban kamo tulo kumuton tong nang itlo ninyo ingon tang kapitan ayo taon kay bag-o pa ko gi operas dan lak o mo ni ya ang problema ti pres hastang kapitan why respetar niya ang asawa saon kon niya hadlok man bisag ang ako ang iya ko no ati pres nga matimingan nga dunay musukol niya liputon lang kuno taon niya asawa babasig adtong bisag asa makita niya liputon lang unsay may tabo pasilon ba dugabon or unsa pa na dia moy ang gikuyawan saon man niya asawa tabagi ko niya saon na ko asawa palihog bam na tabagi ko niya. Saan ko may pasultihan, Usting?
4: Okay, sarili pa ko mo ambit. Ako sang ipadungog ni mo di ha, sir.
0: Usting. Usting,
4: Usting. Sir Usting, kung ari ka diri sa Old Testament sa

0: 18 to 19. Nag-ingon ang Ginoo, "Ngari ka mo ug maghusay kita, bisag unsa ka pula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan paganig dagtong pula, maputi kini sama sa balhibo sa karnero." Okay? Unya, kung mudis ugta diri sa Old Testament gihapon, are diri sa Amos 5, verse 24. Okay? Amos 5, verse 24. "Patunhaya hinuon ang hustisya ug ang katarong, sama sa suba nga nagdagay day ug dili gayod mahubas." Sa ato pa kung naa nato ati Press, Pedro, okay, kung naa nato ang katarong, kalinaw, mura sa suba nga sige nagdagay day, di gud mohunong. Gawas og tinginit kasi murong hinay. Sa tanaw na ako ate Press, Guliat, Pedro, sa kung tanawa niyang asawa nga isog, okay naman, para na ako. Ang iyang kaisog, gigamit man sa eksakto. Di man yung problema nga isog nga, manghagis, labi na mahubog, pati isog ka.
1: Mas maayo na siya kay katahaan na siya.
0: Unya, gawas pasad, babaeng buhat, mas katahaan. Kalabito na yung mga barangay tanod, nabito ako nakanto ko dito sa Bohol ate Press, ang ilang chip of the tanods, bae, babae. Mas katahan, hinungon ang babae. Mas katahan. Muna nga, para na ako, huwag may apan. Kanang ingulag, mangumutong itlog. Bisa ko sa pa'y kumuton.
1: Si huga-huga na po na niya ba?
0: Bisa ko, para na ako lagi, di man siya masuko kundi po siya binuangan, ang iyang ipakita. Awa ha, naligo, nag-anda mo pagkaon, nag-ilis, kimato na sa trabuhan. Iyang kumare nga ni Ana, magpatabang, wa magani mo report sa trabaho. Niabsin mo na ni kay Mulaban, Mulaban siya sa asawa nga ginaog-daog. Ito nga, nagkampat pa rin mo make-up. Make-up pa nga nagka-black eye man, pangunsa ko lahat ng bana. Eksakto, mangiya ha. Huwag buto na naon, kanang iyang gibuhat, no? Dili ba na yung trabaho? Trabaho na sa mga tanod. Kanang inay mo, mukuha na nai-rescue nga Ana. Sa ako nagingon, kisa ni Cinderan ni?
1: Si Rusting.
0: Sa ako nagingon si Rusting, kanyang gibot si mga sawa, maayo mo na. Siyempre, mulaban siya, basta na alas katarong, iyan lang gigamit niya ang kiisog sa katarong. Baya naman kung palayas na naubang mahubog, manghagis ang tutunahan, buko ng mga grapon sa tindahan, pamatiran ka ng mga...
1: Nabaig ba ito?
0: Oo, ana, kanyang manghagis, ano,
1: maoy.
0: Kinsay isog niya, gawas niya, ana, bitaw. Okay na pa na iya, ha? Ang ako lang, kung dili ka magpabuyag, dili man sa simasoko.
1: Dili ay.
0: Sa ako nang gingon, paglaban niya sa asawa nga gikulata, iya po itong gibati ang isip asawa. Iya po itong gibati nga. Ugsag, daug-daugon sa ikulataw niya, huwag mo laban niya. Kamaya naman niyang ipakita nga na, huwag mo laban. Sa ako nang gingon, wagod siya magsapayan, wagod siya maantos sa intrabahoan, mag... Wag makanito ka pamahaw.
1: Kuya Juan, man si Ustingod kay Basing Kunog na ay kursunado nga sa...
0: Dili,
1: asawa ba?
0: Dili, og ikaw, dili, kung ikaw naasad ka sa katarong, mahadok ka mabuhat ulot ang kay, po man sinagbino ang sakto mo yaha. Una na ha, naligo, nag-ilis, wa kapamahaw. Wa man to kapamahaw. Nilakaw na yun, kay labanan niya, kumari, ang katonggi, daog-daog. Ikaw sa binok, ikaw sa kik, mga ulata man kag, asawa, ayaw. Unsa ganina, unsa ganina mga panutihon sa mga laki, naipanultihon sa mga laki at Press, kamo Pedro, di ba na may panultihon nga, ang babae, mahalon, sa to, naipanultihon nga nana, ang babae ko, no, dili,
1: dili, pasakitan,
0: pasakitan,
1: malamian, no,
0: ha?
1: Malamian,
0: ate Press, sakto na yung gingon, ang babae ko, no, dili, pasakitan, ate Press, malamian, sakto na, usbar, paglitok, do, sa to, ang babae,
1: dili, pasakitan, palamian, rin na sila,
0: ang mga babae, dili, pasakitan, palamian,
1: na,
0: os maglitok ba? Ang sige, ang boss kaya.
1: Ang babae, dili pasakitan, palamian.
0: Kami mga bayo ko, saan man ba? Saan man ba pa nakatito ka man nun?
2: Doon ako on Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay nakalimot.
1: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti nimo sa una. Pero wag ganin nimo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka. Pagdahom na lang nga daog-daog kun gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Unsa di imong giampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
1: Unsa?
2: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: O karon mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
11: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Gibless naman, Miss Ginoo. Happy naman ni Irene, uban sa mong anak. Panahon na sad nga kamo na sad ni Angel ang iyang i-bless. Nga kamo na sang duha ang magpuyo nga malipayon. Mao gid ayo mong giwish, attorney. Og hinaot nga iya na ning dunggon.
14: Salamat na niyo.
13: Ah. Naname.
14: Ah, sorry madam. Nag-istorya lang ni Ryan ba nga kuan ka ng nindot ipa landscape ang loan?
13: Ah, oo, oh, mao na Angel. Hindi ba nindot ipa landscape?
15: Okay, Ustad.
14: Oh, okay kayo, di ba? Sige, ato istoryahan nagtiwas samtang mga unta.
13: Okay.
15: Dayo na mo, kay nagpaabot na si Erin.
14: Kini mga sudana. Sobra pa ni sa blessing at tungkol sa adlaw. Di ba no?
15: Oo, oy. Dakan kahit og sobra.
16: Ang-ang, gamay lang ko itong bisita. O niya, dakan kayong pagkaon. Nag-bring house pag uto sila.
15: Okay na ganun mo sa inyong bahay, Irene?
13: Ah, oo, oh, oy.
16: Bitaw, sobra pa sa okay, oy. Sakto ragin kaayo na mo ang bahay. Mm. Kami na kong tulo niya, tulo ang kwarto. Sa pagkakaroon, nga gamay pa si Angel Marie. Extra pag yun ang doha ka kwarto.
14: Pero ideal na kayo eh, kay kompleto naman mo. Kamong magtiayon o si Angel Marie. Kinila ng bahay ang dili kompleto.
13: Bitaw!
16: Bitaw!
13: Bitaw! Panahon na sa tingali nga imo na ning kompletohon ang imong bahay, Angel?
15: Hmm? Yan naman, kompleto naman gud ni.
13: At kukuan ba, kanabang maghimo na sa kag imong pamilya?
15: Kamu day, pamilya naman muna ako.
13: Kanang imog yung mismong pamilya ba? Ikaw, imong bana, o inyong anak?
15: Na.
14: Di lang nato i-pressure si Angel. Muabot na lagi niya, one of these days.

0: Panahon sa tingali nga imo na ning kumplituhon ang imong bahay, Angel.
1: Dila nato i-pressure si Angel. Maabot ra lagi na niya. One of these days.
2: Ay, asula. Anong di mo mawagtang sa kung una-una ang lang giskutan kanina? Matuog na kit ko eh. Di na ko magunahong naad to. Ay, nasula eh. Di naman kahapon ko katuog. Ay, makalakot ka inyo eh. Launa naman yung pasado. Lapas naman sa tungang kapi eh. Nagsigka pa man niya akong mata. Lupi pa may gatama na ko ini. Ah, gusto. Butan ako sa lidahang tudukaon ko.

0: Ay, salamat. Nakatuog na kay Deko, kainian naman ko sa kaliputan si Tango. Huh? Asa mi lugara? Uy, simbahan mo na sa unaan? Uy, nabidagang sakinan nga naglinya at ubangan simbahan? Wala, murag bridal car mo na naas pinakauna. May gikasal sa suot? Akong tanahon.
1: Ikaw, Mervyn. Dawato mo ba si Runa, ang iyong asawa? O gunungan hangtod sa kahampuran?
0: Oh, sila si Mervyn o Runa? Gikasal?
1: O, Padre. O, ikaw, Runa. Dawato mo ba si Mervyn, ang iyong bana? O gunungan hangtod sa kahangturan?
2: Oh, Padre!
0: Nga nung sila man ang ikasal?

0: sa bundukan. Nagdam ko rin ako. Pero, sakit ka kayo akong dukan. Nagkahilak yun ay ko. Nagkanday kayo kong luha. Langkaway niyo eh. Kahilak ko mag-anay gihapon ko. Yung pagmatong damgo ha. Ngano'ng nagdamgo man kong iwan ato? Ano ba?
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kining corned beef na lang usab, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Di man sa'yo pang okay ra.
2: Pero,
3: sa Star Can

0: diet and exercise, nakabudyot ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Paustros, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: Uminom kong tubig. Aroma mo ang kahot sa kulugan.

narang na. Niluag-luag na gamay ang akong pamati. Pero, hot-hot pag yung gamay. Hasol na ng kuha. Way buok. Pero nagkaslon si Mervyn. Kung saan ilabot na ako? Huwag mo ko'y pakikon kaslon siya, oy! Huwag mo ko'y labot niya, good!

0: Paspas man sad kayo ang renovation sa mansion, no? Nang-invite ganito si Ryan kay basing kulo ganahan kuno kamo tan-aw.
1: Okay ra ko.
0: Ikaw lang kay dili mo ko pwede.
1: Ay, di man pwede. Di mo pwede magdagbata dito kay abog mo, no?
0: Mauna. Ikaw na lang.
1: Pati asad ko nga ka, eh.
0: Sige lang, good. Unya na kung muadto kon mahumanag yun. Ikaw, kay importante mangin mo tanaw ka, kay ikaw gitag iya dito.
1: Inuunsad. Okay, muadto ko.

0: renovation tanahon. Bisan mo agid mahuman ang renovation. Yung di agad ikaalis gawaso. Usa ka sa suno. Kaya ba kamutan-aw rito?
1: Inyel, basig ganahan ko na kamutan-aw sa suod. Ingon ni attorney.
0: Oh, nari siya?
1: Nasa dito sa suod. Nakistorya sa interior designer.
0: Okay.
1: Ah, na. Dito tayo again, Angel, eh.
0: Oh.
1: Ah, hinay, ha? Narabi mga nagkatag ng mga materialis.
0: Okay, ha?
1: Dagot ako ba trabaho sa suod? Kaya mas daghan man ang kausaban.
0: Nindot to, eh. Nindot good siya, bisan wa kong naman.
1: Ah, oo.
0: Oh.
1: Oh. Ah, tara sa attorney.
0: Di na lang kumulaos, Ryan.
1: Ha?
0: Makadisturbo pa ko sa trabaho. Ato na lang ko. Salamat.

0: Asa? Mila kau na siya?
1: Tuwa na lagi atur ni.
0: Dali agun. Ano man?
1: Paminaw na ko, murag...
0: Murag kung sa?
1: Murag nagsilos.
0: Ha? Pagtarong eh. Ano? Nakayong magkana?
1: Paminaw, attorney, ha? Ing ini ni. Manay na itabo, attorney.
0: Sigurado ka?
1: Lagi, attorney. Pagkakita gid niya ninyo sa interior designer nga nagkatawa na eh, unya pinapakapak pa nimo si Miss Wa ni about face si Angel oy.
0: Oh, ha? Usa ba yung pagtuo?
1: Hmm?
0: Nagsilos siya?
1: Oh. Unsa pa mday kay? Lain rason.
0: Tarong ba?
1: Lagi. Excited ako to siya kayo nga makakita sa kausaban. Sa suit sa mansion, unya, kalit ng siyang ni about face. Kahit tingali ko nung makadisturbo sa inyong trabaho.
0: Mm. Saba di ako eh.
1: Masama. Matuo nun. At sa pamayin mo itawagan na, Torne? Kundili, say loose.
0: Ay, saba di ako eh. Pero pagmila pa lang akong atay sa mga sumpirayan.
1: Torne.
0: Tarong ba?
1: Torne, sama sa imong pagpapaspa sa trabaho ining mansion, paspasi sa dang imong pagpaninguha kay Angel. Uy.
0: Oh.
1: Kung pwede, itugyan na lang ako ng mansyon. Ako nalang bahalain eh. At timanan na lang siya.
0: Oh. Pero...
1: Ayan ang biru-biru ato ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na ni luag-luagi. Ayaw usikin ang higayon. Kaning kahigayon na. This is your time to shine. Pagbuyabin na sa Angel!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maayong balita, kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free unlimited internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
2: Globe G-Fiber prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G-Fiber prepaid na.
6: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
7: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gaviana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: You're made of fortune.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
11: Uguay mo siyagit! Tama! Buhaharap ka na ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwanta! Grip!
10: nidagsang ang tulisan.
12: Boy!
13: Drink!
12: Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyan ako, anak! Ayaw!
10: Kidnapping. Kahilayan.
14: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
12: Wow!
14: Sige pa! Pakintami sa hupo mong lawas! Kano!
13: Yes! Oh, yes!
14: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
13: Down! Down! Down! Down!
10: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Ilyaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
17: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
5: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis, sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Siglas School with proper diet and exercise.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Marga, darling.
2: Mula ka ako.
1: Asa ka ba?
2: Magpabog na ako. Init akong o. Mag-shopping ko.
1: Kuyo, gante ka.
2: No! Gusto ko ako ra.
1: Ola, ihatod.
2: No. Mag-taxi ra ko.
1: Pero, Marga...
2: Pasagdi ko. Gisapot ko, okay? Litsi!
1: Darling.
2: Lala Marga, mo?
1: Marga, darling. Bali... Marga!
3: Ito, ano siya, Nyur, ay?
1: Ola.
3: Nyur, gisapot siya, Nyur.
1: Dereko, siya manggod siya, yung hinungdan hini.
3: Unya, unsaw aman ani, Nyur.
1: Pasagda na lang na to. Pasagda na na to si Marga, darling. Pasin pa lang, gisapot to siya, mawawara.
3: Nyur! Pinanggagin naman si Marga, no? Sobrang pagpangga niyo, no?
1: Ingon dyan niya na, Ola, basta ako'y magmahal.

0: May nanuktok na. Si Marga na kine. Magtapis na ko na. Ano man, ha? Magtapis na ko na ang tuwalya. Wah, naibrit. Baya! Bagong ligo. Presko kayo. Karoon ka. Abrihan kong portahan. Anya, doon nga niya akong itagak ang tuwalya. Nga akong itapis na. Triling kayo. Buksan ko na. Oops!
1: Uy! Buksan mo, papasukin ako.
0: Wow! Bayot! Animal ka! Ang tuwalya! Oops!
1: Sir! Imo na tanan? Ano yung order, sir? Ganaan ka? Order lang sa kunimo?
0: Huwag ka mo tingog bayot, taka!
1: Sorry, sir! Sorry!

Ma iya. Kabog na sa butong na may gatas. Butong na sagbay luwag. Maya na. Hey! Hanggaw itong bayuta. Sigang mga matangan na kakita ng gitagak ng untuk alya. Karon. Mau na gini. Mau na ni. Mau na tingali karon. Si Margana.

0: Federico. Hinihinay ko na.
1: Hangar gamay ang imong ubol-ubol. Sige na. Ganina rin kayo kong hindi paabuti mo. Dire-dire. Alsahon, tika. Oops.
0: Maungkot.
1: Dirit.

0: Sir? Dili man makontak si Miss Marga, sir.
1: Busy ngali o siya pingula. Sige, higdayal. Masinog makontak taon-taon.
0: Sir.
1: Gusto ko siya ikasulti kay masinog kuwang ang iyong kwartang na. Buwan mahataga na ko pinagi sa Gcash.
0: Sir. Sige, una kong dayal, ha? Dago na ko si Miss Marga.

0: Louie, kakilok ay.
1: Gusto kay kainin, di ba? Di naman kayo musta, di ba? Nesidiki.
0: Federico!
1: Oh, unsa man eh. Gigaw na yung tanim mga gondo akadunggan.
0: Ay, dali na.
1: Okay. On my way.
0: Sige na.
1: Umar ka.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow. Tutong
3: nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Renal.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Ti so. Trapuhi mo ang.
1: Ambe, nakabantay ko.
0: May apak pagkit ko ni mo, Federico.
1: Ging na natin ka. Magpangita ka na ako. Nakabantay ka na.
0: Yossi, please.
1: Okay. Tara.
0: Lighter.
1: Niya dayon. Mauna nga ikaw. Ikaw, puyo ka ng maayo. Ang akong daddy, Rafael. Sinanan nga. Sa'yo nga magkakuha ba ng dakong kantidad kaniya? Dakong kantidad sa kwarta niya. Ako? Katong gipangayo na kong katunga sa halin sa yuta. Iyo ka tumang tungod kay. Kitaragya po yung mabulahan.
0: Federico.
1: Yung nga't kamanggol. Ang iyo mo, obol. Ow.
0: Gisto.
1: Gilot, ha?
0: Ikaw ang
1: kamantay ka na. Kunaan na tanang kantidara. Biyaan na to siya.
0: Pero, anugon nga ako siyang biyaan. Napapita kang bantik niya. Gawa sa halin sa yuta.
1: Oh, correct! Baya, may takilid ka. Hangmong donggan.
0: Federico!
1: Okay. Ato nang buhato na. Kinanglan niya. Kinanglan ba nga kanang mukalso ka pirmi ba? Mukalso.
0: Ansi mukalso?
1: Patagpangayo ako ni dati. Patagpangayo ko kan dati. Kinanglan niya. Mag-safety saga. Suik ba? Suik. Kalso ha? Kalso.
0: Okay.
1: What I mean to say, nga, kan mangayo ka? Ha? Nga, mukalso sad ka? Aron, magkakwarta ka ba? Mabantay ka na? Kay ako, mausap ka na ang akong buhaton. Pero, muturiring yan eh, ng uto ko. Basta magmagahi siya. Giigod siya magmahay. Kung mahimo, hiluan ko pa siya.
0: Federico, hayaan na. Mapriso ka.
1: Mapriso ko? Diloy.
0: Kung hiluan mo, mapriso ka. Kaya doon naman yung investigasyon na himuon. O may bawaan nga giluan.
1: Kung dilihilo, aw, inanayon sa pagpatay.
0: Saan siyang paaki?
1: Pakanoon na to, pirmi. Kanang makahiblad pa. Pakanoon, pirmi, kanang makahiblad. Ha? Kamantay ka na? Patabak na ka nunay. Sa iyang tostos. Ya. Paim nag hard. Hard, ha? Bino, pirmi. Mo ipainom.
0: Dili man mo inom o pino.
1: Ayaw ba siyong talikot ang imong tingkoy? Di mo inom o pino, ha? Kini. Last course.
0: Onsi kita pusa pa, Aki?
1: Datugan og unlan ang nao. Ang tud nga dili makaginawa.
0: Federico!

0: Este ula, wak pagini mo makontak si Marga Darling.
1: Na, wakit niyo roi?
0: Ay, nga naman ka.
1: Ay, ala ka pala ka niyo? Pero may man akong gidayal. Ba sinog na lubat to?
0: Palihog ko ula tungod kay nabalaka ko. Tingali ba og naunsa na siya karon? Asa na siya?
1: Sige lang yun, kamot ko. Makontak na ko siya.
0: Palihog lang ko ula. Dili ko mahimutan kung dili na ko mahibawan. Kung asa siya mag-shopping kay agpason ko na siya ang asa siya.
1: Ah?

0: Oh, the second round.
1: Okay.
0: Oh, sige. Ah, takinid ko. Ah. Kokono, ayaw ng ilo ka. Makalibat sa ilo ka.

0: Ah, naumanong kang Gilis. Uli niya?
1: Mabalik na ko kang Rafael.
0: May naunaunaan ko. Ngadali na akong makuha ang kantidad nga akong gusto gikan ni Daddy Rafael.
1: Ano man?
0: Ipalukati ka ni Daddy Rafael!
1: Onsa? Onsa ipalukat?
0: Tawagan ko siya. O niya, magpakaroon ingnon ka. Nga ako kang gikidnap. Nga kidnapin ko. O gikidnap ti ka.
1: Onsa?
0: Kamantay ka na. Ipalukati ka. Bugti sa imong kagawasan. No? Kamantay ka. Di pa maayumar ka. Ha?
1: Federico.
0: Utak. Utak kang gamitin. Og sigurado kong lukaton ka ni Daddy Rafael. Lukaton ka niya. Simpon nga pagi. Pero epektibo.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: dawa ka.
1: Oh, pero ato na tas banyo? Ato ta mag hinatagay dito? Ali, kupot ako. Aron nga, dili ta matumba.
0: Ali, okay. Agbay lang ko, agbay.
1: Agbay. Oh, sige, agbay.
0: Dere.
1: Tana.
0: Tana.
1: Duhan na tama ni Maho ini kalaki ha.
0: Ma'am,
1: diyan sa kanamo ha. Ako lang mo trapo ni niya. Niya, kana diha, ako lang trapo anak. Hindi ko malakong limpyo ni Kapitan.
2: Kabuutan niya. Gusto kong maglagot siya ang itsura. Pero makapabili pa niya mata sana. Makalagot. Dili na lagi ko. Dili na ko mahimong padasa sama ni mong itsura, Piolo. Bisan unsa ka pakabuutan. Dili mahitabong makagusto pa ko sa sama ni mo. Unsa sabi niya kung gihuna-una. Ngano na kahuna-una man ko nga makagusto ko niya. Una, may trauma na ko atong dagwaya. Ikaduha, estudyante na ko siya. Mao nga imposible yun. Oga sa pa, may nakagusto sa to siya na ko nga wakman.
1: Ma'am?
2: Kagwapo kini mo pa iyo, ma. Huwag ikalainan ng ilang palagway niya. Di na ko maguna-una niya, uy. Dili na.
1: Biya na lang diya, ma'am. Aro dili na kabahuan. Ato na lang sa sala pagpaabot, ma'am. Ma'am?
2: Ha?
1: Ayaw na kay sigtutok na ako, ma'am, kay mag-conscious ko.
2: Dili man sa di ka akong gitanaw. Si Kapitan man.
1: Apin ako. Ako rin gisigihan niya tutok. Si Kapitan di ay. Uy! Kap! Gi, sabrigan mo kukunin mo. Wala gini, Kap. Wala na. Duha na tang baho na ini. Duha na tang basa.
0: Baho ka. Wakay ligo.
1: Unsa?
0: Wakay ligo sa dong.
1: Ano rin gidangat ini ron. Ako na mahinoy. Nabaho na ini. Nabali!
2: Naabot nila sa sala ang ilang mga katawa. Kanino tilang pamatiyon. May namdam lang ko kanito sa buhit pa si Anhintia. Malipayon ka ayumi. Bisan pa man kung kamerang doon sa among bahay. Kay pinangka kayo ko ni Tia. Di pa kasama sa matuod niyang anak. O ganun ay kunyang gipahimanguan. May tungod di Paolo o samahan ini. Kung may patuo lang unta ko ni Tia. Dili unta mahitubong mapalayo ko sa among dapit.

0: Ay, sir, mayong pag-abot, sir. Mayong gabi eh. Na, hala, hala. Oh. Hala, hala, makasantuos in taon. Kakanina pagkanasya ng hagi, sir, siya pag-abot kika sa opisina.
1: Pasag din siya.
0: Adab ng labisa, sir. Sagpiton ko na sa panihapon si...
1: No!
0: Aw na, sige, sige, sige, sir.
1: Giluto mo ba ang espesyal nga putahe nga gipaandam ko rin mo?
0: Naluto na, sir. O sama si imong gibando ka na ko. Wa ko kini apil sa pagbutang sa lamisa. Awan sa man, sir. Hukaron ko na ba kini, sir?
1: Ako na. Soda sa imong lawag.
0: Ay, pastilan ka mga weird ba ni ining amahan o anak. Parihasab o mga utok dili masabot. Mga mistiso nga mga laban o oh. Kaya kung may lain palang kong kapaingnan nga musweldo na kong ingon ini kadako isip katabang ay dugay na kong miskir na din he. Oy! Kaya dako man toon kong sweldo din he, pero libre masatas nervyos. Masiging-siging kong kanunay ilabi na kong si Sir Orlando na yun ang masuko. Ay! Naunhan sa yung kong layas ni Sidis ba? Pila na ba katuig ang nakalabay? Hain naman ka siya karon mahimutang sa kalibutan in taon. Buhi pa ba kataon siya? Nag-uban pa ka sila si Ma'am Ila hangtod karon.
2: Ah, usa mo ba yung imo ate mo niya?
0: Ala.
2: Anong nagbaro ka pa niya? Di ba gina tama ka? Namusood na slawak sa mga katabas?
0: Ah, ulagi sir! Oh sir, mamusood na ko ron sir! Pastila na, mauna niya nga akong ipasabot. Weirdo ka ayo. So kasi pagbiha nila ni Sidis o Ma'am Ila, gika din sa mansyon, inguna ni Ana si Sir Orlando. May ipaluto usahay nga lahing putahe, pero dili niya ipabutang og apil sa lamisa. Kunya, pabiyaon ako niya sa kusina. So, sa pila katuig, inguna ni ini. Usahay maglibog ko, og magduda. Pero usapay ako katungod nga magduda siya mga lihok nga iyahamaning panimay, og iyaram akong katungod.

0: Wa si baga bantai. Nyamisu neku dini seng lawak. Dini sa underground. Nakatuog siya. Oh. Kang guapa giyod giha po niya. Nakamata ka sa kong paghawak sa imong abil. Daling mi atras. Di pila na katuig nga niya ka magpuyo sa underground. Huwag ka pa ba gihapon mausap? Mag-celebrar na sa iyang birthday ng atong anak sa sunod buwan. Pipila ka simana na lang ka na gikan karon. Gusto ka bang magkakita sa atong anak? Karon nga dako na siya ug ulitaw na. Ang bugtong na tong anak nga si Paulo.
1: Gusto.
0: Gusto ka? Pasaylo ang adili kung na kayo masabot ang imong sinultihan. Sukad nga giputol ko ang imong dila.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon?
6: Ang hatsi ug runny nose? First time na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
15: Drink responsibly.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
1: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Bitpin si internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384 Series of 2026.
3: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxVit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
13: Lady's Choice Ham Spread.
12: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
15: Mmm!
14: Wow!
15: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
17: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Hello, Arkala. Papapapalawa ko sa akong halak.
19: Dili ka na ba maguna-una sa pag-ikyas gikan karon? Di ka na ako. Kay magkapilay ka na baga business nga misuway sa pag-ikyas, sa paglayas. Bisam naman kung gibilanggo talaga din is underground, ha? Dili kayo magkatulo o magkalima. Dili ko na gani hapit pa ihap. Hinungdan nga giputlan ta kasay mundila aron dili ka na magkapanawag pagtabang. Sa sunod, kung musuhay ka paghihapon sa paglayas gikan din bangan sa ilong. Dili tara kasilutan sa paghigot sa imong tiil sa kadira. Kung dili, putlon ko na ang pikas ni mong tiil aron maglisod ka na gyud sa paglayas gikan ako ila.
18: Nabalawar ka. Pagkamustan ako gikan din Manuwi ka.
19: Mga uno na ta. O ginigkahuman, magdungan kita sa pagkaligo. Oh, gusto kong mutupad sa pagigda kanimo karon. At kung asawa. Sili ka? Mahadlo ka? Mahadlo ka sa kagulingo ni mong bana. Maya, maya. Bisan idaran ka na. Apalahi kagyod sa ubang mga babae nga ikauban ko ibabaw sa kama, Ella. Magpangita pagyapon ko ni mo hangtod karon. Nasayod ka bang bisan makausa? Wa may tabong natuko uban sa laing babae. Human ko makighilawas nila. Kana, Tungod kay diha lang ubanimo nga mukalma ang akong sistema. Ikaw lang hangtod karon ang mupakalma sa akong kaugatan. Busa dili ko ni mo mahimong layasan, mahal ko. Dinhi ka na mamatay uban ako. Busa dali na. Mga una ta. Aron sa ingon dungan tang maligo. Maglidugdan na ita. Dili ko gusto mo pakita ka ug pagsupay. I want you to submit to me. Sama ka niya to. Gusto kong mabati nga ako lang ang imong gimahal ug mahalon. Kay ako ka lang ila. Ako ka lang. Ganindot yung tadaon sa imong ngabil kung magdugo na gumikan sa akong pagpaag. Mas musamot ang akong gana na magtanaw ni Bo. Oh, no. Mahal ko, ayaw pag-atras. Pasandi kong mupahimo sa tamis mong mga ngabil. Nabugtong ako lang ang nakaangkon. Dolp! Ayaw mo ka, Adlog. Di talaga pa ako. Pero gusto kong ikaw ang muhawk na ko. Sige na. Kiss me, my love. Hagkin ako. Nagpaabot ko sa imong hawk, mahal ko. Usab. Gusto kong hagkan ko nimo sama sa imong paghawk na ko kaniadto. Sa bago pa kitang nag-uyab. Sa makatamis ni adto ang gusto ko. Sige na. Hagki ko nga dili mo to ang imong luha. Bangag sa inong. Kena. Kena yung akong gusto. Ganun. Gusto kong hungitan ko ni mo sa pagkaon. Gamit ang imong baba. Sige na, mahal ko. Nagpaabot ko. Kabuta na ang pagkaon. Huwag humitin ako. Show me how you love me, my love.

Nailisan. Napakaon og napakatugnan ako sa kapitan. Pero man kahapon mo sunod na mo din sa kwarto si Piolo. May pauli na lang ka siya, huwa magpahibaw na mo. Ay, bahala siya, eh. Nahinanok naman si kapitan. Mubiya na lang sa kurini. Huwag yun makauna-una sa pagliliman na si Potensyano din sa iyang apuhan. Mura sa rugituyo sa Ginoo nga, maabot ka ining napita aron katabangan ako sa kap. Manghihin na lang una ko. Sa dili pa ko mapauli, kay ganina pa kong nagsigit pugong-pugong ini. Murag dili na gin maagwanta.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi batiko. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, cease and desist order nga gi-issue sa kagabaras na sa Subo sa saka flood control project sa Barangay Cugon Pardo, ipalibga sa konseho sa syudad. Samtang Senator J.V. Ejercito ni Uban, ni Gobernador Pamela Baricuatos pagduaw ni ini sa Dakbayan sa Danao sa Cebu Provincial Hospital o nagtinguha ngay moong level 2 ang status ni ini. Samtang dito sa Kaluan Criminal Investigation and Detection Group ni Recomendar na pagpasakag kaso sa ubay-ubay ng mga individual. Kapinsa na po ni sila. May kalabutas kamatayon itong duha ka mga basketballista sa Ateneo Blue Eagles nga nalumos dito sa Aurora Province. Samtang sa gawas sa nasod, namatay gumikan sa linog dito sa Venezuela, nabutas 235. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako ka-ihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong labi na sa radyo na natungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
15: Bugas-bugas o katul-katul?
16: I-DTX 500 na!
15: DTX 500!
16: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha
16: o pag-ayo sa bugas-bugas
15: o katul-katul!
16: DTX 500!
15: Bumalik sa pinatulong ang butikin sa inyong lugar.
16: DTX 500!
17: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
16: DTX 500!
15: Bumalik sa mga butika.
18: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Nila intinado, puro patrol, Malicia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, pura ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong imuna, ginuutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pa masalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
21: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
22: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Happy
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: At oras karon alas 12:42 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita, ato nang unahon ning atong pagbaybaw. Ha, nga niya sa laing hugna karon sa ato DYHP Answer to Win promo kay maghatag ni ninyo kay gayunan nga makanaog og 200 pesos nga GCash kon inyong matubag. Agato mga pangutana nga simple kayo kay dira na to ni gikuha sa atong mga balita. Unya maka-follow pagin ka sa atong promo mechanics. Kinahanglan nga naka-live ka, naka-like, dili live, naka-like, naka-share, naka-follow sa ato nga mga Facebook pages, ang DYHP. Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyo, nga tunay blue nga marching niya sa kilid sa iyahang pangalan. Unya, kailangan nga i-share po ni atong programa karon nga Metro Ratsada para sa ato mga balita nining mga orasa. Ay, karoon-toon, ha? Ato na ba nang makita, no? Kung naka-follow ka sa ato nga promo mechanics. Unya, di na po sa atong nag-live na programa, anha ninyo ibutang sa comment section nato ang inyong mga tubag sa atong simple kayo nga question nga ako nang ihatag karong taon-taon. Basta importante lang yun na ini, naka-follow, naka-like, naka-share ka sa ato nga Facebook pages. O, share po rin ato nga programa karon, no? Para katusang imo mga Facebook friends din, ha? Makatanaw, makapaminaw sa ato mga balita. O, gamay baos sab sila. Kapwede sila maka-join sa atong DYHP Answer to Win promo. Ato ni mga palipay, alang sab sa ato mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP ngon man ang IFM. Ready na mo kay pwede na tingalita, makahatag karon o question. Para doon na may taas-taas nga higayon, ha? Nga makahuna-huna ko doon sa pinaka-importante or sakto nga tubag ni ini. Unya, hangtod nga di pa ta makapili, no? O ga winner. Pwede ra gid mo makapadayon dira og comment sa atong nag-live nga programa karon ang Metro Ratsada. Siguro ag ma-share na ninyo, ha, kay para makita na to, no? Ang uban pa ninyo mga pamaagi din na pagsunod sa atong promo mechanics. Okay, atong question karon. No, ato tong i-appeal sa atong headlines kaganina. Pila na may ginaghanon sa mga nangamatay in town, no, sa kusog nga nagulos-ulhos nga linog dito sa Venezuela. Duha gyud ka mga kusog nga mga pagtay-og kagabi gagahapon kay mao man ti oras dinhi sa ato do ang local time nila adto lahi pod no ni ana nang pagka dili pareha sa ato og kuan og oras hapon ato nadawat ni nga mao nga balita nga katong nagsugod na ang ilang papangita sa mga posibleng na trap dito ilaw sa mga nato nahunlak no nga mga establishments mga structures. Doon na day kapin, 30. Yan, dito ito nagsugod. Pagkahuma, nagpadayo ng ilahang search and rescue operation sa uban pag mga na-missing. Mona nga ni Saka, nga do sa sila naman. Ito sa itong headlines kaganina, taas-taas na bataon. Makasubo kayong paminaon nga porti na yung daghana. Kaya nag-anam yung Saka ang death toll o ang nangamatay tungod sa maong kusog nga linog. Mona ko na ibaw ka sa tubag ni Ana, pila naman! I-comment din sa itong comment section sa nag-live na itong programa karon ang Metro Ratsada. Kaya ito nang i-li-li karon taon-taon, no? O inubanan po ni kasamang Nems Quiñones na may mo assist na ito din ipagtanaw kinsay angay nga makarawat sa itong 200 pesos nga GCash. Sige, comment! Kaya karon taon-taon, announce na ito kinsay nakatubag og sakto plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanics. Kinahanglan mag-uban yun na sila, ha? Saktong tubag plus sakto po ng pagka-subay o pagka-follow sa atong promo mechanics. Ariana, na, paspas kayo mo kuan mo send ang 200 pesos nga GCash. Ganto sa winner. Sige, ato ni balikan karon taon-taon. Alas 12:46 na. Pwede rin mo magka-continue din ang comment, ha? Na may daghan din nga ni tubag, no? Ah, daghan ang nakasakto din ni Ogtubag. Pero ang pangutan na, ani, nakasunod ba kanin sa itong mechanic sa promo? Tala, siguro anak ninyo. Ari na ta sa mga detalye na o kinibahin na, tunka na to sa GTX 500. Tas bang presyon si Mundugoy Kabaduna ay hypertension? Basin ta si mong sugar o basin may diabetes ka, nyawara ka, mahibaw. Antas nga level sa blood sugar? Makapagahi ka na sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo kung sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini paggabuta pag ganaw si mong kidney ug daghan pa nga mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pa guys mga samad pagkaputol sa tiil bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpaabot nga mo grabe imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. At pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot si mong katulog, magkapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa mag-klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakit na imutang din sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. O karoon sa detalye na sa ato mga balita, cease and desist order kung CDO nga gi-issue sa kagamhanan sa Rakpay sa Subo sa apat ka mga flood control project sa Barangay Cugon Pardo, ipalibgas na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipalibkas na sa Konseho sa Sugbo ang cease and desist order kung si DO batok sa mga flood control project sa Barangay Cugon Pardo. Ayon na isikutang proyekto nga ipatuman sa Department of Public Works and Highways yung DPWH, gipahunong sa city government niya itong miyaking tuig. Kini, pinagyo sa abdikan ni Acting Mayor Dondon Ontiveros tungkol sa gingong mga bakhaw nga napiktahan ni ini. Ang City Council pinagyo nilang Konsel Alvin Arcilia, Hari Irado Konsel Paul Labrador II, niyawag kang Mayor Nestor Archival nga libkas na ang CDO. Kini aron mapalayon ang pagtrabaho niini nga gilaumang makasulbad sa mga pagbaha nga kanunay masati sa Barangay Cugon Pardo sa kasikmit nga mga dapit. Matud ni Gonzal Arcilia nga duna nay phase 2 sa nasigutang proyekto ug anugon nga kini dili mapatuman. Nasayran nga ang nasigutang flood control project sa kakuha na og environmental compliance certificate kun ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR7. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, doon sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, D. YHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters stores for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629, Series of 2026.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusutan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, may bonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: Sukad pa sa una, kabalo to ang daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Makasama ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo. Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
16: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
17: Ang Hatsi ug Runny Nose? First sign na nasa sip-on.
16: Sip-on dayon?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
0: At oras karon, alas 12:55 na. Ang masunod na balita ito ganito sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay, daghatoksin si mong lawas, mong dilika regular, nga magpagawa si mong hugaw, di ka maghilisan, magbuto ng imuntian, magkasinati kag insomnia. Parakit sa ulo, ingon man, kalawasan, o dili paginhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tagad ka na matoksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagin naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Subo, ingon mausab. So, ban pag ang mga lalawigan sa Kabisay, Anug, Mindanao. Naminato ka rin si Jess Borja, din sa may Muabog Pilar, isla sa Camotes. Padayon ta sa atong mga balita. May babae nga namaligyag Slimming Coffee nga walay lisensya sa B... FDA, gi-interrupt kini sa CIDG 7. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Kasamang gen na pusasan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, CIBG 7, na ang ganuha ka mga ubahin ni na nabaligyan ka mga cleaning na coffee na wala ipagtugot ikan sa Food and Drug Administration kung FDA Region 7 at diha sa may Leon Kila Street sa Barangay Tahina Central sa Surasugbo kagahapon sa hapon aga mga nalagpan na mga sustitsado gigila lang sa alias nga si Geraldine 33 anos taga Teltran Subdivision Barangay Kiyot sa Surasugbo si alias Grace 35 anos nga taga Sitio San Vicente Barangay Lahog sa Siyudad sa Sugbo. Nakuhaan sila huwag ang mga cartoon sa kininiang na kape na gitawag din na pangpapayat o pangpa-sexy. Sunod sa o, staff ni sila sa mga tindahan o na maligya o beauty products diya sa may barangay Lahog. Matagpas sa mga operatiwa sa CIBG 7 na nakalapas ang ganuha sa Section 11 na in relation sa Section 12G sa Republic Act 97-11 kung kalapasan sa Food and Drug Administration Act of 2009. Dito sa nangawang operasyon, kumaan makinawatong informasyon ang CIBG na namarigya kinig ng mga sleeping o slimming instant coffee na walay pagtugot ikan sa FDA na kinig ng mga matang sa pagwapa o kining pag-slim ka sa mga gen sa mga babae, kinanay siya o regulated o pagtugot ikan sa FDA, kining itawag nilang FDA Regulated Health Products na kinahanglan din at maangkon sa mga kumpanya o kung masakpan ka nga nabalik niya o nag-distribute din na mahimong takpon ka o itaral nga to sa hukmanan. Gumikan ni Gaksunan Gadayon sa mga operatiba sa mga sakop sa CIDG o nagtaila sila ng mapalit sa sleeping coffee o rito pagabot sa mga repit iposasan dayon kini sa mga sakop sa CIDG sa pag uuban sa mga sakop sa FD Region 7 o dala kini nga to sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group. Sa rehang ipangutana sila kung kaginsa ang mga produkto ilang itugan nga iakiri sa tindahan nga ilang dialagaran nga naanay mutang sa Barangay Lahog sa Siyudad sa Sugbo. Mupanahon ka ron sa rehang investigasyon ang CIDG kung kinsa ang nanag-iya sa tindahan nga gingon sa duha ka mga suspect. Kasama mo sa CIDG 7 ang Radyo Man Albo sa Mantidi WHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radyo mo nationwide.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit git ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alipyo sa humisis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
8: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
7: Hindi po kayo gumaling?
8: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Ingon man sab si Dean Cesar Castaño, assistant coach. Ingon man si Zandro Nicolas Romero Soriano o si Rinaldo Jacinto Jr. nga pulos gihapon mga assistant coach sa ilang team. Paulo Manuel Maceda Arivoso, student manager. Naglain nga student manager nga si Andrew Lorenzo Bundok Salud. Ang physical therapist sa team. Iapilo sab nga girekomendar nga mapasakaan og kaso. John Eric Yambao Rueca, Aris Ramos sa Pronce, utility ball boy. O galaisan nga utility kon ball boy nila nga si Joel Palmiano Rapa. Si Justice Secretary Junvic Rimulya, nibutya nga ang rekomendasyon. I-forward nga to sa Department of Justice. Nga mo'y na mudetermina kung doon ba'y igong basihanan ang reklamo bato kanila. Samtang katapos ang balita, gikan sa kaulukan. Ang mga gidaghanon sa mga nakalas gumikan sa magnitude 7.8 nga lino gamigo dito sa maasim sa Rangani sa Uniining Buwana, mistaka pa kato sa 81 samtang durag hapoy 31 ka tao nga na missing. Matud pa sa latest nga data nga gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Ang DNDRRMC nibutyag ang linog nakaapekto sa gato sa 382,269 ka mga pamilya. O 1,633,161 ka mga individual gikan sa 620 ka mga barangay sa Region 9, Region 11, ingon man Region 12, o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Wabuto sa 1,315 ka mga tao ang ginalista nga naangol. O kanaghanan usab sa gikataho nga naa sa casualties nga listahan, padayon karon nga gipaubos usab sa evaluation o validation. Hangtod karon nga adlaw kagadinang buntag dunay 86,919 ka mga individual ang na-displace o nawad-an sa ilang mga Pinoy-anan. Apil na niini ang 23,568 ka mga tao gikan sa kapin 5,000 ka mga pamilya na nagpuyo pa sa 63 ka mga evacuation centers. Doon ay lain nga kapin 63,000 nga naa nag-take o temporary nga shelter sa ilang mga paryente o kaha sa ilang mga higala.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 12.
2: TYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Said Marketing ang tigamaw tiga pa napud sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita
4: ni pada na si Pope Leo XIV og initial nga emergency aid nga mobalor ngadto sa 100,000 euros o $114,000 ngadto sa mga apektado sa maigo nga kusog nga mga Lino sa Venezuela. Gipaybaw kini sa Vatican, di na maong pondo na gikan kini sa Apostolic Almonry, ang Vatican Office nga responsable alang sa charity ug aid sa Santo Papa ngadto sa mga populasyon nga labihan na kasi nati ug kalisdanan. Sigon sa Vatican, ang maong initial nga contribution katinguha niini ang pagsuporta sa emergency relief efforts ngadto sa Venezuela. Kinumduman nga gitay ug duha ka mga kusog nga linog ang Venezuela nga magnitude 7.2 ug magnitude 7.5 nga mikalas na ug kapin sa 180 ka mga tao ug posibleng pakining musaka. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Band Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
3: Katong mong balita, hiatot ka na ito sa Said Marketing, ang tigamauti ka para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang Said Panyawan Liniment Oil kaniadto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninod, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Biktibo sa mga sa liniment oil, pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan.

Ang mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said liniment oil sa tanang botika sa inyong mga lugar. Ato oras karon alauna 15 na sa dili pa nato i-announce kun kinsa ning atong winner karong oras sa. Nila tayo doon mga reminder sa para magkamatunta pirmig maayo nga panlawas, no? Malikay ta sa mga sakit-sakit. Kining maayong lawas, mura ba ni atong puhunan sa atong pagpanarbaho. Ayaw kalimot pag-take of 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin B3. Kay girecommend akini sa mga medical doctors. O niya kining Life Extension Vitamin D3, 100% po ni siya nga ginama dito sa Life Extension Foundation sa Amerika. Trusted nga produkto usa. Pwede kag mo inom ni ini 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 para igo ang vitamin D3 level din sa atong dugo. Kay kung taas ang D3 level sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viruses. Sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall, munang kanadlaw gid na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. O ya kung magkilanlan ka nga magpakonsulta, pwede ka maka-visit ha, sa mga Life Extension Medical Clinic para maka-avail ka sa libre o quality consultation kanadlaw. Available for me ang mga medical doctors din sa mga klinika sa Life Extension. Open, gikan sa Lunes, nantun sa adlaw nga Sabado. Lain-lain siya ang mga locations. Dili sa Cebu City, nakini may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Des Consolacion, may ADM building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Nakini may mutang sa May House of Taft building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa May Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pag-abanga pagutana or katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3 din as yung tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay ni ikaw ba kanunay gaba constipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sa'yo po kayo nga andamon ang Super Fiber kay usaman ni siya kasashay nga powder ang sulod. Kuha lang kagos sa kabaso nga tuwig niya imong i-mix dito ang Super Fiber, ang tibok yun nga sachet. Pwede kang mainumani kung sa buntag, kanang before kang makapamahaw. Kung nari sa gabi, kanang before po kang matulog. Kung para mas nindot pag-inang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension.

0: Ari na ta! Ito na ipabaw kung kinsa maoy palaran nga makanaog sa itong 200 pesos nga GCash. Kay sakto ang iyahang tubag. Unya, naka-follow pag yun sa ito nga promo mechanics. 235. Kani 188. Murag ang kagabi pa ni kaganinang buntag. Kung karong dayon na nga udto, may taas pag yung kini o naabot na to sa 235. Muna'y latest no, nga ihap sa mga nakalas. Unya, daghan pa kaayo ang namising. Saktong tubag, dining ato napili, no? Saktong yan tubag, ang figure. Plus, naka-follow pagiginis sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Ingon man, ang programa karon ng Metro Ratsyada. Busa, congratulations! Kaya madawat ang 200 pesos. Ngadto ni Jennifer Ortiz Sarveda. Jennifer Ortiz Sarveda, ikaw may winner sa 200 pesos nga premyo karong orasa. O niya ito lang ipaagi og GCash ha, para dali kayo ang pag-send sa premyo. Subos sa Ma'am Jennifer, palihugtag message og balik dali sa atong Facebook page. Ibutang dito ang imuhang sakto nga pangalan. Either kanibang naasi mong Facebook account or naapay lain nga pangalan plus ang GCash number. Aron ato nato dito i-send ang premyo nga 200 pesos. Congratulations! At tangin ninyo ang line sa gahugna sa itong DYHP Answer to Win promo sa musunod nga mga oras. Wala man tayo nga panahon, naman ako na rin sa control kasama Nestor Homicilio o Nems Kenyones. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat kayo sa inyong pagpaminaw o atangi kay musunod na pagkaroon taon-taon ang atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 19 na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aban adunay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. GTX 500.
10: Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. GTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
9: GTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Ganun man
11: Marie. Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
11: Yun sa man yung Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay Marie. Tudlong iko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
14: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
14: Ah, lagi basiglas na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes. It is malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
18: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung nindota.
17: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
20: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kay takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-glow yun ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
26: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
27: May buhay sa makabuhay.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
29: Namagog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brong fermenting. Kung madunlan ay nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
23: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
30: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
31: Pot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
30: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuwi ining akong suwat suliran. Ako si Rosa, 32 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitapo.
1: Magpakasal na mo?
0: Oh ma, bisag si Bilanggoid. Mamay gusto ni Alan nga makasal na mi kay taod-taod na sa baya mi. Na naman siya'y bahidaan, so di na may maproblema o kapuyan human sa mong kasal. Di lang hinon kayo ni Dako, o wapasab mahuman, pero mapuyan naman sa hinoon ma.
1: Oh, maayo kay naadi ay sa inyong plano ang pagpakasal. Abi na kukutob na lang yun mos uyab-uyab.
0: Okay naman ka ma.
1: Uy, nganong dili, good Rosa. Maurugani na'y akong gipaabot ninyo. Kay dugay na baya mong nagkauyab. Bahala gamay ang puyan ninyo. Importante nga na ay bendisyon ang inyong pagpuyo.
0: Salamat, ma.

0: o kira ka ni atong gipuy anday?
1: Ngayon akong dili man. Mayon eh kay sa mga bang pata.
0: Pasensya na ka sa kong bayad eh ha. Huwag ko mong kapahuman din eh. Sige lang po hon. Basi pa rin swerte yun ta. Mapaninunot na rin yan ako.
1: Ay, pag-una-una anak dong eh. Na ano man ko. Asawa naman ko ni mo. Maungasugot ka ron. Magtinabangay ta sa itong mga gastuhan din eh.
0: Salamat tayo sa.

0: Taod-taod naman mong nagminyo ni Alin. Wapagyod lagi ka mo mabdos, Rosa.
1: Lagi mo, eh. Wasak mo iba o kinsa na mong duhang doon ay diferensya.
0: Kung magpa-check up, di ay mong duha.
1: Mapunay ko nga na ma. O, sige lang, ma. Ako inan si Alin.

0: Dah. Ayaw pa ko nung naanaw eh. Why depression siya na to, Day? Magpaabot lang kunta. Maabot talaga na.
1: So, di ta magpa-check up?
0: Dili. Okay, kasugas tulong na eh. Usikin sa kwarta.
1: Alan?

0: Utsa?
1: Ay, ang laki ha. Ambot ba? Murag feel na ako, di man siya interesado nga magkaanak mi.
0: Masin hula-hula lang na ni mo, oy.
1: Ay, may unta, dahi.

0: Tildray, ikay bukas to para mahuman ni bay?
1: Oy to.
0: Kaya ikubusan ako ni Mode. Ako ba yung lalaki o niya? Ikaw rin mong gasto para mapahuman ni bay. Ikaw na gani ang mas takong gasto din sa ato.
1: Tom, wamagod ko magkwinta, anak eh. Ako may mas takong sweldo na itong duha. O sa pa, asawa pa ako ni mo. Para ato aramasan niya akong kibuhat.
0: Salamat, eh, ha?
1: Uy, sa pa yan, Tom.

0: Wapa dyan mo makaanak, Laino. Walo na ba yung mukha tuig sukan mo makasal, Jun?
1: Ay, maugiday. Wamasukoy na kitang paningkamot ni Alan, uy.
0: Uy, to, uy.
1: Marag, okay na magyot niya nga, wak may liwat. Kano sa pagkutong miingon ko nga magpa-check up ming duha, pero magyot siya nag-hiskot.
0: Uy, uy. Mao ba?
1: Mao.
2: Mayo!
0: Uy! Kinsa maroon?
2: Mayo!
0: Nakig-expert na bisita?
1: Wa, man. Akong tanawon din. Yeah. Unsa yato?
2: Naabos si Alin?
1: Ha? Ay, wala pa din hi. May trabaho pa. Nga naman unta, unsa ito yun mo sa kumbana?
2: Mangayo kong suporta niya para sa among anak.
1: Unsa?
3: Kini si Max Urban.
4: Kini sad si Goliath.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, nga naman, Marie.
1: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
2: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
1: Yun sa man niya, Marie.
2: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifins?
2: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita ayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
2: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
3: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
4: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Kun Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: No one ang makaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na!
1: Ang TTX 500!
2: Adlay powerful extracts!
1: Nga phytochemicals!
2: Ug antioxidants!
1: Nga gigan sa palaya!
2: Ug di sugar cane!
1: Mga organic compounds!
2: Nga effective!
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: TTX 500!
1: Sa mga butika!
2: TTX 500!
1: Ang tuba!
2: Kontra sa sakit nga diabetes!
1: TTX 500!
2: Epektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar level!
2: TTX 500!
1: Imo sa di sugar cane extract!
2: Ug anti-diabetic property!
1: Gigan sa palaya!
2: TTX 500!
1: Garantisado!
2: Highly recommended!
1: Sa mga eksperto!
2: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar!
3: Uyat, ging ng kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
0: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula Sir Mac?
3: Ah, lagi, basiglas na ni.
0: Maunang taas mo sugar, murag presyus mo gas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasan akong sugar.
0: Basta kaping seed panyaman, diabetes, malikayan. Seed panyaman coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Tapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon ako eh. Gano'y ay. Sa't nga nga nagmintin ko, ano ay. Pwede
7: na makakas.
6: Doon ako, nabinta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kini si Max Urban.
0: Kini San si Gulyat.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung pagdulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Wa ko mahipaw sa batiun ako sa diyang haibaw ko nga doon na day siya'y anak. But ipasabot nga posibleng ako mao'y doon ay diferensya namong duha. Pero aside anak, ang iyang pagpamakak na ako nga may anak na day siya, uwa siya mo suporta niini. Narealize na ako nga, pasinog dili yung tingali ganahan ng akong banag responsibilidad. Hinungdan nga wa ko makakitag paningkamot o interes ika niya nga makaanak ni. Unya?
1: Grabe kay ka! Huwag yung ka magkasulti na ako nas tinuod!
2: Day, I'm sorry. Day, please, ayaw kong yay, Day. Mahal kay di ka.
1: Alin!

0: Nemo, hungry na ka?
1: O, tita.
0: Ah, sige. Mag-prepare sa kasi mga snacks, ha?
2: Grabe ni Bulay, no? Okay na sad ka sa inyo nga set-up sa imong bana, no? Nga, ikaw mo ay mihatag o suporta sa iyang anak, bisan. Kanang iyan ang obligasyon.
0: Okay rin ako, day, eh. Pasalamat na lang ko nga, pahuaman na mo ang bata din, he. Usa pa, anak mo punis akong bana. Di nasab siya laing tao para nako.
2: Grabe, oy. Ikaw na, Jud, ang dakilang asawa. May lang unta po, hindi ka makaamgo.
0: Ha? Makaamgo nga, unsa?
2: Nga, naminyo ka sa sayop ng lalaki.
0: Oh.
2: Ako man, Jud, naluoy na mo, oy.
0: Dahil?

0: Unsa?
1: Mana, Alan. Uwa ko magkasabot ako. O sa kaadlaw, anak, nakamata na lang ko nga wala ko magkasabot sa itong kaminyo yun. Dili na ko malipa yun.
0: But mong kasabot? Magkibuwag na ka na ako.
1: Oo. Huwag mo pa uli na ko sa amo.
0: Rusa. Rusa.

0: Wa ko mo dahom nga maubaday ni mahitabo sa akong kaminyoon. Nawa ang akong gugma sa kumbana. Siguro, tungod kayo ako'y nakitang paningkamot niya sa among kaminyoon. Human sa pila katuig na mong pinagpuwag, nakarelasyon ko laing lalaki o namabdus ko. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, usa sa manununod si Allen sa yuta sa iyang amahan. Inigbahin na nila sa iyang mga igsuon, pwede ba kong makapangayubahin isip iyang asawa? Dako masabot kong nagasto sa among kaminyoon. Ako mo ay nagpahuman sa iyang bay nga among gipuy-an kami adto sa nagpuyo pa may isip magtiayon. Ikaduhang pangutana, nahibaw kong naapot ko isa, kay na ako'y nakarelasyon karon ug naapagyud may anak. Iya ba kong makasuhan ani, bisan pa man siyang pagkuwang isip akong bana katong nagtipon pa mi? Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, gusto gid kong mangayog bahin sa iyang masunod gikan siyang amahan, kay asawa pa man gihapon ko niya. Ug unfair po sa akong part sa una sa dihang nagtipon pa mi isip magtiayon, nga ako ang babae pero ako raman mo ay naningkamot. Pananglit, iyang gamito na kung akong sa karon nga nakigrelasyon kog lain, unya, naapagid may anak, aron dili siya makahatag og bahin nako. Pwede ba kong makafile o counter affidavit sa iyang pagpamakak nako, bahin siyang pagtago nako nga may anak na siya? Ikaw pa ito katapusan. Unsa may mga kinahanglan nga supporting documents nako pananglit, dako ka chance nga mudaog ko sa akong i-fight nga katungod, isip iyang asawa, bisag may kapuyo nako ug may anak na misa kung ikapuyo karon. Palihog, tabangi ang tambagi ko, kini ang akong suliran, Rosa.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan, og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Pagaw gihapon ko, kay naa gihapon ko, isakit, naagid siguro ro, no? Nakami akong kailanga, medyo naigogin og tangkaso og kaning. Obo, munang atong tingog ron pagaw-pagaw, pila kaadlaw na bitaw ni guys, pero nagtambal ko, no? Di ginot po na to, pwede pasagda ng atong lawas. Lawas lagi po huna, ning pahuway rapod yun ta, no? Naning kamot sa yun tagbawi, no? Sa atong kusog, kaya di yun pwede. Pero, padayon ng ato ang programa, padayon ng ato ang paghatag, o tambag sa ato ang mga letter senders, o para sa ninyong mga naminaw na to, sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga sakyanan, sa ilang tindahan, sa mga merkado na minaw nato sa YouTube o Facebook o asa mang ganing manaminaw, daghan kayong salamat o sa tanang mga letter senders nato. Salamat ninyo, pero interesado mo mapada, gusto mong matambagan o mahatagan o tubag ang inyong mga pangutanag, mga problema, please ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Mahimo sad nga atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So, big shout out and a big thank you sa tanan mga nag-like o nag-follow sa Elaine Tantengco Batan o Attorney Elaine Tantengco Batan on Facebook. Thank you kaayo ninyo sa tong official page, sa inyo ang pagsalig, sa mga magpa-shoutout din ha. Kumusta man mo, be atong tanawan be, kasi ning mga magpa-shoutout na to, karong adlawa. Darwin Acompanyado, ma'am, i-shoutout niya ako ma'am, inig magtambag ka sa kiniyang akong suliran. From Isabel Leyte, ma'am, permi ko maminaw sa inyong programa. Darwin Acompanyado, thank you sa imong padayon na pagpaminaw sa ato ang programa. We are always very happy and glad, no, nga baskig asa liman lang kag naata sa Isabel Leyte na abot ang ato ang tingog dito. So salamat kaayo, no, sa inyuhang padayon nga pagpaminaw, no. Unya naapod sila eh kani si hala ngano dili lang ko ani nga an oy kanang naay mga magpada, please lang ato ipadangan to sa kiniang akong suliran official writer's page. Okay, now letter sender na to karong adlaw si Rosa, 32 years old, from Cebu City. Kabahin ni siyahang pagminyo, no. So paminaw man gito natos drama, so muni iyahang mga pangutana, no. Kay muramanig ni fall out of love ko, no, no, iyahang bana or iyang siya mo'y nawagtangag gugma actually ko atong tanawon sa drama. Unya, naanaman ni siya'y lain, I think, no, kinalaman ni siya'y kuwa na mabdus mo ni siya. So unang pangutana, usa sa manunod si Allen sa yuta sa iyang amahan, inigbahinay nila sa iyang mga igsuon Pwede ba ko makapangayog bahin isip iyang asawa? Dako man sagod ang nagastos among kaminyoon. Ako maoy nagpahuwam sa iyahang balay. Nga among gipuy-an, katong nagpuyo pa mi isip magtiayon. Okay, pagminyo ninyo, no, ang tanang mga kabutangan, kani, kinaminyo mo after the family code, ang inyohang kaminyoon is governed by absolute community of property. Unsa may pasabot sa absolute community of property? Ang tanan nimong mga gipanag-iya sa ulitaw pa ka, whether gisunod na nimo or gihatag sa imo or pinalit nimo, no? Dalhon na nimo sud sa kaminyoon o niya mahimong co-owner or tag-iya pod ang imuhang asawa or bana. Pero kanang mga butang nga nadawat nimo sulod sa kaminyoon, pinaagi sa gratuitous title, gihatag, gidonate, or imong gibanos or gipanunod. Unya, paghatag, wa giingon nga labot ka isip asawa or kanang nanunod, dili ka iridero, wa kay labot ana, no? Dili na mahimong imo or di ka kapangayubahin, himo apil gihapon na siya sa iyang exclusive property. Makakuha ra siguro ka ana, diha, kung mamatay ug una ang imuhang bana, no? Unya, apil mang kakairedero ka, diha pang dapita, pero di ka kapangayubahin kay wa mang kay labot ana. Sa iya man ang amahan, no? Hinaguan siyang amahan niya, mudawat di kaglimpyo, ngunit pasabot sa balaod din ha. So wala, og dako man gani kag nagastos inyong kaminyoon, pag settle mo sa inyohang katigayunan, husaya na, hapsaya nagtarong, pagbahin-bahin mo tarong. Ikaduhang pangutana, nahikibaw kong naapod sala, naapod ko'y sala, kay naanak ko'y karelasyon, karon, og naapagin may anak, check, wapagin ka na analday, kuyaw kay kag-adultery, iya ba kung makasuhan ane, bisan paman sa iyang pagkuwang isip, akong bana katong nagtipon pa mi. Of course, pwede kang makasuhan, kaya di man nimo pwedeng mahirong rason. Pagpanumpa manggod na to, for richer, for poorer, in sickness and in health, for better or for worse. Ang for worse man na, huwag na amang gani siya pagkuhang, di ba? Dapat po, musabot ka, mo adjust, appeal man as package. Di man na pwede nga, dirira tataman ha, kay sa katamang kalami, raganing ato, pero di man na pwede. That's how marriage works, no? So, of course, pwede gitang makasuhan because the, even if buwag mo physically, the bond of marriage is not broken. So long as wa mo na anal, naka-attach gihapon ang tanang responsibilities o obligasyon sa usa ka tawo nga minyo. One of which is di ka pwede makighilawas or makigrelasyon og laing laki. So, dire medyo delikado ta diring dapita. Ikatulong pangutana sa tinuod lang, gusto gyud ko mangayog bahin sa iyang masunod na greedy ka day, gikan sa iyang amahan, kay asawa pa manggihapon ko niya og unfair puts akong part. Sa una, sa dihang nagtipon mi, isip magtiayon nga ako ang babae, pero ako ray naning kamot, pananglit, iyang gamito nako akong sala, karon nga nakigrelasyon ko og lain. Unya, naapag yun ni anak, aron dili siya makahatag og bahin nako. Pwede ba ko makafile counter affidavit sa iyang pagmamakak nako bahin sa iyang pagtago nako nga may anak siya, di sad, no? Lain-lain mo kaso day, pero di na ni mo mapakounter, di lagi ka kakuhag bahin, nakasa ka, nibuwag ka, nawagtangan ka gana, nakigilag, nakiglambigit ka laing laki, nakaanak pagyud ka, so dili na pwede, no? And that is prohibited by law, and the guilty spouse does not get any share. Maunay problema din hag magbinahinay mo. Kinakasa ka, wa kay makuha. Ikaupat o katapusang pangutana, unsa may mga kinahanglan nga supporting documents na ko, pananglit. Dako ka chance nga budaog ko sa akong i-fight nga katungod, isip iyang asawa, bisag may kapuyo na ko may anak, basic ni day. He who goes to court should do so with clean hands. Meaning to say, limpyo ka, wa kay sang imo, walay labay kag lapok dito, dapat walay lapok, ilabay po balik nimo, tingig mas dako. Tiinaning higayon na, agoy, murara bagyog, mas dako-dako kag kanang lapok malabay as against you. So murag, lisod ta diring dapita girl, di ko ka kapasalig nga ang balaod mo dapig ni mo because like I said, una sa tanan, even if wa kay sa, even if okay pa mo, di mang yun pwede nga ikay mahimong tag-iya because the property was owned by them na minyo na mo, na dawat niya minyo na mo, unya gihatag ngadto ra man kay nanunod man siya. So, dili pwede. Ana, yun na. Ayaw lang. Bawal greedy lagi. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinautuntangan ang minakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide at TAP RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanglantawan ang gitawag ng Revenge Travel Phase sa ikaduhang bahin ng tunga-tunga sa tuig, gumikan sa paghupay na sa tensyon sa Middle East, o usa sa mga nakita nga makapalambo sa turismo, mao ang ay gayon ng mga concert sa lain-laing bahin sa kalibutan. Si Travel Madness Expo Chairperson Maria Paz Alberto na kanayon, nagipabot nila nga ang kalambuan sa tourism sector ato sa third o fourth quarter sang lidaghang mga Pilipino ang makadesisyon na pagbiyahe pag-usaba human sa pipila kabuan nga nagatubang og krisis ang Middle East. Dugang ni Alberto, posibleng magsunod-sunod na usab ang pag-ubos sa presyo sa lana subay sa paghupay na sa tensyon og ang mga airlines mubukas sa pag-usab og dugang mga rota sa umaabot ng buwan. Gawa sa mga concert, nasayran nga ang visa-free o visa on arrival privileges nakapaagni usab sa mga Pilipino nga mubiyahe pagbalik gawas sa nasud. Una nang gianunsyo sa DFA nga ang mga Pilipino eligible alang sa usa ka visa on arrival sa United Arab Emirates kun UAE samtang daghan pang mga nasud abroad ang nitanyag usab og e-visa o visa free travel alang sa mga Pilipino. Katong mga balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape

0: usahon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

presents Hondu Manan So Sa Ta Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening sa kababay, kanta ka, Dagong City. Agad ito matatampo, didasingan nga, Jelen. Jelen.

0: fungal soap, muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up, o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap, manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by United Home Kittlets, chewable paracetamol in candy flavors.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga na-diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na-ay Vitamin D3 pa ka.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Gaagay, sakita ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
7: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palitsa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Kaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: DTX 500, ang tuba kontra sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Dua lang ka kapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Dejeline, unsa man, ganahan ka makuyog na ako?
13: Asa man, day?
12: Sa Cebu, day.
13: Magunsa man ka dito.
12: Mubalik ko sa kong gitrabahoan nga karin din niya, day. Unsa man, makuyog ka kay nakinahanglan para baog trabahante ng akong amo.
13: Nindutaan na day uwi.
12: Eh, kuyog lagi ta.
13: Manangin sa kundi retry day ha.
14: Imo rin kong biyaan ni?
13: Trabaho mo ko lang akong atuon dito, Chord. Sukot na pa. Kay ganahan sa kong makaatuog lang dapit. Sige na.
12: Ayaw ka bala ka. Kaya kung dili ko makauyon sa akong trabaho andito sa Cebu, mabalik din ko din is ato.
14: Malisod ko pugong ni mo kay iyaw pa mong guta. Ah, sige. Larga lang.
12: Salamat, Chard.
14: Tawag ibigin ko ha? Kung tuwa na ka Cebu?
12: Oh, Chard. Manawag dayon ko ni mo.

0: Jeline, kung gamay na gani ang customer, pangaon na unya mo, ha?
1: Ote. Ay, salamat kay buutan na kinang among amo.
2: Day, Jeline. Okay na ka?
1: Okay na, day, huy. Ay, kabala ka, day. Kay buutan ng amo na to. Pwede na ta maggamit itong cellphone, basta mingaw lang. Oga, may day off pag yun ta. Pwede na ta makalakwat siya.

0: Kumusta mga kadalim?
1: Okay lang ko ni Richard. Buutan na gidang among amo.
0: Mayoy noon. Huwag kami ngawuan ako.
1: Gimingaw, sad. Uy.
0: Amping di ha?
1: Ikaw, sad. Amping termi di ha, ha?
2: Miss.
1: Sir?
2: Patagi ko yung usaka order.
1: Ay, Richard. May customer. Manawal muna ko ni mo ha kung may bakanti ko, ha?
0: Sige, Lynn. Bye.
1: Bye. Asa imo ha, anak, sir?
2: Nila ako. Oh, Jilin?
1: Hoy, June! Ikaw man lagi na! Muday nawa ka dito sa ato, kaya naadi ka din sa Cebu.
2: Oh, unyara tamag story ay. Pagkanasa ko bi. Kay guto na kay ko.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: BM Extraordinary with MX3.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan nyo, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakaantok ka rin. Nagmimitin ako. Antok ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.

0: pantog lang nawa kagalit sa ato. Kay naadi ka din sa Cebu, no?
1: Dinitaon ko gidas mong kapalaran, day. Oh, atagi ko sa mong Facebook, eh.
2: Si John din nga imong kachat?
0: Oh, day.
2: Abi pa na ako si Richard na. Day, ay kumpiyansa ng June, ha? Kaya ba si binuangan na ka-anak niya?
0: Hindi na mo binuang na ako, day. Uy, close kami anak niya sa nag-eskwela pa, mi.
2: Bantay bitaw.

0: Salamat taon. Kita ka na ko.
1: Day off man ako ron. Sunday man. Motong pag-chat ni mo nga makikita ka na po, nitando na lang sad ko.
0: Huwag yun ko maglahom nga. Magkita tali sa Cebu.
1: Lagi o eh. Pilanagod ka tuig ang nakalabay. So kada ni graduate sa high school. Unya, di ni pag ito magkita sa Cebu.
0: Walagi. Unya, kumusta naman ka?
1: Ay, niya. Pupri lang gihapon. Huwag man kumaka-eskala o college.
0: Parehas bitaw ta. Pero, mura lang ko giswerte o gamay kay regular na mag-us kumpanya nga kong itrabahuan.
1: Wala, ninduta. May pa ka.
0: Niya, okay ra ni mo nga magkita ta? Kung day off ni mo? Sorry lang ko ta.
1: Okay na, uy. Kana pa, malibot ako ning Cebu.

0: Ya, yeah, sama nalingaw ka sa tunglan.
1: Lingaw ka ayo, oy. Pero mao lagi, kapoy sad lagi.
0: Mo, diretso lang ta sa akong gipoyan. Aron sab nga makatultol ka dito.
1: Nindot sa ning imong bay, gamay pero limpyo.
0: Nindot lagi, pero magkuikawban. May asawa.
1: Ay, pagminyo na sad.
0: Oh, kung sugton ko ni mo, maminyo lagi ko yun eh.
1: June, ay lang ko guniti.
0: Musulti lang ko ng stinoli na. Sa next school up ako, ibog na magay ko ni mo. Di naman ta bata. Ibaw na tingali ka sa gusto na kumaita mo.
1: John, kung noon sa mga nasi mong nauna, ayaw nagkipadayon. May uyapin taong ko sa ato.
0: Di lang ito magsaba?
1: Pero John, John, buhi ko. Ayaw ni buhatan ako kay Dita. Uy, maluoy ka na ako.
0: Nagkagusto ko ni mo, Jelen. Sa tiyan, gusto ko pagkabuhatan ni mo. Kaya di ka nagkupasaktan.
1: Ayaw, maluoy ka na ako. John!

0: May mo ba na pagila?
1: Tako kung pagsalik di mo kay sumod kayo ta. Pero anong mo manigin buhat di mo na ako? Ibang ipahimos na lang ako pagkababay.
0: Ay kabala ka, Lina. Hindi ka nagkupasagdan.
2: Gaingan tabitaw ka nga, ayaw pagsalig atong tawhan na. Huwag ito maminaw na ako.
1: Saan din ako ang tanan, day? Kaya huwag ko maminaw ni mo. Saan din ako?

0: Yan nung di naman ka mo-reply sa mga message ni mo, Lin.
1: Magkigbuwag na ko ni mo, Richard.
0: Ha? Ang anong imo magkigbuwagan?
1: Nakasako ni mo, Richard. May nahitabo na mo sa kong classmate sa una. Hugaw na ko, Chard. Di na ko angay ni mo.
0: Jilin, anong imo mo nakibuhat na ko? Siyang pingang taga kay gusto na ko nga putli ang akong pakaslan.
1: Masilo ako. Masilo ako. Kung ako magtuog ang mahitabo din ako. Masilo ako.

0: Mao ba? Imo na lang gid ang gibuwagan si Richard?
1: Kinahanglan dai. Kay di gid ako ka.
0: Uy, naunsa ka? Nisuka ka magkukalit diha.
1: Luot kaya ako ginawaan.
0: Hala? Basing magdus ka, day.
1: Ha?
0: Pagpiti, uy. Aron imo maklaro.
2: Ha? Magdus ka?
1: Oh, John. Nagpiti ko. O positive.
2: May noon. May mura day kong amahal ini.
1: Anya ang sama imong plano, Aron?
2: Dibaningon ko ni mo, nga dili ka lako pasagdan. Mamawalita sa to. Yung mga tubang gusto mo mga ginikanan. Andam kong magpakasal ni mo, Jeline.
1: Jeline.

Wa ko magdahom nga maminyo baday ko sa lalaki nga di na ko hinigugma. Sa pagkakaroon, may duha na may kaanak. Ugwasan ko magmahay kay pinangga man ko niya. Ubahin kang with chart sa kunay bawaan, tuan na siya sa Manila. Di nilang kutub o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Mao kita mga higalan kaagay ni Jillian nga taga Dagom City uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, Tadhana.

Ang montagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscila Racanaz. Kamausap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang nining tulumanoon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ha, ipanasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mga lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar... Nagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!
2: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib. Inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, umos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Alit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
7: Zed Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: O sa kabuhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Pagitulog na ko, mahuhupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At naka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
11: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul. o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkauban ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
13: Karong June 17 to June 26, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
17: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Mac?
17: Ah, lagi. Basiglas na ni.
18: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid Panyawan Coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika!

0: bus, millor.
1: La que quarta me sap molt, va. 50.000 en Guimua. O 50.000 sap campejant. Suai, mahayai, paisats!
2: Kuniko, paisats, nahadlok ako, ha? O gandam ko makikamatay ni Misael. Matirang matibay.
0: Baydam.
2: Mo lagi pila ka, di yun ako ganahan ni mo ba kay liba kayo ka?
1: Mabatay ka ng imong katalawan. Di man ining sulti ko ni mo.
0: Bus, medyo laspar.
1: Why mamisik unya nato sa iyang panimaos? Pusa karun pa lang. Yahay taugmat mo sa tong tagsa-tagsang kaugalingon.
2: Matirang matibay ang paluya-luya aw patay.
1: Bagag sa ilong! Kana! Gusto kagiyod ni anang pagkasultiha, Bajam.
0: Bus Major, ganong wa malaginin mo si Lute ito sila si Nicolás o Martin? Sila pa'y nagayon nung nakaplagan nga buhi si Bay Misael.
1: Tungod kay na ako'y plano para nila. Sila mo'y suguon ko unya sa pagpatay ni Misael.

0: Hapit na yun makagawa si Misael inday aliya. Mausulti sa doktora.
1: Maayahinuoy ng dapi.
0: Lakaw at tuwan si Misael sa iyang private room kay naapamang ko'y pamalitun.
1: Nalipay ko, Misael. Nagihatagan pagyut kagigayin sa Ginoo nga makalingkawas gikan sa kamatayon.
2: Aliya, inahinay na nga nabalik ang akong kagalingon.
1: May hinuon.
2: Salamat sa pagkain ninyo ni Sir Mark. Ngawa ko ninyo pasagdi.
1: Buutan ka. Angay lang at tabangan ka.
2: Para mauhuting hali kong maangkon nga buutan ko.
1: Oops! Ay ka pagsutik ingon anak ko eh.
2: Sobra na kinagilang kinautan, Aliya.
1: Miss Ayan.
2: Abot. Kung usaw niya aning umabot yung mga alaw, makaingon pa baka ka nga buutan ko.
1: Oh.
2: Kaya giplano ko ng daan ang usa ka makalilisa nga panimaos.
1: Miss Ayan. Ayaw. Ayaw pagpadra sa awag sa kasilag nga naakaroon sa imong kalamhan.
2: Ganong kila kung ito yung anak.
1: Gusto na ni Ana. Ikot na. Dili ka na makaayo ni mo.
2: Kipatay na lang ako nila. Ano dili ako magkabangon o panipaslat sila.

0: Alo, unsay akong ikalaga ni mo, Madam Ching?
1: Ikaw ka na ba notice na ako hulog sa ibuha ka na pag-account na kong kantidad ko, Walta? Medyo gasal?
0: Oh, Madam Ching. Pero ano ba ang kadako maniin eh? Okay. Mura ka ba yung kasamtangang gobyerno? Salamat, Yugayo.
1: Ako raman na ikaw sugod sa Madam Ching. Ako ka na hatang suhol. Unya, ako ka na ikaw lipay sa Madam Ching. Ako hatang anadil pa sa lipay imo ka ba?
0: Mauyad ka na ang ganahan ko ni mo, Madam.
1: Ako ka na diligay at titik hatang imo ang dagang kwalta. Ay, ikaw ka na ba? Kitoy-kitoy man sa kuan sa Madam Ching.
0: Kitoy-kitoy?
1: Mauti ako ka na lipay sangkop sa langit ba?
0: Basta kay mau na gato atong sabot. Why, seryosuhay, Madam?
1: Niya, ako ka na lipay man sa imo?
0: Kung gusto ka. At tagang tikaglaki nga magkalipay ni mo. May mong siya mo, imong seryosohon, Madam.
1: Niya ka na si kamauba pag ito'y kito'y sa kuan sa Madam Jen?
0: Huh?
1: O ka na siya ba tuslok sa ako abangag sa ilong?
0: Uy, makamao kayo, Madam. Tuduan akong aum-aum. Aung saman, dadun ko siya ni mo aron imong masuwayan? Okay. Karun gidayon, Madam Ching. Asa man ako siya dada, ha? Madam Ching? Madam.
2: Asa man ko ni mo dada, Busing? Nga nang ipainis mo ko ni mo?
0: Natay atoon. Ipaila-ila tika ni Madam Ching. Og kinahanglan. Nga imo siyang lipayon sa kama, Bayjam.
2: Onsa? Ginoo ko tam. Di taong ko kamawan ang buhata, Busing, oy. Wa man gani ko'y uyab, wag yun ko na minyo.
0: Ah, di na problema, Bayswords.
2: Na, magustuhan kahapon ko, Busing, na inaw na ko more or less magitaon kayo ni.
0: Okay, lagi nang naunga.
2: Oh, huwag ikaw lagi pasultihon lagi. Unya kang insik. Kultahan ba kayo to?
0: Pangandam, kay mo adto na ta?
2: Busing Major, gihimo naman sa kunimong kulbo yan ni oy. Kaway angay, baya tao na kung anak Busing.
0: Basta kay kung kauba na unya ni mo ang insik na dragon sa kama. Ha? Puraghoy gotudo ba? Parang ibuylo giyod ang tanan ni mong nakatunan sa babae.
2: Agoy.
0: Ibuylo.
2: Ibuylo?
0: Ha?
2: Na? Yabag ni kita, Nero.
0: Ayaw na pagbalibad. Aun saman, pagpili ba dyan? Muuban ka na ko, og mutuman sa kong gusto. O bukan tika sa imong o. Tumag!
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Major.
1: Paling kamuti yod ba jam nga matagbaw si Madam Ching sa imuhang performance?
2: Sa kawa.
1: Kay gihasula na kayo ko.
0: Okay, bossing. May problema na. Basta makagusto na po niya siya na ako. Kay ako, di rabay ko kampanti aning dagwayan ako.

0: Gawas nun kanayon alias Boy Bangag. Gawas nun kanayon.
1: Salamat, salamat kayo, boss ni Jonas para. Ikaw gyud mo'y nakahatag og katumanan sa dugoy ko ng pandoy nga makagawas sa bilaguan.
0: O sa naigingon ko nimo. Uyang ang ilang ebidensya. Unya mayong abogado, mao'y nangabugar sa dimo. Si Attorney Ambrosio Ambot. Nala, pasalabati si Attorney Ambrosio Ambot.
1: Attorney Ambrosio Ambot, daghang salamat mo. Salamat kayo, Attorney.
0: My search. My time. Imabata ninyo si alias Boy Bangag.
2: Kumusta, Boy Bangag?
3: Kumusta man ka, alias Boy Bangag?
0: Maugini sila ang suod yan kayong mga higala ni Misael. Karahin mong mga hudas sa iyang kinabuhi.
1: Mga boss, dili ka o niya mabutang panahon nga mamahimu sa bunya ni silang mga hudas ni mo, Boss Major Gaspar.
2: Boy Bangag?
3: Alias Boy Bangag. Hul, parehas tang sungayan. Ayaw pala bigsip-sip sa tong bossing. Kay klaro na kaayo ka.
1: Pasensya ka na. Niprank ka lang ko, Bayjam.
3: Ah, parehas ba yatang kriminal? Di ta magunay. Kaya di man takaaway.
1: Sa ako nang ingon, pasensya na. Ingon na lang yun ko, prank ka.
0: Gusto na ka mo ni Ana. Bangag, Silong. Gusto ko nga magsabot-sabot ka mo. Kayo, usara ka mo og agaon. Si Major Gaspar.

Kung naginuto na ko ang insik, nga dragon nga si Madam Jane, magkakuha ko kagang kwarta kay kaniya. O, magamit ko sab kayo siya, batok sa posibleng panimaus unya niya tong misael. Sigurado gyud ko nga manimaus gyud unya tong tabaghak na misael. Manimaus ug manimaus gyud unya siya nako. Og si Madam Cheng, ako siya ikatabang. Busa, gamiton ko siya. Akong pahimuslan ang higayon nga ganahan kay siya nako sa akong aum-aum.

0: Lina, dinhiunya nini maong tago nga training center. Anihi kamo magbansay-bansay o bansay squad.
1: Oh, Sir Mart. Paabuton ko ang paghiabuton niya dini sa squadro.
0: Mas nindo tingali kung tawagon ta kini og academy kaysa training center.
1: Mayusab nga academy, General.
0: Naa kini firing range og dili kay basta-basta.
1: Salamat kita ayo, Sir Mart.
0: Suportado sa krusada ang tanan ninyong panginahanglan din eh. Og focus lang yun sa matag isangon ninyong misyon.
1: Magkalaom ka, Sir Mart. Nagdili yung tanako pakiyason.

0: Misael, kung mahimo mo ang iyo ko ni mo, kalimti na lang ang gitinguha ni mong panimaus.
1: Aliya.
0: Naluoy kay ko ni mo. Huwag mo ay gustoon na ako nga idangup na lang sa balaod ang nahitabo ni mo. Aron mahatagan ka o hustisya.
1: Balaod? Idangup sa balaod? Alang ra sa mga impluensya do o mga kwartahan ang balaod. Wailo na ang mga sama na kong kabus. Alang niya nang giingon ni mong balaod o hustisya, Aliya.
0: Misael!
1: Hinay o nagsaguyod ang sistema sa hustisya nining atong nasod. Huwag dili pabor sa sama na ako.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gi-roll out na sa DICT ang mga digital ID alang sa mga delivery riders. Ang maunglakang nagpasabot sa pagpugong sa bisan unsang pagpangilad, pagprotehe sa mga consumer o paghatag o recognition sa mga lehitimong careers nga dugay nang wala nila nadawat. Ang maong ahensya milusad na sa phase 2 sa private express o messengerial delivery service kung Pemedes licensing portal ni ini sa DICT Central Office sa Kauluhan nga mag-introduce sa messenger work license kung MWL virtual ID. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, na ilang natural ingredient, aran sa papahami sa inyong mga kutis, ubadan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
4: That portion was brought to you by United Home Fresulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakasyon,

ang namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: on DYHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaugban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.

0: dyan eh. Ngano ka sukaon, Malka?
1: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
2: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
8: Igalar, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 Tripaka.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako believe.
6: That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 6-6 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
21: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
22: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
21: Ah, lagi. Basiglas na ni.
22: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, mahayo lang akong pamati. Dili natasan akong sugar.
22: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Hello guys!
2: Uy, gapa! Niya lagi ka!
1: Gimingaw ako ninyo, uy! Uy, hala! Saan na ninyo ang simento?
3: Ha?
1: Ngayon ako rato mo nakikita na ako. Kadlo ka lang lagi kikugnaw?
2: Oh, di manggod. Kagkwapara ni mo ah. Pero, nagkalitan lang nga nakakita ni mo.
3: Bitaw. Kalit manggod ka tunga di ha, Ma'am Milchi.
1: Dah, gilaay lagi ko dito sa bay, sa ibabaw. Mga ni ah, naglalaag ko. Dili na natin masood ang minteryo, no?
3: Oo. Di na masood. Ako ba nang gilak?
1: Unya, saan naman ang uban na gusto mo dagkot sa ilang mga patay?
3: Aw, karoon naman ang sana, miss. Ugma, ako nang abdihan kun madlaw. Unya, ila kun gabi eh.
1: Okay. Mayo noon.
2: Bahagi ni mo, Melchi eh.
1: Salamat, Mik-Mik. Mayo pa ko. Nakakita sa ko kagwapa.
3: Ngaroon ni Amde ka, Melchi.
1: Hala no, Miss Oroy lagi ko. Kamura mo na nga kong amigo din eh. Dili pala ko din yung pasakon sa inyong payag.
3: Uh-huh.
1: Di ako mangkoy. Namay tubig.
3: Oh, dali, saka.

0: boss. Nakasood na si Milche sa ilang payag ni Johnny.
1: Nakakita ko. Ayaw pala big barog niya. Kimakit ang ka.
0: Oo, boss. Pero, makawat yung kaha ni Milche ang picture sa apuhan ni Johnny, boss.
1: Ay, iyan ang diskarte. Magpaabot lang kita din, eh.

0: pala. Uy, presko rin yung hangin din isa yung payag, no?
1: Ah, oo, presko yun. Presko kayo eh, kay kakahuya naman ang suluyo.
0: Bilis mo mahadlok din hino.
1: Ha? Nga lang mahadlok mo eh. Nga, ako manangungo din eh.
0: Ito ang utsid, no?
2: Di lagi ka mahadlok ka mo, anhi din him ng chino. Ang uban kay, di manggid mo taak in dapita kay mahadlok sa ungo. Labi na nga, doon na naitulog ka bata nga gilabay sa minteryo.
0: Matad pa nila, kung amigo na ni mo ang ungo, dili lagid ko no kaangay nga mahadlok, kay wa may ungo nga mangunay.
2: Mausab.
0: Tumong angay mahadlok dyan ni uy.
1: Ang sa mga mong kadlokan?
0: Sa mga tao.
2: Hmm? Anong mahadlok man mis mga tao?
0: Kay, kung magtuo na ang mga tao nga ungo mo, basin po, palayason mo din eh.
1: Ha?

0: May kwartong sariling inyong payag, no?
1: Oo, oh, oo. Oh, nasa.
0: Ano sa mga nasa suod? Kabana?
1: Oo. Oh, kabana sa akong lolo.
0: Nasa mga butang imong lolo, diha?
1: Oo, oh, nasa.
0: Mao ba?
2: Tanpasa. Kadang unsa din ang imo milkshake interview na sab na?
0: Gamay. Unsa man kitong imong lolo Johnny? Buotan to nimo?
1: Oh, Miss Milchi. Buotan. Kay ako kayang gibinlan sa iyang trabaho ang pagka sepulturero.
0: Tuod sad no. At tuod ang picture sa imong lolo ba? Mahimo tan-aw nako pag-usab?
1: Ha? Ngano man?
0: Wa lang. Doon na lang ko'y ganahang tanawang pag-usap. Mahimo bag mo tanaw?
1: Oh. Nga lang din eh.
2: Ayaw na. Usap mo yung tanawang sa mga picture.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke gon. Yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal.
2: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Tubaga ko, Melchi. Unsa may nakapa-interest nimo sa maong mga pictures?
9: Wa lang. Ganahan akong butanaw sa mong lolo.
10: Ganon ganahan mo ka butanaw sa mong lolo?
9: Koan, parehas magod siya daong sa kong lolo. O niya, suod man mi og nga kong lolo, mo nga, ganaan sa kumutan ako si mong lolo.
10: Ah, mo ba? Ah, sige. Hatagal lang mo niya taga-picture sa kong lolo, ha?
9: Ah, sige ha. Pero okay naman sab ko nang iyang picture na lang sa mo sa layo nga akong picturean.
10: Ah, mo ba?
8: Ay, ako lang kang hatdan siyang picture, Uma, Milchi. Busy, magod mi karon si Abay Johnny Good. Kay doon na may simintuhon, sementeryo.
9: Ha? O sa may yung simintuhon?
8: Mag-ayo, miss, mga nabuslot ng mga pantyon.
9: Ha?
10: Oh, lagit, uod. Kuan, ganang doon na mga gilungkab nga musuliyo. O na yung simintuhog balik.
8: Ikaw, Milchi, mukalit mangit kagsod sementeryo. Huwag ka kabantig mga tao nga nang lungkab og nicho.
10: Bitaw.
9: Ha? Wak man, nga naman di ay?
10: Nagdoda mong gudmi nga doon ay manglong kabay o glubong nga nakasuod sa minteryo ba?
8: Magyad.
9: Uwa rin ba kong kabantay? Musuod na lang kong minteryo kung naamo.
8: Doon naman ko'y nakasigpat sa tagakawa sa minteryo, good. Nga doon ako ni papay o lalaki nga may gawa sa minteryo o gabiin ng dako.
9: Ha?
8: Unya. Miingon man ang nakakita nga. Sexy ko no, og guwapa.
9: Ha? Uy, dilito ako, ha? Uwa, magyong kumusod sa minteryo gabiing dako. Sige, mauliin ako, ha?
8: Huwag ka diyot sa, Milchi. Mauin naman kakagtubig, uy.
9: Ay, salamat na lang. Okay na ko. Gawa na kong uhaw. Bye.
10: Oh. Ano nang siya, bay? Dali, maglakaw.
8: Oh. Guilty silang paglungkab sa musuleyos, mga alkira.

0: Bos, bos, ni anak tadi mandi si Belci.
1: Eh, tapi tiba. Nung sama siya. Nagdari-dari ba?
0: Hala?
2: Bindo, Bindo. Dali na mo. Mamaya na tayo.
1: Belci, Belci. So, misirat mo ako ka.
0: Bos, dito mo yung balita ang ina.
3: Dali arang nawas ka kahuyan ni Milchi, ah.
1: Abay, nga nung imo mo ng giskutan bahin sa gilungkap ng muskuliyo?
3: Walang. Ganahan lang kung makakita siyang reaksyon.
1: Oh. Yung pagkagitin mo pa yun.
3: Ang duda man ko siyang pag-anhi.
1: Saan may mong gidudahan?
3: Nagduda ko na ang pictures yun ni Lulu ni Mopilo ang iyang tuyo nga makita.
1: Aha. Anong may abot ko na si Muna-una?
3: Oong-ong! Galit mo lang siya, nibingaw siyang lulo. Unya, nga nung iya mang kuhaan og picture sa nimong lulo, be?
1: Pitaw, no?
3: Ikaw ba, bay ba? Ay, sadayo pa dahil sa kasiksi itong Milchi, good?
1: Ha?
3: Unya, di na ka makapanghuna-huna siyang tumong sa pag-anhi.
1: Gusto ka, bay?
3: Ah, gusto, git ko. Na-interes sila sa mga pictures ni lulo ni mo.
1: Umaong ilang gilungkap ang musuliyo sa mga akira. Kay mauni ang picture nga na Danny Milchi.
3: Tumpak! Mindset ba? Mindset!
1: Ah, kung mauna abay, gusto siya nga mahibaw kung unsa pa nga musuliyo ang gikuhaan o picture ni Lulo Pilo.
3: Onya, unsa may huna-huna ni mo ini?
1: Karong gabi, musod na ta sa musuliyo ni Marcela Benaber.

0: Non sa mo kami si, ha? Anong murong kag nalulok?
1: Dindo, dunay nakakita na to sa gabi nga gilukab na to mo sa layos mga alkira.
0: Unsa? Kinsa man nakakita, ha, Milce?
1: Na ako naman puyo sa gawa sementeryo. Nakita ko inyong gawa sementeryo.
0: Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Please sa hiram pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
2: Paragis Bila-Bila.
4: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.
4: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Newsbreak. Maayong hapon kini sa kasamang Eli Balonos. So, ganito ang balitaan ng orasa sa kahaponon. Hato sa Koy Herbal Capsule. Mahimo na nga makapahimo sa Cebu City College Scholarship Program ang mga senior high school graduate gikan sa mga tuhaan gawas na bayan. Kini man matag pagtugutin ang konsehyo sa syudad pagdawat sa mga mga tinunaan ang College Scholarship Program sa City Government ng Latid. Nga katulang ni graduate sa public high schools na bayan ang makapahimo sa ningini. Apan doon ay mga senior high schools sa bukira mga barangay sa bayan nga itunga sa probadong mga tuhaan gawas sa syudad. Tungkol kay wa itanyag ang strand nga ilang ikuha dool sa dool sa mga public school. Ang City Council, pinagi ni Konsehal Mikel Rama, nimando na sa City Scholarship Committee paghatag ng konsiderasyon sa pagtado mga tinunan. Iklaro noon sa Executive Director sa Scholarship Committee nga si Shirley Utadoy nga one time lang ang paghatag ng konsiderasyon sa mga tinunan. Sa Tairan, ang deadline sa application sa City College Scholarship Program sa Kagamanan sa Bayan, unya na sa Hunyo 30. Mga kasama, bato sana pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule mo tag-adlaw, araw mali kayo itong lawasan sa kanyang sakit. Kini, makatabag usap paghatag og alivyo sa daghang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mayuma, guetre, insomnia, migraine, ulcer, alranas, tuberculosis, diarrhea, abdominal, dysmenorrhea, skin infections, ug pa. Kini tungod kang original Koy Herbal Capsule, dure sa gul nga paliya, kamungay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, gisa ka para sa organic vitamins ug minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulos sa adlaw usa ka oras tugas di pa mukaon, samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag-dusi 50 lang matag-kapsula, kini garantisado makataba paglikay sa mga sakit o paghupay sa gabi ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nagila ng God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipatapod sa Belgian Marketing. O sa panyo ipaabot. Palit na!
2: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning sugilano.
4: 10 years ka kan karun. Pabot ang gihapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
6: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday ni mo. Balik na na mo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot, ha? Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
3: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Alduin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwalaan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama, ha? Hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ko mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila, ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butita. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos, ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Magpagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong June 17 to June 26, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas. Hapitan na na, napakikidni. Pagkabati na ko aning koi, ako gani siyang giswayan. Dugay di kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pagustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Ito, naa pa ba'y extra?
8: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Abi ka nurse ka? Sayon sayon na rin mo sa pagtanaw ang pribado niyang party sa lawas? O gihin mo lang imong rason ang imong pagka-nurse. Aron libre ka makakita sa iyong tinaguan.
3: Imi, gusto na.
4: Sa?
2: Kung wa pa rin kumuabot karon, tingali, dili kay ipatungod lang nimo ka ng ihianan alang ni Dave. Tingali, lakip ang pagkupot aron mangihi siya imong buhaton. Aron libre tanaw ka, libre kupot ka pa.
4: Sa kauwi?
3: Subra ka na. Ayaw ingnan niya anak sa pagsulti si Jenny. Huwag kay katungod ng musulti niya sa maanak.
2: Kaya ano? Kay mas mahinong dano na si Ani mo karon kay nako? Ha? Mao ba, Dave?
4: Dave.
3: Imi.
2: Nasayod kong dili kini ang hustong hikayo, Dave. Pero, dili mahimong mag-ubantang tuloni o sa kalawak. Kinahanglang may usa na mo ang mupiya o mapabilin. So, kinsa na mong duha ang mupiya? O si kinsa na mong duha ang magpabilin? Ha? Dave?
4: Dave, ayun na pag-iho ka. Niya, Emmy, ikaw na ipahimutang ini aron makaihi na si Dave. Mubiya na lang ko. Kaganina pa man sa ko din eh. Kinala na sa kong mupahuway kanon sa nang orasa. O may duty pa ko, ugma. O niya...
3: Jen.
4: Dave, magpakaayo ha.
3: Jen.
2: Ikaw pa nasab niya ang kamot ni Jenny.
4: Ayaw ka pala ka.
2: Pero sa tili na niya, gusto mo biya.
4: Mabalik ko, Dave.
3: Kalos ah.
4: Nahuman sa ko, Judy. Sige ha, si Emily may bawon ni mo din niya. Ato na ko. Dave. Ato na ko. Pahuway aron maulian ka dayon si mong kusog. O patuo ko nun sa may isulti sa doktor. Ha? Sige na, ato na ko. Buhiin na nga kong kamot, Dave.
3: Balik, ha?
4: Sure.
2: Dara ka, oh. Ipahimutan ako kinitungod di mo, ha? Ako na ipo kasi mo ang gisulop.
3: Ako na.
2: Ka, mauho pa ba ka na ako?
3: Ako na. Kayaran ako.
2: Okay, sige. Uban na ito na ako sila si Nanay o si Inday Elaine. Kaganina sa pagpaingon ako din eh. Gidrivean kami ni Berto. Gamit ang usa kasakyanan. Naa sila sa silong. Si Berto, ako na lang ipabalik dayon. Kay, way makatiman si imuhang mga negosyo kung lakip siya ani usap din eh. Humanay ka pangi?
3: Humana.
2: Kuhaon na na ako ha?
3: Hindi ka no doon.
2: Dili, way. Yano good, para ihi ra. kanit lang ha? Niya na, nakuha na ako. Ako saning iabo dito sa CR, ha? Diha sa ka. Kaluot ini, uy. Lamit ang itik ko. Pero dilip mahimo. Musamot na magpangita siya ni Jenny kung buhaton ko ka na. Pero... Ludon siya kung mga ingon ini mo kupot. Ilabi pag nasayod ko nga, daghan na ang nakagamit ini. Iyo. Daliun ko kini sa pagyabo. Sigurado ko pagasan ako. Bahala na diya, uy. Di ko bugas, ana. Kaluod.
3: Sa'yo kong giluod siya. Nagkailak ikon ni mo, Amy. Nagpugong-pugong ka lang kagalinas akong atabangan. Pero naipaw ko nga kiluod ka na. Di na nagkuha ka sa akong gihiyan. Maski pag makita mo lang yun ang dako ninyo kalahian ni Jenny. Jenny. Jen. Hinapunta nga. Tinudon ni mo ang imong gisaad nga mabalik ha. Gusto kong ikaw pang pag-usap, Jenny. Balik ka ko, Jenny.
5: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayog hapon ako si Rob Jumad, Josephus, J.Q. Garo sa Tonga Newsbreak. Karapura, hapon ito sa DataX 503. Pili mo mamatanon ang naanainan, mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 na superior at advanced na maoy napalitin sa Masinula, apelimus cancels, batok sa namas na free radicals, okay, sa kipagrabi sa polisyon, yung mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, nakit na lang nagbitay sa sakapuluan sa mangga, giniusa ka lalaki, og na diskubrehan kini mga alas 10 ka kagabi diha sa may Barangay Guadalupe sa dakwen sa Karkar ang biktima giingong dili taga dito sa mauga dapit og igo lang miadto sa kay si aga motorsiklo og pagabot sa dapit kibilin ang iyang gisakyan ng motor sa bubog bahin dayon mi naog ang mauga laki sa bungaw og miadto sa punuan sa mangga og gihimo niya ang paghunos sa iyang kinabuhi gisusi para sa kabisan ang motibo o unsang hinungdan sa pagpakamatay sa maoga lalaki. Patulong Diyos, break karo ka po na. Hatog na ito sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon ng presyon. Anay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo ng mga pangkontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DataX 500, narong panit pamataon, internal organ ayohon. Ang DataX 500, inibaris na betes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastroformation, PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Umiyatod sila si nanay yung bata. Sila ka lang nalang sa waiting area ng ospitala. Unaw pa nila si Josh. Abi ko bang nipaulit na nintawa niya? Josh?
1: Jenny?
2: Hey.
3: Nanay!
0: Anak, oo, hinay lang! Nanay! Noon sa kaman, may ilang kaman ko dinoon.
3: Ingon man ko, lola, at tukot ninyo, tatay, dili man masukot ang guard.
0: Ay, oo, syempre, kayo unsan naman ulasa. Katlao naman. Ano, ikaw, nagmata ka pa. Kanang wak magkamatog diya sa mga bangko, ha?
4: Ay, hastilan. Diba ano magkana bata, ah? Kulit kayo. Hindi na magkita na lagi unya mo.
0: Ay, gahe na narinig ud. Ay, bata, ah? Kani-kani. Ayaw, nanay! Ayaw, nanay! Na-miss ba yan ka ni nanay, nak? Miss put ka na ako, nanay! Uli na ato, nanay! Inikaayon ni tatay upang nakanamu uli, nanay, ha? Anak, di naman mahimong amubalik si nanay sa inyo. Ato, nanay, oy! Di na mahimong amubalik pa ko dito kaya ni anaman magtrabaho si nanay sa syudad. Layo kaayo kung magsigip ako biyahe, anak. Luoy kay si nanay. Kapuyo na og maayo. Di day kamaluoy na ako.
3: Ay, sige lang. Pero ako inun ako, tatay, nga anina lang lansot ni puyo sa syudad.
0: Ha?
3: Kay naaman ka. Unya naapadyot mall din ni.
0: Mas ganahan ka din sa syudad. Wa may dagat din na.
3: Sige lang. Naaman ka.
0: Wa man din ang imong friends.
3: Oh, pero naa ka.
0: Unya, mabiyaan ni mo si lolo ni mo Juan.
3: Dili, uy! Amo man dan ang lolo Juan. Lola no.
4: Ha?
3: Nanay, ha? Ani na may upanin mo, nanay, ha?
0: Elaine, nak. Di lagi mahimo.
3: Kay nga naman.
0: Kay... Kay dili masagot si mama ni mo.
3: Nga naman.
0: Kay liso din sa syudad. O sa pasad, naadito ang panginabuhi ni tatay ni mo.
3: Ay!
2: Jen.
0: Nay, okay ra mo kung kamura din hi? Anya mo biya na ko?
4: Ay, okay ra gid, anak. Kami na may bao din eh. Nagkakit salamat sa mong pag-ani.
0: Nay, pamilya tanasad mo?
3: Dili pa ya.
0: Anak,
3: ingon ka ang family, di pwede biyaan. Imo man lagi may biyaan ni tatay o lola.
0: Elaine.
4: Dili ba himong dili mo biya si nanay? Kaya may trabaho pa man o niya sa nanay ni mo. Sige na, Jenny. Lakaw na lang mo. Kami na'y bahala din eh. Happy to masal bubun.

0: ikaw, nanay. Ayaw lang, Bia. Dinilang kauban naman ni Lola, nanay.
1: Elaine, hindi lagi mahimo. Mujuti pamangkot si nanay.
2: Langga, panakta na nas nanay nimo. Kaya ba ako na ipahuway? Sige na, sige na.
1: Mabalik na unya ko, ha? Magkita na unya ta. Ati na si nanay, ha?
0: Promise.
1: Promise. Nay, ato na mi, ha?
2: Pag-amping mo.

0: kalisod ibiyak.
1: Mahal niya ni mong bata.
0: Sama na siya sa matuod akong anak, Josh.
1: Ugsama raw sab sa mong bana si Dave.
0: Josh.
1: Kung pananglit. Pananglit, biyaan ni Dave si Emmy. Pumalik ka ba nila? Dili mo na ba ipadayon ang tag-adto sa laing nasok? Pa, Jenny?
0: Imposible lang mahitapo.
1: Pero posible usab nga mahitapo. Life is full of possibilities, Jenny. Now, ang pangutana. Are you willing to risk?
2: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na.
3: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabian.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
6: Pag may acid, Supra-Sid.
7: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
4: Unilabian.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
14: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
15: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
16: Maayo na lang na ay Kidilets.
17: Chewable paracetamol and candy flavors.
18: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inom.
8: United Home.
4: Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
20: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bilang kilo sa karne?
22: 500.
21: Hulo.
22: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni og 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All in one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa labi. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all in one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinag-

0: Mayo. Gamit og salonpas. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Longpas, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Mepasalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: Ang katinit sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh shucks, oh shucks.

Kaigalaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanis, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, Dalit sa RMN.

0: on DYHP 612, sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kung ikaw...
3: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan itong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Salada.
14: Max protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max protektado pa yun.
16: Max Alaga, Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
21: Adlaw-adlaw.
20: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
22: Pagbalik sa mga butika.
20: DTX 500.
23: Sa Janine, sugoy pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
24: Bakit RitePoint ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
31: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog na ko.
33: Wow.
32: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
31: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Guanta pa.
34: Lindo tag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
35: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
36: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, maglilim sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Kini si Max Urban.
10: Kini San

0: kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahunhun.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, kung nasa mong gusto, mausin lang ako, Sir Hans.
3: Hello, guys! Hi! Sorry, nalate ko kamay. Hello, Ayesa!
2: Hello, Miga Claire.
3: Nag-order ko atong mainom.
2: Tubig lang ako?
3: No! Red wine ang ako gi-order para ninyo. Kay do na tay i-celebrate.
2: Birthday di ay nimo, Miga Claire?
3: Ayesa, mabdus ko. Og may umaabot naming baby si Kent.
2: Oh, ha? Huh?
3: Oh, ngano misiga man ang imong mga mata, Ayesa?
4: Nashock ka sa akong good news, no?
2: Tinuod gid nga mabdus ka?
3: Ngano di ay? Nagtuo ka nagkimuhimo lang akong istorya? Oh, husto ka? Angay lang nga doon naging kamatuuran nga mabdus ko. Okay? Ni ang kamatuuran nga mabdus ko. Nagpiti ko. Ug mao ni ang resulta. Hans, tan-aw ako.
5: Congratulations.
3: Oh, yes ah. Di lang ka mo pahalipay na ako. Mabdus ko. Mahimo na kong mami sa anak na mo ni Kent.
2: Hala, uy. Mga pasubo. Ay, kanang congrats di ay. Congrats na unsa man imbakba na ko, uy.
3: Okay. Naibaw ko nga na-shock ka sa akong balita. Pero mauna ni ang time nga mangayo ko o pabor ni mo, Ayesa. Gusto kong tabangan ko ni mo sa pagpasabot ni Kent. Ikaw ang hatagan ako og chance nga musulti ni Kent sa akong sitwasyon.
2: Onsa? Dili lang ko biga, uy.
5: O nga nung dili man ka?
2: Kuan mong good. Kanang, inyo mo na personal nga.
5: Ikaw ang musulti ni Kent.
2: Hello, uy. Torture man inyong gibuhat na ako. Sir Hans, wa nilabot sa akong bayranan ni mo. Okay, ragit ko nga subuon ko ni mo sa pagpasulob mga sinina ni Kara. Sa pag-uban ni mo sa mga lugar ng inyong suruyan ka ni Adto. Sa pagpadayon sa mga plano sa inyong bahay. Pero kini, wa nilabot ang bahin sa problema ni Claire o Kent.
3: May labot ka. Tuwad kinahibaw ko nga suod mong duha.
2: Pero inyo nang issue, ma'am.
5: Dili na ila lang issue, Ayesa. Naibaw ka ba? Kung ganong ikaw ang among gida, karon nga witness na mo. Suod mo si Kent. Ug naibaw ka na kung saan yung pag-handle si Kent.
3: Please, Ayesa. Please. Ikaw lang ang akong gusto nga unang musulti sa balita ni Kent. Ako na isunod. Kami si Hans. Kung ikaw pa kahaang niya sa kong dapit, mumabdus ko niya, wa mo angkon ang amahan sa kong kisabak. Okay ka, haka?
2: Dili.
3: Please. Please, Ayesa. Ako nang isipon na nakumputa ka buputon kung makatabang ka na ako. Ikaw ang nakasaksi sa nahitabo na mo ni Kent. Ang buto ko ipasabot nga, nakakitagid ka na mo ni Kent sa usa ka kwarto. Kunya, mauna niya ang resulta. Tanawa ng pregnancy test. Ilhanan ng amabdus ko, Ayesa. Di masatingali ko buang nga mag-inartista ko nga amabdus ko niya dili tinuod, di ba? Sa mga salida na gina sa sini, Ayesa. Karoon, wala ko may bawa kung ano siya kong buhaton. Pati yun ko sa kong amahan kung may bawa siya nga mabdus ko niya, way mo angkon nga amahan.
2: Miga, mura man uga. Maglisod ko sa pagsulti ni Kent, bahin na ng imong sitwasyon.
5: Simple lang ang isulti mo kang Kent, Ayesa. Igura ka mo pa ibaw nga mabdus si Claire. Ug siya ang amahan. Kanara.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: The original Koy Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong inom. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koy Herbal Capsule. Mo, doon na katabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
7: The Original Koy Herbal Capsule. At first I was afraid if

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Lisod ba ng buhaton, Aisa? Pahibaw-o na ni Musikeng nga amahan na siya.
8: Pero, Miga-Clair kun, ikaw nandi ang musulti.
9: Dili ko gusto nga masakitan ko, Aisa. Kay kun masakitan ang inahan, masakitan sa ang baby sa iyang tiyan.
8: Nganong masakitan man ka?
9: Naibaw man ka nga. Ganili pa maayo og buot si Ketla ko karon. Huwag ikaw ang nakaingon, ini.
8: Ako?
9: Oh, abot pa ng Kent. Sugat ka lang mo abot silang kinabuhi ni Hans. Nausap na kita siya na ako.
8: Ayaw lang ko ba sula bahin sa inyong relasyon, Mika?
7: Gusto na. Huwag kailangang buhaton karon ron na nito, Aisa. Gawa sa pagsulti ni Kent kang mabdo si Claire. Huwag siya ang amahan. Period. Period.

0: องแกงดองอันเศร้ากันอันนี้ห้าปนนะคะ
1: บอกว่ากูตุ้มนะกัสน
0: เอ้าบุกน้ำมังกูดินที่สารุฟตับกูบัสินกุสตุกะอุกับปี
1: โอเคเรื่องนั้นไม่ปะบุตรนะกูงาโมลิสลาสกุยฮันสุกยิสะ
0: ดองแกง love good ni mo ang akong anak no
1: unang
0: sagdi lang kay akong follow up po ng akong tambag niya
1: unsa may imong itambag niya yes na
0: nga kun gusto man gani siyang magminyo ikaw ang iyang minyoan
1: unya unsa may tubag
0: kun ako pay papilion nimo si Kent ang pilia
2: ha si Kent?
0: Oh, karo man kay mapinanggaon na siya nimo Ayisa. Og ikaw, mura kag mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok kag ipakita ni Kent nimo.
2: Ha?
0: Dili na ka magkakita og lalaki nga parehas ni Kent nga mopangga nimo oy. Di ikaw magi akong gipili para ni Ayisa dong Kent.
1: Unsa may tubag nga son?
0: Yabag man nag-utok usahay gud ang akong anak dong oy. Wa klarong tubag.
1: Unsa lagi yang gitubag nimo?
0: Igurang miingon ang kanahan ay nga dili siya angay ninyong duha ni Hans.
1: Unsa?
0: Oh, na sila si Ayisa og si Sir Hans dong oh.
3: Ayaw na pagkanaog.
2: Napakalang isugo na ko, Sir Hans.
3: Tagalan ta kakaron og ugma adlaw sa pagsulti ni Kent sa balita bahin sa gisabak ni Claire.
2: Ha?
3: Kung dili ka makasulti kang Kent, ako ang sulti niya.
2: Ako na lang. Ako na lang masulti niya nga amahan siya. Kitingalig maglalis na sabo. Kanya, imo na sa siyang sumbagon. Gaan ra ba kayo kagkamot?
3: Gaan ang akong kamot sa mga gahi o kasama ni Kent.
2: Maldito yun ka.
3: Maldito lang ko sa mga badlungon o sa mga makasasa sama ni mo Ayisa. Sige na. Una ka na.
2: Sa unog din ako mission eh. Makalagot ba yun yung kinabuhi ah. Ang anong maapil naman yun kung problema yun ni Claire o Kent?

0: James, gamay na lang yun o kuwang.
1: Eh, murag, pabor ka rin na. Klaro kay, sige ka niya siya.
0: Siyempre, kaysa ako nang iingon ni mo, ako ang magmadaugon, James.
1: Bantay, itong manghagis ka?
0: Dili ko manghagis kay mabdus ko.
1: Tinungol ka na?
0: Naamaw ka? Nga na di ay? Mahimo gid ay nga i-fake ang pagmabdus? Ha?
1: Oh, ako ba?
0: Mabdus ko. Gusto ka makakita sa kong record? Gikan sa kong obi?
1: Oh, natural nga makaproduce giganag. Okay na, kay dagang kailang obstetrician.
0: Ha? Tinuod na mabdus ko, itonto.
1: Believe na ko ni Juan ang kurso ni Magaw. Believe ba na kurso ni May? Grabe yun. Buhat doon ginumong tanan, araw makuha lang ginumong skin.
0: Love man ako si Kent. Siyang akong gustong mahimong bana. Mauna ang iyang papel ining kalibutana. Mahimo na ko siyang bana.
1: Ikaw nag-your Claire!

0: Uy, Ayesa. Naunsa man ka? Nagsiba kang inom og tubig. Naglain imong lawas?
1: Ha?
0: Klaro kayo nga wa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans.
1: Ma, kuan, doon ako'y problema.
2: Unsa man ang problema?
1: Ken?
3: Nakabati ko karon nga nag-school ka problema. Mahimo ba kun imo kong sultihan kung unsa ni?
1: Kent, onya na lang magsulti.
3: Magpaabot ko din mo sa rooftop.
0: Ahisa, unsa magyuday imong problema? Saman mabdos ka?
1: Simba ko ka diha mauy. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos.
0: Unsa?

0: Nasuki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ohoy! Kidney care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise?
12: Yaku!
11: Kaya panalo ka chan!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong hapon mga kasama. Adlaw nga Biyernes na mga suking tigpaminaw, Hunyo 26, tuig 2026. Mayong hapon ka natong tanan sa itong mga kasama ron nga naminaw silang tag sa tagsa ka mga radyo, 612 sa itong AM band, ug sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHP, RMN Cebu. Mayong hapon sa mga kasama sa itong mga suking tigpaminaw ron nga naminaw, pinaagi sa tuang DYHP app. Mayong hapon, kumusta man iyong hapunon mga kasama? Happy weekend, D.I. Ipila ka nato ka, no, kay makapahuway na. Tungod kay Biyernes na ron, ang uban pod kay magpadayon ugmang adlawa kasamang Jerome. Mayong hapon kaninyong tanan, kumusta man ang inyuhang kahaponon? Ato ang mga ginikanan nun nga nag-andam nagpanihapon, on sa may sudan, on sa may giandam nga panihapon mga kasama. Mga estudyante nga padung manguli sa ilahang mga panimay, gikan sa ilang mga klase. Ato ang mga driver, mga tinderog-tendera. O gato ang mga kasama o mga idol nga naminaw ron, welcome sa itong program, News Update, sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Pugoy. Ito'y mag-uban-uban mga kasama, kutom sa alas 6 ning kagabion sa adlaw Biyernes. Ato ang siren ang nagunang mga balita karong hapon na o karong gabi iha. O karong sa detalye na sa itong mga balita, mga police station sa Dakbayan sa Sugbo andam na pagdawat og mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kahayupan ilabi na sa mga iring og iro. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Sinong mong balita, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Andam na ang mga police stations na kay Subo, pagdawat o mga reklamo, labot sa pagpangdagmal sa kahiyupan, ilabi na sa mga iring o iro. Sinibis naman man kung ipanday pa sa konseho sa syudad ng ordinansahon, magbutang og animal welfare desk sa matag presentos kapulisan sa Dakbayan. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF sa City Hall, na humana pag-train sa mga police kay butang unyan ini. Matun sa labaw sa DVMF, si Dr. Jessica Maribo, nga tagduha ka pulis matag presento ang ilang paubo sa training.
3: Kay naman dyan mga reklamo about animals, dili mong butanan pulis sir, kabalong mo entertain no gingana. Sumotong nag-train ta, nag-deputize ta og mga police officers per station.
2: Mana.
4: In preparation ni sa ato ang animal welfare desk nga ordinance.
3: Yes.
2: Si Dr. Jessica Maribuhuk, ang proposed ordinance nga mag-establisar ang animal welfare desk sa matag presento sa kapulisan sa Dapayana, ginuso na ni Konsehal Philip Safra sa City Council. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dunay sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno usab sa

0: sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DYHP, RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: At ang oras mga kasama, alas 5:12 na sa hapon. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Elmi Monterde Sarangani diha sa Barangay Hipodromo. Mayong hapon, ma'am. Ingon man si Eddie Berdida, mayong hapon. Nagtanaw sa itong Facebook Live at ang mga kasama o mga idol sa kahanginan. Ugran pa dayon ta sa itong mga balita. Hotline, gitagana sa Kapitolyo nga maimudawat og mga reklamo sa mga tinunan nga mabiktima sa bullying. Kasama mo sa balita, Radyoman RV Veloso.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Usa ka hotline ang gitagana sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron nga tubagon ang mga reklamo sa bullying sa mga batan-on og tinunan sa lalawigan. Gipahibaw ni Cebu Governor Pamela Barikuatro nga gimanduan na niini ang Provincial Social Welfare and Development Office ug ang Provincial Youth Development Office pag-designate ubang focal persons nga mao'y mo-manage sa anti-bullying hotline. Lakip-usab ang gipagplastar sa mga tungaan sa kaugalingong emergency hotline numbers isip sayon nga access sa mga tinunan ug magtutudlo panahon kun dunay emerhensya. Kini agig pakig-alayon sab sa sakop sa Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines lakip-usab ang Bureau of Jail Management and Penology ubos sa Cebu Provincial School Board. Subay sa gipatawag nga emergency meeting ni Barikuatro tali sa Provincial Peace and Order Council, giaprobahan sab ang rekomendasyon sa paghimog awareness ug intervention programs ubos sa Department of Education kini alang sa mga magtutudlo, mga tinun-an ug mga ginikanan. Gikinahanglan nga ang maong mga programa mo sentro kini sa crime prevention, school safety protocols, anti-bullying campaigns, gangsterism, extremism ug radicalization. Atol sa tigob gipahibaw ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. nga nakaplastar na ang security measures sa mga tungaan. Base sa talaan ni ini, adunay 2,500 ka mga security personnel ang gideploy na sa mga tungaan sa probinsya. Nagkipsab sa giugment ang mga barangay peacekeeping action teams ug uban pang sakop sa lungsod nga makatabang sa paghatag og seguridad sa mga bata. Nasayran nga ni atong Lunes, gibulabog sa mga minor de edad ang San Jose National High School sa Tacloban City. Human kini kalit nga nagpabuto og brutal nga namusil sa mga tinun-an sa sulod sa tunghaan, diin may resulta kini sa pagkamatay sa 3 ka mga tinun-an og 13 ang naangol. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman RV Veloso DYHP, Tatak, RMN.
6: Kadtong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix. Aron nga makalahutay, tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix.
1: Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Daghang salamat kasama Radyoman RV Veloso. At ang oras mga kasama, alas 5:16 na sa kahaponon. Kining a portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa niha sa atong panglawas mga kasama. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mga idol, moinom gyud ta og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay recommended sab ni sa mga medical doctor, 100% nga gidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og tatak nga number 1.

0: sa vitamin D3 din sa Pilipinas. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa mga Life Extension Clinics din sa Cebu City na ni mahimutang sa Osminia Boulevard, doon sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o diya sa Konsolasyon na ni sa ADM Building sa Barangay Kansaga at bang sa Jollibee. Mga kasama mga idol, pwede sa mong mukontak sa numero nga 4161655 o di ba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. At ang oras mga kasama, alas 5:17 na, standby.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticone Rest Time to the rescue. Semeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Carlos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Bayou Draw Herbal Capsule.
10: Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Ang TTX 500 na.
14: Ang TTX 500.
15: Adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
15: ug antioxidants,
14: nga gigan sa palaya,
15: ug the sugar cane,
14: mga organic compounds,
15: nga effective
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500
14: sa mga
15: TTX 500
14: ang tuba
15: kontra sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500
15: epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar level.
15: TTX 500
14: ibo sa the sugar cane extract,
15: ug anti-diabetic property,
14: gigan sa palaya.
15: TTX 500
14: garantisado,
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
1: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
0: Atong oras karon mga kasama, alas 5:24 na sa hapon. O ganun pa dayon ta sa itong mga balita. Lalaki nga graduado sa kursong Marine Engineering ug kanhi trabahante sa barko nga nahimong drug pusher, nadakpan sa Baybas operation sa PNP Drug Enforcement Group 7 sa Barangay Babag gagahapon sa hapon. Suspetsado miangkon nga ang iyang supply sa shabu gikan sa usa ka piniriso sa CPDRC. Kasama mo sa balita Rajuman Arnold Bustamante.
16: CYHP Tatak RMN Report.
17: Graduado sa kursong Marine Engineer ug kanhi trabahante sa usa ka kompanya sa barko nga nagbase sa Rape Sugbo, ang bibalhin og karera pinagisamak pamarigyag Cebu, ang nadakpan kini sa gilusan nga Baybas operation sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group 7 alas 4 kagahapon sa hapon sa sitio Liko-Liko, Barangay Babag, bukid ang dapit sa Suri sa Sugbo. Ang manapuso nga nadakpan gilang si Bobby Gakayan Labitan, 51 anyos, residente sa sitio Lamakan, Barangay Babag sa Rape Sugbo, nakuha gikan sa suspitsado aga mga pinuto sa ito ang Cebu nga motimbang sa 65 gramos nga dunay standard drug price nga 442,000 pesos ang nga maong gibilin sa gidusuna sa PNP DEG sa PNP Forensic Unit 7 alang sa imong nga chemical analysis. Sa usa sa mga operatiba sa PNP DEG 7 mitug-an nga duha ka semana nilang nga gipaubos sa intelligence monitoring sa Labitan human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Human magkuha ang kasayuran gitransa kini sa usa ka pulis nga nagpailang nga mopalit og illegal nga drugas nga mobalor sa 15,000 pesos sa dihang nakasinabot kung asa mag aron makuha ang gi-order nga Cebu, gipahigayon dahil ng entrapment operation o malampuso din nga napusasan. Sigun sa kimong background investigation na sairan nga migraduar sa usa sa inilang universidad sa Rape Sugbo sa Labitan sa kursong Marine Engineering. Human makagraduar, nakasunod dayon ni og trabaho sa usa ka inilang kumpanya sa barko nga nagbase sa Rape Sugbo sulod sa taas nga katuigan og destino sa engine room. Apan gingong nagumon ni sa paggamit sa legal nga drugas, kamay nakaingon nga gitaktak ni sa trabaho ug netong 2023 misunod ni sa pagpamarigyag illegal nga drugas. Nadakpan ni netong Enero 26, 2024 sa kaso sa pagpayuhod sa legal nga drugas apan ang gawas human nakapahimlo sa plea bargain. Wala ni mutagam ug mibalik ni sa ang pagpamarigyag Cebu ug binako pa ang ihang negosyo human nakaamigo og usa ka drug personality nga nasa sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga mao'y mosupply niya sa illegal nga drugas din makabaligya sa 50 gramos ka sa bubatag simana. Ang iyang area sa distribution sa legal nga drugas mao aga mga bukirang barangay sa Sugbo. Giandam na ang kaso kalapasan Section 5 o 11, Art. Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PNP Deg 7 batok sa suspitsado. Kasama mo sa PNP Deg 7 ang inyong Radyo Man Orbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
0: Dagang salamat kasama ang Radyo Man Arnold Bustamante. Samtang atuas na niyong lakbitan itong mga pag-greetings, shout-out, ilisito na din from Camotes Island, ika ni Miyuki Parko mayong hapon. Pa-shout-out ko sa Bardinas family nga nagsige o paminaw ninyo sa DYHP. Dagang salamat, ika ni kasamang John Ray Talaid mayong hapon. Mayong hapon nga dukang kasamang Per Aragon. O niya, mayong hapon nga dukang Nazareth Borja. Jess Borja, Boss Remart, always watching and listening sa DYHP RMN Cebu. Shoutout ko sa akong mga Brad Lloyd Borja o sa Coast Guard Officer Pilar Camotes, Tata Joseph Borja o sa akong mga parents, Paulino Puling Borja, Frenzy Borja, diha sa Muabog, Pilar Camotes Island. Daghang salamat, gigan ka na ni kasamang Nazareth Borja. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon diha sa Barangay Luz, Cebu, si Carmela Veloso mayong hapon. At ang oras mga kasama, alas 5.28 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, one-stop service show caravan, ipahigayon sa Dakben sa Mandawi, Ugmang Adlawa. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Ubay-ubay nga mga libreng serbisyo gikan sa lain-lain nga pagamutan sa Mandawi City Hall o mga ahensya sa gobyerno ang mahimong mapaymuslan ug mga adlawa atol sa Mandawi One-Stop Caravan. Ang laing hugna sa serbisyo caravan ipahigayon sa Barangay Banila Gym ugmang adlawa adlaw nga Sabado. Ang mga ahensya sa gobyerno nga mosalmot mao ang National Bureau of Investigation kon NBI, PhilHealth, Pag-ibig Social Security System, Government Service Insurance System, Philippine Statistics Authority, ang PhilPost ingon man ang Department of Trade and Industry kon DTI. Samtang ang mga buhatan sa Mandawi City Hall gabuhatag usab sa lain-lain nila nga mga serbisyo naglakip sa City Legal Office, Local Civil Registrar, DRRMO alas sa medical stations niini, Business Permit and Licensing Office, City Cooperative Development Office, Public Employment Services Office kon PESO, City Agriculture, Veterinary, Nutrition, City Health, Public Information ug ang City Social Welfare and Services Office. Tuyo sa maong programa ang pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay sa maong dakbayan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radyo Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
16: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
16: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang siren ang sitwasyon diha sa gawas, particular na ang kadalanan na dinhi sa Sugbo, mga kasama o mga idol. Alas sa traffic update, ania sa ito ang linya sa Picas Linya, si kasamang Radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
20: Yes, salamat sa mga radyo Roman Ribaldon. Ini mabugnawon nga gapon o nagbalik ng detalye si Corhiner kay kasabag na radyo ng Rimals. Kuhay ganyan mga pasalos plato ni Susok Tugamay. Pero karon medyo ni lurang-lurang na o niya. Detalisik na lang no, ang atong sinati dali sa gawas kabahin. Para daw rasa sa kaponon ang kentong panahon medyo tinuon dito sa may kasadpan gabahin. Habi dili sa may bukirang bahin sa Dakbayan Sugbo. Posible Balamban or mid-north area, no? Tuburan, kaya gayag dito na pita. Pero ang dagong padung gali sa may Lapu-Lapu o posibleng may goli sa Consolacion o Compostela, pero din sa kinapusulang gabahin sa Dakbayan, medyo tinatindaan na sa Brida Pita, pero nagparayon ang kutarisik kasabag na Radyo Man Rimad, karagabag o rasa. Sa natal sa trapiko, at unahon gali sa may uptown area, gikan sa Fintios, Minyaguing to Cebu Provincial Capital, nakas natin ikawot sa lagad sa mga sakanan, slow-moving run, no? Ang mga sakanan, padung gali sa may eskina Iscario, ang Iscario Street, karagabag o rasa, gikan gali sa eskina Osmio Boulevard, padung sa may eskina Iframos o Gawan Osminya, laos rin sa may barangay Kabutaw na kasinati ni sa kaot sa dagan sa masakyanan kung gabag orasa. Padong sa may Iskari Extension o galhos din sa may ubus na bahay sa flyover Pag-ibig o ang tiilan na bahay sa flyover Dayar na kasinati na sa mga scout sa laga sa masikan padong sa Governor Quinco Banilan Talangban Road pero gabag orasan na pituan nini ang is Fortuna kung ikaka sa may Foodland o Picas din nino mas munit na laga sa masikan padong sa may Nakungol din sa may Bantal Road. Samtang ang habig din sa may de la Montaña o sa may Popjan Policy Constitution sa Mabulo Church padong sa may IT Park nakas natin sa Biscouts kagan sa masakanan karo gabaga orasa. Samtang ang dali habig sa may Cebu Business Park kung usubay ka sa kilid sa may Pag-ibig palahos din sa may SB Kabahog palahos sa kiningi ang panagdait na kasinapin sa Bigaw Staga sa masakanan karo gabaga orasa. Ang reclamation area habig sa may Esos Minya lahos din sa may North reclamation area habig sa Mandawi na kasinapin sa Bigaw Staga sa masakanan na habig sa may Swilig Street sa may Iwano Avenue Claridil lahos din sa may Bagong Daan sa Paknaan o gabing na sa Tayud na Consolacion. Samtang ang South Gabayan, ang Inbakal Sukarabagura sa mga nagsinating igaw sa laga sa masakanan, ikan rin sa may Southwest Terminal padong sa may flyover Mamuling, sa may tilang gabayan sa flyover padong sa South Gabayan, nakasinati sa Miss Gold sa laga sa masakanan. Ang ibabaw gabayan sa flyover dahil sa may Inbakal Sukarabagura sa Highway, Mudril Prandaga sa masakanan, karong gabagura sa Samtang East RP, both side, Uray Kamalakan, Gitas Talisay, o Gigantis Plaza na bilin siya ang Picas Lane, Waray, Quidao, karong mga orasa. Samtang ang downtown area, karong mga orasa, medyo ang Hotra, mo ang Colon Street. Samtang ang ubang mga daan, sama sa Mabini, Pilais, Kusalim, Ligaspi, Waray, Angay, Kabalakay, karong mga orasa sa kahaponon. May pinaka siya sa Sol Garos, kanaling kamarang sa Adlaw ng Biyernes. Gigantis Gawal sa lang sa Traffic Update, Rinyo Radjuman. Joseph Fusiano, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, Nationwide.
21: DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
3: DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo, Nationwide.
21: DYHP, una sa lahat. Weather Update.
0: Atong oras mga kasama, alas 5.34 na sa kapunon. Samtang ni mga oras sa ito ang siren ang lakat o sitwasyon sa itong panahon. Ilabi na kasamang Jerome nga nakasinati takarong hapon o medyo totaligsik o madag-umon nga kahaponon mga kasama. Atong makauban, gikan sa Pag-asa, Mactan, Central Visayas. Atong weather specialist, Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, maayong hapon.
22: Yes, maayong hapon, sir. May hapon sa tanang tipaminaw and makatong weather update. Sa samtangan, ang hangin habagat nag-apektar sa Luzon o Pilis-Pisayaan and wala sabtay ginamonitor na LPR Bagyo daw sa itong nasod karong adlaw karong sud karong hapuna. Ang forecast weather, makasinati at risk Pisayaan ang panagsang mapangalurun nga sa managumon doon natin tiyansa sa mga isolated rain showers or thunderstorms dala sa habagat para ito magpamati sa mga posible mga rainfall or thunderstorm advisory issue sa Pag-asa. Ang hangin ng sa kadagatan, hinay nga doon sa kasarangan na hangin ang magapasulabi ang kadagatan, malinaw nga doon sa kasarangan ang pagbalon. And nilisog buong kadagatan, mutawag balas 10.20 karong gabi and munas ang launa sa kitay utsos kung tagon ugma. And ang adlaw mo sa loob niya alas 6.90 sa hapon. Makalap ng latest weather update and si Kinesiana Dumdum, maayong hapon. Dagang salam.
21: TYHP, una sa lahat. Weather Update.
0: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, diha sa Pag-asa Mactan, Central Visayas, alang sa imuhang weather update. At ang oras mga kasama, alas 5.35 na sa kahaponon, samtang adita sa tuang balita sa kaulungan. Why kalibutan ang Ateneo de Manila University o Smart Communications sa mga gihimong aktibidad sa mga basketball players sa Aurora ni atong Hunyo 8 nga nilisulta sa pagkalunod sa duha ka mga atleta ni ini o players. Matod ni SILG John Vic Limulia, nigawas sa tanang mga testimonya nga wa nakahibaw ang maungtunghaan kalabot sa ilang paghimuong kalihukan o nahibawan na lang nila ang nahitabong insidente. Sa Picas Bahin, Di mo atubang umutambong sa hearing sa Senado sa Hulyo 1 ang video game developer ng Gearbox nga nakabase sa Germany. Ang maong duwa gilambigit sa mga otoridad sa nahitabong shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban City, diin duha ka mga minor de edad ang suspect kon suspektsado sa maong panghitabo. Ito oras mga kasama, alas 5.36 na sa kahaponon sa laing balita. Gipaniguro ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Babiyap sa National Bureau of Investigation kon NBI nga makigalayon kini sa investigasyon kalabot sa pagkalunod sa duha ka mga student athletes sa Aurora. Si Yap ni tambong kaganina sa buhatan sa NBI. Nunod sa gi-issue nga subpoena ad testificandum at duces tecum sa NBI Homicide Division. Ang oras mga kasama, alas 5.37 na sa kapunon. Girekomendar na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group kon PNPCIDG sa Department of Justice kon DOJ nga muhimo og evaluation, case build-up og preliminary investigation alang sa kasong paglapas sa Anti-Hazing Act of 2018 batok kang Ta Baldwin, kanhi coach sa Ateneo Men's Basketball ug lain pang napo ka mga coaching staff. Matod ni DILG Secretary Junvic Rimulya, nga matod pa makonsiderar nga usa ka klase sa hazing ang seawater training sa mga atleta, human giingong na kun makitaan kini og prima facie case nga dunay reasonable certainty of conviction base usab sa mga dokumento, statements sa mga saksi ug uban pang ebidensya nga nakuha sa investigasyon sa PNP-CIDG. Oras mga kasama, alas 5.38 na sa kapunon. Giklaro ni DILG Assistant Secretary for Legal and Legislative Affairs, Brian May Tumas, kanong adlawa, Hunyo 26 nga ang paghimog investigasyon sa giingong pagsupak sa Anti-Hazing Act of 2018 sa 11 ka mga coaching staff sa Ateneo de Manila University. Rekomendasyon pa lang sa PNP-CIDG. Buot masabot ni ini nga posible gihapon nga mag-atubang sa kasong homicide ang 11 ka mga coaching staff sa EDMU. Depende sa pagsusi sa Department of Justice kundi DOJ. Samtang mga kasama, niabot na og 235 ang gidaghanon sa mga nakalas, samtang kapin sa 4,300 ka mga natalang samdan sa pag-igo sa nagsunod nga magnitude 7.2 o 7.5 nga linog sa Caracas, Venezuela. Kini ang gikumpirmar ni Health Minister Carlos Alvarado, pinagi sa iyang statement sa state-run network nga Venezuelana di Television con VTV. Matod ni Alvarado, 24 oras nga nagserbisyo ang medical teams aron madali og tambal ang mga nasamdan. Gikaguol ni Alvarado ang pagkakalas sa kapin sa 200 ka mga individual nga matod pa nadala paunta sa tambalanan apan nabugtuan gihapon sa ilang mga kinabuhi. Kadaghanan matod pa sa mga casualty og nasamdan nagikan sa coastal state sa La Guerra nga maoy nagunang maritime ug aerial gateway paingon sa Caracas. Samtang sa laing balita mga kasama, personal nga nibisita si later First District Representative Martin Romualdez sa mga pamilya sa mga namatayan ug nasamdan sa nahitabong pagpamusil dito sa usa ka tunghaan sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Matod pa nga nihatag usab og pinansyal nga tabang si Romualdez alang sa mga dugang panginahanglanon sa mga apektadong pamilya. Sa laing balita mga kasama, nibisita si Senador J.V. Ejercito sa Cebu Provincial Hospital sa Danao City kanong adlawa. Inspeksyon ni Ejercito ang wa panahumang expansion building sa mga tambalanan. Kauban sila si Cebu Governor Pamela Barquatro ug Capitol Piso Health Consultant Dr. Nikki Catalan. At ang oras mga kasama, alas 5.41 na, DYHP sumbunganan, musunod na human lamang sa mga pahinumdom. Standby.
2: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang

0: pains. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabang sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: TTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TTX 500 ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: TTX 500.
2: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang TTX 500.
0: TTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Atong oras mga kasama, alas 5:47 na sa kahaponon. Sa makausap pa mga kasama, welcome sa tuwang program dinhi sa DYHP Sumbunganan. Niya sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos, kitaon ay mag-uban-uban mga kasama. Kini gihapon si Radyoman Remart Pugoy. Tungod kay kanong hapon kasama ang Jerome. Lain na usab ng igsuon nato ang nidangop sa tong sibianan tungod in town sa ilahang mga panginahanglan o kinini ang maingon nato nga kawad uning panahon karon. Apan sa di pa nato lakbitan nga to ang beneficiary karong hapon na mga kasama sa tuang DYHP Sumbunganan. Aduna di tay panawagan din hiya nga gisuwat ni sa papel. Ako laning basahon panawagan ko nila ni Ramil and Bayet Dumalag nga makita mi og sa og asa ni sila kay na ako'y tuyo nga importante kaayo si Lorely Talione or Margie. Mao ni ako ang cellphone number 0998 976 9880 o di ba ka sa 0928 68 800 o pwede po sa telephone number nga 887 6609. O matod pa niya, manawagan ko nila ni Ramil and Bayet Dumalag nga magkita mi og asa ni sila kay matod pa doon na siya importanteng tuyo. Gikan ka na ni Lorely Talio o Margie o niya mamahimo siyang makontak sa numero nga 0998-976-9880 o di ba kaha sa 0928-68-800 o pwede po sa telephone number nga 887-6609. Mga kasama, niya sa tuang sibianan karon ang usaka inahan nga diin ang dala niya nga istorya mga suking tipaminaw kasamang Jerome kalabot in taon sa ilahang kiningi atubang karon nga hagit sa kinabuhi particular na sa iyahang anak nga adunay sepsis acute leukemia mga suking tigpaminaw. Ang iyang pasyente, iyang anak as si Mark Dave Marzon nagpangidaron og 13 anyos kinsa kasabtangan karon kasamang Jerome nga naasa Vicente Soto Memorial Medical Center. Tuon kay padayon intaw nagpaalim human nakasinati og sepsis acute leukemia. Unya di adiri ang iyahang inahan sa tuong sibianan kaya wat na lang doon in town sila ay makining makasumbungan masultian sa ilang problema o makakuha sila ginagmayng tabang gikan sa tuang mga suking tigpaminaw tungod ug alang sa blood transfusion o medical treatment ni Mark Dave nga iyahang anak karon. Nga sa tuang sibianan si Ma'am Dorothea Mayong hapon, ma'am. Ma'am Dorothea, welcome sa DYHP.
5: Mayong hapon, sir.
13: Masa day pa nga na to, Dorothea.
5: Lastimosa.
13: Ma'am Dorothea Lastimosa. Mama ka ni Mark Dave Marzon. 14 years old na si Marzon.
5: Oh, no. Nag-birthday siya ato, sir, to June 5, diya sa Soto.
13: So diya bagid in town, sa Soto siya nag-birthday. Unsa gali ning iyang sakit, ma'am, sa imong anak?
5: Cancer, sa blood cancer, sir.
13: Or leukemia, no?
5: Leukemia.
13: Kining ikapilamanin ni mong anak si Mark Dave, or
5: ikaduha.
13: Si Mark? Ikaduha. Pilamay anak ni mo sa imuhang partner, ma'am?
5: Tolo na sila, sir.
13: Tolo, oo. So, taga pinamungahan mo.
5: Oo.
13: Asa mo dapit sa pinamungahan?
5: Poblasyon.
13: Asa poblasyon, good, oo. Taga dito man gulo na si, si Governor Pam Baricuatro.
5: Oo.
13: Dito, oo. Kaya ni itong election sa coverage, dito man ko na-assign sa eskwilahan. Nakalimut ko itong eskwilahan na basta diha sa poblasyon, dito ko na-assign. Dito sa kuan layo good kayo dito.
5: Oo.
13: Iyon sa manimong pag-aray din, ma'am. Iyon sa pag-isakyan ni mo.
5: Gikan ko sa Soto, sir. Galakaw ra ko.
13: No. Kay naaman
5: niya. Naaman sa Soto ka ron.
13: Imuhang ba na asa man ron?
5: Nang nag-atang siya sa kong anak, sir. Naa siya sa ward.
13: So naamong kamong tulo.
5: Kaming tulo dyan na adir
13: Soto. Ma'am, kanos araman ni na confine or na admit sa Vicente pag, Soto si imo, si Mark?
5: Pag ko answer, pag May 24.
13: May 24. Sabot pa sabot magkuan na mo.
5: Ay, dyan to ay ano?
13: May 24. So, 1 month usa na mo kabuwan.
5: 1 month na. Pero, ning beer, may anak siya, sir, ning nan, din hada may pag May 13 to, niya, karon kay, wala man ko sabot bagunsa ng leukemia niya. Kalitan ko, sir, kay kanang cancer ba ya, lisod na niya, aggressive pagidiyang sakit. Niya, niingon ang doktor nga, kinahanglan daw siya ikimo. Kay kung di daw siya ikimo, mga 3 months lang daw kuno ata iyahang kinabuhi. Nya mo to hila kung maya to sir nya kung mama sa di sa masugot. Mo to nya uli mi nya 3 days lang sukat sa mong paghama ni balik man siya gilanat. Nya sakit na kay tanan niya lawas hilak na siya mo to ni balik mi sa Soto pag 24.
13: Ma'am, kanus aman ni nagsugod nga na diskitahan ni or na namatikdan ninyo nga do na nagipamati si Mark, ma'am?
5: Gilantan siya sir pag second week sa April.
13: So karon ng tuiga.
5: Nya. Sige siya gatakig niya. Moto ning uli ko. Nagtrabaho, manggugusay niya. Lula raga atang ane niya ba? Niya.
13: Unsa day trabaho na to, ma'am? Pwede lang.
5: Naaman ko sa Uncle Browser niya. Sa Bakayan.
13: Coffee ko ano? Coffee shop.
5: Pero ning undang na ko pag sakit na dyan niya.
13: Ano mo hang Paris? Unsa may imo
5: construction.
13: Ba? Construction. Unya, kini si Mark, 14 years old. Unsa maning graduha karon?
5: Mo grade 9 unta sir.
13: Mo grade 9 pero naundang jud siya.
5: Karon to igaw, wag siya na enroll.
13: Mo siya na enroll in town. So na, at least nakahuman siya grade 8. Niya
5: ikaduha
13: man ni mo anak no.
5: Imo
13: ang kinamagwangan og kinamanghuran unsa na mapila na may mga edad ug unsa na mo graduha?
5: Ang kinamagwangan ako sir kay babay. Nag 18 siya atong June 22. Pero wa siya ka eskwela sir kay kanang nahot. Wala na bitay kon sa sitio sa iyang gikuha nga stra iyang
13: kurso
5: niya. Niya ang manghod pod kay grade 5.
13: So ang kat imong kinmagwangan na stop pod noon. Wa pod ni wa pa kay eskwela. Unsa man yung kurso niya?
5: Kaan HM iyang ganahan.
13: HM o hospitality and management. Okay, niya grade 5 pod ang imong kamanghuran. Unya ang imong bana nagpadayon pag
5: wala,
13: construction.
5: Wala sir kay sa pagkakaroon na adjud mi sa Soto kay makuyapan man gud ang akong anak gud sir niya dili ko kapiog bang masot-aswat niya. Ya man ang siya na sa ward. Ya kami duha diri og naay kana siya tuyo na ko pada siya pagkaon sa babaw may igo ra ko magtigtunol.
13: So katong May 24 mao man ay kanang adlaw nga nadiskitaan ninyo unsa may kanang unsa may gibati sa imong anak unsa may
5: nagbleeding
13: sis
5: ma iyang gums kay gabaga iyang gums ya ilanat niya nga walay hunong-hunong ang init abot og 42 ang temperature
13: sus so mo ato nagka-decision mo nga dad-o na lang sa tambalanan. Nilarago gyud mo diha sa Soto or napa mo
5: nagagipamiglaing mga
13: hospital.
5: Hospital sir. Kay dito sa Mua district sa pinamungahan admit siya usa ka adlaw didto. Unya ni ingon man ang kuan nga kinahanglan siya ganang kwanda sa Soto. Unya na refer mi niya 24 pa man mi sir. Niya ang iyang hilanat sige naman. Paspas naman kaya ang kunsay ang sakit niya mo tong hadlok nako kay nang lagom iyang kuko.
13: Oh sus.
5: Niya mo to ni adto mig agi mig talisay. Dito siya nagibon maro.
13: Oh.
5: Niya mo na to iya.
13: Dito na hibaw-an
5: nga mao jud niya acute leukemia gid.
13: Acute leukemia oh. Pero karon diha naa siya sa ospital unsa may kondisyon sa imong anak? Luya pa ba gihapon siya or medyo nibintah ba nga nagpadayon siya sa ospital unsa man?
5: Sige gyud po siya gilanat sir. Nya giluasan.
13: Oh, okay. Lapas na mo sa kabuan. Oh.
5: Yeah, nakimo naman na siya sir. Nya gumaga na akong problema kay kadakuan mo us-us iyahang platelet.
13: Nya. Bitaw no kay niya ang
5: platelet
13: kay kuan. Kanang sana pangitaon. Oh.
5: Nya. Wala sad mi kwarta gid nga pang pampalit sad sir kay
13: pila ba raw ganang kuan mam usa ka
5: paresis?
13: Bag o unsa ay kanang ka bag sa platelet.
5: Unit 15 sa Red Cross.
13: Sus.
5: Nya. Ang i-order sa doktor kay 4 units, 5 units.
13: Nya. So dako-dako gid.
5: Dako-dako
13: gid kandidad. Oh. Akinang lunon, sus, no? O, nisuway na mukuan, ma'am, Office of the Vice President or sa Kapitolyo or DSWD nga mga financial assistance
5: po. Sa DSWD, sir, nakasuway na ko sa Karita. Kay kato sa, wala man kung sila tambal atol, sad nga wala sila stock ba?
13: Nga. Nakakuan ka dito,
5: ayun. O, gipapalit mi mo to, nagpa-quotation mi dito. Kanang 5,000 gid sir gikan sa DSWD sa Karita.
13: Okay. Oh niya di sa DSWD I think murag 3 months pa after
5: 3
13: no,
5: months pa.
13: Makabalik mo. Oh sige lang no. Niya suway pun mo da sa Vice President's office. Naalaman din ni ma'am. Di bitos unahan sa BPI kana ni Macdo. Oo. Subayon na diha na diha ang Vice President's office. Unya do na po na sila mga requirements. Niya di pud sa Kapitolyo. Kuan ni lang. So suway gyud pud kay nama po na sila. Diha sa ilahang Cebu Provincial Action Center o Cebu Province Action Center o CPAC. Oo, na din ha, ma'am. So, maayon, no, kay nakakuan ka nga mo, ari diri sa among CBNan, kinsa may naka-suggest ni mo nga mo dangop sa DYHP sumbunganan.
5: Ako lang gid ni sir, pamuan lang gid ako, panampad lang gid ni ako, kay walang-wala na gid ni sir. Ultimo, guys, sa among pagkaon, gani sir, kanang lisod na kayo. Ako nagong siguroon kay sila na lang, andito sa taas. Kay mahal man kay gud ang palitonan sa gawas gud sir nga pagkaon. No. Mojo na ang kuna na ko nga problema.
13: Kay at least nagkakuan ka, nagka-idea ka, nadungog minimo di, nadungog mininyo dito sa pinamungahan. O dito sa poblasyon. Sige no kay di gud pud lalim nya isip usa ka inahan unsa may tawo gibati nimo nga igon ani ang sitwasyon sa imong anak ma'am nga si Mara.
5: Karon sir kanang di pa jud ko ka move on. Kay kanang kalitra kay sir ba? Abtik pa kay kong anak atong niyagi pang buwan niya. Karon lahi na kay yang panglawas sir daot na jud kaayo.
13: So ni kalitra siya ma'am sa wa pa ni ninyo na diskitan nga nasay leukemia baskog siya physically active siya.
5: Active siya sa ilang eskwelahan kanang mga activity nila. Ibong kay mga maestra nga no daw di sila katuo. Kalitra jud kaayo sir niya. Daghan man ning ingon sir nga kana daw i-email, tagsara daw ko no ang ganang makasurvive, ana. Pero, ako dyan, ipilit na ko sa inga ka nang...
13: Higyapon mawadag. Mga kasama, ato ang nadungog si Ma'am Dorothea to, Ma'am, no? Ma'am Dorothea, ang inahan in town ni Mark Dave Marzon, 14 years old, mga suking tigpaminaw. Kinsa kasamtangan in town, naka-confine karon diha sa... Vicente Soto, tungod sa iyahang sitwasyon, tungod sa iyang kondisyon nga sepsis, acute leukemia, mga kasama. Unya, sa hulagway ni Ma'am Dorothea, iyang anak, physically active, aktibo kayo sa eskwelahan. Unya, kalit lang in town ni adtoong May 24, na-admit tungod sa sigig hilanat until nga na-discoveryhan nila kasamang Jerome nga dunay di ay leukemia ang iyang anak. May kuan no, emotional in town ang inahan si Ma'am Dorothea. Ma'am, nakasabot gyud mi sa imuhang gibati karon. Pero sakto to imong giingon bugat kayo to nga pulong no nga dunay mo ingon nga tagsara ni, tagsara mo kuan pero at least suwayan na to kudob sa tong makaya ilabi na gyud nimo no nga ikaw inahan gikan gyud nas nagkuan gud ka nagantos ka pila ka buwan pila ka tuig para mapadako nimo imong anak kasi Mark Dave mo na nga dasig lagyud pud pirmi uniya kuan pud kini bitaw ang isip usa ka inahan murag imo gumo i-filter nga murag sakit na pero dapat di makita sa akong anak para siya pud mismo nga naa sa sitwasyon karon kining makaingon po siya nga mo fight ko mo laban ko kay kahibaw ko nga ang pamilya naho ilabi na ho mga ginikanan nagpaluyog yun na ho kauban na ho sa kining ako ang hagit karon sa kinabuhi. Sige ma'am ma'am Dorothea din sa DYHP ako good kay pun magpasalamat kay actually tulo na ko ka programahan kasamang Jerome na nagdala sa DYHP sumbunganan unya sa ikatulon o ikaduha consecutive days nga doon na tayo mga nagpatabang din mga kasama o mga idol mga sukigdig paminaw wag yun iuli ma'am nga piso o zero amount kay doon na good po sa to ang mga kasama mga sukigdig paminaw nga despite sa mga kakrisis karon sa kinabuhi sa sitwasyon karon doon na good gihapoy mga malumog kasing-kasing nga di magduha-duha nga mupaambit sa ilahang mga grasya tungod ug alang sa tuma kaigsoonan sama ni mo Ma'am Dorothea nga dunay intawi gi sa gubang dunay gi atubang hagit sa kinabuhi. Sige ma'am, ako kang hatagag higayunan ang ato ang mga kasama ron, mga suking tigpaminaw, dunay naminaw sa radyo, dunay nagtanaw sa tong Facebook Live, naminaw sa DYHP app ug sa YouTube nato nga live stream sa social media platforms. Manawagan ta, manuktok ta sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa itong mga suking tigpaminaw kung sa may imuhang mensahe nga to kanila, Ma'am Dorothea.
5: Sa may... Ang hapon kaninyong tanan, kanang manawagan lang ko sa mga tao nga adunay malumong kasing-kasing nga ni ako karon nga labi na gayod nga nakinahanglan og kanang asistan ang akong anak labi na sa kanang pag pagpangita sa iyang plitlit yeah, sa mga tambal yeah, walang wala gyud kami karon labi na duha na mi sa akong bana nga naa sa ospital mahinaot lang ko nga na ay mga tao nga mo anda mo tabang na mo
13: mga kasama maoto si Ma'am Dorothea ang mama ni Mark Dave Marzon nga 14 years old nga usa unta mag grade 9 student ta unta mga suking tigpaminaw pero naundang in town tungod sa iyahang sitwasyon sepsis acute leukemia ang kondisyon unya ni ay taon si Ma'am Dorothea ang inahan sa tuang pasyente nanuktok sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kasing-kasing mga kasama kay yawat na lang makaabag tano sa mga panginahanglan sa ilahang pamilya ilabi na alang kang Mark Dave nga nanginahanglan og daghang platelet niya sa ilaha pang mga medical treatment mga suking tigpaminaw mga kasama pwede mo nga mupadangat sa inyong mga donasyon og tabang adto kang Mark Dave pinaagi sa kong GCash number 0993-213-6011 Remart Pugoy again ako ang usbon 0993-213-6011 Remart Pugoy manuktok mi sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing bisan 25 centavos peso 5 10 pesos 20 mga kasama dako na kayo ng tabang alang sa ito ang beneficiary karon nga niya sa itong sibianan nga si Ma'am Dorothea tungod alang sa ihang anak ang dunay sepsis acute leukemia. Ma'am, kanisi Mark Dave, unsa man tay panganduy ani ma'am ni share ba nini mo unsa tay gusto niyang makabuot?
5: Gusto gyud siya ta mahuman og eskwela, sir.
13: Honor student ba nimo hang anak, ma'am?
5: Dili noon, sir, pero
13: pero consistent siya
5: Ning anak magari siya nako, sir, tong nakuyapan na manguna siya dira sa
13: eskwelahan.
5: Dili dira sa karon sa
13: sa
5: ward.
13: Sa ward.
5: Yan, nang hilak siya kay di na daw kuno nangiob na daw kuno iyang di na siya kita daw si papa. Yan, nang ana siya nganong ingon ani man kuma nganong ako pa may nasakit. Gusto pa man ta ko mo eskwela.
13: Sus Ginoo ko. No niya isip inahan Ma'am Dorothea unsa may imong gibati ato nakadungog ka atong mga pulong sa imong anak nganong
5: sakitan ko.
13: Sa kadaghan ako pa man mao niya doon na pamunta ko'y pangandoy.
5: Sakitan ko, sir. Kanang marasag mablim po na nga kung kagalingon ba.
13: Mm.
5: Kibaw pa lang ko nga maudin na iyahang yang kuanan karon sa sinatian karon nga masakit siya may pag ako na lang wala na lang guro na ko siya biyaing wala lang guro ko na narbaho para ako siyang matama ako siyang lang matanaw una siya lagi pamati di mo na ko madawat nantod karon good sir
13: pero ikaw sa imuhang bisan pa sa imuhang gibati ron kung nakas atubangan ni Mark Dave imugyong ipakita nga.
5: Pilit na lang gid na ko nga okay. Ako siyang ako siyang ika nagidasig na ko siya. Kinamay usahay sir ka nang maghinoktok man siya.
13: Ito no, kay posible na gunauna siya nga maulag ito, nga nung ako pa man. Uy, nga nung ingon ani man hong gidangatan. Mo nang importante po kaayo, ma'am Budorthea, nga kamo sa imong partner, sa imong bana, sa papa ni Mark Dave, kanang makita gid po niya nga kanang naagid mo isip mga ginikanan mo na nga nakasabot ko sa imong sitwasyon nga bahala guol balag mohilak ta di ato lang tago na to ang kaguol atong paghilak di lang nato ipakita gyud sa atong anak kutob sa atong makaya kay kini bitawng dako man po nang factor nga makita po nila nga ang ila ang dunabay kanang duna siya kauban bisan pa man og ingon ana ihang sitwasyon karon ma'am Dorothea, as of now na natay 1,300 pesos. Daghan kayong salamat. Ato ang basahon mga donation. 1,000 pesos gikan ni 8207. Daghan salamat kasama. Unya 0792 nga numero 300 pesos. Thank you kaayo. Unya sa bag-o lang naka-tune in mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyong mga donation sa ako ang GCash number. Nasa to ang live stream pod karon din sa Facebook. 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, ako ang Usbon. 0993-213-6011. Remart Pugoy. Ang ato ang reklamante, ato ang pasyente karon beneficiary mga kasama niya sa itong sibianan ng Usaka, inahan nga si Ma'am Dorothea, kinsang iyang anak nga si Mark Dave Marzon, nag-edad o 14 anyos. Doon na intawi sakit sepsis acute leukemia ug kasamtangan intaw ni silang naa sa Vicente Soto karon mag usa ka buwan na kapin kauban ihang bana kauban ang amahan ni Mark Dave sila intaw nagbantay sa ilang anak unya tungod sa ilang panginahanglon ang ilabi na gyud sa platelet ni Mark Dave ug sa mga medical treatment pa morning ni dangop intawon sila sa tong sibianan karon mga kasama ug mga suking tigpaminaw. Ma'am, diha sa usa ka buwan namang gyud mo diha sa Vicente Soto, giunsa man taw ninyo kani inyong adlaw-adlaw panginahanglan kaning pamalit sa iyang mga tambal, mga resita ni Mark Dave, inyong kaon or mga uban pang lakaw-lakaw, ma'am?
5: And answer, ang iyang mama magpuli-puli laghatag og kwarta nga budget lang gyud mi maayo, sir.
13: Mama ni
5: mama sa ako ang bana. Ako igsuon ginagmay ra gud sir nya. Budget lang gid ako usahay gani sir kay di na lang ko makaon og pamahaw tingbo na lang nako panihapon nana na lang kay mahal man gud kaayo gud ang palitonon sa gawas nya akong siguroon ang sila na lang kay akong anak di man mukaon sa rasyon
13: kay ganong ganong di man po siya mo di siya ganahan
5: dili daw siya ganahan sa kanang lasa ba mangita siya
13: wala siya pang lasa ma'am or wag gana po dihang lawas nga ko ano nya unsa man intaw kuan ra dextrose lang kuan lang
5: gidextrose na siya karon sa kay lugaw lugaw na siya kay ang iya hamanggong diri niya daghan kay gluas nahubag gani nya iya sang gums kay inamurag ni tubo ba nya kung muus-us na gani na iyang platelet mo nang magbleeding siya.
13: Minang need na abunuhan gyud dayon nya unsa to per unit
5: 1.5.
13: Susno niya, manginanglan mo, tag-upat.
5: Kadakuan, raba sir, taga-session na ginanamo. Sa mong chemo, first chemo pa lang na mo na karun. Ya, daghan na kay may dugoon niya na among naabuno. Kanang mapasalamat lang pod ko kung naay available sa Soto o di sa blood bank. Pero daghan man kayo may nanginahanglan, good sir. Mana nga, inig-addo na ako dito, inquire na ko. Mayingon ta na sila, sorry kayo ma'am, nga hot dan jud mi ma'am.
13: Unsa man ay blood type ning imuhang kani si Mark Dave ma'am?
5: Koan B+.
13: B+. So, no niya, ingana nga, ingana inyuhang sitwasyon karon niya, kinibito ipakaon ni mo, igatiman ni mo ni Mark Dave, sa mga imong isulti-sulti niya para siya po kaning magpabilin gihapong madasigon bisan sa iyang kahimtang karon.
5: Iya, mong papa karon may tigpakaon, good sir. Inon lang siya sa iyang papa nga, kaon lang dong kay, nang ilang pagpakawa sa paglao, maayo ra lagi ta. Niya mo, ingon siya nga, pabuha naman ta pa, nganong wala palagi ko na ayo. Ning samot lagi ko grun, daot na kaayo ko.
13: Just in town, oh. Yeah. Ni Kwan dyan siya, ma'am, niniwang siya.
5: Lahit na dyan kayo yung panagwin niya karon sir, daot na gyud. Nakuya pa na yun na siya sa CR, kay tungod-tungod, sige kong pinangita og platelet sir ba. Niya ang kinahanglan ato, kay upat ka unit. Niya, dugay dyan kayo ko kakita. Ning ato na siya sa CR, nakuya pa, bitaw na siya sir. Kiluspad na gid kayo siya, wala na jay dugo. Sige nag-ingon ang doktor nga, asa na inyong platelet kaya itong abunuhan si Mark Dave.
13: Yung sa umang taon niyo mo inagtubag.
5: Ano na mo, dok, wajad mi kakita, dok. Kaya wala may available sa, dira sa blood bank. Unya, huwag na amang gani sa lae nga blood bank, wala sad mi ikapalit.
13: So no, so naminaw ron imuhang imuhang bana o si Dave sa iyang kuan ron nga ward, naminaw ron sila unsa may imuhang mensahe sa imong anak, ma'am.
5: Dave, ay alam pagkawa sa paglaom dong ha, buhato ni mama ang tanan. Kuan lang gyud, laban lang sa to ang kahimtang karon, di man tika pasagda na aram ako pirmi. Ang ako ulang ani manikamot lang gyud ko nga makakita ko platelets nimo inig sa dili pa ka makimo sa imong mga schedule nimo. Kita as pa kay taxation nga ato ang maabuton. Laban lang gyud, ay lang gyud papakawa sa paglaom dong.
13: Pasilan kabugat sa dughan mga kasama no kining emotion sa usa ka inahan in town. Nga matud pa ni Ma'am Dorothea, maningkamot lang siya, maningkamot gyud siya tungod og alang sa ihang anak in town. Nga makasama daghan kayo salamat sa mga nipadangat sa ilang mga donasyon, Ma'am Dorothea. Update din sa tong GCash, duna natay 4,784 pesos. Oo, thank you kaayo ato aning basahon ang mga nipadangat dili sa ilang donasyon. Daghan kayong salamat kay inibitawang di wa mo personal na kaila ni Ma'am Dorothea nakahimamat, pero wa mo nagduha-duha nga nitubag sa iyang pagpanukto.

0: 100 pesos gika ni 9841, daghang salamat. 1,500 pesos gika ni 8462, thank you. 49 pesos gika ni 8141, daghang salamat. Uniya 500 pesos gika ni 1439, daghang salamat. 250 pesos gika ni 5864. Mga kasama, alang sa buot pang muhatag og donasyon ngadto kang Mark Dave o ngadto nila ni Ma'am Dorothea, pwede kayo ninyong ipadangat sa kuang GCash number. Makita sa tong Facebook Live karon og sa mga naminaw ron sa ilang mga radyo, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remark Pugoy. Unya, as of now, ma'am, doon na tayo 5,434 pesos. Thank you, kaayo. Laing 500 pesos gikan ni 4791. Daghang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 2994. Thank you. 50 pesos gikan ni 3386. Daghang kaayong salamat. Ma'am Dorothea, no, doon na tayo 5,534. Kining amount, bisan pa man sa kakrisis karon, dako na gyud kaayo ning kantidad, dako na kaayo yung tabang alang kang Mark Dave. Ma'am, unsa may imuhang mensahe sa atong mga sukigtig paminaw karon nga ani padangat in taon sa ilang mga blessings ngadto sa imong pamilya, ilabi na gyud alang kang Mark Dave, ma'am.
1: Salamat kayo ninyo, dako na gyud kay nigtabang sa akong anak. Ang Ginoo na lang mo ay magabaw sa inyo hang kamaayo.
0: Makasama mauni si Ma'am Dorothea alang sa bag-ulang naka-tune in sa ilang mga radyo. Ang atuang beneficiary kanong hapon din sa DYHP Sumbunganan, usa ka inahan si Ma'am Dorothea, taga Pinamungahan si Buni sila. Uniya niya dinhin nanuktok sa atuang tagsatag sa mga kasing-kasing kay ang iyang anak na si Mark Dave Marzon, 14 years old, kasamtangang na-confine diha sa Vicente Soto, nasa Vicente Soto tungod kay 1 month na ni nga nagpaalim, padayong nagpaalim tungod sa iyang sakit nga sepsis acute leukemia, mga suking tigpaminaw. Usa ka grade 8 student, mag-grade 9 na unta, adunay pangandoy, consistent sa iyang pagtuon, o buot gyud nga muhuman sa iyang pag-skwela. Usa ka aktibo nga bata, apan sa usa lang ka pamilok, dunay na siya sa iyang pangidalon 14 anyos kasamang Jerome, dunay na giatubang hagit sa kinabuhi kining iyang gibati karon iyang sakit karon nga sepsis acute leukemia. Nya matud pa ni Ma'am Dorothea nga permisi lang manginhanglan og platelet, B plus to ma'am no ang iyang blood type, unya ang maong blood type pod. Kuan pod daghan pod ang inahanglan mauna nga giabagan na gali nagtinabangay in taon sila sa ihang bana. Mamo si pangan sa tuang imuhang partner, ma'am?
1: Jmar Marzon.
0: Si Sir Jmar. O si Sir Jmar ang bana ni Ma'am Dorothea nagtinabangay in taon sila unya dito, ma'am, sa inyo ha kinsa may gibilan ninyo sa inyohang duha ka mga anak in taon sila
1: ang mama.
0: Imuhang mama. So sila siya in taon kuan nagatiman po siya.
1: Nagatiman. Luoy lagi kaayo. Sir kay kanang ang ilaha sa ditong mga ilang panginahanglan. O nya nag-eskwela ba ya ang manghod?
0: Ang grade 5 no.
1: Nya wala na gid mi hatag-hatag kay tungod ani sa among problema karon. Kay kung makakwarta man gani mi ginagmay, di gid na mo sila mabahinan kay kulang raman. Labi na magsigilag kausos ng ihang platelets sa kong anak. Magsigilag mig abono.
0: Sus no. Unya kining gikan sa pagka-ari ninyo sa Soto, nakauli na ba mo dito sa inyong panimay? Ang ikaw lang or imuhang bana?
1: Ako lang makauli. Kanang magkuha mis akong ilisan. Pero balik ka sa dayon.
0: Tapos kuana no, kinibitang balag yun ani ang sitwasyon. Pero kung bitaw, gibalansi po ninyo ang inyuhang kining adlaw-adlaw nga panginahanglan dito na kay mga anak niya, dili pod mas labing nang inahanglan pod in town si kaning si Mark Dave. Unsa may ingon sa doktor, ma'am, posible ba nga kaliwat ninyo ning mingon ani or dili siya hereditary no nga kaning leukemia no na kuan lang gyud nga mga kaingon gyud ta nga naa gyud ingon ani si Mark Dave. No, so mao gyud ni makakasama mabitaw na kasamang Jerome no nga kita kanang the fact nga kining mumatata nga nasa kapis kay atong panglawas baskugta wa tay gipamati dako kayo nang kining blessing nga ato ang sugaton ang laing adlaw sa kinabuhi.

0: nga baskugta. Wana dako kayo ng blessing kay dunatay pipila sa itong mga kaigsuunan in town, nagantos nga kinibitawng lain na sa nga adlaw, bahalag nagantos pero padayon gihapon sa kinabuhi kasamang Jerome. Makasama doon na natay 7,884 pesos, ma'am Dorothea. Dagang salamat nga tukang gipaagi sa Maribank, no? Ending sa number nga 4700, dagang salamat 300 pesos. 100 pesos gikan ni 3208, dagang salamat. 200 pesos gikan ni 3592, thank you kaayo. Laing 200 pesos gikan ni 5427, dagang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 3647, dagang salamat. Pinaagi sa BPI, last og number nga 2546, dagang salamat. 200 pesos gikan ni 1687, dagang salamat kasama. Uniya ni paambit sa iyang grasya, 100 pesos 2694, thank you kaayo. Uniya, alang sa gusto pang mupadangat mga suking tigpaminaw, ang ako ang GCash number alang in town kang Mark Dave, pwede mong mo send o mo padangat sa inyong mga donasyon sa akong numero nga 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Unya, ma'am, doon naman tayo pipila sa itong mga kasama ron nga bag-ulang naminaw, bag-ulang ni-tune in sa ilang mga radyo, manuktok tagbalik sa ilang tagsatag sa mga kasing-kasing aron nga makahibapod sila kung unsay sitwasyon gyud sa imuhang anak, ma'am, karon. Nawagan tagbalik, ma'am, sa itong mga usoking tigpaminaw na naminaw nato karon.
1: Manawagan ko diha ninyong tanan nga nanginahanglan ko karon og hinabang sa ko ang anak bisag piso-piso lang para makapalit ko og ganang platelet sa iya ha kada kimo niya. Manginaot ko nga makatabang mo na ko og pasalamat ko sa inyohang matabang ang ginoon na lang gay maggabaw sa inyohang kamaayo.
0: Mato mga kasama si Ma'am Dorothea, ang mama in town ni Mark Div Marzon na dunay sepsis acute leukemia. Uniya kasamtangan in town ni silang naapa sa Vicente Soto karon doon kay kapina sa usa ka buwan na padayon nagpaalim in town ang iyang anak nga si Mark Dave. As of now, naanatay 8,134 pesos. Thank you kayo mga kasama, no, kay kinibitaw ni tubag mo sa pagpanuktok sa inyong tagsa-tagsa ka mga kising-kasing gikan o human ni dangop sa tong sibiana din sa tong program DYHP sumbunganan si Ma'am Dorothea. Dala inton ang ilahang istorya sa kinabuhi, particular na ang sitwasyon sa iyang anak karon nga ang maong 14 anyos nga batan-on doon na untay pangandoy kasamang Jerome, but untang mo padayon sa iyang pagtuon, muhuman sa iyang pagskwela, mag-grade 9 na gani unta, apantungod sa iyang sepsis acute leukemia, wa in taon sila naka-enroll karon nga school year. Kay di man pud pwede, ma'am, no, ma'am Dorothea, nga mag-modular siya, kay di yun makaya sa iyang
1: bawal daw, no,
0: bawal po, no, so mas nanginang lang yun siya kaning kinang
1: unsa ni kinangupahaway lang unsa sa iyang
0: pahaway.
1: Kay lisod pagit kay iyang sakit, sir, di gid siya pwede nga ma-stress. Kay kuan man good ingon ang doktor, aggressive daw, paspas kaayo.
0: Aggressive, oh. Ma'am, kada kuan ninyo, kada chemo ninyo, gawa sa kining platelet nga tag 1.5, doon na pa'y ubang yung pong mga panginahanglan, ana, or kuan pa?
1: Kanang ugulay sila'y available nga tambal, sir. Kanang pang-chemo, makapalit yun mi sa gawas.
0: Di kantidad po nga mga
1: di kantidad, no? Sad siya, sir. Kanaasad ang amo ang panguan mo, panginahanglan dira, sir. Labi na gamay ra kayo sweldo sa akong bana kung makabalik man gaya siya og trabaho.
0: Oo.
1: Kanang kulangon ra gyud, marigid siya ka impatar sa namutanan sa akong anak dito sa probinsya. Kulang ra gyud siya.
0: No, niya karon pod nga in town nga ikaw na niundang ka sa coffee shop, unya imong bana niundang pud sa kining
1: construction
0: work, working niya, no, pagka construction worker. So kinibitawng inyo gyung gibalancing nga bisan pag naundang ta sa kining atoang panginabuhian, maningkamot gyud gihapon, tungod kay kaybaw mo mismo isip mga ginikanan nga nanginahanglan gid pod ninyo ang inyohang anak si Mark Dave. Gawas nga kinibitaw dako gid mong panginahanglan sa financial ma'am kay manginahanglan man gyud labaw sa tanan kanibitawng suporta nga kini mga panahon na dapat naamo sa kiliran sa inyong anak si Mark Dave. Mo na nga sa kung ikaingon ka ganina pod no dako pod kayong butang nga kanang magulo na maghinuktok si Dave pod kay maka adto maihama posible iyang maunahuna na kung baskog pa kuron napadayon sa pagtuon kung baskog pa kuron waon ta ko naka kinibitawng nakahasol nilang mamag papa. Pero despite ana kanong makita gyapon nimo nga nagyapoy dasig gyapon nimo hang anak mo nang mamotivate pud ta isip gini kanan ma'am ano ma'am Dorothea nga mukuan gyud gyapon di ta mawad-an og kining paglaom og impo siyang usa po mo mukuan pud siya nimo ma'am mo share pud nimo ma'am nga nga ma kuan unta tuan unta krus iskwelahan ron sayang
1: magtawag-tawag ra lagi mi sir sa ubos kidi man ko kaso dito usa ra man gyud nya man adan siya nako ma okay ra kadiya ma kumusta imong katuog ma ingko bahalag wa koy tarong tulog diri sa gawas dong importante ikaw dong pagpakaayo lang sa diha ayo lang sa kugunuhon na ah. Siya unsa imong gibanigma nya makakita man siya nako sayo nga karton tra akong gihanig dira mag sa semento or sa yuta sahay magsandig lang mi atong dakit kay
0: oh sa may ko ano nay manay gakit diha
1: adto mi didto nya uwan maglingkod na lang engko ayo na lang kugunuhon na adong ang importante nga ang ikaw pagpakaayo nganha ha. Siya uga pa ko nasakit ron ma, marag dili gid ka magingon ani ron. Eskwela na unta ko. Akong mga akong mangho didto nang naauntay nagatiman na ata kompleto unta ta. O sige lang ma. Ay lang pagpakawa og sa paglaom dong maayo ra lagi ka siya. Ma. Kay magunit man guna siya cellphone good sir, makawat siya si gunit. Iya ma day nang i-research ang kanang iyang sakit.
0: Oh, mag-research in town siya.
1: Ana siya ma. Kasagaran lagi makay ang akong makita inig research lagi makay mga wala lagi sila. Muto nga ako na diyang ingnon ang iyang papa nga ang cellphone. Ikuan lang gyud ayaw ika nang ipaapupan niya sa iyang higdaanan. Tagui lang kay maguol manggod siya. Siya nagoy ka usa dira sir nga ingon lagi siya makapoy na lagi kaayo ko. Yung ano anak ko, ayos, igkapoy-kapoy dong. Naning kamot, mangani ko dong, bahalag ka ng lisod ka, ayaw ta dong, bahato na ko, para maayaw ka. Basta, ikaw, liguna lang, gadi mong kaagalingon. Di man ka namo pasagdan.
0: Bitaw no, ma'am, kuan. Kining bugat kay itong mensahe ni kuan, imuhang bata si Mark Dave. Sakit sa dughan o isip kuan oo kaning isip po sa kaanak pod ma'am Dorothea di gud malikayan gud pod pero importante kaayo nga kung ingon ana man iyang mga kuan kung mag-research siya about sa iyang kondisyon ayo gud pod siya kuan na ma'am kining i-motivate gyapon siya nilabos sa tanan di gud ta ma limot og kanang mag-ampo sa labang makagahom. As of now, mga kasama, doon na natay nalikom nga 9,441. Thank you kaayo. Uniya, pwede pagyud kaayo mong mupadangat sa inyong mga donasyon sa tuang GCash 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy, alang intawon sa tuang binipisyaryo karon mga kasama, usa ka inahan nga nidangop sa tuang sibyaanan tungod ug alang sa iyahang kining anak nga dunay sepsis acute leukemia nga kasamtangang naa karon sa Vicente Soto. Niya, doon na gid sila yung mga panginahanglan, ilabi na gid sa medical treatment, mga tambal o ilabi na gid sa blood transfusion o platelet. Alang kang Mark Dave, nga giingon na ni Ma'am Dorothea kaganina, matag session nila or matag unit sa maong platelet, nasa 1,500 pesos. Niya, naundang in town ang mga ginikanin ni Mark Dave, si Ma'am Dorothy naundang sa iyang coffee shop nga gitrabahuan, niundang pud sa pagka-construction worker ang ihang bana, kay nag-focus sila sa pag-adiman in town ni Mark Dave. Mao na nga, sige lang ma'am, kanang doon naman tayo tagsa-tagsa ka mga pagsuway hagit sa kinabuhi. Sige lang, kay isip pamilya, kinibitawang doon naghapoy pagtinabangay. Unya, kini nga amount nga to ang natigom karon, nagpamatuod ni, di lang ni basta donasyon, di lang ni basta tabang para kaninyo, pero ang mensahe ani nga, bisan pa man sa inyuhang nahiaguman karon, inyuhang nasinating problema karon, wa mo mag-inusara. Kining mga sukingting paminaw nato nga, wa ni sila nakaila, wa nakahimamat ni mo, wa nakaila si mong anak, pero wa nagduha-duha nga mo pa ambit sa ilang mga blessings. 9,511, ma'am. Dako na kayo ning tabang. Niya, timan inga, wa in taon nag-inusara si Mark Dave. Wa nag-inusara tungod kay naamu isip yung mga ginikanan. Niya, kamupod nga mga ginikanan. Wa pod mo nag-inusara. Kay, kining ato ang mga kasama ron nga naminaw. Ilang mga pag-ampo, ilang mga tabang. Dako kayo ning butang. No, dako kayo ning butang at alang sa inyong pamilya karon bisan pa man sa hagit ng inyong nasinati karon. As of now, doon na natay 10,211 pesos. Thank you kayo mga kasama. 10,211. Unya, napupo sa mga tuwang oras. Pwede gapon mo nga muapas sa pag-ambit sa inyong mga blessings sa akong GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011. Ma'am Dorothea, unsa nalay imuhang panapos ng mensahe, unsay kinsay gusto nimong pasalamatan, ato ang mga suking tibaminaw, unsay pay imuhang mga mensahe sa di pata magtapos atong programa karon.
1: Sa tanang ning hatag karon, ug ni hatag ka namo karon og tabang, dako kayo kog pasalamat ninyo. Salamat kaayo nga bisan pa man sa amo ang kahimtang karon naapagi mga tao nga malumog kasing-kasing nga way pagdoduha sa amo ang pagtabang karon sa among kahimtang. Ang Ginoo na magabaw sa inyuhang kamaayo. Salamat kayo sa tanan. Dako na kayo nagtabang sa ako ang anak.
0: Okay, daghan pong salamat ma'am Dorothea dinhi sa DYHP RMN Cebu, in behalf sa mo ang kinadibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, daghan kayong salamat pod kay usami sa imong gisaligan, usami sa imuhang kining giduulan, ilabi na itong program DYHP Sambunganan, daghan pod kayong salamat. Kami po diri kinasingkasing pod ka namong gidawat, kinasingkasing pod ming niabag kaninyo, pinagi sa mong microphone o labaw sa tanan kining among mga suking tigpaminaw nga in town, naka-likom in town ta, Ma'am Dorothea, no? O 10,611. Daghan kayong salamat. Sa di pa taba na po, mutapos ato sang pasalamatan ni 200 pesos gikan ni 1217. Daghan salamat. 100 pesos gikan ni 6327. 100 pesos gikan ni 6249. Mga kasama, thank you kaayo. 200 pesos gikan ni 1732. 500 pesos gikan sa pinaagi sa Paymaya, no? Katapusang numero 1217. Daghan kayong salamat. 50 pesos gikan ni 2390. O sa tanang mga nipadangat o ingon man sa tanang mga nagampo karon alang sa kaayuhan, hingpit nga kaayuhan ni Mark Dave Marzon, thank you kaayo ninyo mga kasama. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok, ato ang regular anchor ng program news update o DYHP Sumbunganan, kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pikas Lawak, si kasamang ni, kasamang Jerome Yap, o ni, si kasamang Niams Quiñones Pod. Dito sa ato ang transmitter site, kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, kasamang Alan Taladua. Ako usab ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remort Pugoy. Nagpasalamat sa inyong pirming pagtabang o pagpaminaw sa DYHP RMN Cebu. Musunod na, mga asoy ni Kuya Gulyat. Mayong gabi, ika natong tanan. Oras mga kasama, alas 6:32 na sa kagabihion. Radyoman
2: Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: kain masundan og langaw ang iyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya Bulan.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mauna istorya, niyabtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na ko, Digo.
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gitinguha sa Marcos Administration ang hangtod sa 91 bilyones pesos o 1.5 bilyones dolyares ng financial assistance gikan sa Asian Development Bank o ADB. Kiniaron mapadali ang pagtubag sa ongoing energy crisis ng gitubang sa nasod. Ang kagamahanan tinguhang mutap sa Counter-Cyclical Support Facility kung CSF sa Manila-based multilateral lender aron pagputeher sa ekonomiya sa nasod gikan sa international spillovers na dunay koneksyon sa panagbangi sa Amerika ug Iran. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayon, gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Mate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Sa opisina, pero may bakang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
18: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
19: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
20: Pag may acid, Supracid.
19: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
20: United Home.
18: Unilab yan.
3: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
21: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
22: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa tong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
21: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
23: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng petsang na pagkasunduan.
24: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
25: Ganyan ang Pinoy.
26: Ang Pilipino may isang sagda.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3. Dito ako, believe.
29: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
30: Rest time to the rescue.
31: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Nabiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot.
33: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
34: May buhay sa makabuhay!

0: awak na, kuaruta, api cabe cai sebentarun, birnis. Oh, makita taninyo diha sa ilayah, Cordoba, ilayah Cordoba, barangay Babao Cordoba. Mao na makita taniya sa drama nga duguluan, satan ang bakak, ikaw tinud. Tanawan ninyo nga nung daghan kay nang imbitara ning drama, ha? Tungod kay lahi ni siya nga drama sa obang drama, ha? Oh, mao ning atuang, satan ang bakak! Ikaw at tinuod nga sinuwat ni Kujal Francis Paris. Unya nga ito ang nag-sponsora na walay na itong mga barangay opisyal si Attorney Arthur Digamo ang itong barangay captain ug sa tanang mga konsihales ug sa tanang mga workers din na sa ito ang barangay, ha. Magkita tanin nyo diha. Karong gabi eh, tanawa ninyo mga kaigsunan. Inday Angelica Imbong, tanaw niya ani inday. Kudili ka busy kay para himuon sa kanamong artista balik. Sa tanang bakak ikaw ang tanong doha, karong gabi magkita tadiya sa barangay Ilaya, barangay Babao Cordoba, sityo Ilaya. Okay, magkita tanin nyo mga kaisunan sa drama sa tanang bakak ikaw ang tanong. Okay, mga bata mga kasama, andi akita sumpay sa kung aso ninyo ni si Manawang Nang inusong mo doon pipitabliya di ako. Sige, pagkutaw mo kay para aligri kayo ug hakulbahinam na kayo ang atong aso ninyo nga balbal, ang asoy nag Gi Asoy.
1: Hoy, kiling na kayo ang Gi Asoy kukon kaninyong sugilanon mga apo ko. Aunsa man, nakagusto mo sa akong asoy?
2: Onyo! Hindot ka ayaw!
3: Ako lagot ko muna! Gay kigo, adtuon to na ako.
2: Sige, Bausoy, padlungon ka ayo.
3: Nya, mura na siya kay Bausoy, kibuhat, suko-suko pa kuno hay.
2: Mausoy.
1: Stoy.
3: Adtuon to na ako.
1: Ay, okay. Paminaw.
2: Lagot.
1: Wa pa kita mahuman, pero naan na gyud tingali kamoy nakuhang mga maayong pagtulunan, o.
2: Oh, naanag yun.
1: Abi ko no. Example, sa moral lesson nga imong nasabtan sa akong asoy karon, predicts.
3: Nanasad. Palo, kanang kinahalan nga mutuman yun sa kanang gimandos mga giniktanan. Kanya, dili pasukod si mama o si papa.
1: Ikaw, gitli.
2: Jit-jit, mangkulong.
1: Jit-jit yan.
2: Kuanlo, dilikid mo supak sa ginikanan. Kunya magbinuutan para pangkaon sa parents.
1: Pipila lang ka na sa daghan dun kaayong leksyon nga itong makuha sa maong sugilanon.
2: Sumpay na lo!
3: Kaya, siki-siki. Sumpay na lo, siki-istory noon. Ganahan akong bino, bisag makalagot ka sa puni. Sige, ragigun nga. Kwan, minaw, makugod, minaw, limot lang ko, ano?
2: Ikaw, maukyod, lalupunso, sumpay na dayo, no?
1: Lingkod. Sige. Mupadayon ko sa akong pag-asoy.
4: Sige, Dado, maulintas ato.
5: Ipatol ko kamog sa kinanihugo.
4: Salamat kay Kapitan.

Buntag na lang ang panood ko makatok. Wa nagkikuganahi ining pagpuyo. Dili kini mo akong gilauman para sa mga anak. Nagbata siya kanunay kung gimaymayan sa maayong mga buhat. Apan karon, igo lang maminaw. Apan wa itisok sa kaisipan. Ay, hambot kimutok ah.

0: Maitusa ko sa atong uma dekate. Dagan na siguro o guwang ang mga kalbasa dito ron.
1: Oh, sige, pag-amping.
0: Oh, salamat. Si Bonnie, ha? Ang dami og pamahaw aron itigbangon niya, makapamahaw din siya.
1: Dili ko mo atiman og batang ang badlungon, Huming.
0: Dekate.
1: Napuno na ko. Gikapoy na ko.
0: Musurundir kasi mo pagkainahan sa atong anak.
1: Ngano? Nihatag ba siya og bilis akong pagkainahan? Di ba wa, mansap?
0: Day.
1: Baliwa man lang gani niyang ako mga pong.
0: Bata pa ito nas dong Bonnie. Uy, unsi pa na siya. Paingon pa na siya nga mudusi.
1: Kanusa na siya makat-on di ay? Kanawa mahimo siyang responsable o niya nagmatiguang na siya?
0: Day.
1: Magmatiguang lagi. O gibabiklimas balbal.
0: Ginoo ko tao ni mo, simba ko ka, uy.
1: Kung gibaliwa lang niyang ako mga pong, pwes, akong piyungan ang pagtalikod sa kaakuhan ako isip iyang inahan.
0: Magkahimo ka ni Hana?
1: Oo! Oh! Makahimo ko, Huming. Makahimo kay ko.
2: Sa dili ba ko mo padayon, pahinumdom sa ta.
3: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
14: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
16: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
16: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
19: Paragis Bila-Bila.
21: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Latapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Karagihan imong mga bunog ug mga gara sa kalawasan.
1: Mo kinresulta silang pagukod nako kagabi. Eh. Amahan ko aring ongo.
0: Magbayad sila rini.
1: Ang sabuhaton mo, amahan ko.
0: Kinahanglan nga doon ay mamatay sa mga tanod sa barangay nga nigukod ka ni buo anak kong mailing niya. Doon na yun doon niya ay usay kanilang mapapas, mailing niya. Mapapas!
1: Amahan ko,
0: bayra nila og mahal lang mga bunog og mga garas nga imong nahiaguman. Unyang gabi, may kuhaon ako kanila.
1: Mupatay kag usa ka tanod?
0: Mapapas. Papas. Oh, aron ipangangat, ipadangat nga to kanila ang akong

0: Kapitan, nganong imo makong gipatawag?
1: Hugo. Mm. Bahog ti pa uban sa imo mga tanod ang pagpatrolya karong gabi. Mm. Hugo.
0: Kaya nga naman kap?
1: Pasinog mo ni Maos ang balbal sa iyong pagukod niya gabi.
0: Bitawsan, no?
1: Mau ka na. Hugo, kinahanglan nga advance kita kanunay, kaminsar. Kay ka lang mga klasiya sa linalang, mga intelihente usap ka lang sila.
0: Bitaw, no, kapitan?
1: Mauway magduka-duka o yung gabi, alas pagtukaw o pagbantay batok sa balbal.
0: Ariglado, kapitan!

Uy, unsa man ka nang layat gikan sa labong na kong kalbasaan? Mura man itong mga iring. Ayay, nang limbaw at mga kumbalhibo ng mga orasas kabuntakon. Namahuwa, masabda yun? Yay, di ba ka itong mga sigbin? Kulbaan ko na. Susihon ako ang mga bunga sa kong kalbasa.

0: Ha? Wanay bunga ang mga tinanumtang mga kalbasa?
1: Uday, gipangaon sa sigbin ang mga putot ini. Imposible kayo nga dili makabunga, uy. Tambok ito, pero buyag. Nindot kayo mga buwak. Daghan kaayo. Pero ang mga putot, daghan kayo mga kinanan.
0: Kinuo ko. Tingalik mga sigbin good ang nipasipa sa itong kalbasa, umi.
1: Na, mausagi na akong pagduda. Kaya akong nakita sa pag-abot na ko dito, dili to yan ng mga iring lang ang naglumbaanay sa pagpanglayat, hangtod ka ng wagtang.
0: Huming.
1: Anong guna sa itong mga tinanong, eh? Wa na ito mapahimusli, Tekate.

0: Walay lain. Mga binuhi sa balbal anang hasi sa tinanong makalbasa di humeng ulikati, Hugo. Hugo.
1: Ah, nga lugap?
0: Ilhan ninyo ang babaeng balbal o susiha kung nag-inusara ba kini sa iyang ipuyan. Tili sa agan. O may lain ba siyang kauban?
1: Oh! Oh, kapitan!

0: Busog na kayo nga itong mga Pinoy, Inday, Mailing, kung anak.
1: Nanambok sila sa kinaon nilang mga kalbasa.
0: Wa nila magkaon ang sinakong mga uling. Kay mas lami man alang kanila ang putot sa mga kalbasa.
1: Andam ka na ba alang unyang gabi eh? Amahan ko ang Haring Ong.
0: Oh, Inday Mailing kong anak. Mulihok si Haring Ungo. Aron, papason! Papas, ang sibisan kinsa ang mugukod ka na to. Mapapas giyot sila, Mailing! Mailing, anak!
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
4: Rest time to the rescue!
5: Unilab quality yan!
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Di siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mula kagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet.

0: and exercise.
1: Cargado.
2: Maxfit Cargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag Maxfit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

mo lang sumpay sa kung asoy ninyo ni Simenao nang nagaguluhan. Balbal, ang asoy nga gi-asoy din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitaradalit kratos sa Arime!

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
2: Napagay ko ni Rima! Bayad ko kay Imbebere!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naanoy tinig kong lab?
3: Sure ka?
2: Pagkasilita!
1: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandalo. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka si nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
8: This Time Check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun aning Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So, di mo silingon maintenance, pero supplement yun siya para sa maayong panglawas.
12: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
11: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga kukubukong. Mas nindot good kung makainom sila og Koi na product. Sirang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
10: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: So, sige na kong mintin aning Paragis Bilabila. Aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya pertigyong nindota.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. It's a belly

0: Ini sah. Nama tayang yang anak. Gusto niyang makarag-balik.
1: Oh. O gumamabdos ko nuko. Undangan ako nuko niya. O punan ko niya akong sweldo.
0: Uy. Karoon nila ba niyang asawa yung gipamabdosan?
1: Uwa na siya asawa. Nibiya niya sa dihan namatay ang ilang anak.
0: Mau ba? Kunya sa may desisyon ni mo. Ay ko king nga, musugot lang ka nga mamabdosan ka diha.
1: Matam.
0: Kung musugot ka, mora na gihapon ka o nagtrabaho dris bar na magpagamit o kaglalaki para lang magkakwarta ka.
1: Matam.

0: kahon sa may angay na kong buhatoy na. Kung dali kong sukot, mawagtangan siya kong trabaho. Kamangita mo siya glaing trabahante nga mo dawat siyang offer. O nga kinahalin kayo ko ni trabaho. Dali ko gusto nga padungre sa waang akong kahago. Oh, si Dong Jun. Dong?
1: Tingin si Mama?
0: Oh. Ano man si Mama, Dong? O saan niya tabo niya, ha?
1: Dikit siya ang pada sa ospital.
0: Onsa?
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice.
3: Kung moingon si Mama nga,
4: sige ka, Gout. Imna na ni imong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Dong, ihatag rin ko ni Mama palihog ang cellphone. Ay, nga makikstory ako.
1: Sige, te. Ma, si Ate Jenyo. Nak.
2: Ma. Ma, patuos at mabi. Pa-check up ba? Dili ko mahimutang din kung dili ka magpa-check up.
1: Ay, maubitaw ni Hinong dan nga dili ko gustong pahibawon ka para dili ka mabalaka.
2: Ma, sige na.
1: Nak, mas maayo pag muuli na lang ka diri kung ganahan kang maoki ko.

0: Do you want to go home?
1: No, sir. I need this job.
0: Also, does that mean you are accepted my offer?
1: Kinahanglan nga ako ni Buhaton. Dili ko pwede mo pa uli. Nagkinahanglan mi kwarta. Ako rin mo'y makahatag sa mga panginahanglan ni Mama o ni Dudong Chuan.
0: Didi.
1: Yes, sir. I accept your offer.

0: sin nibisugod ka.
1: Oh, madam.
0: Uy, ano ko taon? Una na nabigyo ka ka-desperada, ha?
1: Desperada na akong desperada, madam. Pero nahibaw ka gid ko unsa ka importante para na ako ning trabaho, ah. O gantong kong sakripisyo para sa akong pamilya.
0: Gee.

0: Kamusta si Mama Dong?
1: Nisugot na kitaw siya nga, magpa-check up eh. Pero kinanglan siyang i-admit aron nga maobserbahan.
0: Sige lang. Mas maayos na aron ma-monitor siya.
1: Unya, ang bayranan te. Kada adlaw, magkadako ang bayranan sa ospital te.
0: Ayun na ka pala ka, ana. Ako rin bahala.

0: Are you ready?
1: Yes, sir.
0: Okay. In my room. Now.
1: Okay, sir.

na lang, please. Para makumadaling akong kan Mario, please. Please. Nag-atip pagit kahapon. Pero sige lang. Ang importante nga pa dahil nga magkatagog na ko ang kantidad sa Sir Khalid na ako.

0: Good news, te. Doon alayim nun natambal si Mama. Makagawa na siya sa ospital.
1: Ay, salamat in town.
0: Salamat kay ti, ha? Salamat kay wamin mo pasagdi. Makabausira niya kunin mo puhon, te.
1: Siguro aon na ang makahuman kasi mong pagtuon.
0: O, te. Kinala makahuman gid ko para makabaos kunin mo.
2: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.

0: bisan pa man tuod sa kong kaagian Tisela. Mabuhi rigod kay hapon ug balik ang akong paglaw. Matagi kayun nga makadungog ko ug maayong balita gikan sa akong pamilya. Mga kasama atong sundar ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Jenny dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murang sigin bentak balik-balik situng gagian. Alas libis ke biin menhapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kong inag giminok ta.
2: Halo oi, ngano na di ay ta. Nausal mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din, Dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: mau tong suko kayong siya na ako.
1: Matirang matibay lang yun, Maki.
0: Oo, Miss Crisio, oy. Matirang matibay.
2: Matirang matibay, bitaw, Maki. Pero sa dihagdidagit si Dong Jumari, wa kagyoy na himo.
0: Nang tarsila?
2: Di kakakraka, di ba, Maki?
0: Hala, di manggo na tinuod
2: ng tarsila. Nahadlo ka, di talaw ka. Bay ka lang ulitok nga matirang matibay. Gahal-halang ka.
1: Ayaw ina ni Ana pagsulti si Maki ng tarsila. Kung ikaw, naana doon pang insulto, then fine. Pero ayaw ni buhata sa akong atubangan.
2: Miss Crisia.
1: O sa dipagtuon ni mo ni Maki nang? Gamhanan? Nga mahimura niyang majiko ng mga tao nga armado, kinsa kalit nga nihamag nila o midagit kang jomay?
2: Wakoy panahon, arwa kidlalis ang wahina.
0: Alo, ikaw ay yung nakilalis nang...
1: Ikaw man ang mihatag o lalisonon ng isyo nang. Di man kami. On the first place, wagit kay labot sa among panagsulti karon. Pero, misagbat ragit ka, bisag out of order ka.
2: Husto na. Husto na ha. Igo na sa pag-insulto mo na ako, Miss Crisia.
1: Og si kinsa man ang dunay katungod din hinga mang insulto ng tarsila. Ikaw?
0: Nang tarsila?
2: Onsa?
0: Dasig lang.
2: Helom!
0: Matirang matibay ng tarsila. Matirang matibay.
3: Matirang matibay.
2: Helomay! Gangal-ngal ka lang, Maki!

0: pasensya na gid mo sa kung mamatar sila ha. Labi na gid ka, Maki.
1: Ay, okay ra yun ako in the brain, ha? Naana, digi ko na pang-insulto. Ang saan nga problemaan ko?
0: Kalimta na nato. O ato siyang sabton, Maki.
1: Oo, maoyon.
0: Salamat, Miss Grisha, Maki.

0: Basta kay maglagot, lagi ko na tawana. Hampukiro! Murag dili talatalog naong...
1: Mamatar sila.
0: Rena, nakailan lagi ko sa kumbatasan. Kung dili gani ko ganahan, dili yung ko magpaka-plastik.
1: Tarong nga klase sa tao kana si Maki, ma'am. Nasayop ka kung unsaman ang pag-ila ni Monia.
0: Brina.
2: Pasagdahi si Nang Tarsila. Dili ni mo siya akawan, Maki.
3: Akuraban, no? Kausar ba yagit ko palagutun, Miss Gracia? Initanjud gani ko niya sa way igong hinungdan na makailagin o niya siya kung sa kung mo'y masuko ang giingon niyang murag talatalaog nao.
2: Maki?
3: Talawan man kugod, pero matirang matibay. Mukilaw ba yasad kong satanista?

Si Maki. Hait kay sag tinanawan nga rin ako. Masok anon kayang nao nga nagtutok na ako. Nasuko siya na ako. Patiyon ako siya. Hoy! Ano ingan mo nanay mo tinanawan ako? Suko ka? Nasuko ka ba na ako, Maki? Kanahan ay, may sutoy og lakaw ang tuntong nga nagbilin og isog kag tinanawan nga rin ako. Ah, musipyat ka gani na kung tawhana ka. Lubaon tagyo rin na ka.

0: imong anak, aron mahimo lang na kuniktahan sa angin ni Pato.
1: Baka kung kang pariya ka.
0: Senyor, kabubuto nila ni Jumari Pinabidis o Miss Crisia Bascon ang muhimong adventure aron pangitaol ang misteryosong yuta sa adlaw. Pantiyaryo, sir. Ugsaksi niya si Maki kay Driver.
1: Tungod sa inyong kabuang, nadiskitahan siya sa mga antagonista. Ug ilang ginagit. Ikaw ang hinungda niini, Padre Ferde! Sinvergüenza!
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
0: Kung maulit ka din sa natira, nalikya tao niya kundi sa kumpinto. Kay magsultita, Senyor Minal Pinabidis.
1: Dari ko mag-usik sa akong panahon aron sa pagpakikita ni mong pari aga. Pari nga kanhi, Dragadig! Bye! Nagtuuting alis siya. Nga nalimot na ko sa iyang pagkadragadi ka ni Adto. Baya! Kaliwat ka tumiki, ha? Nagpakauaw ka lang, pari aga!
3: Menard?
1: Uy!
3: Mupauli una ko sabay.
1: Dili ka na mupauli sa inyo, Rulay Dalanga. Anhi ka na rin sa akong panimay.
3: Menard.
1: Kutaga ka nung yun ayon ang piskot nga Barsino. Og sultihi, nga imong iuli ka niya lakip ang property. Nga imo karong gipuyan.
3: Pero, Menard.
1: Kuanay, pero. Buhata na yun ang gimando ko karong ganimo. Nakisabot, Rulay Dalanga.
3: Oh, nakasabot ko, Menard.

0: Kay kinsa kailang mando? Kang Leonard Benavides?
1: Ayaw na ugtuki apa ka ng bahina, Varsen.
0: Gihatag ko na kina ni Moroleda.
1: Pero dili ko gusto og daghang sabok. Maong iulit ko nimo ang maong property.
0: Alaot ka kung magpada ka sa mando niya ng tawana. Musamot ka kontrolahon ka ni Leonard Benavides. Kung kawagtangan ka na sa tanan, mao ka na yung daw na pag-ayo at tornero Laida Baskun.
1: Farsen.
0: Ako na ka nagihatag ka nimo. Busakin mo na ka na. Armay kapuyan ka mo sa imong anak.

0: Basta kayo nabati mo na ang akong desisyon. Relayda lang ka.
1: Gisultihan ko na siya, Menard.
0: Good. Biyain na ang maong property. Ugbalihin na din eh sa kong kaugalingon. Isipa nga imo na sa kining panimay.
1: Menard.

0: Maoba, Punyong.
1: Oo, ingrasya. Ay, naluoy ko nga nagtanaw sa Batanong Benavides.
0: Ayaw kalimot nga buutan ang akong alaga, Punyong. Lahi kaayo in taon kaayo siya sa iyang amahan.
1: Oo, tinuod ka na. Saksi gayod ako ni Ana, ingrasya.
0: Unsa pa man ay dugang mga plano sa imong supremo alang ni Dudong Jumari.
1: Gipaabot na ko nga muluwat siya o pamahayag o sa aning mga gutloa nga magpahibaong pabuhian na lang si Dong Jumari.
0: Hinaot pa unta. Kay ako, sama na sab sa iyang inahan nga, mahingawa gayud o yamot nga nga gidagit ninyo siya o gikustudiya.
1: Basta kay ayaw lang yod o kabalaki ang iyang kahimtang karon, ingrasya.
0: Dili ko ka na malikay ang bation gayud po niyong.
1: Sige, bye, ingrasya.
0: Bye. Nasayod ko nga naan na sa maayong kahimtang si Dudong Jumari. Pandili na ko malikay ang mabalaka.
2: Ingrasya.
0: Senyor Maynard, may isugo ka na ko, sir?
2: Gusto na lang kang pahibawon. Naanhi na mo puyo aning baya si Rolaida.
0: Oh, ha?
2: Pabiyaan ko na niya ang iyang residensya. Nakansang orihinal nga tag-iha, maunging ex nga si Barsino.

0: Gisultihan na di ay ka ni Menard. O, Rolaida. Ma'am, Rolaida. Ayaw kalimot niya na ingrasya. Kay basin ug mayagyag pa unya hinuon ang dugay na natong tinaguan.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500!
3: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
4: DTX 500!
5: Para sa Janice, gabay pa yung maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation, lamat kaayo sa DTX
4: 500.
3: DTX 500. Mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag-mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-ana man na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
7: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
8: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
7: Sige kog palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Pila-Pila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
8: Sa may ibati mo sakit imong hawak
7: na? Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
8: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
7: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila-Pila kay perfect yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
8: So karon gibintin na lang nimo.
7: Gibintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
4: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee ug Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
9: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nagkuhan, nagtik ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani.

0: di na sila ako makapanaw ba, di na ako makatindog, mauna ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay rebel capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
1: Ah,
2: asin.
1: Okay.
0: Uh-huh.
1: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
0: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
2: Oo.
1: Oo.
0: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
0: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
3: Unsa sa unsamang balatian at tunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaras. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni tanan?
7: Paitigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadimu!
7: Isamot ka bati mong naong kamihilak ka ba jigaw?
4: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing patay na! Oh!
7: Dugo! Dugo!
4: Silang ko.
5: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Bunso?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: Oo, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Kini nga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal.

0: Oo, oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga, paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kaya kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Clear na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumbaga ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko nga paradis nila dila please hiram pauses kuan ako 5-7
1: busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga igala, kumusta? May nga dalang sa kinatuntanan. Niya na sa inyo, igala sa kanginan, Ray Arellano. Mabat sa kong partner, while ay guwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Ayaw dyan ninyo si Piata sa pag-inom ni Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay daghan ka ng mga beneficyo sa atong kalawasan. O paloapan na to sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Right. Niya isa mo kalimot mga igala sa pag-inom usab sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time, shout out Des Toledo City. Si Raul Tolentino. Onya si yang balbal. Okay no si kuanda sa Paragis Silver Coffee da. Dadara. Okay, shout out Des Toledo City si Raul Tolentino. April Rip mo kasi. Topir labaho si Dave James. James Buhawi. Nya si Nanik Nabaro. Okay, gikan gini ni Pedro Pungasi. Winguman dia sa Dabunturan, Dabao de Oro. Si Matteo Albarracin. Winguman dia ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna. Dariyan sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan gini ni Ricky Pangis Garing. Okay? Bueno, mga igala, dito maglangan na ito na yung hinumduman ng nangagi. Nga buot na kuno nga magbago si Tokmo, ang amahan nga salpahis ni Gian. Pero wa mo to si Gian o wa mo man nini. Nakuha na usab ni Takla ang importante yung mga papilis nga gamiton puhon aron makasal sila si Jigo. Unya, kalit lang nga may pananaw na usab sila si Jigo o Gian. Huwag nakita nila nga nadakpan ni Haring BBT sila si Reyna Tara. Yula! Niya sa way-dua-dua, may balik din sila sa langob aron pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Nagkita sila ni Bogart og Lalat dito sa... nagkita sila dito og miuban kini nila sa pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Ingunay nini ang naitabo. Niya dahil sumpanin atong sugil danon, bud-bud og bibingka.

0: Nga't kami nagsunod niyo slangop? Nakita man mo nagpasa lang din, eh. Mao nga mong gipunit.
1: Ug asa na
2: karo? Asa
0: na? Gibaligyan na namo.
1: Asa ang kwarta?
2: Asa!
0: Gidunit na namo sa mga foundation. Sama sa programa ni BSI. Sugbo numero 1 special edition. Kanang iyang pagtabang-tabang sa poorest o the poor sa mga street children. Sa mga bata o tiguang nga naa magpagkabuhi sa asiras o kadalanan. Sa simbahan nga matuod nga may tabang sa mga kabus. Sa mga home poor the aged. Kunbay, alang sa mga tiguang. Sa mga tiguang nga wa na'y nagpakabana. Sa mga nag-feeding program. Aron may ipakaon sa mga kabus. Sa mga nagtanyag o libreng eskwela. Alang sa mga estudyante nga gustong eskwela pero way kwarta ikabayad sa tuition pay. Silang tanan usa sa inyo usab nga natabangan.
1: Oh no!
0: Ngano bugar talat? Di mong sugot?
1: Dili gyud.
0: Kay ngano?
2: Para lang to sa akong paginanglan ni Bogart, no? Kami ginagago sa pagdaato din niya sa tawhan ng kalibutan, God.
1: Para unta to sa tukuro na mong mansyon ni Lalat. Sa mga latest nga butang ug sakyanan sa among mga property.
0: Kung kamo maghinangol, kawad ang hinoon mo sa tanan.
2: Onsa?
1: Onsa?
0: Siring is kiring bugat, lalat.
2: Wak ni labot, anak.
0: Siring is lab.
1: Ambot ni Mojigo.
0: Karon nga wak na mo'y bulawan og brillantes. Usaman, muuban mo na mo?
3: Uban mo mga daong og Diyos panas? Aron makadaan na sabog, bulawan og brillantes.
2: Asman
1: mo?
0: Mubalik mis ingkantuhanong kalibutan. Sa kalibutan sa mga diwindes.
1: Nga naman?
0: Luwas mo na mo siray na tara. Kakasamtangan na dakpan ni Haring Bibiti.
2: Unsa?
0: Pero, kung madlok mo, apabilin mo din eh.
1: Muuban mi, Jigo.
2: Oh, Bogart?
1: Uban talat. Aron pagkadaan na sabtag bulawan o brillantes.
2: Oh, hosta de ka, Bogart?
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayon ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisiwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa malay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
8: Katahinan sa wala pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Nya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid dro. Gani ay. Nag...
7: Ha, bukid sa kulian?
8: O kato ganing ama nga morna.
7: Bukid sa...
8: Gani.
7: Sundan.
8: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Maglisyot.
7: Pagka nga sa bukid, ikigo ka sa ka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede ko na iha.
7: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
8: Makakatkat ko ba?
7: Tanong mo
8: yung sa mga malayon. Magrapag ito atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ikaw salamat.
7: Pili pa kanan ni Mulay?
8: Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pili mo idad?
8: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
9: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
10: Paragis Bila Bila.
9: O Paragis Bila Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
10: Bila edad din mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Maunay namatyan ni Kristo. Kanang hong-hong-hong-hong. Ura di mughudas, iskaryote.
1: O si pagtuon ni mo namo, si Francis E.
2: Senator, mana?
1: Bangan sa ilong.
0: Tarungan ang hong-hong-hong-hong ninyo.
3: Open me.
0: O sana?
3: Klaro kayo. Bahandi rito yung ini mga naong Dispanas.
2: Hinong kayo ay?
12: Ako si Hercules. Ako ang manalipon ninyo.

0: ka sa tari na eh.
1: Wala ka lang ang mga doing this.
2: Ni Ana Santa.
3: Diyan ni Ana Sap.
4: Andam na ba inyong litson manok na murag litson ng buntog? Kabantay mo, ana.
5: Ako si Chris. Ako ang malalipo ninyo. Aguloy, murag kong tabong kagun.
6: Mamarok ang tanan. Aron mo tambong sa takong meeting nga pagahimoon.
0: Meeting?
6: Planuhon na itong maayo ang itong pagkabuhaton.
2: Basto.
4: Basto ka jingo.
6: Basto ka jingo. Basto ka jingo. Tala ka mo.
2: Sige.
0: Ano?

0: mga puting diwindis. Niyami kay andami mo tabang ninyo. Inyo ming masaligan.
1: Tinoda, tinoda.
2: Tinoda.
3: Maunyot na, maunyot.
0: Kamo, ready na bubo?
3: Sa tanangigayon,
1: may chikaw.
3: At nami, nagpaabot na lang sa imong mando.
0: Sa akong mando?
3: Oo, Jinko. Tumot kay naman sa mga kamot ni Haring BBB si Raina Tara. 1 liter nga sundon.
0: O ganda mong musunod ako?
3: Oo, Jinko. Kay misalig minimo. Ganahan mi kumpaw nga leader.
0: Salamat sa inyo pagsalig. Dili mo mahigawan. Kay buhaton akong tanan. Aron maluwas si Reyna Tara.
3: Salamat kay ninyong mga tawanon.
0: Salamat usab sa inyong pagsalig nako.
4: Way sa payan mga puting duwendes. Basta naata sa matarong, wate ang ngayong kahadlukan.
3: Mauyot.
5: Aminaw, kamong tanan. Mauni ang plano.
0: Yuna. Hay masibugat o blana.

0: pong nal-delat. Ipanudan sa sako ang angay na itong dadroon sa itong kalibutan.
1: Ay, kaya naman ikaw. Busy ka kong namutos din yung mga butang na bulawan o brilyantis.
0: Pasay din silang mag-bisis na kong gubat. Ang atong kabisihan, maong pagpamutos sa mga bulawan o brilyantis.
1: Hosta ka, Pogart. Bahandi mo ilapit importante na to. Bahandi o gwa nilain pa.
0: Tinuod na! Tinuod na!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mag-uko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan kong ipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: May karatangi ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Borborog bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni Oji Kumpok Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangis Garing. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Kaya nga iman ko. Ko ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako diha.
3: Ano ang palingki? Ano mulay?
2: Mais. Sikol.
3: Yung ako bawal mo sa kamay sa naminaw ka rin sa inyong isimula sa inyong bati na nawala yung mga tapos sa panawar rin sa itong doktor.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mungkin na yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaom. Dagong
3: Kulayda
2: 24.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila
5: inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
10: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
17: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
22: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
23: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
24: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
26: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
27: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
22: TTX 500.
28: Pabali sa mga butika.
29: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
30: Unilab quality yan.
31: Vitamin complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
33: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
34: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
35: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at maklakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag mayang gabi'y kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 26, 2026. Lain sa watampo na usap ang atong paghatag at pagtagad and this time ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Aryan. When you stand by Aryan, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nats Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nats Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection, lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby, Aryan, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

kitang ako. Naging plain housewife ate. Kinina ang ako naging kinabuhi, human kami gikasal. Usa lang ka tuig ang pagitan sa matag usa sa among tulo ka mga anak. Lisod ang pagpanganak o pagatiman. Apan ako nagmahay ate. Gitanaw na ako sa laisip akong pinakadakong panalangin sa kinabuhi. Masigusto na ako nga maatiman, dili lang akong tulo ka mga anak. Kundili, akip ang akong bana nga si Rolly. Ate R.

Atin sa dihang natawa nga mo ikatulong anak. Nagdesisyon mi nga igo na. Magbalay gate na ko. Aron dili na madungagan ang among mga anak. Abi na ko klaro na ang among plano alang sa umaabot ate. Sulod sa 7 katuig, plain housewife ko. Nga akong kalibutan, nagtuyok sa kumbana o sa among mga anak. Nagdako ko nga arangan ang kinabuhi ate. Busaw ako'y nahibawaan ng mga trabaho sa panimalay. Apan sa akong dedication sa akong pamilya. Nakakaton ko ate. Dili kini magic. Kinahanglan mag-effort para ka makakaton. Matagbuntag magluto ko, manglimpyo, maglaba, motabang sa assignment sa mga bata. Ug maghulat sa kumbana nga muuli. Sa among pamilya, dili lang ko asawa, dili lang ko inahan. Ako usab ang katabang og yaya. In fairness pod sa kumbana, kanunay niyang ginasigurado nga na ay budget para nako. Para sa kong kaugalingong mga panginahanglan. Mga pang-beauty o guban pa ate. Sa tinuod lang wako ng andoy o mahalon nga regalo. Nga kung gusto lang, kompleto o malipayon ang among pamilya. Apanusahay dili day igo ang imong gugma aron mapugngan ang usa ka tawo nga mobiya. Nabati nako nga anam-anan nga nausab si Rolly ate. Kanunay na siya mapauli nga gabii o dili na siya parehas kaniadtong excited mapauli. Kanunay nang naang iyang cellphone sa iyang kamot. Kung ako pangutanon masuko dayon siya. Ingon pa nila, nga na red flag nga akong kakakita. Naanak ko'y mga pagduda apan wa ko'y saktong ebidensya. Hangtod nga usa ka adlaw ako na-discover nga tinuod yun ang ako mga katahap. Kada na siya lain ate. Murag nagubang akong kalibutan. Wa ako kasabot kung nganong taliwala sa akong gihimo o pagpaningkamot nga mamahimong ulirang ina. Ug asawa na apay kulang. Apan bisan ako na ang nasakitan. Ako paghihapon ang nagpakiluoy sa kumbana. Mihangyo ko niya. Nangayo kog ikaduwang higayon. Gignan ako siya nga among hunahunaon ang mga bata. Ayang tubag ka na ko, gikapoy na ko na siya sa among relasyon. Siya pa ang gikapoy ate. Namugnaw ang tibuok na kong kalawasan. Ako siyang ipangutana kung asa siya dapit gikapoy. Nagkumbuto naon-naon ako ang dapat moingon ana. Naging full-time kong asawa o inahan sa mga anak. Bisagwa niya gisulti. Apan akong gi-isolate ang akong kaugalingon sa akong mga higala. Nag-focus ko sa akong pamilya. Apan mas gusto niya nga makigbulag nga rika na ko. Ate R. Kay dili na ko na siya malipayon. Nahugno ko na ito higayon na sa mga pulo. Bisa ng among ginikanan ng hilabot na aron masulbad ang among problema. Giistoryahan siya, gipahinumduman sa iyang pagkabana o pagkaamahan. Apan matod ni Rolly, buo na kuno ang iyang desisyon, dili na siya mapugnan.

mas gipili niya ang laing babae kaysa kanamong iyang pamilya. Sadyang mibiya siya sa among panimalay ug miuban sa babae nga iyang gipili. Wala ko'y mahimo kundili ang pagdawat. Lisod kayo ate, adlaw-adlaw sa kong pagmata, walay kasiguruhan unsaon pagpadayon. Apan kinahanglan akong magmalig-on para sa kong mga anak. Wala ko na pakiluoy nga mabalik siya namo. Dili tungod sa gitawag nga pride ate, kundili self-respect. Ang akong mga anak ang hinungdan nga nung wa ko nagpadaog sa kong mga kasakit. Sa tabang sa kong pamilya, nagtukod ko gamay nga negosyo. Nagtukod ko ug nagporsige. Ate R. Ako kinila palambo. Hinay-hinay nga mitubo ang negosyo. Nakasuporta ko sa pagpaeskwela sa akong mga anak. Nakapaborog ko sa akong kaugalingong mga tiil. Daghan ang nangutana nga nung wa ko mangayog sustento kang Rolly. Nga tubag, yano ra ate, unsay pulo sa sustento. Kung pugson pa na ako ang usa ka tawo nga wa nay pagpakabana. Kabalo ko nga, bisan pangayuan ako siya, dili ko sigurado nga mosustento siya. Kay kung willing gid siya, bisan dili na ako siya pangayuan ate. Iya kining kaugalingong kabubuton. Naa siya kaugalingong huna-huna. Kung concern lang yun siya sa mga bata. Mas gipili na ako nga maningkamot kaysa magsigig hulat sa usa ka amahan. Nga mitalikod sa iyang responsibilidad. Nasayra na ako nga ginapugan siya sa iyang babae. Gibawalan ko na siya mo kontak nga rika na mo. Samtang ako naglisod sa pagsugod pag-usab. Si Rolly nagmalampusod sa iyang negosyo. Nakadungog ko nga, daghan na siya napalit ng mga yuta. Ado na siya dako o nindot ng balay, mga sakinan, mga paupahan. In short, daghan na siya properties ate. Apan ado na usa ka butanga nakapahibulong sa tanan. Matod sa igsuon, nga nag-ingon ka nako, wa kuno niya ipangalan sa iyang kauban ang tanan niyang kabtangan. Kanunay ko nun yung isulti nga siya ang naningkamot o dapat lang nga sa iya nakapangalan ang tanan. O sa pakuno, wala usab siya nagtinguha nga ipa-annulled ang among kasal. Bisan pila nakatuig silang nag-uban sa iyang kapuyo, ako gihapon ang legal nga asawa. Tanan nga mga kapetsyo sa iyang asawa iyang gihatag sa kenan, shopping, marangya nga kinabuhi. Mahalon nga mga alahas. Wa sila anak ate, o sa kunasairan, sige kakuhaan ang babae og lately, gitanggal na ang iyang matres. Sa sinugdanan, huwag ko naghatag o importansya ni ini. Abi na ko, dili na nako problema ang ilhang kinabuhi. Apan sayup ko ate. Usa ka adlaw. Kalit nga mikontak ka na ko iyang kapuyo. Tawagon ta lang sa pangalang Irish. Naghangyo siya nga magkita mi. Nakipagkita ko niya. Dili tungod kay gusto na ko siyang mailhan, kundili aron mahuman ang tanan. Sa among panag-atubangay, kalmado ang iyang tingog. Wa na ko siya tagig taas na oras, giingnan na ko siya nga straight to the point para mahuman kung unsang iyang tuyo nga rikan ako. Naging prank ka siya ate. Pwede ko no, nga akong i-waive ang akong rights sa mga assets ni Rolly. Natingala ko. Huwag manggani ko na ngayon bisag piso nga sustento o guwa ko ng hilabot sa ilang kanabuhi. Nga nung ako man yun niyang ingnan o nga nung diliman si Rolly. Misantop sa kong nahuna nga naging sigurista siya. Dito na ko nasabdan ang iyang kabalaka. Mitanaw ko kaniya. Mura ba gusto na ko siyang katauan. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga sa katapusan kami raman gihapon di ay sa akong mga anak ang makapahimulo sa ka-selfish sa akong bana. Sa amo lang gihapon ang advantage. Nakadumdum ko sa giingon sa kong mother-in-law nga nagpabuhat na si Rolly og last will and testament sa ilang family lawyer nga kami ang nakabutang og tagapagmana sa tanan niyang assets. Apan, wala ko kinighatagag pagtagad kay lagi naglagot ko niya. Karon nag-sink in ang tanan ate. Gusto ni Irish nga isip legal nga asawa dili ko manghilabot. Total ko no, na-acquire man kini ni Rolly sa dihang sila ang nag-uban. Nahilom ko, tinuod.
Wa na kay pagbati kang Rolly. Humasa tanan niyang gibuhat. Natunaan kong mubarog sa akong kaugalingon. Apan ako pa man gihapon ang legal nga asawa sulod sa 12 ka tuig. Naginusara ko sa pagpadako sa mga anak. Wa ko na ngayo, wa ko na mugos, wa ko manghilabot. Ate, nahuma na nga among istorya ni Irish nga wa ko'y gisaad nga to kaniya. Nahinumdum ko sa tanang gabi nga ako rang usa ang nag-atiman sa akong mga anak.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Arian. Sa'y mo babadangat ni mo swatahan po niyong atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Abi mo, sakto kasi mo desisyon. Ayaw, sugot nga. Kuan, bahalag, dili nila. Dili ni mo, hinaguan. Hinaguan nilang duha. Amahan, mapod sila sa imong anak. But anyway, isa ko mag-una-una. Kinaadili ako duha ka mga partner. Of course, DJ Nova Abanyel.
1: Yes, maayong adlaw at Erdin Cap Jones na itong mga suking tig paminaw.
0: And of course, ang ito URP Professor Cap Jun Di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Arian DJ Nova, nga ka na bang gibiyaan ka sa imong bana kay niuban og laing babae?
2: Other woman.
0: After 12 years, wagin sila nagkaanak po sa maong babae. O niya, nakapangalan sa yambana ang mga assets nga na-acquire nila during sa ilang kaminyoon. Di ba kaminyoon sa ilang panag-ipon? Kay siya man ang
1: legal.
0: Legal nga kuan asawa. Ang hangyo sa babae, nga i-wave yung right. Masugot ka?
2: Okay.
1: Ako,
2: amo man ni ila man to inaguan.
1: Ako dili ko musugot mamuna kung balos sila ano?
0: Oy, dapat lang eh.
1: Kay sa pila ka tuig to, imagine 12 years wala kay sustento. Wala kay sustento, ako'y gatiman sa mga bata. Ako ang hago tanan, wa pa ilabot ang pag mga galastuson. Sa hago pa lang daan dili na nakabayad.
0: Grabe ka unfair, no?
1: Yes.
0: Kuman siya ng anak, kuman siya na nilikamot, yes. Nagpakainahan siya sa ilang mga anak, nagpakaasawa siya, pagkahuman gaid na lang siya, wa na siya, di na siya malipayon.
1: Diba? Baga, mga baga, yun na.
2: Mapugos na yun yung tao, wa nagugma.
0: Dili man.
1: Ay, nako.
0: Bisag na lang ngalan sa mga bata ba? Usahay man, gano'ng ginikanan mo, sacrifice. Tungod kay nahigugma ko sa mga anak, bisag wa na ko ganahin na akong kapikas, pero kinahanglan ko makiguban para sa mga anak, inaanak magisagad.
1: Pero maski na lang unta nga ni uban siya sa kabit, pero nagkuanunta siya, nagsustento gid siya, pero wala siya nagsustento, bahala na lang, dili para sa ako, para sa mga anak naman lang, wala man ginya gibuhat niya karon, mahangyo ang kabit, pag yung mahangyo, nga i-wave ang rights, kahayahay! Dili gid kabayan, no? Ako, kung ako si Arian, dili gid siya masugot kay.
0: Correct.
1: Kana palang gid, the fact nga ikaw ang nagburos, anak, anak nga bata niya, sa himan-himan, pila ka to yung uban, ikaw lang gihapon hangto nagpadako, imo tanan hago, psychologically, physically, imo hago.
0: Dili lali magpa, mag-atiman tagtulo ka anak, nagasunod pag yun?
1: Yes.
0: Mengganin ka, wala niya
1: ni ma'am.
2: Kwartahan man si Zarian. Maro man kayo nga.
1: Lagi.
2: Maka-afford ba na yung pabili?
1: Maskin pagkwartahan ka, sa ngalan nga, responsibilidad man to sa papa po, dili man kang Arian lang. So, dili pwede nga, musugot lang si Arian tungkol kinihang niyo ang kabit, kailaha tong hinaguan. Kinoko, kana balos na lang nas panahon datos kabit sa iyang banang gibiyaan sa pila ka tuig.
2: Nananghid bang gulutarong?
1: Miss ka na niya. Nananghid ta. Okay ra given na mananghid gulutarong ni Bia. Pero mo lagi, ngano mawa man ang sustinto? Ngano man? Ngano nga, kaya man niya, able man siya mag-provide para sa iyang mga anak. Ngano wala man niya gibuhat?
2: Insulto mo kang Arian mo hatag ang lalaki. Kaya baka afford man si Arian.
1: Ay, dili. No more insulto kay lagi. Murag na ako. Sa saysay nga, ang kabit ang gapugong. Nga musustento siya. So, pikat na lang sa kabit ka.
0: And wala mo sila anak.
1: Yes, wala sila anak. Oh. Yes,
0: si Arian, iyang anak, tulo ka buhok.
1: Anak imagine, ni Bia kang tulo ka buhok ang bata. Ginoo ko, dili lalim ka. Dili lalim mag-atimag mga bata. Yun, manarbaho pa ka, nang negosyo pa ka.
0: Anya. Correct.
1: Ay, Diyos ko.
0: Di na ko may imagine sa scream ang gihimo ni Arian. Panahon
1: diba?
0: Sa nangingkamot siya para sa iyang mga anak.
1: Dili lalim gyud. So, dili pwede nga.
0: Kaabot ang luha, singot, o kuan sipon.
1: Sipon, tinuod yun na, ma'am. Diba ito, murag, wala ang isa kainhan nga mag-syari gaalima sa bata. Murag, dili, walay katungod magsakit kay na yung mga bata, yatiman, magtrabaho pa, tanan-tanan imo, wala kay kaabag.
2: No, no, no, no, no.
0: Correct!
1: Ah, yes, Cap.
0: Ako, naka-experience ko
1: based on experience, diba? Appear me ni ma'am, based on experience.
0: Sa una,
2: abi kong happy na kayo mga ingana.
0: Kamuno kong galungag, akong tiil, gaduyan sa bata. Naglaba pa ko sabay.
1: Sinood ba?
0: Uy, gaduyan, naglaba. Imagine na yun sa nako na ako kinabuhi.
1: Agree.
0: Oh
1: agree, gid ko, Ana. Dili lalim.
0: Kanang magsakit ang bata, maghilak-hilak ka kay murag lami na kaisyagit.
1: Murag mo apil kag hilak kung magsakit, maghilak ang mga bata, gasakit. Apil kag hilak. Kini na kasabot, saan so, ni mo pag-handle niya?
0: Dili lalim. Dili lalim. Ang naagian ni Marian. So, tama yes. lang. Di niya i-wave yung
1: Dili
0: light.
1: Good.
0: Siya man ang pinakaslan.
1: Kabaga, kanig yung mga kuan kabit sa no? Kaya ba, kabalo mas silang kabit sila. Kabalo silang wagit sila, right? Maski nung saan pa rin nagtambing.
0: Siya pinapatawag.
1: Oh, siya pinapatawag. Mga kakuan na lang yun niya. Sayod man siya nga minyo ang yung giipunan. So, kabalo, mang itagiven naman ang balaod gap. No, no naman yes. na sa to. Ang common, kuan na common knowledge na natumtanan niya.
0: Kapisan o binding na mo katuig na nagbulag kung wa mo na ano.
1: Yes.
0: Ang tanang property nga na-acquire sa pikas o pikas yes. kung nga paghihapon mo.
1: Oh, so wagi power ang kabit. So kung dilim din siya gusto nga, inga nang wanto siya ni uipon sa kabit nga sa minyo, I mean.
0: Kung tanawa lang good, ang case ni Gretchen Barreto.
1: Yes.
0: Ang si Kuangko, wala gi-grant ang annulment kawa ni participate ang iyang asawa.
1: Yes.
0: So, di siya mapakaslan, di mapakaslan si Gretchen.
1: Mm.
0: So, ang talang asset sa mga kuhang ko, dito gid sa iyang asawa. Bisag si Gretchen iyang asawa, pero ang asset na nakapangalan sa iyang nito ni Boy,
1: dito gid sa legal.
0: Ang 50% mato gid sa legal. So, that's the reality sa atong balaod.
1: Nga,
0: bahalag pila na mo kadikada wag gauban, pero kung why annulment ka nahitabo, 50% sa kaptangan nga na-acquire both sides na apag-yapoy.
2: Looy lang dahil ang mga other woman, no?
1: True. Mo na di kita musugot nga may mong other woman kay watay power ana ang other woman ka.
2: Napatagaan nagsaktong balaod.
0: Ay, di ay! Hoy!
1: Murag dagan yung kasamot ka rin mo fans ka.
0: Sige, sige. Siya ito paminawan sa ikaw. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Arian, nung sa'y mumuhaton.
2: Ay, para malinong na ang tanan. Manang tanan, para maingon sila nga dili ka bukang pira. Bukang, unsa diya.
0: Uy, bahalag ignong ko bukang pira.
1: Deserve man sad.
2: Anyway, sila man naghago ato. Hinaguan man to nila.
0: Hinaguan sa iyang bana. Oh. Amahan sa iyang mga anak.
2: Sila man to naghago. Pag wave di mo right ni mo Arian, dili man nagpasabot nga ang katungod sa iyong mga anak na wave na po.
0: Hindi, gago mo wave.
2: Ang imo raman katungod imong gi-wave. Kaya dili naman ikaw ang gi-uban niya pagpuyo.
1: Bayan
2: na. Ihatag na palangga. Para wala ni Samok.
1: Grabe na gig ka.
2: Looy po si Iris Palangga.
1: Wow. Si ano ni Looy.
2: Hinaguan ba nila to? Dapat hindi sila po ang maka...
0: Okay, meri si niya. Diba?
1: Ang diligid pwede nga magpahuyang-huyang si Arian. Ito
2: anak na... Gasa naman ang tulok anak sa imuha.
0: Oh, pero...
2: Di naman na mababawi. Imuha na magiging
0: tulok ang mga bata deserve nga makaangkon yes. sa kaptangan sa ilang amahan.
1: Yes, deserve. And isa pag yudkap, kanapag yung pila katuig nga, kanabitang wala gid siya nagsustento sa mga bata, siguro kulang pa na nga mga
2: maka-afford mag-good kaptangan. Si Arian.
1: Dili man na kuan. Dili man na kanang kuan tungkol kay maka-afford. Okay ra nga, dili siya maghatag sustentor.
0: Pero what if hindi siya ka-afford? What if diba? Na belong siya sa
1: pumbring?
2: Di na kita man po sa iyang bana nga maka-afford man na.
1: Dili na pwede kap sa laod kap dili na mulantaw o ka nag-afford ka dili.
2: Na gamit
1: responsibilidad is responsibilidad.
0: Nabantay mo.
2: Ang ato ni kaluoy lang po sa ka, ni Iris ba nga sila naghago di sa ka.
0: Pero nakabantay mo sa letter ni ingon si Arian. Gignan siya sa mother-in-law niya sa ginikanan ni sa iyang bana nga naka last will and testament na iyang bana.
1: And
0: ang pangalan isa mga bata. So di ba naman to is?
1: Yes,
0: di ba naman question ng last will and testament? So
1: baga gignaw ang kabit gyud nga
2: dili man kay nanikuro na po siya ang kaugmaon. Di
0: ayahan na lang ang taad to. Kung gusto siya nga makaangkog ka ng kaptangan, ipangalan niya si iya.
1: True.
2: Arian, looy po't kayo tong other woman. Itong daw nang imong kinabuhi, na nakitulok ka na, plaster naman ha. Ay, kabala ka man yung kamo, taga to, Arian.
1: Muapi lagi din sa picture.
0: Oo, lagi na
2: di kay samok magod, samok ang kinabuhi ni mo, Arian, kung dahil ka rin nasakitan.
0: Dili samok, oy.
1: Dili.
0: Kuha lang niya ang para sa iya.
1: Yes. Deserve na ni Arian nga na ay mapadulong sa iya ha.
2: Don't forgive.
1: Again.
2: Just to forget.
1: Again, dili nakakabayad yun sa
2: Daniels. Nagdoon na wala, sisikan mo man niya, gagukod-gukod pa ka.
0: Kung wapo siya, kung wapo siya nakig-istorya, di pa kabaos Arian nga.
1: Naadi ay
0: mga kaptangan nga nakapangalan sa imbana nga ready na para sa mga muna ginaingon bang halos sige bahalag ng babae ka pero ang pangalan sa mga bata.
1: True.
2: Di concern ang put ko sa Kang Iris Mangod kay naningkamot po ba ya?
1: Ibilib sa Diyod ko sa kabaga na mong aning mga kabit Diyod ka. Imagine ang kabit ang muhangyo lugar siya sa asawa. Wala siya na buyong diya nga siya rason nga nung nabungkag ang pamilya.
0: Kung gusto siya, ang ubang property dapat nakapangalan sa iya.
1: Kabaw
0: man siyang dili siya asawa. Oh. Kabalo man siya.
2: Dili mong gusto sa lalaki, Iris. Salamang gusto sa lalaki, God.
0: Kaya niya, kung ang gini siya, practical gini siya. Kung wak mo nag-uba, di mo kasado, gauban mo nga di mo kasado, kunya minyo ang lalaki or mini o ba ang babae, dapat maniguro kag pangalan sa imuha sa property.
2: Girls, ha? Paminaw mo mga
1: sala,
2: girls,
1: sa kabit, kay wala siya na, binugo siya, wala, wala siya nagbasi sa balaod.
0: Yes.
1: Kung sigurista siyang dako, dapat sa iyahag yun ang ngalan, aron di matandog. Pero correct. Saan taman, sa baan naman na pangalan, edi wala yun siya katungod, maskin pag iyang hinaguan. So, nagpakawais unta siya. So, iyan ang sala.
2: Ang ako lang manggod, Arian, para malinong ng tanan ba? Para wala kay kontra ba?
0: Dili eh.
2: Para kagang, dili magdumot si Iris sa imuha ba?
0: Bahalang magdumot.
1: Dahil si Iris pa'y magdumot ha?
2: Siyempre, kay dili mag kamo sugot siya.
1: Kana si Iris, wala niya na bate o kung sa experience ni Arian nga siya ra isa nag-wait sa mga bata.
0: Tinood nga.
1: Wala siya'y katungod.
0: Akip siya sa mga kaptangan kasi sila may nag-uban, no? Sa bana ni Arian. Kung buto na nang ilaha kung tagid to.
1: Yes.
0: Pero kay nakapangalan man kang Rolly, di ba? Nakapangalan man nga office, kay nintawahan ang Minyo, Minyo man ito na mga anak. So sorry ka na lang. Kay kung bread pa siya, wala niya ipapangalan kang Rolly, ilang kaptangan.
1: Pwede akap, ignorance of the law excuses no one by it. Di ba? So,
2: nagpangalan siya. Nihang, kabalo naman na si Iris, nihangyo ganit siya.
1: Dili pwede.
2: Hangyo.
1: Dili, wala yung kon. Di man nadaghangyo ni.
2: Baluway man po ka, Arian. Pwede.
1: Okay, wala nasakitan si Arian. Nasakitan, naghako.
2: Remember ha, public knowledge nga gaubad ang imong bana og si Iris.
0: O di public,
1: public knowledge pa po na minyo man sila.
2: Sato pa, ang kadaghanan so, nakabalo na nga ang ilang kaptangan, hinagawa nilang doa. Maulaw po ka, Arian. Uy,
1: wow,
2: nakilala ka ako.
1: Sila dapat ang maulaw.
2: Dapat maulaw po ka, Arian.
1: Kabit na siya.
2: Dili, uy.
0: Dili, uy. Kaya kung wala po nagpakita si Iris sa scenario, base diba? Po, sila sa iyang bana ang
1: naka-apply
0: sa mga property. Diba? So,
2: dapat, wala na gari gusto si bana.
1: Mo lagi wala naman tay labot og nakagusto bagwa. Ang atoa diha ang mga rights sa asawa o ang assets sa asawa.
2: Dili man ikaw nagago, ila mo tong hinabuha.
1: Sa ngalan niya siya illegal. Wala gid tay mahimo.
0: Wala mahimo kay mo na inaas balaon.
2: Loy pud si Iris.
1: Mo na siya ginaingon nga maabot ra yung panahon nga makabalos ra gyud.
2: Ang ako ba makonsensya pud ka riyan.
0: Ang ibang buhato ni Arian nga mo give way sa kabit. Balik ta man lamang sa Pigas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi nya. So kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dinit ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ngang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balik tapan syempre ato sa Antibayaw na ato mga YouTube and Facebook viewers. Hi to Giselle Luardo. Good afternoon, Ate Arlene, Ate Nova Cap Junjun. Pa-shout out lang ko sa Carpi family. and Luardo family always listening here at Manhal or Mahanlod, Malabuyok, Cebu. More blessings sa imong programa, Ate R.
1: From Florida May Sarino, Ate Malingaw, gikotanaw sa inyong tuloy, labi na kangka.
0: Hi to Marie Leon, watching from Ayungon, Negros Oriental.
2: Ayungon.
1: Mayong adlaw ninyong tulo, Ate. Mapasalamaton jud ko nga nagpadayon jud ang imong programa hangtod karon. Dako jud kaayo ni tabang sasama na ko nga nagtrabaho diri sa abroad. Buntag pa lang dako na kay kog ngisi. Salamat jud ninyong tulo, makalingaw jud inyong programa. Labi na sa panambago ni Cap Jun nga dala pa siaw pagyod. Keep safe always ninyong tulo and may God bless us all from Denny Moriendo.
0: Good day, Mati Arlene, taga-Apokon, Tagum City ko. Makakatawag gid ko sa inyo mga tambag o mga istorya kay natural ra kaayo ug makalingaw paminahon. Bisan kapoy gigas sa trabaho, mawala gid akong stress kung maminaw ko sa inyong programa. Salamat sa paghata og kalipay og inspirasyon sa inyong mga listeners. God bless ninyo kanunay og Satibok team from Glenda Bacalso.
1: From Anthony Magno, hi Ate Arlene, good afternoon. Idol na ko imong drama og kada adlaw mi naminaw sa imong programa kauban akong papa diri sa San Nicolas, San Roque Bislig City, Surigao. Sir, o greet po na ko akong papa o sa Magno family. Salamat, Ma'am Ate Arlene. God bless to your program.
0: From Jason De Los Santos, hi Ate Arlene. So, shout out ko sa akong uyuan nga si, or iyaan nga si Romeline Indab Bernal, tagalibungan, solid listener.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Shout out ko sa Trident Boys nga si Engineer Jandel, Kuya Chris, Tristan Jundel, ug Arnel from Oroqueta City, Misamis Occidental. God bless sa iyong programa, Ate, from Arns TV 2559.
0: Ate Arlene, maing hapon ka na nagkong naminaw sa iyong programa. Merry Christmas, Dirisa Sibulan. God bless ninyo ug sa inyong programa.
1: From Annalyn Espinosa, shout out ko sa akong family sa Mindanao, Butuan City, watching from Cebu.
0: From Bung Labaho, maing hapon, Mama Ate Arlene, o sa imo mga kauban diha, watching from Toledo City, Cebu.
1: From Jessica Paez, shout out ko sa akong pamilya diha sa Lamaya, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte, solid listener gikan sa Angeles City, Pampanga.
0: From Mary Ann, 10:30 sa pa-shoutout ko sa San Antonio Siquijor o punong Siquijor. Thanks.
1: From Michael Jeff Galagar, pa-shoutout ko kay Lola Tabit at Ate Arlene.
0: Yan, okay. Okay, did you know? Sa imuhang final, para kang Aryan.
1: Again, Aryan, ayaw yun sugot niya imong iwiwang imong rights. Mm-hmm. Kay dilim na sa ingon nga naghinangol kagkwarta or nawong kagkwarta. Para na ako, deserve na ni mong reward sa tanang kasakit nga imong nagian, kahago ng imong nagian. Dili lalim nga, ikaw ra isa ang nag-alima, nagpadako sa imong mga anak. No, okay ron tato. Siguro kung nahimo siyang responsabling amahan, nga bahalag na siya sa iyang kabit basta kay nagpadayon siya kanang sustento sa iyang mga anak. Okay ra siguro, musugot siguro ko waves akong rights for kung ingana. Pero sa ngalan nga, 12 years no nga ikaw lang nya karon mudo sa imo ang kabit para ingnon kang i-waive ang imong rights pagkabaga na lang gid na medyo na trigger gid ako mga kasuko sa mga hinganin. So ayaw gid sugot kay yes. Again imo nang katungod po na kay kana imong kuan bitang pagtindog para sa imong kaugalingon dili lang man para sa imo ha mapadulong man gihapon na sa imong mga anak.
0: Yes.
1: So imo nang deserve no deserve na nimo ayaw sugot nga kana bang mo kuan lang ka mo give giveaway lang ka para sa kabit. Kaya hay gun niya, giveaway na gayin mo yung kaugalingon isip asawa. Kaya mong gihatag imong bana sa iya ha. Kana palandaan nga kung anda ko na kaayo na nga sakripisyon ni mo. So ayog sugot. Pasagday na sila, masuko na sila kay deserve po na nila nga. Muna yung ginaingon nga, merisi na lang yun. Maabot, umabot yun ang panahon nga. Mga yes. Gabaan ra ni sila.
0: Correct.
1: Sa kanuna ay kinaingon DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, nga to URP Professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, Arian. Para na ako, Arian, wala kay kumo kung magpailob ka. Wala kay kumo kung
0: again?
2: Total. Naa naman siya mga tangan.
0: Ilob na po. Naanang, sige na lang.
2: Tulo ka anak ni mo. Mayo man ni mong pagkabuhi. Wala pagkagalisod. Diba? Anyway, sila ba naghago ato? Dili man to ni mo hinaguan.
0: Sila lagi, pero...
2: Mas mayo siguro nga pagbigyan mo na para mawala na ang samok sa imong kinabuhi. Para focus tang dua. Ah, focus tang dua. Focus. Focus ka sa imong...
0: Pag ako asa ko mong waves.
2: Kaupan ang imong mga anak. Kaugmaon sa ibong anak. Focus ka diya.
1: Pwede man po. Buot pasapot nang wala ka naglisod financially. Kaya okay ra na yun ka. Hello.
2: Kaya magkonsensya. Magod ka. Luoy po kayo sa Irish.
1: Ah, siya pa'y luoy. Ano, magkonsensya. Kaya magkonsensya man siya.
0: Siya pa'y nangilog. Og bana?
2: Dili, ang bana man ni mo, Arian, ang niadto sa iya, ha?
1: Namaskin na.
2: Parang imong bana.
1: It takes two to tango, be. So,
2: tanggap-tanggap ka sa kamotuoran na kanang ang imong bana og si Iris nag-uba na gyud.
0: Ya
2: sakit pud paminahon kang Iris, ang ilang hinaguan pag-abot sa panahon. Ma-thank you lang.
0: Tanan. Dawat na na-i Arian.
2: Uy, pod.
0: Mabito nga wala siya ni Samok o guwagali siya na ngayong sustinto.
1: Dili na na-niya sa lang anong nagbinugo sila na ilang mga kabtangan.
2: Uy, pod ba? Kaya ang ilang hinagua, ang uy, pod Arian, kaya ang ilang hinaguan mang god, giyaguan to nila, tigong sila,
1: maka-acquire
2: sila nga yung nga property. Nga, pag-abot ay sa panahon, walay madaw-daw sa Iris. Kay,
0: of course, kaya ginugo siya.
1: So, ilan na lang hunanaon nga, ilan ang bayad kang Arian?
2: Konsensya na lang, Arian. Ang imong gamiton, ang imong konsensya na lang, mamaluoy ka.
0: Ay, tambag niya sa mga naminaw karon. Okay.
2: Luoy kayo.
0: Kung pananglitan, nagkauban mo ko sa katao nga, doon ay pamilya. O, kasado siya.
2: Kung paminaw, Jilay, na, paminaw.
0: Kung doon na may property nga napalit, dapat and. Pananglitan, Nova Avenil, and. Kaya kung makinaon sa doon, nag-iimuhang
2: makagukod, ikaw, makagukod.
0: Makagukod ka kay Ed, inyuha mang pangalan. Pero kung dili, nakapangalan lang sa isa, o niya, minyo pag yun, sorry.
1: Sorry na lang. T-Y, yun, T-Y.
0: Kaya manununod sa kabtangan sa tao nga nakapangalan sa titulo, ang iyahag yung anak.
1: Yes, true.
0: O iyahag asawa. So,
2: nadungga na maginim mo na Arian, perting luya yun, Iris. O na nga, kaluyin na lang po.
0: Muna, ikaw, Iris.
2: Para mahingpit na ang ilang kalipay.
1: Kahayahay.
0: Muna gini nga, ang panahon, mangita, gipaaging makabalos.
1: Makabalos.
2: Klaro, Irene, klaro, klaro. Para linong imong kinabuhi, nga, dili ka na sa mukon, ihatag na ang gusto ni Iris kay Luoy po. Para magmalinawon po ang pagkupan ni Iris.
1: May manakak na sila na po ang dekatolog. Balos-balos.
2: Para dili ka na konsensya ba kay Luoy po taon sila, kay sila ang naghago. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko ba siguro mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
12: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibati. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na gano'n. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibati na yun nga, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
12: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kani mo DJ Nova and Cap June, and thank you Aryan. Sa imo papadangat imo suwatan pa ng atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Ang imo pangutana, ang ayan ba nimong ihatag or i-wave ang imong rights kay lagi dili man na ninyo hinaguan sa imong bana, hinaguan man na ni Iris o sa iyang sa imong bana sa diyan sila na ang nag-uban. Well, depende sa sitwasyon. Kung ikaw ang nakasala sa inyong kaminyoon, ulaw sigurong dawato nimo ang kahago nila Iris o sa imong bana. Kung ikaw ang nanglaki, ikaw ang nakasala, ikaw ang mibiya sa inyong kaminyoon. Pero, ikaw ang gibiyaan, gipasagdan imo mga anak, ikaw ang naningkamot, wa ko'y nakitang rason para i-waive nimo imong rights. Tungod kay gikuhaan ni Irish o katungod ang imong mga anak na makabaton og amahan, iyang gihilabdan ang iyong pamuyo, bisan pag imong bana ang nakasala, pero akip siya nakasala nga na kanimo og dapat lang nga dili mo ihatag ang pabor nga ipangayo kay kana para sa imong mga anak og dili na para nimo. Dapat lang nga imong panindigan ang imong katungod. Again, depende sa sitwasyon. Kay kung ikaw ang nakasa, mayroon kung ihatag na kay uaw kay mo gamit o dili na mo hinaguan kay nakasa ka, pero ikaw ang gibinuangan. So ako'y nakitang rason para na ihatag or i-wave ni mo ang imuhang rights sa kabtangan nga na-acquire sa imong bana. Again, thank you so much, Aryan. Sa iba pagpadangat yung maswatan po ni atong tulumanon, manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye! I love you all. Ang lahat ng
1: ating pinag- This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment
12: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
12: This newscast is brought to you by Semanticone, Rest Time to the Rescue.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya. Blast. Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: In 5 meters, turn direct.
20: Ha? Asa ko no?
21: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
22: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kinahanglan, Benji Ulpostanghian, ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 garuntong ang gabi.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makigsunan sa dato ang mga pinanggandig paminaw. Adire sa Dakbaya, Sugbo, kumusta kamuntanan? At ya sa probinsa sa Sugbo. Ato makigsunan nga namina usab dia sa probinsa Sugbo. Lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makigsunan sa dia sa Negros Occidental sa Siquijor. Mayong pagpaminaw nyo dia sa Siquijor. O niya ato makigsunan sa mga Bulanon, dire sa Bohol, sa Leyte, Samar, o gubang party sa Mindanao.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makaigsunan nga naas Mindanao karon ha, ubang parte diha nga makuha sa labyog sa tong pagpanagsibya. Mayong gabiin yung tanan da ingon man usab dito sa kaulohan. Ha, dito sa Luzon area nga mga Bisaya nga kanunay nga nag-atang sa tuang live sa DYHP Facebook page. Ang ingon usab dito sa gawasan nasod.
1: Straight to the point.
0: Ato ang mga overseas Filipino workers na OFWs nga nasa gawa sa nasod, may pagpaminaw nyo diha, mayong udto, may buntag, mayong kanang naang hapon, depende o gunsang asang lugara, asang nasura sila, dito kamo diha sa gawa sa nasod, maayong pagpaminaw diri sa tuang programa.
1: Straight to the point.
0: Ato ang makigsunan usab ha nga naminaw sa nato karon ang mga senior citizen, ato ang mga lula to mga lolo ang naminaw nato sa karong gabi una maing gabi eh. Ato ang mga senior citizen kasamang ni Sir Besan kasamang Jerome Besag dili senior maminaw nato. Salamat kayo samtang na ni kay Sikay naminaw sa programa. Salamat kininyo mayong gabi eh, ninyo diha ha. Ito mga senior citizen, dili ginakalikayan, maminaw ang ginapirmi na to kay kawas nga makadungog sa mga Jerome sa tuang mga balita. Aganahan po silang maminaw sa tuang padidit. Anya, baka paminaw sila sa tuang padidit sa mga Jerome, samtang naminaw sila. Murag kanang na ang ganahan po sila magtanday-tanday. Ha? sa so muna'y kananaang, huwag problema man ha, huwag problema ng kanana aminaw, o niya dalang tanday-tanday po, da? O nag-ingon nga, porting nindot kayo, ha? so ito ang mga kaigsunan, ito ang mga pinanggandig paminaw, ha? Kanunay nga naminaw na ito, maayong pag paminaw niyo diha, o kumusta man, ha? Ining adlaw nga Biyernes karon ato ang mga pinanggandig paminaw naga mga naminaw sa nato o niya sa mga nagtan-aw nato sa Facebook live maayong pag tan-aw may pagpaminaw no sa so, makaigsunan ang naminaw nato nagtan-aw sa tuang Facebook live karon. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad karong gabi una kay ubay-ubay tag mga isgutanan kasaman Jerome naghantag mga napinding mga running story naghantag mga update sad no nga adiri sa tuang nga tulumanon apan tuloy igu-iguon sad no kining ni ang tuang nga oras sa dron kasama nga Jerome. Okay, arita sa mga isgutanan sa garon kay anon sa maning hitabua nga dito sa Mindanao mga sukindig paminaw gitayog naman usab sila sa 6.6 magnitude nga linog dito sa may Balot Island munisipalidad sa Sarangani ha usab makasama dito sa Davao Occidental. Ato ni hatagag pagtaga drone kay kanang na ang medyo kusog nga linog na sab ang nitayog dito karong gabi alas 7 pasado mga sukindig paminaw or alas 7:34 kasaman Jerome gitayog sila sa 6.6 magnitude nga linog dito makasama unya na sinati sa may Kimba Sarangani ang intensity 5 unya dito sa may
1: straight to the point.
0: Don Marcelino o sa Santa Maria Davao Occidental na sinati ang intensity 4 o niya intensity 3 dito sa may Sudad Yod sa Davao o niya sa Sudad sa Davao sa Matanao at Davao del Sur.
1: Straight to the point.
0: O niya dito po intensity 2 na sinati nga kusog sa linog diya sa may Sudad sa Digos sa Davao del Sur o sa Muncano Mabuah o Maragusan, Davao de Oro.
1: Straight to the point.
0: Kusog-kusog na ng 6.6 nga episode nga linog kasaman Jerome. Oy ha, igo na yung kanang kanang na, igo na yung makuyawan. Ana. Sabi na sila dito in town nga kanana ang baguhay lang in town nga natruma sa niagi mga sukindig paminaw nga 7.8 nga linog kasaman Jerome. Ha? So muna nga kanang na ang kusog kayo. Kaning ni ang linog o niya sub-sub na ba? Mga

0: aftershocks dito ka sa Manjaro, medyo kusog. O niya, karon kaning niya, aftershocks gihapon ba ni? Or kanang naang lahi. Pero lahi naman ni sa, no? Kay, kuha naman ni, dito naman ni sa Balot Island. Sa Balot Island, munisipalidad sa Sarangani. Ni Igo, mga sukindig paminaw, kining maunglino, karong gabi, alas 7:34 sa kagabihon.
1: Straight to the point.
0: Kung sana ba in town, oy, nga nasamot ng tawag karatol at makaigsunan ng mga taga Mindanao, labi na dito sa Sarangani, kasama ng Jerome, man sila balik-baliki dito sa pagtayog, no, ni ining linog in town. Samtang sa laing bahay, natuhatagag pagtagad kay formal na nga gihatagan sa National Housing Authority kon NHA og bag-ong condominium unit or condo unit sa Mabayaw Residence sa Bangkal, Davao City, ang pamilya or ang ginikanan ni atong isa ka estudyanteng atleta nga si Rene Bubit Batirbunia.
1: Straight to the point.
0: So nagpinirmahay na sila dito kasama ng Jerome onya formal na nga gi-turnover kining maong kondo unit ngadto sa pamilya, mga sukindig paminaw, ginikanan atong usa ka basketbolista nga nalumos namatay dito sa Aurora.
1: Straight to the point.
0: So muna ang maong condominium unit na kantidad kini og kapin 2 milyones ka pesos ang nagtumong, mga sukindig paminaw, nga matabangan ang maong pamilya sa gikinahanglan nga matagaan silang perminte or permamente nga kapuyan.
1: Straight to the point.
0: Pero muna nga bisag unsaon, dili na to igunsa, dili na to parinte si Batirbunia kasama Jerome, mismo ang taga Sugbo, mismo ang taga Visayas, nasakitan, mga sukindig paminaw, sa pagtaliwan nining Osaka kanang naa nga maayo nga basketbolista sa natad sa basket, mga sukindig paminaw, dunay abilidad ka sa Manjiro, dunay abilidad kini si Rene Batirbunia. Apan mo nagingon nga tingali dito ra gyud sa kutob, dito ra gyud sa kutob, apan karon ang PNP CIDG ka sa Manjiro ni rekomendar na sila karon sa Department of Justice nga kasuhan gyud, dunay na mga kasuhan o anti-hazing kanang na ang case kining ni ang coach o guban pa, mga sukindig paminaw, nga kauban, no, ni adto ni coach Baldwin. So dunay mga kauban niya, dunay mga lain pang suspect sa Manjaro ni ining pagkamatay ni kanang na ang Rene Batirbunia. So muna nga kaning ni ang kwarta, no, kining kwarta wala mangyoy kanang naang kana bitong ingnonta nga dili mabayran, dili mabayran og kwarta or kantidad, mga sukindig paminos, kwarta ang kinabuhi sa tao, ha, bisan og itagag kondo, itagag gas, daghan kay mga laptops gihatag sa mga igsuon, daghan nga mga tabang nga nadawat, apan dili na enough nga ikabugti is kinabuhi. Usab ba kasama ni ining Osaka kanang naang Osaka player or Osaka kanang batanon kasama Jerome nga dako pauntag kaugmaon, no, dako pagbaadaghan pagbaabdan sa iyang kinabuhi.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, na Negros Oriental giban ang pagsulod sa mga produktong baboy gikan sa mga lugar nga naigo sa ASF.
1: Straight to the point.
0: Nagpagawas karon, mga sukindig paminaw, si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarria og Executive Order Number 46 Series of 2026 nga nagpatuman sa complete ban, kompleto nga pagban, mga sukindig paminaw, o hingpit nga pagban o pagdili sa pagsulod sa probinsa sa mga binuhi nga baboy, karne sa baboy, mga pork products. Kaning ni ang mga pork products o pork, labi na itong mga frozen, mga sukindig paminaw, frozen na boar semen o mga sakyanan na gigamit sa pagbiyahe sa mga baboy gikan sa mga lugar nga adunay African the swine the fever kung na ASF.
1: Straight to the point.
0: So dili makasulod, mga sukindig paminaw, kadtong mga baboy, labi na mga produktos baboy kasama Jerom or mga pagkaon nga kanabitong gikan sa baboy, dili makasulod dito sa Negros Oriental kadtong mga lugar nga dunay ASF. Kay sumala pa sa maong nga order nga gihimo kini aron mapugngan ang posible nga pagsulod sa ASF sa Negros Oriental human nga sa pagbalik matod pa sa mga kaso sa ASF sa silinga ni ining nga probinsya nga mao ang Negros Occidental.
1: Straight to the point.
0: Dunay mga reports, mga sukindig paminaw nga ang mga baboy nga gipamuhi in town sa tua nga mga kaigsuonan dito sa Negros Occidental, ha? Kalit lang namatay ka sa Manjero, kalit lang intawag kamatay, kalit lang kakirig mga baboy. Asos na unsa ba intawon ning kalakiha? So dito sa Negros Occidental unya tapad ra ba intawon ra na? Kay kanang nang Negros Oriental og Negros Occidental usa ra nagyuta. Kasaman Jerome dili na tabukon og law, di na pare diri Cebu ba? Ang Negros Oriental nya Cebu natabok kag dagat. Kaning nang Negros Occidental og Oriental, ambot lang kaha og kanang naang dal noon, kanang naanga, gamay raman na makrasada diya, pwede nagdunay mga checkpoint. Dunay mga checkpoint diya, ang kanang boundaries yun nila, butangan yun ng mga pulis, butangan ng mga mag-checkpoint diya, para nga masiguro nga dili makasulod, ha? Dili makasulod kay sus in town. Kanang Negros Oriental raba, ang paningabuhian, kasagaras paningabuhian sa tuang mga mag-uuma diya, nagsalig in town sa baboy.
1: Straight to the point.
0: Asamuna nga pananglitan og masudlan og baboy, ang Negros Oriental, nga usa sa kanang naang daghan og supply nga idadon diri sa Cebu mga sukindig paminaw, muna musamot og kamahal ang atong baboy diri Cebu o niya aditos ila musamot og kabarato. So muna ang atuang gobernador sa Negros Oriental, labi na ang atuang nga mga LGO, magtinabangay mo diha nga dili masudlan, ha, og ESF kanang Negros Oriental, kanang Negros Occidental, ha, kakuan naman ana, kanang naang naaraman na sa aramanas tapad, ha, so muna nga hinugtanay yun diha maayo nga dili makaabot, ha, diha sa Negros Oriental, kasaman Jerome kay Louis Yapod in town na to mga mag-uuma dito, ha, kay kanang naang dunay manguma, o niya kanang uba, nagbuhi og baboy, ha, nagbuhig baboy in town, bahala og kanang grabe kamalas pasaw, bahala og kanang barato sa kanang karnes baboy, apan kanang ato makaigsunan nga namuhi dos Negros, nagkuhan ba ipod, nangyawat po din town og pamuhi kasama Jerome Kewa po ilain in town nga kanang naang kapangitaan og kanang income, no, gawa sa pagpanguma, so muna nga karon na wala na'y makasulod nga mga baboy, gikan sa Negros Occidental, paingon diha sa Negros sa Oriental.
1: Straight to the point.
0: So muna ang pero ha, pasudla ra po ng taga Negros Oriental diri sa Cebu o sa ha. Pasudla sa na gupam ha, kay wa pa may iisip sa Negros Oriental ha. At na nga, una nga, kanana ang magtinabangay ha, magtinabangay diya sa atuang mga LGO nga mapugnan ha, mapugnan ang kanang naang pagsulod sa maong sakit diha sa maong lalawigan usab.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, dili mumino sa 20 ka mga estudyante dito sa Magsaysay National High School sakop sa Dakbayas Gihulngan ang giingon nga nawad-an og panimuot karong adlawa.
1: Straight to the point.
0: Pagduda mga sukindig paminaw sa mga ginikanan nga matod pa. Gikuan ko na wadag panimuot, posible nga gisaniban baka ha, ora unsang pakahitabuan nga kalit lang na wadag panimuot, kining maong mga tinunan. Gahapon, o gatong usang adlaw ba to, or gahapon, dito po usa sa ilahang nga mga eskwilahan, dito sa Pizamura, kasama Jerome, daghan po mga bata in taong gitabang, kay kalit lang na wadag panimuot. Unsa ba kani karon ikaduha na pong eskwelahan ni lain na pong nga eskwelahan mga sukindig paminaw nga dunay mga estudyante nga kalit lang nangalipong kalit nga nang away ka nang naway panimuot na gyud ha sumunay nga to ni hatagag pagtagad sa bugunsa kaha ni no unsa kani pagbalik sa klase dili pa ato pa mang miaging mga kuan ni balik ang klase ha unya ngano nga karon pa ni ingon ani ha unay patan-aw nitong kasaman Jerome kay basig dunay dakit dia o dunay dakong kahoy dia. So dunay uban nga nadala sa tambalanan pan dunay uban sa taon nga naulian radya sa tunghaan o niya kanang naang nakuan na po din taon kanang na natabang na no, ang kining maong mga estudyante.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin lalaki nga naadik sa scatter. Kaning scatter lagi mga sukindig paminaw nga dula. Nakadispalko og halin, nakadispalko og halin sa housing materials.
1: Straight to the point.
0: Nakadispalko siya og halin niya sa housing materials sa usa ka dakong tindahan. Diri mga sukindig paminaw sa Mabulo, Dakbayas, Sugbo. Ha, awa na, unya kay nakadispalko man siya. Nakadispalko man, gikwani siya, kanang gi, ha, gipadakop kay sa umanga. Tingala man, nawagtang nang halin ka sa man Jerome, ha. Wa naman girimit tingali, nawagtang manghalin kay napildi di ay sa iskater. Ang maong trabahante makasama giunay pagpadakop sa tagiyas tindahan. Ha, giida gikuan sa intown, giunay og pagpadakop. Ah, kani si kuan na kaning na addict scatter di ini, ha. Oh, ang suspetsado nga si Melvin Claro Galo, 43 anyos, truck driver sa usa ka enterprise at nga taga Guadalupe Carcar, ha, Carcar Cebu. Taga kuan ni taga Carcar Cebu di ini tawhana dong. Ah, mo na yung resulta si scatter, no? Ah, so mo na, nga kanang na, nga, okay rin na nagma-addict kag scatter, basta kanang gipusta ni Mudya imong kwarta. Ang problema, kung dili imong kwarta ka sa man Jerome, ah, imuhan ng kinubit na, delikado kay dakong problema, ipapriso pa ka, ah, mapriso pa ka, nakadispalko pa ka, doble, na ulawan pa ka, na maura. Ah, samtang sa laing bahin, di ay usa ka bayot, ha? Bayot nga nangawat o grilo sa iyang customer kay giingon nga wala siya bayre, human siya gamita, Jesus ko. Wala bae. Iyara. Ana unsa man pud in town kay ngon ko yung bayot nga a ang ngon ng bayot human ko no pay musli nya wa ko ni mo bayre naun sa good town ka pa nang buhi man sa ning amo saon man ka sa man Jerome nga gipadakop man sa dinapriso ah so mo na nga kwan ah kwan taon gipadakop siya kay kananaang ah, gikuha man ang relo mga sukindig paminaw, ha, siyang customer, ha, sa bayre, basin o kanang nagwan, pod. Ah, ano man nga wa man sa bayre, pod, dili din ni kanang naanga mo daon, daan. Ah, ang saman na day ka sa man, Jerome, anak, kanang mo, dili day ka mo bayad, ha, daan. Ah, ang saman ikuan, anak, ha? Ah, ikaw sa mura magduha-duha ka mo tando. Ah, ang saman na kuan, anak, day kay kuan man kuno. Ah, deklam mo daon siya.
1: Straight to the point.
0: Ah, naluuya ba in town po sa customer? Ah, kawatan sa pero luoy pong bayot kung tinuod mang galing, ha? Ah, muna nga, katong mga kuanan eh, sa sunod tingali, sunod, kaninyang bayot, sunod tingali, kanang money down yung tingali. Ah, muraga, usam niya, si Udi, oy. Ah, samtang sa laing bahin, niabot na og 235 ang gidaghanon sa mga nakalas, samtang kapin sa 4,300 ang natala nga nangaangol, human mo igo ang magnitude 7.2 og 7.5 nga linog dito sa Venezuela.
1: Straight to the point.
0: Adaghanas mga nangamatay kasaman Jerome, oy. Adaghan kay nangamatay dito sa gawa sa nasod. Akato sa Venezuela, mga sukindig paminaw, 235 nakabuk ang namatay. 4,000 kapin ang nangaangol human maigo sa linog na 7.2 og 7.5.
1: Straight to the point.
0: Samtang dito sa Sarangani province, niabot na to 81 kabuok. 81 kabuok ang nangamatay dito sa Sarangani province. Muna nga dadungagan ka sa Manjiro. Nadungagan ang mga namatay dito sa Sarangani province. Sarangani province. O niya karon, gitayog na sad sila og 6.6 sa magnitude nga linog.
1: Straight to the point.
0: Amo na nga itong iampo in town na ito makaigsunan na ito ang mga pinanggantig paminaw nga labi na ito mga may nampuon kasaman Jerome at ito ang ilakip sa pag-ampo sa taon. No? Ito ang mga kaigsunan dito sa Mindanao kay grabe sa sila nga gi, kusokuso sila dito sa Katalagman sa doon niya ang linoga. Aka nang balik-balik in town. Ah, so muna nga kanang naang kuan man eh, kusog-kusog man eh nga linugasan. Ah, kaning ilahang nga nasinati dito karong gabi eh, ha? Okay, matod pa ni kuan, matod pang kasamang Carl Omega, money down before panty down, ha? So ito na si kasamang Carl Omega diya. Ano din na kasamang Jerome, money down ko no, ha? Before panty down, ha? Ha? Ana murah na. Kinimbahin na sa datod ganato magkasama sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule maikay ni. Alang sumakiksuna mga pinanggantig paminaw gadunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama may ni alang sumakiksuna ha mga pinanggantig paminaw sad nga. Akatong adunay hubak dali nga makutasan daling kapuyon mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule may sa din magkasama so makaigsuunan nga kadto bitaw nga daghan nga kanang dunay balatian ba no nga dugay nang gidaladalang sakit sulayin ninyo pag inom ang Paragis Bilabila Herbal Capsule adunay cancer pwede sad ni sulayin ninyo pag inom ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapagana sa kaone o niya makapanindot sa tulog ha. Ang nakanindot sa ane kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients ang may ginahanglan sa tuwang lawas. Kung ang atong lawas magkasama puno sa vitamina, mulagsik atong mubaskog atong immune system. Kung basko gani atong immune system, dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Kung saan inyong gihulat niya ha? Mag-inom na tas Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Aniya si Johnny Farliolin na Treyesa. Kang ilog na sa Hunyo, alinog sa Mindanao, o nahitabo kang Rene Baterbunia, og takluban shooting incident na malaging taon kasama. Taghan kayong pahitabo in taon ang Hunyo taon. Niya si Nang Arsile, ha? Olbos temperatura na minaw na to sa magkaroon ng sel na kasmall buwal. Aming gabi ini mo rin. Okay, balik ta karon tataod magkasama. Human sa importante kayo o dugang ang mga pa-shoutout o mga isgutanan sa itong pagbalik. Alas 10:37 na sa gabi.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
8: Pag may acid, super
9: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
16: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper
0: diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab Quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: Kada

0: on available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: In 5 meters, turn to right.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Built in! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibit in! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
13: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
14: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrope Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
28: Same nutrition, half the price.
27: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
29: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
28: Same nutrition, half the price.
27: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
30: Tagag na kaon, oily food. Makaasa.
29: acid na.
0: Pag may acid, Supracid.
29: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
0: United Home.
1: Unilab yan.
26: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
27: Happy
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
27: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag.
28: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
29: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Halina, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
29: Vitamin D complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
23: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Terry Robles, 50 inoy bi sa una.
1: lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung ba naaning koy, sa katulos o sa kadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hantud na, nawala rin yun, natagpadayon ang guiter sa akong liog.
13: Wala na ibukul
12: na. Wala na yun. Wala na akong ipamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
11: The original Koi Herbal Capsule.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ato ang attack na alas 10:52 na sa kagabhion. Balik na magkasama dire sa tong pagkulog kabildo karong gabi una. Anya ayaw lang sa mo o katulog diya ha. Adoyogi lang sa kunyo dire sa tong programa. Antod ta magkasama alas 12. Magduwe boy koy kuyog lang usa ta dire. Alas sige, sayaw lang usa ha. Sayaw. Sayawi lang sa kasaman si Rom. Sayawi lang usa para nga dili tado ka. Parisis kasaman si Rald, ha? Para dili po do kaos kasaman si Rald, parisis pog sayaw, ha? Ala, sige.

Ah, sayaw, sayaw, sayaw, sayaw! Ayag yung palupig ka sa manziro. Ayag palupig ya sikat gire. Ake onya, ato sang ikuan na, tanana ang ato sang itsek si... Ana rajuman jekyo ka sa mga ziro, ma. Ah, balik taguan kay... Ato ni kuan nondon, ha? Ato ang... Arita sa ito ang mga kuan sa doon isgutanan o niya pa kanang naang ay palihaw gugo ka nang kuha aning kuan kasaman Gerald Gerald kanini ang akong gisen nga kanak bitaw nga kuan kanang letter order na executive order asa Negros na kanini ang pagban ba sa mga baboy dito sa Negros ha. Balik naman sa ning ESF ani. Sao naman sa ni pag kuan ani. Ha, dakong problema ni sa makaigsuunan nga mga amuhi ag baboy ha. Apalihog tag download ana kasaman Gerald kaning ni ang akong gisen ni mo nga kuan. Aka nang letter no.

0: Okay, Onia. Naminaw sa nato de Carona si Nelly Babinihagan. Tabura, may gabi kasamang Benji sa Tabura Family sa Balinsa Karkar. O si Edwin Tabura sa Tungkop Minglanilla, Cebu. Okay, ato asa nga i-check si Radyo Man Josephus Giano kay nagasanbay karon sa Pikas Linya. Karong mga orasa, yes, kasaman si Kyo, may gabi
1: DYHP. RMN Report.
2: Well, sa labag sa mga Radyo Man DJ sa tunga pagkanina din sa gawas kabahit na karong mga orasa sa naglaob na kagabi yun, nagpabili niya malinaw, nagdakbayan sa subos na garag sa yus kagabi yun. O galang hapon, o gantong ang mga oraso, ay malagang maalarma ron yung itumagatong kabisan hindi sa dakbayan sa Subo, Metro Cebu area. Sa report na itong nakuha o sa patay o patag na agol sa Ramong Aslitis Kadanan, jagalang alas 4 ng panasigutak na sa hapon, ito sa May National Highway sa Barangay Kasay, Lungsod sa Dalagita. Ang namatay na ilahan, ang namatay mo ang driver sa Honda Click, na ilahan ka si Juvimar Bulhano, ikot ang panikon, ang lumulupyo sa Barangay Puntun, Oslova, samtang agol ang iyang backrider na si Tristan Kita Kamandi, samtang laing ng agol mao ang sakay sa laing motorsiklo na Honda Wave na pulos ni City Anyos ang Parangidaron, ang pulos lumulupyo sa Barangay Lumbang, Lungsod sa Dalagita. Sigon sa decisions kapulisan sa Dalagita Police Station na pinagi ni Police Major Vincent Sobrano, ang Honda Click o sukili nagpanagan o gisuwa kini sa pag-overtake sa Honda Wave apan natapsigan ang kinit nga bahay niini din sa pagkasarasay sa Honda Click o ganabot sa Picas Lane din na nagsumay ang Usaka Ford Ranger nga gabinyo sa Usaka Lilibeth Aquino ni Chris o nabagaan kinihid on ang maog ang motosiklo nila sa pagkamatayon o sa pagkamatay ng driver nini o grabe pagkaangol sa backrider samtang ang laing nga nangaangol nga mga minoridad plus kinipangda sa Argao District Hospital. On board sa patrol, ang Yuran Zuman, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat, Radyo Man, Joseph Osgano, sa mga report. Nagkaroon tayo na ito sang i-check si Radyo Man, Joseph Osgano, no? Kasamang Jerome Nabay, nabas si Juan, kasamang Arnold. Ato i-check karon daw taon. Pagkanimbahin na sa datod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas sugutanon nga gisagol sa tuang kape. Anang kanindot sa tuang kape mga kasama kay dunan ni Sai Rose Hip. Dunan tay aging properties, dunan tay pain relieving properties.

Doon na sa Rose Hip, doon na anti-aging properties, doon na pain relieving properties, nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato mag-eksunan, mga naminaw, labi na katong doon ay arthritis. O niya, mahiligon kayo mo inom o kape, kining kape ha mo ipili. EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? O niya, 17 in 1, pagyod na yun. Lakip-lakip nga sagol, ana. Ang luya, doon ay dulaw o turmeric, doon ni say kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. Anya nakanindot sa danay kasama ni Jerome Hakay. Aduna ni say bayabas, ha? Aduna ay bayabas, aduna ay insulin plant, aduna ay stevia nga mga palami sa tuang kape, aduna ay barley, o aduna ay arabica. Anya nakanindot sa danay kay aduna ay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Mayo kay ni Hakay makapa-abdik sa tuang panglawasa. Kung abdik ganin nga tuang panglawasa, makasiguro gyud ta nga makalahutay ta matag-adlaw na to nga pagpanikaisikay kon kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Ania, kon magisgot sa gag-haplas, ha? Tumakigsunan nga nangitag haplas, ha? Haplas para sa tuang kalawasan, panakit magkasamas tuang kalawasan, pangulngol sumakaunuran, ania, kanang mga panuhot, panglaylay sa mga lutahan. Wala tayo ilang haplas sa gamiton. EXL Makabuhay Oil na makasama kay All-in-One kini. Lalatanan niya skincare oil pag yun. Ang haplas ka ni Dilika pa ako ng lamok. Bosa, magkalikay ka sa sakit nga dinggi. Kung kanunay ka makasama nga ng haplas sa tua nga. EXL Makabuhay Oil. Ang tua nga haplas sa damang haplas ka ni magkasama nindot kayo. Kay maalaan kang dalaga ani bisan o kanang tigulang nakakasaman Jerome tungod kay ang iyang baho balay sa ubang haplas nga ni panghaplas makahibalo mo kayo ng haplas man kani dili ka makahibalo tungod kay humot ang atong haplas amno na nga kampante ka bisag asa ka mo adto mapalit ang atoa nga EXL nga kape o EXL nga haplas diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya. Diha sa inyuhang mga lugar. Muna matod pang kasamang Carl Omega. Tinood yun na kasama. Kay humot na siya nga klase sa haplas. Muna akong gikamit diris balay. Muna nga si kasamang Sammy Boy. Arigod matulog kay mang haplas siya daan.

0: So muna nga sikwan kasamang Sunny Boy dia ha. Agana na nga na minaw na to diha karon o niya kasamang Carl umigasan sa yawe sa kasamang Carla. Ania nagtanaw na to gikas Taiwan kasamang Dixie Sumabal og si Rodolfo Ramirez sa Villarba. Ana minaw sad nato ha. Ania si Ponsano Aurelios. Ana minaw na to diha. Aon niya matod pa niya kasamang Benji wa ipadidit diha ron. Man naman tagabi kasama sub-sub sa gaayo og mauhon. Asa ka tagapalit ana kasama diri sa Taiwan na? Butog naabot na ba ni diha kasama nga Dixie ha? Duta ning hapla labi na kanang bugnaw ha, mo man akong gigamit na kanang naang bugnaw kayo sa kwan ba imong pamati kasama nga Jerome ha? Anya si Kwan sa day, Gaw Maria P. Montesino. Ha, naminaw na to, may gabi ni mo, Gaw Maria P. Ma Maria P. Montesino o si kasamang Margarita Suerte Cuevas. Ha, naminaw sa day na to din. Okay, onya, atong hatagan sa pagtagad makasama kay kanang naang... Ato ito ipakita kasabang Geraldza, no? Kaning ni ang kuan? Kaning ni ang mahitungo dito sa pagban mga sukin digpaminaw sa kanang naang mga baboy nga musod makasama sa Negros Oriental, no? So muna ang nipagawas karon og executive order. Number 46 ang gobernador sa Negros Oriental nga si Governor Chaco Sagarbarria. So ni pagawa siya niya ang yang order mao ni ang title an order imposing a complete ban on the entry of live pigs, pork products, pork by products. Onya kaning ni ang frozen boar semen. And hog transport vehicles into the province of Negros Oriental from ASF affected, restricted or high risk areas, reactivating the provincial ASF task force and for other purposes.
1: Straight to the point.
0: So muna ang kaning ni ang kamanduan pagpatuman. Imposing a complete ban. No, kanan ang pagpatuman sa hingpit kasamang Jerome nga pagdili, no, sa pagpasulod sa mga buhi nga mga baboy. Bisan mga produkto nga gikan o hinimo sa baboy, bisan ang kadtong mga sakyanan nga gikargahan sa baboy or kanang makargahanan og mga baboy nga mga sakyanan, dili pwede nga makasud sa Negros Oriental gikan sa mga lugar nga adunay ASF. So muna nga ang pero kadto mga baboy nga gikan sa Negros Oriental pwede makagawas. Pwede nimo nga paipagawas ka sa Man Jerome basta kay pwede pod makasulod ang uban nga mga baboy gikan sa mga lugar nga walay ASF. Kay ang kasikbit ani nga antapad ani nga lalawigan nga mao ang Negros Occidental do na may mga sakit na matod pa sa ASF kasaman Jerome Town. So muna nga tulan ning ko anong pagbasa kanana napas sa ubos dapit kasa mga Gerald, no, kanana napit sa ubos medyo pino sa gay ni kasa mga Jerome kaning ni ang mao nga kuan kanang yahang o yahang executive order ba. So yahang i-reactivate, no, sa Negros ang kadtong mga task force sa ASF mga sukin digpamina para dili magkasulod aron yung masiguro nga dili magkasulod ang mga baboy gikan sa mga lugar nga dunay ASF kay na delikado kay matakdan ka sa Manzero. Delikado kay kalitra magkamatay mga baboy town. Unya pananglitan o dunay matakdan na imuha wa pa matakdi apilog patay mamot og maubagyapon na nga patakaran kaysa una maumana kaysa manjerom dunay mga pila to 500 meters mantingalito reduce or 100 meters ba to nga pananglitag masulod sa 100 or 500 ba to kung wako masayop patio ng imuhang baboy baka ipanglubong kaysa manjerom So muna nga ningon sa now, therefore ay Manuel Sagarbarria, Provincial Governor of Negros Oriental, by virtue of the powers and authority vested in me under Section 16 in relation to Section 465B of the Local Government Code of 1991, do hereby order. So muna isip gobernador o gadunay kagahuman adunay kagahuman o gautoridad nga gisangon dinhi kanako base sa ato ang balaod na ako magamando matod pa niya onya the declaration of policy and objectives tunin basahon na para nga makuan gyud okay. It is hereby declared the policy of the Provincial Government of Negros Oriental to adopt preventive, precautionary, and extraordinary measures against African swine fever con the ESF, strengthen local biosecurity and border control systems, protect the local swine industry, and safeguard to pork supply of the province. Sumatod pa niya nga ilaha mga sukindig paminang pahugtan, no? Pahugtan ang seguridad nga walay makasulod nga ESF sa Negros Oriental. Ha? Munang iyang gipaniguro nga maprotektahan ang mga binuhing baboy sa Negros Oriental nga dili matakdan aning ESF. So muna nga kuan isa. Kanang na ang kuan ani ambot diha diri sa Cebu. Dinhi sa Cebu muna to nang i-check karon og sa kamanduan ani Cebu pero sigurado po ta diri Cebu dili na gyud ta modawat og mga baboy gikan sa Negros Occidental na gyud. Basin og Negros Occidental og Oriental lahi mana kasaman Jerome. Lahi na kanana ang probinsya man sa nang province man sa nang oriental o kanana occidental. So base bag inigpasod sa Cebu, ayaw pog lahat ta go va kay basin og lahat ni mo nga basta Negros di na pasudlo. Awa pa may kanang ESF. Dito sa oriental, ang oriental may pasudla lang sa go pam. Ang occidental na may ESF para pod nga maprotektahan na ito mga baboy diri Sugbo. Kadaghan po na mo yung tawag baboy diri Sugbo, ang occidental lang sa igpasudla. Okay, kanang na ang kuwan na ba in town karon? Kanang na ang mahal kay mga sukindig paminaw ang pasaw o niya barato. Barato ang kanang na ang baboy. Pero diri Cebu, wa may barato-barato diri ro. Di ba kasama diri pati mahala. Hinakanay ka ng baboy, hiniwa diri, dapit natin sa administrasyon. Tag-stintang hiwa. Stinta. Ari diri dapit ka sa may dolos kapitol, diya, dolos kapitol. To dagkong hiwa, tag-utsinta. Utsinta, nubinta, grabiha, no? Dito tao Negros, bratuha na degali, kay layo man sa gudi, ipon madahaguyod, guni. Adi madahaguyod kasaman Jerome. So muna nga kanang na nga kaning ESF balik naman sa ning ESF nga naman nga nagsigi magbalik na sa ning luya to mga natikangkang mga baboy taon nga kanang na nga gipang kuan gipang say tawag na gipang o namatay ragkalit ba namatay ragkalit taon kay doon ako no to ESF unya kay ang hangin unsa mang hangin ron habaga taron or amihan ang kuyaw anak ko nang pananglitan ang hangin pero mukuyog bas hangin na kasi man Jerome rag dili man no sa paggaon tingali ang hangin wa tingali na kalabutan kay og panang ang kanang naa na sa kuan na manas kasagpan ang occidental nas kasadpan o ang hangin gikan dito sa kanang amihan, igo punga-punga Negros Oriental. Pero kun habagat ang hangin, dili ra kay madritso matus Gimaras. Gimaras, Iloilo, mo naman na ang kanang luyuan ng Occidental. Ha? Mo na nga Ilunggo na na diya kasama Jerome, di ka magadto ka to. Ah, kung magadto ka to, di hambalan mo ko, ha? Ah, so mo na nga kuan taon, mo na unta nga panikamuta ni Basa, kuan kay loin ka to mga mag-uma in town, ato ang mga kanang namuhi ag baboy, bisan gani diri Cebu town, ang baktin 4,500, asa may dapita kasamang test, ha? Asa man na dapita ng 4,500 ang baktin, mahal anak good. Ha? Barato kayo ang baboy diri Mandawi, ha? Barato ra kayo baboy diri Mandawi, 3,600 kaysa 7,11, oh, matod pa ni kuan. Amigo ni Maninoy Jumar, bandik sa Magali. Amo ba kasama pila dia 360. Suna ka 360 mo na unta nga ang ato ba nga ang atuang mga congressman, atuang mga mayors, mga gobernador, aton tabangan atuang mga mag-uma taon labi na des Negros. Nga unsaon nga ang pasaw mo barato ba? Unsa may mga pamaagi kaha nga muni ko anos gobyerno ba? Muni aton tabangan ato ang mga mag-uuma nga mapabarato na to ng pasaw kanang laog kanang feeds ba? Kay mahal ang feeds unya inikumpra ang kanara makumprador maoy dagko ginansya. Pengon ingon ra ba dayong komprador? Pilde gyud, ha? Ang utan-on ni mo niya, dako ka ginansa. O naman, ah, mo igo or yung nakapatas. Ah, ah pakonsinsa po, pero dako, day kay paldo. Pero tungod po sila yung god gilayon niya kay kanang Negros. Ha, ah, ang dili magyod na kasagaran anak nga dado ng baboy, either atos Bakulod, atos sa Iloilo, ah, kay kanang Dumagiti, dili man kaayo na kusog ng halin yung baboy. Naagya po yung baboy. Kinaman na yung mga naghaman ng tao sa dia sa San Carlos. Pero dili kayo yun nakakuha tanan sa mga buhi dia sa kanang Negros. Muna arod aridad o Cebu. Arid o Cebu o niya tungod sa kanang import. Tingali ang atong baboy kanang sa mga karon daghan kayo naghasol. Daghan kayong nagmo. Kay mahal ang laog, mahal ang pasaw, barato ang baboy nga kuha. Pag abot na diri sa tindahan, mahal. Pag abot sa merkado, mahal. Samot na pag kanang na ang sudana kasama Jerome, ha? Sus, lami unta kang ikaon og humba nga kanang naguyog-uyog ang katambok sa kanang na ang humba nga lata kay pag purtik pong pagkamahal lago. usahay good, ari diri sa atbang ay. Ari diri sa atbang, ilahan ni Madam Kate or silahan nga, ha, Madam Indayon. Kana basa dun ay humba, maghumba sa kasama zero nga pinako, lami kaya na kay mahal man. Ako lang hunghungan at tindira, oy nga, pwede sandukan kunin mo gamay yung sabaw anang humba. Wag gabae. Mahal man, ha? Bantay ka niya, mahal ang kuhala man dito sa probinsya, barato. Ha? Di lalimba, tungod na sa import. Ha, kanabang sige tag import og baboy. Ha, nganong mag-import man ta nga daghan man ta kay baboy diri nato. Ha, pasabta kuno ta ana bi taga DA. Ha, taga Department of Agriculture. Daghan ra gyud pong import karon mga baboy gikas gawas, nganong mangumpra man tag karne dito sa gawas nga daghan mang baboy nato diri. Dili di mo malipay nga maka kwarta ang ato ang mga pobre nga makaigsuna nga naning kamot in town. Ha? Ah, mga congressman, ayaw pa bungol-bungol.

0: usab ang presyos baboy tag 300 gyapon kaping kilo. Ha? Mahal. O ni adto probinsya maingon na gobernador ah, barato. Ha? Barato na niya usaman. Imong kwarta gamitono na kaayo di mabaligya gyud nimo kahat. O niya ang pasaw bastang pagka kuanas pa pasaw. May para sa una nga pasawan na lawgan na natog bani. Ha? May para sa una nga daghantang ka ng paluas bisol or paluas butig. Ha? Tago, tuon na na nimo kasama nga Jerome. Ha? Baka manguha kag tangkong, ipasaw niyo, bata, butangan niyo mag tahops mais. Baka manguha kag kamukamo na eh, nang auring sa una. Nang auring sa una, basa wagan ni guys kamuti katong kamukamo, tadaro. Sumuna nga, ang tagpila man. Tagpila ka tunnel or kanang tinuli, kanang na ang katunnel ang kakilo. Ang kumpraho na itong import. Ha? Maton pagkasamantis barliso kabalero nga basta walay import, dili man sila makapaldo. God, ha? Mao na, di ay. Ha? Ayaw na mo, ay human na mo pangurakot sa flood control. Grabe na mo mga kwan. Yun niya, inyo pag yung daginoto na mga pag-import. Ha? Ato na lang ang ihatag sumakaigsuunan ng mga tas probinsya in town nga naningkamo. Ha? Ano na ihatag nila? Kay main iawat na lang po in town nila kasaman Jerome nga magkapalit in town og bugas. Ha? Kanan dili maglisod og maayo. Kaysa mapila na lang maimuha. Ha? Pila na lang maimuha nga kanang naang ma-income ana. Pananglitan og magsigi og kanang naa nga kamahal ang pasaw. Mahal man atong feeds. Nangumpra dito tas kanang nang parahimuon nga feeds. Nangumpra ta dito sa gawas. Ha? Pastilan. Na duol pa na yung tawhana. Ito ni balikan, karon tataod ha, man lamang sa importante kay san pala sa kadali ha. Alas 11:18 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimta. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: This time check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
8: Pag may acid, Supraseed.
9: United Home Supraseed.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm!
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You need a bian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang takna alas 11:30 na sa kagabion. Balik na magkasama dire sa tong pagkulo kabildo karong gabion na. Alas sige sige sige. Oy! Ay sa gatulog ha. Agoy. Ah, agoy. Kapoy agoy. Ay sa gatulog, ay sa gatulog ha. Okay, kanang naangadungan na tago, tulog kuyo grata ha. Ako nga na tagatulog karon unya may pagpaminaw. Nangon na sa nato karon na minaw, nato karong urasa sada. Aray sa tasto ang mga pa-shoutout bay kay kanang na ang uban naghamang magpa-shoutout sad ni Ivan A.C. Ombosa. Mas musamot paning pagpangurakot nila kasamang Benzi kay nagtigom na sila para sa 2028 nga eleksyon. Maugyod ha? Agay punto niya kasama nga Ivan A.C. Ombosa. May gabi kasamang Benzi gikan ni Mundihar Emily. One-nine ang para sa buntis, toki ang sabaktin na ang sako kasama. Mahalalay kasamang tis, no? Ito sa mua, 2,000 kapi na. Ang live, sir, mapalit og tag 180 kilo. Oho. Sa 6,000 manggani ang karkar city nga baktin, sir. Oy. O ba di, eh? At pagkasama nga Dixie sumabal, ha? Anya, shout out ko sa Panyuso family, Hagimit Naga. Uh-huh. Si Edwin Tabura, Tungkop Minglanilia. Anya, shout out sa kuang Auntie Lirin na Dangoy, na di matulog o di maminaw ni mo. Ay, salamat kayo ni Auntie Lirin na Dangoy. May gabi, edi ha, Auntie. Gika ni Reyes Bia.
9: DJ Bumbong Idol.
8: Salamat kay ninyo. Onya, ito ni hatagan sa pagtagad. Makasama ha kay kaganiha. Gitayog na sab sa 6.6 ang magnitude sa linog. Ang dito sa Mindanao. Labi na makasama dito sa Balot Island. Sakop sa may Sarangani sa Davao Occidental kasama nga Jerome. Unya na unsa ba ang tao ni oy nga. Unya sa man isa, aftershock man isa, pero kusog man. Orlain isa nga, muraglain na po ni siya nga lungsod. Dito makasama taon. Kaya di ay mga video, no? Karon na ito, tagag pagtagad sad kay sus pagkakuana ning katanaon taon ay na ang makapanglimbaot sa balahibo ba. Apan kinimbahin na sa mga kasamatod ganito sa DTX 500. Ang ato ang DTX 500 mga kasama. Painis ang makaigsuna nga dunay high blood, taasog dugo, taasog blood sugar, taasog kolesterol. Ayon nagkabalaka mga kasama kaya di anatay DTX 500 nga makatabang sa maong mga balati. At ang DTX 500 kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 maayo sa ni makasama sa ato makaigsunan nga adunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato makaigsunan nga adunay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity. Katong doon ay insomnia, dili makatulog og tarong, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Makamata na po dayo, ni kamata di na makabalik og katong. Dako ka ng prohisyo, no? So muna nga inom ta kanunay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit sila nga klinik. Kamo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga na may mutang sa Unit 102. Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisano, Maine, baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ato magkiksuna mga pinanggantig paminaw, ha? Bisitaha ang ilang clinic na naa sa Luyo sa Gaisano, Maine, kay naglib, nagtanyag usab sila. Ang nag-offer sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlaw Biyernes, ha. So ing na dito nga nakadungog mo sa DYHP, anya pangayo mog discount, ha. So mga lola, mga lolo, libre ang check-up diha. Diha sa clinic sa DTX 500 Luyo sa Gaisano, Maine. Ang DTX 500 mga kasama mapalit usab ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, ato sa nga tagad pagtagad ni kasaman Gerald Guy, di ay mga nakuha sa na videohan kasamang Jerome na dunay mga CCTV footages ang atol sa paglinog dito sa kanang naang Davao Occidental kaganiha. Ha, unya kining mga oras sa ting pangaon. Doon na pa'y uban hinun ani nga dili pa mga on orang uban humanag panihapon. Ha? Kay, asan to mga kwan? Good ka tonto at ako nung tanawon ka sa mga Gerald. Ha? Kay kwan kayo, kanang naangkusog ka sa mga Jerome, uy. Unya ato makaigsuunan nga natruma ng daan at tonto ang 6.8. Ha? Kanigni ang kwan. Ha? O, asan man tong kwan ka sa mga Gerald? Katong ganina. No? Bonis, ha? Sa maning nga kuan, asa man ni dapit nga kuan man katok-katok gisen kanina nga kuan dito sa katong 6.6 nga linog sa kuan, linog sa Mindanao. Ayaw ni dong ug linog manis gawas. Ha? Ayaw ni kay katong gisen ba? Katong gabi in hangit-ngit. Kanda kong gisen nga kuan. Kato dito di man to linog sa Mindanao. Ha? Kuan da kanang naa nga kuan kasamang Gerald Town oi, kanang Jerome nang truma ato mga kanang naang mga kaigsuunan taon kay daan na sila nga nang hadlok, ha, daan na sila nga naka sinati o kanang naang truma ni adtong kusog nga linog nga miigo ani adtong nga miaging mga semana mo gani nga ang tabang nato no dires DYHP sa FM, ha, inighalatod pagani ni dito taon samtang giandam pa makasama ang mga dadunon dito, no? Kay dako dapatong natigom diri sa DYHP sa FM kasamang Jerome na nga dadun pa nato dito nya karon kusog na pud ning ni tayo galino kagabi manghinao taon ta nga way mga nakalas, ha, ni adtong maong linog gaganiha. Abi ko no ato ko no ipakita to kasamang Gerald B. Ato ipakita to kuan kanang naa nga ato ipakita tong linog gaganina nga na nakuha in taon sa CCTV nila dito kasama nga Jerome kay kwantong kayo ang mga kagsunan nito dito ba ni ampo na taon luhod tong uban ningon in taon na kanang na ang sakto na igo na, ha, ningon in taon na sakto na igo na kay kwan man, ha, kanang na ang kusog man na kwan, no? Kaning ni diyan ni sa mga bata ni uyas mga bata, ang mga bata mo'y nabilin. Isa, kuna, katusa, kasama ni Gerald. Kani. Linog ni ganiya, unia, mga bata taon kasama ni Jerome, Mo'y nabilin ra in taon na sud kwarto or ang maginika na masigto taon sa kanang naabang kusina or tos gawas. Ang mga bata, ang ilang mga manghod po din taon nagagmay kayo, may gani kay pang aswat na nila taon. Akan ni bigan na ganun na no, nagdula diya sa katri taon. So pagkagagmay sa mga bata para ba taon no, tanawa. At ako nung paminaw ang audio ani bi. Sus luuya taon oy. Hala nang jagi taon. Hala linog linog. Oh. Sus luya sa mga bata taon oh. Oh, tanawa rin usa oh. Oh, ang mga magulang taon ilang gipang bitbit ang magagmay ng mga bata. Ha? May gani kaya maratol po ang kaning ni ang mga kwan ba? Ilaha pong gi-aswat ni magagmay ng mga bata nagkamangkamang taon. Ha, kasama zero. Kani mga bata ang nag-aswat mo rin sa mga 5 anyo sigali or 4. Ya, ang gagmay kaya nagkamangkamang mo rin pag-iagway tuig ning uban or sa katuig ba ni? Asa mang wa man po ay kuyog nga dagko diha. Ila tong murag nakasabot ning ali sila nga basa mo uyo gani dong ha, masige briefing po ni sila ba. Basa mo uyo gani dong linog na dong panggawas dong dadagyod inyo mga manghod. At tanawa good ka sa mga zero maka kuan ba kuya wan ta ba tanawa. Peto kono kono tanawa. Ah. Oh. Mm. Sa audio ay dong. Ah, tanawa. Ah, oh, tanawa. Oh. So, gipunit na mga manghod, gagmay kayo taon. Luuya, ingon ani nga kuha, no? Oh, linog, muna nga kuha ganina. Ah, so katundan do na po ilaing nga video ani katusunod nga video dong. Ha, tanawa to nga kwan oh. Ah, kanang naa nga o oh, kani nasgawas ni. O tanawa gi kino may kasama Jerome oh. Awa. Sus. Oh, sinagitay. Muning lino ganyang Alas City. Ito gyapon sa Mindanao. Sus. Lala, kusog ka lang. Lala, nagkakusog. Nagkaanaw may kakusog, no? Lala. Sus, kusugaan. Kaanaw sa kakusog? Mama! Mama! Kaanaw sa kakusog, oh, muna ang akwan. Ah, karing usa ay, nikwan na siya. Muragwa maratol rin usa kay wakman mo gawa sa balay. Ay, nahinay ra siya, kwan. Ani, gawas sa gide siya. Ha? Adira, gawas sila. Hinahinay sila o ganang gawas. O, dugay ka na human, dugay ka na. Sus, tuyawa in taon na ni. Lala. Lali, kusog yun. Lala, o, tanawa o. Tuyawa. Ha? Kuya, okay na nga kuwan taon? Ha, karindi adiri, dugay kayong nigawas? Ha, dugay kasi nigawas, naminaw pa siya ba? Ha, pagkataon-taon na marag ni kalma-kalma na gamay, usap pa sila ng gawas? Kusog kayong uyo ko eh, ano na, ha, pinamin, kusog-kusog ka na, dinikusog, ha? Sus, muni ang kanang naang, ha, panghitabo taon dito, mga sukindig paminaw sa Balot Island sa may lungsod sa Sarangani sa Davao Occidental. Oh. Kusog kayo nga kwantaos lino. Oh. No, kusog kayo ang yahang kaana ba? Ang yang uyog kasama Jerome nagkusog no. Oh. na. Kusog kayo nga kuno oyo ko. Tanaga na kini kusog naman eh. Niya ka ng uban, gikan pa yung taos kahadlok. Sus, iha. Sus, murag ni kuno, murag lutaw-lutaw ang yuta. Uy. Ha, lutaw-lutaw ang yuta. Ang katong ang ako nakuha ng ganiya, nabiliban na to ganina, katunto ang mga bata, sad ka sa man Jerome kay, ang mga bata, bisa gagmay kaayo, wala ra sila nga mudagan, mamugawas nga sila ra, ilag yung gidala o kuyog ilang mga manghot. Ha, bisan o ganong gagmay kay ba, asa magutok ka sa mga Gerald? Balik ko na to gamay to mga bata, be. Tanawa ka sa man Jerome. Ha, tanawa mga bata, bisa gagmay kay sila. O niya, isa nila linog, wala nila biyae ang mga mangho nilang gagmay kayo tao. Ilahang gipang tambid, ilang gipang aswat dayong gawas. Karing usang nakablo, mo'y unang nakagawas dalapod sa usa ka manghod niya nga gamay, murag kaluha tingali ning gagmay ang mga bata kay pareho magdagko. Ha? Niya, gihapit pa niya dala yung cellphone po. Ingon ani goting humag panihapon kanang alas 7 imidya basa natating uban na nating human na managpanihapon ang uban sad wa pa manihapon ha una ana tanan tang uban anas balay ang uban pod naga pahangin-hangin as gawas pero kani believe ko aning ni abitong bata mga bata ah. Gibriefing nimo na nga sakto na nga briefingon yun ang mga bata nasa inyong mga kwan kay wa man ta kahibalog yun unsang orasa moabot ang linog. Ha, wata kay balo at least na briefing ba nga og mohinay gani glinog gay nahinay og kupot diha nya inay nagawas. Ana. Oh. Tanaw ha kay ato tanaw sa man Gerald Bay tanaw. Tanaw ha tanaw ang kos mga bata ka sa man Jerome ha. Oh. Murag yung mga dagkon tao na ba? Ah. Ah, kanik audio sa man Gerald oh. Ah, oh. Sus ang siyagi taon, oh. Oh, kuha niya cellphone, oh. Ang usan ni Saka. Oh, gika na, gitambid niya, oh. Ha, tanawa. Huwag yun siya mo ingon nga sila-sila ra mo ini dagan. Ha, huwag na biyay ang mga manghod gagmay. Ayun niya, kini mga bata gagmay, biyapod, pabiyapod. Ha? Oh. Kuha in town, muna nga luoy sa taong kaayo ang kuhan ba, no? Niya, kanang na ang mga gagmay bata, sila na naa dito taon. Ha, dito soon, unya, nagkinoanay sila ba, tinabangay sa taon sila, nga makagawa sila, unya, gipunit nila ang ilang mga manghod, nga murag kaluha niya kung paminaw, kaya pero pareho magdagko ning mga gagmayng bata, nga gibisnit, ha, ah, gibisnit, gitambid, oy, ha, gitambid, apan ang cellphone, wag yun, biyae, ha. Standby lang sa makadali ha, mga kasama niya. Balik ta karon to, duman lamang sa mga importante kayo. Kadiyotan sa ha. As 11:46 na sa gabi, standby.
0: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Yun nilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
6: Pag may acid, Supra-Sid.
7: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, aron mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
3: Yun nilab yan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargato!
11: Maxvit Kargato!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ilong Ranger?
17: Tanaw ni mo, kung sana? Sipon o dili sipon?
16: Dili sipon. Di siguro na mata yun.
17: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
16: Sipon da yun?
17: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc da yun.
12: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neocef Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
8: United Home.
0: Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan. Extra ang anda.
22: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Kadyot lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Bilang kilo sa karne?
26: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
27: Sarap magkasama.
28: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Samok nga ubo! Undangin na! Tusiran

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it!
3: Bakit RightMed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Lindo tag-aura, one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
11: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
16: Ato ang atak na alas 11:54 na sa kagabion. Balikta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi una.
17: Straight to the point.
16: Ania sayaw lang sa tagamay ha kay uban mura gidoka nagyong uban ha. Ah, sige sige sige sige sige sige sige sayo. Ah, sayaw sayaw sayaw ginagmay sa ha.

0: sayaw. Okay. At tuyok. Anya si Lorito Bonite. Ana minaw sa nato shout out ko sa kuang higala nga o maabot nga kapitan sa laitan. Ati Soy Miller Inborn. Si Miller Inborn and Bakalso. Oy, kika ni Daddy Lore. Amo dagan gidega dayon si kasama nga Miller kasama. Daog na, daog nga kasama Miller. Kasamang Iglesia Ariel Villaver, inausad nato na minaw midere sa Eversley, Mandawi, sa BL Pangan Construction. Anya si Joy Riyad na minaw sa nato karon. May gabi kasamang Joy Riyad. Anya, maugyoy, mayun na kakuyawan ako kasama kong gabi ang linog. In taon labi na matug na. Kay naintaway ako ang tatay aga kunon pa in town. Plus third floor pa mong balay, kuyawan ko kasama. Muna ang kwan lang, ana lang mo sa ground floor katog kasama. Ana lang mo sa kanana ang kwan, labi na kay muhang papa pag gagakon man. Mantamingon nga nagampo, tano, taningon nga unsa diha. Pero at least lang ba, kanang dali rang makagawas, pananglitan o ga musroy-suroy sa sagawas, makanaog, ano ba? Kanang third floor medyo kuan kay taasan na ano. Ani may gabi Radio Man Benji. Nagdana o medire sa Mindanao may sa Puro Camansi Barangay Poblacion na Bago City. Sa Negros Occidental oy kanunay na to na Mindanao di ay ha. Si Zario Iskabandi Jr. Papa Dudong Iskabandi Senior og Mama Josephine Iskabante Iskabandi na Mindanao gyud minimo pirmi. Salamat kayo. Ikan ika samang Zario Iskabandi Jr. Niabuutan kay mga bata kay wa gyud maratol agi kugos gyud ang manghod sa gawas kasama. O lagi taon inkuan kay tayo. Unya to na patoy kwan do na patoy lain nga kwan kasama nga Gerald na patoy lain nga video kasama nga Gerald nga katuntuang sa linog ba taon. So katong kuan. Kaning ni ang sa kuan. Kaning ni ang nanagan ba katumrog sa mall bang nanagan ang mga tao ba? Ato ko nung kuan imo to na kuan imo na kuan to nimo. Kani oh, muna nga sus grabe sa mga tao eh. Kani gawas ni sa mall nga ang mga tao-tao na hugyaw dito sud sa mall por tindagan ay. Pagpanggawas po tindagan. May kunong kuan ba? Minawan na to. Minawan sa na to kasi mga Jerome B. Kuno B. Sa mall, mali kuya o.
1: Tuyo kayo.
0: Sus, kusuga kuno eh. Ano sila sa mall, ano eh? Sus, sabi ha. Nangabungkag na yung ulang pinig, eh. Daganay mga tao, may gani kay way. Sus, kuya o anig mga dagma ba? Dito ni Sud sa mall town. Sus, dinaganay mayo. Nangahilak ng uban town. Suga, eh.
1: Suga sa limon, eh.
0: Sus. Biha tao, eh. Tabuha. Suga, yun.
1: Tuyo kayo.
0: Gika ni sa mall town na ginaganay may pagawas. Nakanang naangakuan. Kuya, magunan din. Nakastagas nga building ba? Amo na, kuya, nga dugay ka makakanaog. Tanawa, kaninya ko, mga tao na ginaganay og maayo. Tungod makasama kay nana, na, pamagin ang mga tao sa mall kay open pa man. Unya, no, ang mga kuan in town nagdinaganay, may lang gitaw ni guy mga nangalamba ani town. Away nang dagma ba kay kusog ra ba kay nanagan no sus. Mura ni nakuan na sila kanang na kanang na ang nag kuyaw-kuyawa na ba? Kay kusog kayo gutos yun ang 6.6 good ha. Hapit na ma 6.9. Ha, hapit na ma 6.9, tulo na lang ka. Ha, pila tulo ka? Say tulo ka, kwan, ha? Tulo na lang ka. Ha, tulo na lang ka kanang naa nga labyog ang kuwang ma 6.9, ha. Oh, wala mga tao nga sus na dinaganay og mas gawas taon. Ha, unya mo na nga maghinay lampog dagan tingali, basta naa na sa open area or open space kay kuyaw sa kay malamba mga simento ra ba? Ha, simentado ra ba naon? Ya dunay mga hagdan-hagdan ba? Ha, kuyaw sa gayo no, pero mo na nga nakuha na sa tingali sila ba nga katunto ang na unsay tawag anang oh tanawa oh sus kuyawa ba sa kuha no eh? Yawa ba ning kanana kuyaw kay ni mo panghitabo ba ini makasama taon uniya kanang naa nga bago pa gani sila wa pa gani kay sila kabangon dito sa Sarangani province dito sa Jinsan karon gisunda na sad. Ha, muna nga ang kalisang, ang trauma nga nahiaguman ba? Ano ito makiigsuunan dito? Medyo kwan yung kayo taon? Ha, kanang naang luoy ba po taon tanila? Muna nga pagka uyo gani, porte sila makadagan dayon kay kanasunan ka dito ba? 81 na ba patay? Ha, karon sa dito makasama sa Jinsan o sa Sarangani province ug uban pa nga mga dapit town uban pa nga mga area town. Oy, unya nga tong Life Extension Vitamin D3 di ay mga kasama ha. Ayag kalimot sa mga naminaw na to ato makaigsuunan. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 maayo kayo. Alang sa makaigsuunan nga adunay mga type 2 nga diabetes o adunay mga kanang mga diabetikon ba. Ada mga sada mga diabetikon gani na to makaigsuunan. Ayaw mo kabalaka ha kahit na ay makatabang kaayo sa inyong diabetes. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kanang litan dili kayo kanang naang dako ang inyong budget, pwede ra pud og tulo inyong imnon. Usa sumag pamahaw, duha sumag panihapon. Panang litan og away diabetes pang maintenance lang para nga malikay sa diabetes ug uban pang mga sakit. Pwede man mo inom og duha ka soft gel kada adlaw, usa sa buntag, usa sad sa gabi kada humagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama gisuportan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA, onya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. Ana kanindo sa tong Life Extension makasama ha kay mapalit na diri sa Dakbaya Sugbo. Nasa may Sibudok Building, Buyon sa Mesmina Boulevard, Cebu City. Onya dito sa Konsolasyon at Bangyod sa Jollibee sa Konsolasyon, padong kasod sa Merkado, nadiha ang ilang clinic and pharmacy. Dito sa Negros Oriental, naa sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Onya, bisitahan ang ilang clinic makasama, kanatong ipang-mention kay nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlawng Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Why bayad magpa-check-up ka dito? Naglain imong lawas, doon na kay gipamati nga dili maayo. Tulo ka adlaw, wa paghihapon maayo, wa paghihapon mauli eh. Ipa-check-up na ipatan-aw na ha. Naay mga available nga mga doctors nga naasilhan nga mga clinic, ha? Okay, nahala. Basta Life Extension mga kasama, mapalit usab ninyo. Diya sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, unya si Renan Jimenez na minaw sad nato di ay haog si Reyna Nantol og si Arman Sambilan na minaw sad nato karon og naglinog ra kasambinci kung mapalong adiri, maglinog ra kuno dito kung mapalong ang suga. Matod pagkasamang Macbeth na blouse, blues sa arbs. Shout out kasamang Benji ni Tony Christian Santilea. Okay, tanan na lang ang mga naminaw. Salamat kayo ninyo ha. Sa inyo ha nga pag paminaw o pagpakiguban. Salamat sa inyong pagduyog na to. Salamat sa inyong pagduyog karong gabi una ha. Onya, magdungog ta sunod simana na usap. Salamat kayo ninyo. Adire sa to ang programa. Onya, si Attorney Buen maoy madungog niyo sab karong gabi. Lao naman, las 12:45 na mas kadlaw. Sa ngalan na lang, skin at kampuwersa sa DYH Permanceable Auto Station Manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandiris master kontrol si kasamang Jerome Yapa. Niya ni Apa sa si kasamang Kisos Minia. Terispikas lawa kasamang Gerald Albios. Oliver Ates Rubil Boisir at ang Chief Technician. Kung nalang yung boss, nga lagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man, Benji Olpos Tanghian. Magpasalamat yung pagpaminaw og manamilit kini panangis pag-ingon ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanan dapit o sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Yun ilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kanyo bos nga lagad sa kahanginan. Inyuhang Radio Man, Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa iyong pagpaminaw o manamilit kini panangis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanang dapit o sa nang panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point.
2: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

o mamaligya o mga piso alang sa mga beginners. So, unsa na mo mga kapanyawan? Ready na ba sa pagnegosyo itlog spugo o magluto og kwek-kwek? Magdepende ra gid kaninyo mga kapanyawan. Bisan asa ka nga mga pamaagi, kun dunay pag-antos o pagpaningkamot, hurot kanunay ang imong mga gipamaligya, malambuon pa ang negosyo. Wala na sa taigong oras mga kapanyawan, pagkadali sa oras sa sunod na usab natong panag-uban ha. Sa atong programa ang kasika sa kabuntagon, madungog kita matag Martes, Huwebes o Sabado.

0: Panyawan Plus nga makatabang kaninyo ang Panyawan Capsule nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug Panyawan Herb. And of course, ang ato ang set Panyawan with garlic na napamatundan nga makatabang alang sa sa high blood pressure ug high cholesterol. And of course, ang ato ang set Gogon sa katong mga kaisuna na ito, adunay problema silang monthly period, adunay prostate problems, no, nagubag ang prostate, o baka adunay po'y problema sa UTI, kun urinary tract infection. Bueno, padayon gyapon kita, Sir John, no, sa paghatag ng mga pagpaila-ila sa itong mga kaisunan, sa mga tinuuhan na ito, tinuhuan na itong mga Pinoy, ug unsay sana kanang kamatuoran niini ug unsay maayo nga pagtubago niini. No, karon daw Sir John atong hisgutan kining mga buyag-buyag. Tinud ba ning buyag Sir John? Matud pa nila. Labi na sa mga bata, no, kung ang bata nimo imong ikugos nga wala pa ini abot og isa ka tuig. Ang uban matud pa nila wala pa mabunyagi. Dayon adunay mga mamuyagay nga mga igsuon nato mayon halda gwapo lagi na siyag mata or gwapo lagi ning baba ning bataan ni ka cute kaayo and then paghuman pagkataon-taon di mong anak hilantan dayon ang makatubag niya na is lawayan no lawayan sa katong nakabuyag sila pa dili man sigon pagkuan no pag buak sa kinaraan. Pero sama-sama mong nahibaluan ni Sir John, wala yung mga scientific nga basis, no? Ang mga matang sa mga tinuhuan o tinuhuan. Sir John, tagay ko na kamatuuran sa buyag-buyag kung unsa mong ginikatinuon kay ang akong silingan, na siya'y gamay nga bata, wala pakabutong sa katuig, no? Gihikap sa laing tao, gikusnit-kusnit ang lawang kay gikyutan. Then pagkahapon or pagkaugma gihilantan dahil matod pa nila ang buyagan ko, no? Para na ko, maraman siguro Sir John o ang virus or kakao siguro sa kamot sa tao ang nakaingon na ito, no? Sa kay mong paglantaw, mahitungod na ng ginatawag na itong buyag-buyag, Sir John. No, sa manang buyag-buyag, tinuod ba na or dili? Porya buyag.
1: Kana no sikat na nga phrase no kanang buyag no kanang sulit na to kung gata sobra kakiyat ang mata unay adunay mga anay tao na naka makahatag si mo kanang kuan ba mo naka inungda no sa o yang gibati nga pagilanat ba o pagsakit sa tiyan o sa bayang gibati no pagka nilabay ang pila ka oras no scientifically wala gyud tay masulti no nga explanation kung unsa ba gyud ang kinaiya ning buyag no sahay kwan kayo sa ning pagtuo na lamang kini sa mga katigulangan no tungod sa ideal nga pangunahuna tungod dili pa explain no kani adto kung unsa hinungdan sa unsa bay sinugdanan no sa maong sakit o kaning pagibati mismo labaw na sa mga bata no kana siya sabi no ang problema is wala man ta nagingon nga amo tuho no kay ako gani mismo bisan kami sa among pamilya aron nami mga bangi usahay nga ako nga more on scientific and medical ang pag-explain no ang explanation ako sa mga sakit usahay adunay mga pagtuho gihapon na tungod kay siyempre kultura na no nagdagan na mismo sa atong pamilya kining mga inani nga pagtuho. Inoon, walay problema kung mutuutan ni anak, no? Apan kung sa mua o ako mismo mong isugi sa inyo nga hatagan pagyapon na ito atong kaugalingon sa sakto, no? Nga eksplanasyon gikan sa profesional, medical, no? Nga pagtanaw, no? Aron nga mahatagan na ito, siyempre, sa ba, sakto nga treatment, no? Ang kung sa man ang gibati sa bata, no? Tungod kay siguro na timing lang yun kayo no nga paggunit sa tao no to sa imong kaila sa rin paggunit gikos-kosi yang na kay cute siguro niya ugaw siguro ang yang kamot no na sulod din sa kay syempre itong lawas tagan manigbangag no itong ilong baba dalunggan mata no pwedeng musulot ang kagaw din na o pwedeng makakos o sakit mismo sa bata no so kana morang ginaawag na to tanan tao no nga kinahanglan ma maglugas sa kamot, mag-alcohol, no? Ay ha, mugunit sa mga bata. Tungkol kaya mga bata, mga, sabi ito ba na, mga risk, no? At risk sa mga Oh, di ba? Siyempre sa mga infection o sa kanang pagsulod sa mga kagaw sa communicable diseases. So, kana si Sir.
0: Mm-hmm. Para po sa mga medyo insakto nagpanginaron, sama na mo ni Sir Jan o naay mo manaway na mo or baka naay mo, sana, naay mo dayag sa mga panagway and then maglain na mong ginawa, matod pa, ang usas mga kasagaragin may tabo sa mga adults is silantan o baka adunay

0: vomiting nga ma-feel no kanang pagpangsuka. Actually mga igalagigsoon kung inyong sumahon kung ang usa ka adult na inay pagsuka, but pasabot nga nanay medyo big deal nga nahitabo sa ihang tiyan. And of course, ang usa sa mga maayong pamaagi ni ana mag-inom sa said panyawan with garlic. Kay kining said panyawan with garlic makatabang kini against sa vomiting or kanang pagsuka. And of course, kung kantan makatabang yapon kining panyawan sa pagpakubos sa hilanat nato. And of course, kung medyo about po ni sa skin, no, nabuyagan kunuhay kay naay mga kay ni adto kuno og kanang kalibunan and then nabuyagan mo nang mga skin diseases. Possibly siguro na kay na sinati or na encounter nga allergic ang imong skin no sa mga tanom and then mo'y nakahatag og pagpangatol nimo imong ikatol nya imong kamot wala po ihugas no siguro mo'y naghatag inoo nag problema. Maayo po nga pahiran sa said liniment oil basta na yung mga katul-katul na yun sa itong mga panit. Bisang unsa pa na. Okay, kaning said liniment oil, scientifically napamatudaan nga ang pagkakombinasyon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, mo'y makatubag ngayon sa pagpatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa mga pagpangatol na ito sa itong mga skin. So it's not all about like buyag-buyag. Porya na lang sa mga kaisunan na itong pasintabi sa mga kaisunan na itong kanang mutuo, no? Na naagi mga buyag-buyag pero kana siya is partner na sa ato ang mga pagtuo, no? Kung imunang ituuan then good for you, no? Para po sa mga umuha nga medyo nanami mga scientific nga mga pagtulunan nga buot pasabot na mo sa mga buyag-buyag dili na siya walay kamatuoran kundi di hinungdan kita rapon gihapon. Same rapon gihapon na Sir John nga kanabi itong sensitive kay kasi mong anak sige na mong kaliguan then matingala kung ano gihilantan. Kaya wa man ta kay balugod nga naay panahon nga kanang bata dili maayo ang ginhawa nga gikaliguan nimo and then pagkuman medyo na trigger siguro ang iyahang paglawas mo tong niinit no ang naghilanat. So meaning to say nga kita ra pud mo nakaingon nganong nahilantan ka nang atong bata. Kita ra pud gyapon ang mag-amping. Bueno Sir John, salamat kay sa kagayunan naning atong 10 minutos nga hugyawan sa said panyawan o ginautong tanga nakakatuon na pud kining atong mga kaisunan og mga pagtulunan sa ato ang tulumanon karon.
1: Yes, salamat kay Sir Rip sa another chance sa tulong. Unta pa dahil pag-iatot sila sa pagsubaybay na itong program.
0: Sa itong mga kaigsunan diha, nga dunay mga ginapang hambin pang mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing. Adunay pagtubag sa mga balatian. Pinagi kini sa mga produkto or siyempre sa mga ingredients nga na sa ito ang mga products para makatabang yun dali sa itong mga kalawasan. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang wa mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang ilang gihapon kini nga turmanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini Sad.

0: po yan. Murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatan lang kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako, nakagaganda yung kapalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil, tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Uy, Mads, kahami sa banimog naong karon. Mura mag na-blooming ka?
2: Salamat, Pads, ha. Tumad manggod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa Zed Marketing.
1: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
2: Tinol ka na, Pads. Ang Celebrity Beauty Soap, maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
1: Sayang, Mads, no? Ganahan rumunta kong magamit tanak kay nanaghan kining ako mga bugas-bugas. Unya, murag pambabay raman siguro na Mads, no?
2: Dili, Pats, uy, ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa Sad Marketing aning mga sabon fit jud malalaki man o babayi.
1: Oh, kung mao ka na, Mads, mupalit na ko ana kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong.
3: Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babae, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of said marketing.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
5: DYHB RMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rush Boy Nationwide!
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Philippines at a dime at sa 4:34 na.
11: Headlines karon.
10: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. PNP CIDG nirekomendar na sa magpasakag kaso batok sa niresign nga head coach sa Ateneo nga si Tom Baldwin. Og laing na po pa ka mga individual.
12: Nasod yung kagabahan ng tingwag 7.2 trilyones ka pesos na budget alang sa sunod tuig.
10: Kawato na sad ni. Dakora ba kayo budget o trilyones ka pesos, 7.2 trilyones ka pesos.
12: Nanasay para paldo-paldo.
10: Nanasay paldo-paldo. Nayuban nga nakapag nangapagdo nangapagdo sa scatter kinilahap sus easy money. Samtang sa mga balita lokal, mga nigraduar sa senior high school sa mga tunghaan gawa sa sunod sa Sugbo, mahimog ka magkapahimo sa Cebu City College Scholarship Program.
12: Kapitolyo ni Manu alas sa ugot nga pagkontrola batong sa ESF para dili kapat na maprotisyonan ang 20 milyones ng hog industry din sa Sugbo.
10: Palitang gawa sa naso, disaka pa sa kapin 900 ka mga tao ang namatay tungod sa kusog galinog sa Venezuela.
12: Karigosa mixed movement sa precious land na mapaabot karong sunod simana.
11: Headlines karon.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
11: DYHP
13: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
12: Mabuhay Pilipinas.
10: Tungkol na mga mahinungdanon, pinangon na radyo.
12: Unang balita.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Ito na mga impormasyon nga ang inyong masairan.
12: Ang ayari mo madugan, una sa radyo, una sa balita.
13: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
11: Number one.
13: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
12: Number one.
13: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
11: Nationwide. Nationwide.
13: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
11: Ising na!
13: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Adlaw ramay galang Sabado. Pitsa 27 ramay galang sa buwan sa Hunyo, 2026. Sangan sa kanito bukang paro sa Sero HP, aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
1: Kirain yung Radio Manta Galinea.
0: Ako sa inyo, Radio Juan, Arlo Busamante, ang tatabi ka lang sa Lestay, Santak na sa Butang. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Kaya buntag, sumbo kami sa nagbindaraw na napuntahan na may gala sa tunga papalaguman. Nanginat kami gana kamus kapiskay kamaya ni Adlaw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Dari sa sulat sa sumbo mga igala, bisiron ang atong kadalanan gamikan sa labinaning Iskaryo. Tungod may gala sa fun run. Asa ka nagsugod ding fun run na pit? Di ba kanis puente? Kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntagon? Sa dili pa sa unahan, di pa sa mo ato sa unahan. Ato sang i-check may gala sa kasamang Paul Lauro. Kay naaroy flash report. Labot na may gala sa insidente may gala diha sa kadalanan matigal niya. Ato i-check may gala sa kasamang Paul Lauro.
2: RMN TYHP flash, flash report.
0: Kasamang Paul!
3: Ako sa na monitor niya na to sa tulga monitoring system kininga aksidente sa kandana naging board niya motorsiklo wapan nila iklaro doon na ba ni inkwentro kining motorsiklo at tubangan dyan o dool sa barangay hall sa Kanduman Mandawi City ang usahan ni kasamang alor dead on the spot samtang ang usagi asikaso pa ni karon sa pagwalang yun nga naabot nga medical team sa site ni ining mga orasa hilagway nga kining usa 00 na ni kay medyo na grabihan ang uo ani samtang kining usa medyo nakalihok pa so mao ni ang priority ron og atiman aron madapot sa pinakaduol nga tambalanan mao ni ang atong update sa atong monitoring
0: napoy kwan declared accident kanina kasama ang pulis sa may Banilan.
3: Oh, naapod niya. Mm. Direpod sa Kwanzad, sa SRT Northbound, sa Samang Arnold, involved yung yapog motor, no?
0: Mm, naapod to'y hubog. Katong, naapod to'y post sa po, Facebook page si Atty. Rofil Fernandez Banyok, ang Osaka rider nga hubog, sad.
3: Mm, sunod-sunod ni Ron sa Samang Arnold, kining mga aksidente ron sa katanan, wapay alas 4, no? Wapay alas 4, alas 4, pasado, nagsunod-sunod na ning maong aksidente. Pinakalitis ron, wapay 10 minutos, mga 5 minutos pa siguro, ang pag-abot sa ato pong medical team karon sa site, kining sa Kanduman doon sa Barangay Holden, o sa ang namatay ani kasamang Arnold. So, mauna ito niya, last report ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: RMN DYHP Flash, Flash Report.
0: Samtang, i-check na ito may gala sa kasamang Idol Tweety sa 93.9 IFM Karatotod. Labot na may gala sa dugang pang mga paghulagway. Doon na po'y murag susama rin may gala ng balita sa vehicular accident. Ay, Sabado. Daghan kay may galang nga mga insidente. Aksidentes karsada. Natoy hubog mga higala. O, tingtuma, manguning tingtagay ba? Basta birnes gabi eh. Tingtagay na. Muna nga, careful kayo magpadagan o Sabados kadlaon. Kay daghan kayong hubog. Kay way trabaho Sabado mga higala. Way trabaho sa Domingo. Ang uban nag-swildo og Sabado, swildo og Biyernes, magtagay mga higalag Biyernes gabi eh. Mayra bang dili man na kayo motorsiklo? Inigkahubog na mga higala, tuwa na. Nangalimbuan na. Dito mga higala sa lungsod sa Dalaget. Kagahapon sa hapon, doon na punto'y Osaka motorista. Nga ni overtake may gala sa Osaka motorsiklo, iyang nasagira ng motorsiklo na sarasay dito sa napunta sa kasugat nga Ford Ranger. Patay on the spot. Samtang nakalas na ba daw gihapon to katong iyang angkas ba? Ato na check mechanism kasamang Idol Tweety. Dahil nahimutangan ka ng orasa kasamang Idol Tweety. Good morning!
4: Kasamang Rajuman Arnold, live and direct mismo din sa may Banilad area. Padong yun ni siya din sa may country mall kung diin na doon ay isa ka fortuner nga sakyanan ang mibangga sa mga railings din. Kung,
0: kining atbang ni sa kuan? Kining atbang ni sa... kining bangko? Metro Bank?
4: Banilad Town Center.
0: Ah, Banilad Town Center.
4: Oo. Panaog yun ni ang dolar ni siya sa kanigining flyover sa Talamban, Banilad.
0: Ah, dolar sa Talamban, Banilad nga flyover.
4: Oo, panaog siya at Banilad, Rajuman Arnold. Dani, ato ang nasayran na din. Doon na pa maghihapoy. Kanang paambo. Gani,
0: pasaka din siya? Saman, pasaka pa... Kuan?
4: Pasaka. Pasaka siya, Rajuman Arnold.
0: Ah, okay.
4: Siya sa Osaka Club din higapon sa may Banilad.
0: Ah, hubog din niya.
4: Kaya siya ning paliko sa may Maria Luisa. Daghan man o club din. Hagika ni sila, matod pa, sa kining stepson sa Osaka Korean National na Moya, nag-drive atong higayuna. Niya, padungan sila uli sa Mandawi City. Panahibong niya ang kaniihang stepson, Rajuman Arnold, kung ano nga, dinhi sila ni Padong sa maong area, kini pa downtown. Wala silang mga diretsyo dito sa AS Fortuna. Kumana na silang panagbangga, Rajuman Arnold, doon na may nagsunod nila nga usa ka Honda Beat nga motorsiklo nga wapod magtuo nga mahitabo pod to ang kini nga pagbangga ani nga mga railings. Walo gini ka railings ang giyapang.
0: Yang gidaro, yang gidaro.
4: Nga maong fortuner. Rajuman Arnold.
0: Yang gidaro ang mga railings.
4: Oo, gidaro gyud Rajuman Arnold ani nga ma-fortuner niya dayon wala na makakontrol ang kaning gasunod pod nga kaning motorsiklo nga Honda Beat kay tungod padungkod siya og usa ka fun run.
0: Day fun run karon no. Sakto,
4: oo,
0: sakto.
4: Fun run karon Rajuman Arnold gikahinabi lang ni nato sila og una kay lagi mga estudyante pa man ni ang kining passenger ani Fortuner og lakit na ang kinipong driver sa kining motorsiklo nga ning hangyo lang pud sila nga dili lang pud sila magpa-video apan mo storya lang pud sila sa ilang habiga. Ang kining motorsiklo nga nagsunod ani nga mao Fortuner Rajuman Arnold wala siya makakontrol, wala siya maka-apply og brake kay tungod pud sa kapaspas pud sa panghitabo.
0: Kining atong klarohon bi kining di nato ma picture out ba kining auto ngano naabot sila diha ka kasamang Idol Tweeting padung magkata sila sa Mandawi.
4: Oo, mo nang gikahibulngan pod aning stepson sa driver nga Korean National kay lagi ilang sabot human nag-club sila dinhi sa kanang may paliko ubos lagi sa flyover aning Banilad.
0: Ah, right turn sila.
4: No, di ba na amay kung gikan ka downtown na may pa left side or kung gikan ka Talamban pa right side pod ni siya nga patulod.
0: Ah, padung ka dito.
4: Oh, nakaana gani ta Rajuman Arnold.
0: Oh, kato, oh, kato ka kan kuan PD.
4: Oo. Katong nagtapok-tapok pa sa mga media din na kita. Rajuman Arnold din na sila gikan nga club.
0: Oh, nya. Imbis ka buderitso sila sa Mandawi, ni right turn sila.
4: Oh, hindi sa buderitso sila pa iyas Fortuna Rajuman Arnold. Ni right turn sila padung dinhi sa may
0: Country Mall.
4: Yeah, wala na makakontrol kay lagi sa topong na obserbaran base po sa kaya pag-istorya aning Korean National sa mga kapulisan kay anama siya sa impluensya po da, sa kining ilimnong makaubog.
0: Mana ni Ron nga nadasma ginoon siya?
4: Na, nagbarag-barag manganin ni Rajuman Arnold.
0: Asa naman Ron sila?
4: Naasiya diri until karon nagkikstorya gihapon siya Rajuman Arnold. Niya medyo nakulbaan po ni siya sa tuwang pananaw niya kasi sige naman siya tanan-aoga, panawag ko ga polis. Kaya lagi naangol raba po niya ang ining batanon po Rajuman Arnold niya padungunta o fun run. Doon na siya pangu sa iyahang tuhod. Lakit na sa iyahang may hawakan na Rajuman Arnold. Dara, muni ang Korean National Rajuman Arnold.
0: Barag-barag pa.
4: Oo niya, medyo diligid siya makahinabi o ga tarong po tungod po siguro sa daghan po siguro gini sila na inom.
0: Muna.
4: Oo. Muning grupo ha po Rajuman Arnold. Pero maulay gina, dili na ito makahinabi o tarong kaya kaganina ito ang taning gisawayan. Sige naman siya tawag o polis. Sige siya panawag o polis Rajuman Arnold.
0: Sige.
4: Palabang siya niya. Ang kanira bang ihang stepson Rajuman Arnold sa so wala pa sila mugawas ani ang ilahang sakyanan. Kaya matod pa, gika sinabot siya ani iyang stepdad nga Korean National lang. Siya pa ang kunon nga siya ga drive.
0: Siya ga drive.
4: Oo, siya ga drive. Apan pag pag naog niya, niya naaraman po tayo mga naka-standby po ang mga otoridad po diri Radyo Man Arnold, klaro man kaayo nga siya ang ninaog po sa driver's
0: side. Sa driver's side? Ah.
4: Mm-mm.
0: Nahala.
4: Paano na? Eh, Radyo Man Arnold, nawala agad in town po siya nadaro.
0: Katong mga estudyante, may istorya na to itong mga estudyante?
4: Kana siya, Radyo Man Arnold, ito mang ituwayan kaganina, pandili man siya ganahan makihinapin kaya.
0: Na.
4: Lagi, oo, gi-stop dito niya. Wala pa siya kabalo nga. Anaday ito sa media, Radyo Man Arnold. Pero pagkabalo niya, may storya na sila. Pero nihangyo lang sila, Radyo Man Arnold, nga dili lang magpa-on-air.
0: Ah, dili lang magpa-on-air. Ah, sige.
4: Mm-mm. Muna niyang gisakyan, Radyo Man Arnold niya.
0: Kana ka motor?
4: Motorciklo.
0: Ah, kana. Oo. Ah.
4: Nga, dili naman, good maka-move. Tarong po, Radyo Man Arnold. Murag na agay, nakabarat.
0: Mm-mm.
4: Tungod po sa kanang
0: na murag na ko ana tungod sa impact di na maka di na maka di na maka larga ang motor di na makadagan
4: Radyo Man Arnold. Oo ya nga tubangan na pud nga bahin og ang kining sa may ligid ang kining pong naguba pud ani nga mao Fortuner Radyo Man Arnold. Atong gipangutan na ang kining driver ang passenger sa kining mga Fortuner apa na matod pa nila wala raman pod noon sila inaangkon nga angol Radyo Man Arnold, siguro naaray bunog nga wa pa nila pod nabati sa pagkakaroon matod pa aning bata Radyo Man Arnold.
0: Sige,
4: so far mao pa na tong latest sa nga nakuha kabahin pod aning nga mao nga disgrasya dinhi sa may Panilad area Radyo Man Arnold. Dato alam po ni Taganog pagtagad karong taw-taw dugugaling nga makuha na natong kompletong detalye gikan mismo sa ato ang mga taga traffic enforcement unit. Kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 og DYHP Arman Cebu sa
2: Tango.
0: Kaya sana magkasama ang Idol 2D sa 93.9 IFM. Ilan na batin yung nabati may gala ang pagulagmay ni kasama ang Idol Twitter ito may gala sa Baniland. Dakbayan sa Sugbo may labot na sa pagkabangga din ko sa ka-Fortuner. Nagisakyan ang sakay mga Koreano na nangahubog. O niya, nadamay pa rin nagsunod nila may gala ang Osaka motor. Nagisakyan sa mga tinunan. Kamu participate unta sa fun run. Karong adlaw. Na, happy to mo homo ng fun run. Parang... Hapit na. Hapit na mo homo ng fun run. At oras may gala, alas 4:50 na. At oras yung check may gala. Watay question, watay kwan ron dahi. Watay wala, watay... Answer to win promo. Mandi na ko na balik. Matod pa ni kasamang Reyna Seco. Matod ni Anier. Wasa. At ang sinchek, may kalas kasamang Jensi Samampong. Sari tabi ka ng mga presyo sa mga nagulam para liton. Dias Carbon Public Market.
2: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: Kasamang Jensi. Good morning, Jess.
5: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken o mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning o mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga bugas ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory 58 ang kilo. Palawan 53 ang kilo. Ganador 60 ang kilo. Mia 50 ang kilo. Conchita 70 ang kilo. Rukin Ganador 53 ang kilo. Japanese Rice 70 ang kilo. Pure Pilit 58 ang kilo. Tapol Pilit 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 ang kilo. Pante Rice, 48 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Bia, 50 ang kilo. Thai Rice, 50 ang kilo. Red Rice, 60 ang kilo. Binhi rice, 48 ang kilo. Queen bee rice, 48 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang kayo sa Arimen Patrol, Radyoman Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
6: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
2: Radyo mo nationwide, DYHP. Una sa lahat, weather update.
0: At sa check mega nato nga pag-asa. Sayron ta mega lakat sa panahon diri sa ato ning adlaw nga Sabado. Karon sa tung linya si Patrick Kaklimako sa pag-asa diri sa STV Sayas. Naka-standby na Sir Patrick, may butang.
7: Bunda klaro dia sa no sa to mga soaking tipo minaw ug mo ni ang atong pinaka latest weather update para karong adlaw o happy weekend at para na to kaning southwest monsoon kay mo ning nakapiktar karon ngani sa may Luzon og diri sa ato sa Kabisayaan. And sa laing bahin ang para po sa tong forecast weather condition din sa ato sa Visayas kay makasinati ta og may nga tempo nga panahon makasinati ta og panagsa nga mapanganuron ato sang panganuron ng kalangitan inuwanan aning mga katag-katag mga bagulan mga pagtanugdog o kilat tungod ni aning southwest monsoon. So di gyapon nato wag tawo ng sansa or expect gyapon ta og mga pagulan labi na sa hapon ug sa gabi. And para po sa tong hangin o karagatan din sa Kabisayaan, lakip na diri sa Metro Cebu kay makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan na pag-uros sa hangin nagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan and ato ang karagatan kamalinaw ngadto sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Din sa Cebu ato ang karagatan kay mutaob kini siya unyang alas 8:46 sa buntag and muhunas naman po unyang alas 4:30 sa hapon. Temperatura na ito karong adlaw, it's nasa 28 to 33 degrees Celsius. And atong haring adlaw, kay musilang ni siya unyang alas 5:25 sa buntag and musalop naman po unyang alas 6:09 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 4:55 na sa kabuntagon and diha lang takutog. Kani sa Batanda is di pagkasamaktan. Kani si Patrick Limaco, umayong buntag ka na itong.
0: Nagasalamat Sir Patrick Limaco sa pag-asa ni OST Visaya.
2: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: At oras may galalas sa 4:56 na. Yanabati may galang mga update sa itong mga balita karumuntaga. Buntag pa sa iyo may galang naghan na taong nasagap ka mga impormasyon. Gikan sa gawas, mga vehicular accident kasagaran. Ito may gala sa may kanduman sa report kasama ang Pulauro. Murag doon na ito'y nakabsan yun sa kinabuhi. O sa kamotorista. Samtang din may gala sa may Banilan. Doon na po'y lain may gala ng vehicular accident. Hubungsad may gala ang involved. Duha ka mga Korea National sa kaysa o sa ka-Fortuner. Nabangga may gala sa center akining railings. Diha sa may flyover sa Banilan. Ubus sa flyover. Samtang doon na po ito'y hubog may galang self-accident. Nakatuog na lang may gala sa iyang kahubog, pastilan. Muna atong pahinom-dum ka noon ay sa atong mga motorista o sa mga driver. Na kung makainom gani mo, ay gin mag-drive sa inyong mga sakiran. Kaya kung mag-drive mo may gala, diha, wala na mo sa maing panimuot. Kuana mag kuana na maglibat-libat na mo. Padong na matog baka na padong na ano libat ang yun. Ay na lang Ginoo og suway og sakay si mga sakinan. Kay daghan mga igalang disgrasya na. Nakakalas og kinabuhi. Kita mo atong usa ka businessman nga batan-on kayo. Na nabanggaan dai may galas banilan. Gikan sa tumegalang nag-inom sa usa ka imnanan diha sa may banilan mga higala. Banggaan sus Ginoo ko captain pagkapataya. No. Atong karon may gala nagsige pa sila og kaso sa maong insidente. Niya kagahapon ato balikan to may gala ng hitabo dito sa Kasay Dalaget. Usa ka lalaki may gala liburer ni na taga Uslob. Kusog kayo na kapadagan mga gala lapad wantang karsada niya sa may Kasay. Karang highway diha may gala, national highway diha sa may barangay Kasay, Dalaget. Kadakuan ang karsadaha. I-overtake siya mga higala sa usaka motor. Kadunay angkas, dumaragi ka man itong skwilahan itong mga bata. Kay 17 years, puro man mga 17 years old. Ang sakay atong ilahang i-overtakean. Mag-overtake nila mga higala. Tungod sa kakusog sa iyahang dagan, iyahang nasaghiran na side sweep niya may higala ang left side sa motorsiklo. Tungod kay na side sweep niya, na lost control siya sa manubila. Hangtod nga nasarasay, dito siya napunta may gala sa kikasugat nga Ford Ranger, pitirabang kusuga sa pagkadagan, kay klaro kay ba ang hood. Ang hood, mga higala, ang bumper sa Ford Ranger, pati pagkagubaa. O niya, tabon, kanapit ang tabon sa makina. Kuwa na, hapit na malangkat ni Ana ba, ni Saka, mga higala, ang hood, mga higala, sa sakinan. Ito ba, kusuga kayo. Patod pa sa mga saksi nga, nalangpot ang mga sakay sa motorsiklo. Human ni Mabanga may gala sa Ford Ranger. Patay diha-diha dayon may gala ang driver. Samtang ang angkas ni ini na dapas tambalanan kaya nakatingog pa man eh. Doon ay pamahayag o doon ay nag-comment sa itong gipost mga gala na nakabsansan. Ang saan nakatinood at paning i-follow up may gala sa kapulisan na to sa Dalaget. Kaya doon ito na human sa nagabi sa lang investigasyon. Dito sila sa tambalanan. O niya, ang ilahang nga nahibawaan pa lang, ang giniklara sa doktor nga dead on arrival, nagidala pa manigtambalanan mga higala, kining driver. O niya, gidala po sa Argao District Hospital ang angkas ni ini. O niya, gingong nakalas po, no? Karong kagabi eh. Pero ato pa rin i-check, may gala, double check pa nato ni kung ano sa nakatinood, nga nakamsansan sa kinabuhi. O niya, katong driver o katong nga mga angkas motor, kailang gi-overtikan, nangaangol sa to. Nadasan to, may gala, sa tambalanan, kaya nga nangalamba man sila. Maman sila, may gala, gi-side sweep. Wala nga, kinikarsada, di ni kaya yaga ano. Kamu niya, maglumba mo na katong mga kamuti rider. Ayaw ninyo, og binuangi ang karsada. Ang katong is disgrasya sa kanduman, gidala na may galas tambalanan. Kaysa report ni kasamang Pularo, murag 00 vital sign naman. Pero gidala yun may galas tambalanan. Pagsiguro, basig maluwas pa mga gala ang kinabuhi. Kaya kinabuhi may atong importante mga kasama. Una nga kamo nga nagpaminaw karon, mga nanay, mga tatay, pahimang no inyo mga anak na dili mag-inom. Dili mag garak-gara na eskarsada samta nagmaniho sa mga sakinan. Samta sa Mikas Bahay! Igara maning kwa, no? Igara ning mga bataon karon murag sa dali sa dakmay sa sugbo ba? Mga minor? Nagbahis-bahis mga igala kaganina. Nakita na ako mga minor. Gikan sa may country mall pa saka dito may gala sa barangay Apas. Paano ng mga bataon? Muranig mga gang kasamang Ken. Murag muna sila ang mga batanon nga membro sa mga gang. Dito na ba nilang daghana? Dito sa Muasad, naay mga panyo nga nakapuwa ba? Purong-purong, nagbutang og panyo diha sa kuan ilahang gate. Ay, aron pag paila nga membro sila ani nga gang. O proud pa kay may galang nga membro sila aning Bloods. Membro sa nilang Crips. ang tumong ragina nila may galang magbinigyan na magsinumbagay. Tama sa ni sa among panahon katong high school may kasamang kisos min yan, ay. Ang among eskwelahan ka nito sa Davao, ng Davao City High School. Bibi ka ito sa lain ng eskwelahan ka. Para tahon sa ka nito. Muna nga, want to big lang eskwelahan mo. Agi may among hubo ng among uniforme. Kaya kung makaagi may aning eskwelahan, bulating ang abuto ni mo. Ang imuhang mahiaguman. Para nga karon murag karon murag magkuan man kanang tinusilay man mga ang puso sa mga batan-on road. Asa na ka sa mangkin kwento kanang uya-buya ba? Pagwapuhay, papormahay. Pero na uban gyud mga batan-on sa mangkin sa mga estudyante nga mga buringog sa utok. Kaya pa-choy-choy. Aron ibigin. Aron na i-macrash ba? Aron na... high school life. Kaya yeah, magsugo, nag-imuhang gugagmugugmagugma, crash-crash. Sa mga patanon, advance kayo ka ng mga panahon.
1: Ulitin nga lang kanang high school ka sa mga Arnold ba? Naikanta siya, Ron Cuneta, ano, no? High school life.
0: Oh, my high school life.
1: Every memory kay ganda. Tunay to sa ang buhay ko di... Mawa na ba?
0: Muli ko kami mo, Rihanna. Tinan bitaw.
1: Exciting kay saya.
0: Mas alegre ang high school kasama ng Ken kaysa college.
1: Ang close kaysa college man god, lahi-lahi
0: mo kurso. Lahi-lahi mo kada subject, lahi-lahi mo kwan. Kada
1: classmate, okay, lahi-lahi kurso, mag-abot sa saka subject, kunya, lahi na sa subject, lahi na sa di mo ang kauban. Di para sa high school.
0: Ang high school sa gani sa upat ka tuig kasama ng Ken, mag-uban mo, di ba? Ang uban. Pero sa amo sa amo dito kasama ng Ken, di mo mag-uban. Pagka sa kanyar ni mo, lain na po ni mong classmate.
1: Di ay?
0: Okay, pati mo nga mong daghana.
1: Nagod ko sa kadaghan.
0: Nagod ko mo mga, morag mga 13,000 matang lang ang fourth year.
1: Kano sa?
0: Oo.
1: Ako na ikay niyo skulahan sa mga Arnold.
0: Pati na ko, agad. Muna ipinakada ko dito sa Dabao kasama ng Ken. Ang first year, daghan kayo. Mga 8,000 tayo ng first.
1: So, naagyo ko, naagyo yung possibility nga. Isunod tuig, dilit na mo mag-uban. Lain na
0: saan? Pagka third year, lain na saan imong classmate. Pagka fourth year, lain na yun. Lain na saan? So,
1: tungod sa kadaghan. Sa population.
0: Di ko may magpundo sa usaka lang ka-classroom. Magbalin-balin may classroom. High school na ha? Maraming college.
1: So, di ka ka-establisher atong kantag yun nga high school life o my high school life?
0: Maka-establisher gapong ka kay katong imong classmate sa fourth year. Masood naman to sa kato.
1: Sakto po, yan. Aram mo, same school. Makikita-kita ragi hapon.
0: Ang imong classmate sa third year, nagwapa magpagka fourth year na.
1: Uy! Nabi tayo mingon sa sauna pa first year na ito malagong pamangkay ka. Karoon putian naman ni mo. Kamao naman good mga arte.
0: Kamao na.
1: Dili na magpako. Di na painit. Kaya ito nga mo itom. Kita na ba mga itumon ka sa mga Arnold? Inikadangdang na ito sa init. Di na ba dito tamuagi? Ano yung murag misti sa puwa-puwa? Marmo dito tagkapagdong.
0: Muato! Itom kita diretso ay.
1: Ayun ba, lami kay panit, no? Kaya mainitan gamay. Papuwa ang cheeks, ang aping.
0: Pink pa, pink.
1: Pink. Dayan. Kita, inikadangdang na ito sa init.
0: Lagong! Magawas gina tinuog na kolor.
1: Lagong! Huwag ito ay kawinan.
0: Ay, nako.
1: Ay,
0: wala, ang high school life. Mga kasama, niya karon lahat naman mga mataan on kay pinusilay may ilahang gusto.
1: Kinoon, gamay raman ni sila nga mga inaanin.
0: Gamay raman ni.
1: Masaghan pa mag-inaban na
0: pero kasakaran ano nila kasamang kin mo na nga, ay, di ko mapreso kay minor.
1: Mamaw lagi.
0: Magdadanag birth certificate, inigda ko pa na sa polis kasamang kin. Ay, di ko pininibudak po, minor pa ko.
1: Sa kanilang itong gingon ni Atty. Rufil, no, nga pa ko tanon pang pulis, sir, karong taon to, sir, mapakagawas naman, you know? May Norman niya. May Norman niya. Himduman pa ang pulis, sir, makagawas na meron sa kay may Norman niya.
0: Ay na kong bakakon, pangutan na ng mga pulis niya sa mga police station. Sus, sila mo ay buhing saksi. Buhi pa man na sila? Mga na mga saksi.
1: Buhing mga buhing dako. Mga buhing dako.
0: Mga na yung usas sa mga kuhaan ka ng problema nila. Kana madakpan.
1: Lagi ay, usay, maglag. Masumuran lang ko nagmapulaan ba ito mga pulis sa mga Arnold. Dako karon inyay katontaod. Kuhaan, adi ra ba na, buhing log dako, rescue ra ba na? Rescue karon kabuhi na po, rescue na po. Rescue na
0: sa, balik-balik ba? Mapilang to.
1: Pulaan ang pulis usahay.
0: Ito akong amigo nga hipid sa puwente sa una. Nga, mga minor magbalik-balik kung sig pangawat, sig panulis. Ay nagdako pa na kasamangkin. Pangutanan, minor man mo no? O minor, Mr. Rui, magawas mi. Ay, isa-isa. Palitan tamog jalebi. Masa ganahanin mo, kanang burger o spaghetti? Ah, spaghetti, sir, spaghetti. Ah, spaghetti, pakorintihan. Spaghetti na ha? Ano spaghetti? Kurente. Anya, ang burger. Masa may burger? Ah, baseball bat. Ah, hipos.
1: Kasama na na kasama ang Arno. Kapag tanong sila sa ba, burger or kanang spaghetti? Mana na nang kwan? Ilang ma-rescue? Mana na? Ah, busog ko sila.
0: Nalimpyo. Okay. Nga, Ospen, kanang, Ospenia Boulevard kasama ang Ken. Kanya ito, limpyo eh. Ang mga bata namin, ayun niya. Stick to kay sir
1: niya. Kuya, bubalihin na po dito sa laing jurisdiction ba?
0: Dibalihin sa laing jurisdiction. So, nabalihin naman saan siya.
1: Nabalihin sa laing area.
0: Oh, dito sa Mabolo. Nabalihin sa dito. Mga gihapon.
1: Pagkapot niya ni sir dito sa Mabolo, niya na yung mga na-rescue, ina, uy, kamo malang ni gihapon.
0: Nabalihin naman po, sir.
1: Malin man mo din po na gihapon, ha? Unsa man, burger or spaghetti?
0: Ay, standby sa mga manita. Mega na. Malamang sa pipinag ka mga bulawano, nga painom, murag taas ang kahit murag di kwantara, sobra tara. Alas 5, nuybi na.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako dai si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 ka Niesa.
13: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
12: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
13: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am. Kasi may masama yung iba matinig na rin.
12: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
11: The original Koi Herbal Capsule.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tapoy kayo niya, talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman ko yun mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Kita rawat ay gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
3: pwede na mamakas bila ibo
2: ito so anak ka no binta na ka
1: sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa
4: mula sa number 1 smart dishwashing paste
5: ang galing galing mo smart 2 smart dishwashing paste ko smart 2 pritong ulam na masebo plato at kaldero smart ang galing for everyday
4: ganyan pag smart ang dishwashing paste may double tanggaling formula tanggal galing ang sebo at bacteria
5: pahit para walang pahit linis fantastic sa metal at plastic number 1 ko to tanggaling galing mo smart dishwashing paste
4: heavy duty linis bawat pahit
0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO certified world class quality
6: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm! Babcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Bangong pumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
8: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: Kasi sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Sherantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatag og protection. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
6: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
14: Lagi. Basig glass na ni.
15: Maon ang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Daghan na kaayong natabangan

0: testimonya nga gapamatud sa ka-epektibo aning life extension vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes o high blood. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Ma'am, may buntag, kinsa day ni?
2: Ako si Liling Sarbida.
1: Taga-asa day ka, ma'am, mga pilay mong edad?
2: Ang akong edad, 51, taga Cebu City.
1: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
2: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
1: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
2: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
1: Nga, gidakop sa diabetes.
2: Oo, oh, nga, diabetes.
1: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
2: Oo, oh, diabetesan.
1: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
2: Akong mata, dili kay ko kakita, blood, akong pananaw.
1: Nga.
2: Nag-inom ko og life extension vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
1: Kamusta na imong diabetes, Ron?
2: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
1: Nga, unsa ma'am, pila ka soft gel dayang imong ginainoman ng life extension vitamin D3 kada adlaw?
2: Tulo ka buok.
1: Tulo sa usa ka adlaw.
2: Oh, buntag unto og hapon.
1: So nindot na kayo imong paminaw, Ron?
2: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
1: Nindot imong paminaw, kag-usa pa na ka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon ni mo, ma'am, nga sa aning life extension vitamin D3?
2: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
1: Oh, mayo. Kayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning life extension vitamin D3.
2: Giawag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
0: Life extension vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
3: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
1: Unsa day mong sakit day sa una?
3: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngay kutungo na niya kong sakit.
1: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o life extension vitamin D3 o katungwa pakakainom o life extension vitamin D3?
3: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan yung life extension vitamin D3?
3: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang huwan, ako din kipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
1: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
3: Palihu ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the miracle vitamin hormone, life extension vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Oras mga kasama na 5:23 na.
0: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Girekomendar na sa PNP o girekomendar na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pagdusog kaso batok sa niresign na coach sa Ateneo University Basketball Team na si Tom Baldwin. Uglay na po pa ka nga mga individual tungkol sa pagkamatay sa duha ka mga basketbolista. Atol silang training kalapasan sa anti-hazing law. Mo ito bangon nga kaso batok ni Baldwin ug mga kaubanan sa team. Ang mga respondent sa kaso, wagatong nalambigit sa pagplano o pagpatuman sa hazing nga naresulta sa pagkamatay nila ni Rene Baterbonia o Garivine Adili. Gawas ni Baldwin sa pasakanog kaso mao aga mga assistant coach

0: strength and conditioning coach, student manager, physical therapist, ug mga utility personnel sa team.
1: Samtang subay sa mao nga balita, nagkasumpaki ang pahayag sa mi-resign head coach sa Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Inguman ang pipila ka mga players labot sa aligasyon nga dunay pipila ka mga insidente nga diriyo to sa balumos ang pipila nila ka mga players sa nangaging ang mga training. Mato ni Interior Secretary Junvic Rimulya, si Baldwin mihatag sa iyang testimonya niya itong Hunyo 19 kalabot sa pagkamatay sa duha ka mga players nga sila si Rene Baterbonia o Divine Adelia at silang team building sa Dipakulaw sa Aurora Province. Mato ni Rimulya iyang ipangutana si Baldwin kung tinuod ba nga dunay mga insidente nga diriyo to sa balumos ang pipila nila ka mga players atol sa training apan iya kining ipanghimakak apan mato ni Rimulya atol sa interview sa kani player nga si Norman Aaron Black nga atol sa saka training atong 2016 ang ilang duha ka mga teammates nga sila si G-Boy Babylonia o Ike Chibuizi diriyo to sa balumos tungod kay usa nila nagpanik o wa makalangoy dugang ni Black sa iyang statement nga gikutlo ni Rimulya nga sinati niya ang maong insidente o hapit na siya mo give up apan gikuptan siya sa coach ug gitabangan kini pinaagi sa usa ka floating device.
0: Samtang muduaw sa Canada si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gikan sa Hulyo 1 hangtod sa 4 aron na makitagbo ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ipaabot nila nga Tokyo ng kalambuan sa bilateral cooperation sa lain-lain nga aspeto sama sa depensa, security ug pamatigayon. Ang Canadian Prime Minister's Office ikumpirma rosam sa biyahe ni Marcos sa sunod buwan sa mong nasod. Kini ang labing unang pagduaw sa usa ka presidente sa Pilipinas sa mong nasod duman sa 11 ka tuig.
1: Samtang sa dugang pambalita, nagtinguha karon ang gobyerno mas taas nga 7.2 trilyones ka pesos nga national budget alang sa sunod tuig. Ubos sa national budget memorandum nga gipirmahan ni Budget Secretary Kim Robert De Leon, gisugyot sa gobyerno ang 7.2 trilyones ka pesos nga budget og mas taas kini og 6% sa 6.7 trilyones ka pesos karon tuiga. Ang budget sa sunod tuig equivalent sa 21.7% nga gross domestic product on GDP. Sa pagdraft sa spending plan alang sa sunod tuig, nagatubang ang gobyerno gamay nga fiscal space tungod sa paghigpit sa automatic appropriation sa pila niini ang national tax allotments, interest payments ug ang bag-ong balaod ug mandatory expenditure.
0: Alas 5:26 na. Tulo ka mga Filipino nga arsobispo ang makadawat sa ilahang nga pallium gikan ni Pope Leo XIV karong Lunes. Ang pallium mao ang sagrado nga vestment nga nagsimbolo sa awtoridad sa usa ka arsobispo diha sa ang archdiocese. Usa sa labing importanteng simbolo sa ilang buhaton o buhatan. Sa report sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang tulog ka mga arsobispo, mao sila si Arsobispo Alberto Uy, gikan sa Sugbo, Charlie Inzon sa Cotabato, o David William Antonio sa Nueva Segovia o Segovia. Natong Hulyo sa 2025, si Uy, gitudlo nga arsobispo sa Sugbo, samtang sila si Inzon o Antonio natong September 8 sa September 8 o 4 ang pagdawat nila sa pallium gikan sa Santo Papa himo na tol sa Osaka misa sa St. Peter's Basilica sa Lunes nga kapistahan ni San Pedro o San Pablo.
1: Katapos ang balita gikan sa kaulohan, naigo sa magnitude 6.5 nga linog ang Balut Island sa Rangani ngon nagdamo Occidental. Kagabi ini ka sa Mang Arnold kusog-kusog gyud ni 6.5.
0: Layo-layo ra man ang Balut Island sa Rangani province ka sa Mang Ken.
1: Pero affected sila dito ka sa Mang Arnold. Pasado alas 7 ni kagabi nga nahitabo ang pagtayog. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox, unang gibutang nila sa magnitude nga 6.6 ang gikusgon sa linog apan ila kini giusab gatol sa magnitude 6.5 adto na kini gilabon nga 45 kilometros o 66 kilometros southwest sa Balut Island. Tectonic sa ang origin sa mga linog ug nabati usab kini sa lain-lain nga mga intensity sa mga silingan nga mga lugar.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Dato nga papadagobang gipresenta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa palia, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag, may galing-galing sa lawas, galing sa atong immune system. Ano nga rita, naling ang masakit. Busek ko nga napaminaw karumata sana ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga umatok sa mga balatian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dyspnea. Bugon-bugon sa tutoy, ugang pagubag sa inyong mga atay. Ang original core makapsul epektibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Dita dali migala nga matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, oga, thiamine. Ang original core herbal capsule. Inyo na yung mapalit sa mga butikang ang isuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Dark Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaestana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyong mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, Og sa Dalang Iscario. Original ko, Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Tas bumpisyon si Mundigoy, kabaduna, hypertension, basin tas si Minsugar, nagbasin may diabetes, kanyo, wala kami baw. At tas level sa blood sugar, magkabagay kinis sa arterial wall, sumpalapot si Mundigo o sa karason. Ngano magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagdaot si kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dilikini charantine, gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, control po ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapugong pagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin ni mutang sa Media Consulim Street sa Cebu City, nga po ni matawagan sa 160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells makafunction na sa kini og maayo, makaproduce kini og mga panagang, mapatay kini sa mga virus sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilalan ka nga magpa konsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay muhatag kini og libre og quality consultation kanadlaw. Lunes na sa lugar Sabado open ang mga Life Extension na clinic. Unya naanis na lain-lain nga mga lokasyon diri sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kana sa may Cebu Dock og Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon diri poy Life Extension Clinic kana may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee, Bagete City, naani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8 dol kana sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontako ng hotline sa Life Extension aron clinic, aron imo kining matawagan para sa imong dugang pagutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3. Tawaga lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay ni kabakanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number 1 kining pangontra sa constipation. Ang pag-ready sa Super Fiber, simple lang sa kaayo. Magkawalang kagusta kabaso nga tubig, imong isagol dito ang tibok yun nga sachet sa Super Fiber. Pwede ni mo siyang imnon kung sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dari sa gabi, ka na before sa oras nga padung kang matulog. O para mas tindot pag ilang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, mga kasama, alas 5.34.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ng guiter sa akong liog.
14: Wala na yung bukol man.
13: Wala na jud, wala na kuy pamati. Nagkan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
18: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinayo sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
19: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo.
16: Smart,
10: smart dishwashing paste ko.
16: Smart
10: pritong ulam na masebo,
16: smart,
10: plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
12: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at pewa na magkugibatin. Nakahantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
12: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
12: Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
20: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at paywa na magkugibatin. Nakaantog karo lang minitin ako. Antog karo na ayaw na ko humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta na kapin. Sabay na bisita.
21: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
22: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
21: Ah, lagi. Basig glass na ni.
22: Maunang taas mo, sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
21: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
22: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
29: Nagkaroon tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, kinta na yun akong ibati.
28: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
30: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:43 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses, sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw o gaduhang ato na sa tulukas of gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naninimutang sa Sosbeni Boulevard, Dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Yan ito sa Konsolasyon, naan sa Limigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Dito sa Dakpayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato na atong nga kabuntagon, pinagis pag-inom sa lami, anong healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kining pinakaunang kape nga dunay sa gulga, vitamin D3. Mao na makakapinan ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, dunay kining reishi mushroom extract, nga dunay mga powerful nga anti-cancer, anti-tumor properties, nga gitawag kining mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikinig mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kinidiling ang pagdaos sa itong mga cellula, gumikanon sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mao na buntag sa mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka maka-vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto.
5: Yay, sa isang taan yung sa lalaki na dakpan ni kay nagtinil kinig armas nga Y lisensya. Kasama mo sa balita ni man Paul Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Rajuman, Ken, Rajuman, Arnold, padayong di tanggong sa Waterfront Police Station 3, kining 16 anyos nga ulitawang guwang nga nahibawaan sa atong kapulisan nga nagtinil na ini o armas di Puego nga dili registrado sa Pisag. Irundang yung panimay sa may sitio Looban, Barangay Tehero, Nigdakbayan, Sugbo sa atong kapulisan pasado alas 10 sa kagabion, bit-bit ang search warrant kag isyo sa korte. Nagpositive ang pag-search sa iyang panimay na ikuha yun. Ang usa ka 38 Baltic revolver, doon na lima ka mga bala. Ang suspitsado nga si Danilo Arenas mag-atubang sa kalapasan sa Republic Act 10591. Asama mo sa kapulisan sa Sugbo, kanyang radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo, nationwide.
3: Samtang ang mga police station sa Dakpayan Sugbo andam na pagdawat o mga reklamo labot sa pagpagnagmal sa kahayupan, ilibin na sa mga iring o giro. Kasama mo sa balita na dyan, ilibolonos.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Andam na ang mga police stations sa Dakpayan Sugbo pagdawat o mga reklamo labot sa pagpagnagmal sa kahayupan, ilibin na sa mga iring o giro. Sinibis naman kung ipanday pa sa konseho sa syudad ng Orinensahon magbutang o animal welfare desk sa matag presentos kapulisan sa Dakpayan. Ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi DVMF sa City Hall na humana pag-train sa mga police kay butang unyan ini. Matun sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Maribo nga tagduha ka police matag presento ang ilang paubo sa training.
8: Kay naman dyan mga reklamo about
0: animals. Dili man ko tanan police sir kabalo mo entertain og ingana. Sumotong nagtrain ta nagdeputize ta og mga police officers per station.
8: Mana.
9: Interpretation ni sa ato ang animal welfare desk nga ordinance.
0: Yes.
7: Si Dr. Jessica Maribuhok ang proposed ordinance nga pag-establish og animal welfare desk sa matag presentos ka pulisans da payana gidusog na ni Konsehal Philip Safra sa City Council. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radio man? Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide.
5: Condo unit nga gihatag sa National Housing Authority ngatong pamilyang Baterboni, akormal nang nahatag. Kasama mo sa balita ni Man Raymart Pugoy.
4: DYHP, Tatak, RMN. Report.
10: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, pormal na nga nahatag sa National Housing Authority kon NHA ang bagong condo unit sa Madayaw Residence sa Bangkal Davao City ngadto sa pamilya sa mipanaw nga student athlete nga si Rene Bobet Baterbonia. Ang maong condominium unit nagkantidad og kapin 2 million pesos nga nagtumong nga matabangan ang maong pamilya nga nanginahanglan og permanenteng kapuy-an. Alang sa pamilya Baterbonia nga ang maong panimay usa ka katumanan sa dugay nang gipangandoy sa ilang mahal sa kinabuhi nga si Bobet nga makabaton sila og mas maayong distanteng Pinoy anan. Hinumduman nga ang maong grant giaprobahan ni NHA General Manager Juben Tay ug gikumpirma ra usab kini ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. Kasama mo sa balita, Radyo Man Robert Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
4: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
5: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
11: niabot na sa 920 ka mga tao ang nakalasog, sobra sa 3,000 ka individual ang naangol, manmigo ang duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela. Nagpadayon ng sabang search operation sa mga rescuers alang sa pagkuha sa posibleng mga buhi ilawom sa mga natumpang na struktura gumikan sa mga linog. Pipila ka mga residente sa Venezuela ang nanawagan na alang sa civilian volunteers aron mutabang paglimpyo sa mga debris human ilang hilagway nga dili igo ang emergency response nga gihimo sa mga nasod. Ni chabaw na usab ang mga doktor sa mga nasod alang sa kakuwangan na og kahimanan pagatiman sa mga pasyente human padayon ang pagsulbong sa giriganon niini ug dunay duha pa ka mga ospital ang natumpag. Ang Estados Unidos anaa sa ground alang sa rescue operation sa Venezuela. Pagduna na ipadang ang kahimanan, supplies o international aid workers ngadto sa mga lugar nga labihan apektuhan sa linog. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayong Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Oras, alas 5.52 na.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. Life extension vitamin D3.
15: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
4: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Para sa mga kasama na 5:55 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Sa dili pa sa dugang mga balita, kumusta ang ato mga listeners din na nagmatag sa iyo karong mga orasa kay gandam na silahang lain na sad nga pagpanarbaho karong adlawan. Bigin ng gatong pisikal nga kusog may gigamit ha. Usahay dira tay pabation nga murag marakit ang ato mga kamot. Dili kini makapangusog. Murag wa tay kusog bagbanhod lang. Apil na diri stiil nga murag dunay magpangtusok-tusok ako ka muscle pain. Kini nga mga sintoma makapekto gyud kini sa ato nga paglihok-lihok. Labi na kung dili magwanta ng kasakit. Unya, di na taka-focus na sa atong gibuhaton. Mungli angay nga baliwalaon ni ha, mangita tag solusyon. Sa atong mga kugihan nga mga listeners din ha, kung nakapamati ni mo na ni ining pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod, siguraduhan siya nga ma-address gyudayon. Kay daghan na to, muantos lang. Kay tungod lagi dili mahimo nga muundang sa atong trabaho, alang sa atong kaugalingon o sa pamilya. Mga advice na ko sa inyo, mag-Pharex. B-complex sa daw adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015 tabang para likay sa pagpaghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang ang maong kayang-kaya kini. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi, mag-Pharex B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharex B complex. Symptoms persist, consult your doctor. Dugang balita, kagabaras na ko sa Sugbo ni sa Olog Usab kaghapong adlawa sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Kasama mo sa balita, Radyo Manili Bolono.
4: TYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Gisaulog usab sa kagamhanan sa Baysugbo kagapong adlawa ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kung idadae 2026. Kini pinagi sa usa ka programa nga ipasugdahan sa City Office for Substance Abuse Prevention kun goes up. Highlight sa programa mao paghatag og cash reward sa labing kawahi nga mga barangay nga deklarar nga drug cleared ug adtong nagpabilin ang status niini. Sa mensahe gidasig ni Mayor Nestor Archival ang drug cleared barangay sa tuduan ng ubang kabarangayan sa gihimo niini.
16: Atong tun-an ang uban nga mga barangay nga ilang pagahimuon pero ng atong mga kabataan, of course kadaghanan sa kabataan mo ay may bigto ni ani ug naay uban nga mga hamtong nga atong maprotektahan.
7: Si Mayor Nestor Archival, ang executive director sa kausap ni si Greg Rodriguez, dunay awhag usab gadto sa mga Cebuanon.
17: Get us carry forward a spirit of unity, compassion, responsibility, and together we can continue building the communities where every individual is given the opportunity to live a healthy and productive and drug-free life.
7: Si Greg Rodriguez, sarasairan, 41 pa lang sa 80 ka mga barangay sa syudad ang dideklarar nga drug cleared. Samtang ang uban ini, gayong napakyas pagpabilin sa baong status. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo, nationwide, DYHP.
19: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
5: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
11: laing hugna sa oil price rollback ang posibleng ipatuman sunod semana atong pagtapos sa buwan sa Hunyo. Kini human ang presyo sa mga produktong petrolyo ni tibugsok pa og maayo atong sa ikatulong trading day sa world market. Gibanaban ang mukunhon og balik 30 centavos kada litro alang sa gasolina, 70 centavos kada litro sa krudo ug muusos usab og balik 60 centavos kada litro ang kerosene. Ang maong kalambuan bunga gihapon kini sa pag-ubos na sa presyo sa lana sa world market. Human nakakabot na og peace deal ang Amerika ug Iran pagtapos na sa ilang gera nga nakapaabli na sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka natin sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Radyo mo nationwide.
3: Samtang nga mga nagraduar sa senior high school sa mga tungaan gawa sa sured sa Sugbo, mamahimo na nga makapahimus sa Cebu City College Scholarship Program. Kasama mo sa balita na Jamane Libolunas.
18: DYHP, Tatak, RMN, Record.
7: Mahimo na nga makapahimo sa Cebu City College Scholarship Program ang mga digraduar sa senior high school sa mga tuhaan gawas dakpayan. Kinaman mga tagpagdugot ni ang konseho sa syudad, pagdawat sa mga tinunan ang college scholarship program sa city government naglatid. Nagkanto lang digraduar sa public high schools dakpayan ang makapahimo sa ini. Apandunay mga senior high school sa bukira mga barangay sa syudad na itungha sa barbado mga tuhaan gawas dakpayan. Tungod kay wag itanyag ang strand nga ilang ikuha sa duol nga public school ni ini. Ang city council pinagi ni Konseyal Mikael Rama, nimando na sa city scholarship committee paghatag og konsiderasyon sa pagtadong mga tinunan.
20: To remedy the situation affecting these students, atong gidiscuss.
7: Si Konsehal Mikel Rama, giklaro hinon sa Executive Director sa City College Scholarship Committee nga si Shirley Utadoy, nga one time lang ang paghatag og konsiderasyon sa mga tinunan.
21: Please take note also that this is a one time exemption or consideration.
7: Si Shirley Utadoy, sanasairan, ang deadline sa application sa City College Scholarship Program sa kagamhanan sa Dakbayan, unya na sa Hunyo 30. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP.
1: City. Tatak RMN.
18: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Magandang araw, magandang umaga mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba dyan hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck at tinatanong sa safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamins brand o vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagcha-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita ninyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products. Yay! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Nasa tayo, winner ka na buntag, mga kasama, makapaldo na saan na karong buntag! Nasakpan ka na binaw sa Diva HP Aramin Cebu. Makalabat may galag, pahalipay! Nasto linya ka na may galag sa kasamang Julius Malili. Kasamang Julius, good morning, Julius!
2: Good morning, kasamang Alok! Good morning, kasama Ken! Good morning, my Joey! Okay.
3: Live
2: tayo sa kanila
3: mga ano daw yan. Ah. Ano
2: na
3: sa sakpan? Ah, sa sakpan. Sa iyo ako
2: nagmatagod.
3: Kasi Llanos. Rocky
2: Llanos.
3: Rocky Llanos.
2: Ah. Rocky Llanos.
22: Telma.
2: Ina Santos.
22: Patria.
2: O sa mga lagyan nga matukar?
22: Alas 4, alas 3 sana.
3: Ricky Llanos to, no? Ang apelido?
22: Oh, Llanos.
3: Ricky Llanos. O niya, si ma'am sa to, si...
22: Sa to yung...
2: Vilma.
3: Vilma Santos. ma'am, pilaidad. Sir, pilaidad ni mo, sir. 66 bro, kaya sa Bambina o naong zero? Wante ka?
2: Doon sir, kung sila sa mga
3: naong. Oh, wala parihag na manaong ni, si, ni Bambina. Oh. Mistiso. Mistiso ka sir, mistiso?
2: Mistiso ka sir?
22: Yeah.
3: Yeah. pila kamok inyong anak?
2: Pila kamok anak?
3: Osa na. Asa, pila, asa naman ron?
22: Asa, tuburan?
3: Ah, tuburan. Pila may edad na ito na?
22: Ha?
3: Pila edad?
22: O ano to? Kanang mga, kung ano na tao? 85.
3: Ah, 85?
2: Oh, 40 ka pin.
22: Oh, 40 ka pin.
3: Oh, 41. 41.
22: Oh. Okay, ipangkan mo ko sa una.
3: Ikaw may ipangkan, ha? Pila edad ni Miss, ni Miss, si Missis, pila edad ni Missis?
22: Ha?
3: 56?
22: Yeah.
3: Ah, 10 years inyong gap, di ay?
22: 10 years gap. Ay, yeah, 10 years.
3: Ah, 10 years inyong gap. O, saan namin yung bag, ma'am, pag-inabuhian ron niya?
22: Ah, narami gaming tindahan, sir, niya. Madomingo, namin rasyon baboy.
3: Ma, rasyon baboy, o, oh, nindot na siya nga, kwa, negosyo. Sige, palambuan na ninyo. Ma'am! Ma'am! Ma'am, o, sir, pirmi mo maminaw, di ba, HP, ma'am, sir?
22: Permi
3: gidi ay.
22: Oh.
3: It's piggy paminaon. Tugod na dawata mo gilagbay nga pahalipay.
2: Yeah. Hey! Kasi ato na sa tatak sa mga nod, magdawat sila. Oh. Paalim pa yung gitan sa BYNG.
0: Yeah, bugas!
2: Salamat kayo sa New York State. Makadawat mga gamay
0: sa
2: kanan
0: kasi. Okay, so kamo lang
2: kay tabang. Ah, dako na kay tabang. Dako na kay tabang. Oh, so kamo na may now, no? Pa lang kamo namo basin kamo po na sa sunod, makadawat sa mo mga palipay. Pamina lang jud buntag antud gabi. Baba na ko diri sa mang lady sa Brigadas. O ka nga tong gapo nga driver gabi. Couple D. Inyo kasama ang Julius Balili. Julius D.

0: Saya mam, kenapa mam? Oh, exercise. Oh, oke, saya mam, tidak kabut. Saya sudah main sama saya, Sero. Dengan selamat ya, kesama ke Julius Malili, congratulations, satu winner ke Lepun Taga, Mr. and Mrs. Ha? Pakos kipay niyo mga radyo niya ang kanilinaw. Harun ka po na sa lagsunod ka palaran ka makadaog. Kaya ito ka pagpanaguman, may galing kipalantas sa nabantog ng herbal capsule sa kabisay anong Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplementong ang ikan sa palya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Kamay mo hata may galing kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga timailhan ngayon ko, dunay daghang toksin sa malawas, mundil ka regular, ka magpagawas yung mong hugaw, dugay ka may lisan, pabuto ni musiyan, magkasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kisang kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma ng pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, huwag dagat sa mga toksin sa imong lawas para imong maagaw nagbahay nga panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-consul.
0: Wala man tayo oras, may gala sa itong papanagoban, sa itong tulungan ng unang radyo ng balita ng Adlao Carmegalang at Sabado. Pizza 27 sa buwan sa Hunyo to Igaros 2026. Sa ngayon, sa kanito mukhang para sa Silva HP, aramin sa buka yan yung mga tigbalita.
1: Kinagin ni Radio Man, Kev Galadea.
0: Ako sabi ni Radio Man, Arbo Samante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw hangtod sa Lunes Pohon. Sa samang taknaw sa samang sibianan. At ang imigalas ka sa mga attorney Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin na yun, may galas sa straight to the point. Ay, kalimot! Matagal ang tanahan, day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Happy weekend!
2: Sabakadari. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita!
3: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na seal na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Yo!

0: Pildo sa kataas sa presyo sa mga palaliton karon.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagadubutaga mga higala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Unsa may mahimo mahigala sa kinini ang ato mahigalang RTWPB ani? Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga kahigalaan. Nining maong petisyon mga sukid ti paminaw.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin duha ka mga babae na ninda og slimming coffee. Yan na ni mga higala mga ilimnon nga makapaslim kunuhay. Daghan mga ni mga higala mga kaigsunan nato nga mga lalakig, mga babae, nga gusto mahigala nga magpaslim. Ay kinira ba mo kaon ka mahigala gakuan, kaon ka gamay kasamang kin? Labi na mga tamis, ha? Paspas kay kamutubo, ha? Paspas kay kamuburo. Unya, dili lalim mga higala mag-exercise, tagbo kay exercise, almo gamay-gamay ka. Ang uban mo, dritso na lang, mangita lang yung daikin o ganang pang slimming-slimming, mo ng slimming coffee. Ang problema karon kay matod pa, kining namaligya sa slimming coffee, why permit gikan sa Food and Drug Administration. Mo ni nga dakpan kining atol sa entrapment operation sa CIDG.
1: Straight to the point.
0: Mandawi City Field Unit sa may barangay Pahina Sentral ning Dakbayan sa Sugbo.
1: Straight to the
0: wala,
1: point.
0: Nga kinalan doon na mo iklarong permit ha, gikan sa Food and Drug Administration, nga kana mahigala certified na nga okay na inyong kape, nga di na makadaot na inyong kape, dili na makadaot sa panglawas na hinoon. Unay atong hatagang pagtagad sa karong abuntaga mahigala sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Arsobispo sa Sugbo, Alberto Oy, tua karon sa Roma, aron mudawat sa iyang palium gikan ni Pope Leo XIV.
1: Straight to the point.
0: Ang palyo mao ang sagrado nga vestment nga nagsimbolo sa otoridad sa arsobispo og usa sa labing importanteng butang alang sa iyang episcopal ministry.
1: Straight to the point.
0: Atas sa nagpagtagad lubutagas sa man-uman sa amin atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan, PNP CIDG nirekomendar na sa pagpasaka og kaso nga kalapasan sa anti-hazing law. Batok sa nirisign nga head coach sa Ateneo Blue Eagles.
1: Straight to the point.
0: Nga si Tab Balduin og laing na po ka individual may kalabutan sa kamatayon sa duha ka mga basketball players nga sila si Rene Baterbunya og si Divine Adili.
1: Straight to the point.
0: Medyo na ay nakita may galang si IDG matod pa nga medyo doon ay kakulian doon na mahigalay nahitabo mga kagalaan nga hising ni adtong ilang mga kalihukan nga team building kuno dito mahigala sa Aurora.
1: Straight to the point.
0: Nga gikamatay sa duha mga kagalaan ka mga basketball players.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagan rubutaga. Kanto may galas Baterbunya. Pertiro sang pubriha indaykin. Lakip na to sa Adili indaykin. Divine Adili. Pertiro sang di san malalim. Pariner to may gala. Pero gilubong na may gala si Adili kagahapon. Medyo makaluluoy sa to may galang iyang lubganan. Katotoang kwan. Pilara kabuk ang nanguyog sa may gala atol sa mga paglubong.
1: Straight to the point.
0: Mas ubay-ubay pa to mahigalang ng hatod kang Baterbunya. Kay di aman sa Philippine setting, unya daghan mga fans po dito napita mahigala sa Davao area. Daghan mga kagalaan ang nihatod atol sa katapusang bahuway. Bitkong kini mahigala si Divine Adili Porbida. Gamay lang yun mga kagalaan. Unya imo makita ang minteryo dito mga higala nga gilubgan. Kanang public cemetery lang yun sa Dinaikin.
1: Straight to the point. Atarik
0: pagtagad nubutaga sa ato pamanuman usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: samtang
1: point.
0: Samtang atong padayon mahigala paghisgot may labot sa mga panghitabo dito sa Tacloban City. Dugang update sa mga kagalaan o gadugang mga angulo sa isgutanan. Kay natural karon mahigala ang balaod nga Juvenile Justice and Welfare Act. Doon na karon mahigalay mga huhungihong istorya-istorya bisag asa nga coffee shops o guban pa mahigala nga mga tapok-tapok nga angay baning usbon. Angay bang reviewhon, angay na ba mahigalang iamindahan? Kining balaod mga higala nga gipangamahanan ni Senador Kiko Pangilinan.
1: Straight to the point.
0: Ang uban mo basol ni Kiko Pangilinan mahigala, ang uban mo dipinsa sang Kiko Pangilinan.
1: Straight to the point.
0: Unsa man gyud ay kining maong balaod? Ato ning isgutan no butaga mahigala sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nitumbok sa freedom of expression, confidentiality of bank records o ga report sa Anti-Money Laundering Council, igun man kakuwang o ebidensya sa punto por punto nga pagtubag sa upat ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente.
1: Straight to the point.

0: samtang sa laing bahin magnitude nga 6.5 nga linog ni Tayog sa Balot Island sa Rangani, Davao Occidental kagabi nga ni gikalisang sa mga residente sa maong lugar.
1: Straight to the point.
0: Sa abroad, linog sab sa Venezuela, Nicolas o Capina sa 900 ka mga kinabuhi.
1: Straight to the point.
0: Sabi sa ng linog dito indikin, ha? Dito ni mahigala sa Venezuela, mga sukit ng paminaw. Kinuguban pa mga sitaran niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yat.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
6: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
7: Mami! Undangi ang drama.
6: Angelin!
7: Na ako'y na-discover nga timplado na lamig.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na la 6:32 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton may kanang report kanang sa kauban on board sa patrol. Niya'y lalaking dunay ID sa Akro na matay sa aksidente sa may flyover sa Tabunok. Ngano ka ni mga higala ha? Samtang dunay patay sa usa ka vehicular accident sa Mingililia karon. Ato paminaw una ang kompletong detalye sa report. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP. RMM Report.
4: Radyo Man, Attorney Rufiel, unahon taning sa Tabunok, Talisay Flyover, gahapon na yun yung udto, ang namatay, nakuhaan ni Oga ID sa pagka-member ni Acro Fraternity, no? Ni Alpha Kaparo nga ID, kining namatay ni aksidente, mga pasado alas sa 11, dayon na ni udto, diha sa may ibabaw nga bahin sa flyover sa Tabunok, Talisay City, si Jonathan Choi Tumulak, ang pango sa City Tuda sa Talisay, o ang iyang mga sakop nakakuha ang ID o iyang driver's license nga nagpaila sa pangalan nga si Israel Estrada, no? O niya, diri sa iyang driver's license, Israel Estrada Mahilom, taga Barangay Pakigni, lungsod sa Mindanao. Makita niya sa picture na to, nga nagsunuray ning motor sa biktima o kining usak ka puti nga pickup sa pagtungas ani diya sa ibabaw southbound na dumbol ni siya o niya pagkatumba niya nabunal ang iyang o kay natangtang iyang helmet nga half helmet nabunal iyang o nga to sa gutter o niya sa impact siguro nagrabihan siya inungdan niya di dali pa ginunta ni siya pag dali yon sa gi-applyan pa rin sa first aid sa mga nidagan nga mga medical team para kitaan siya nga 00 vital sign yun kining maong niya biktima nga si Estrada. Karong nga buntag sa dayong alasay sa Radyo Man, Attorney Rufiel, gidagan po nato kining nga vehicular accident diri sa Barangay Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Mindanao. Nag-involve ning motor gyapon ug usa ka wing van, no? Patay yun kining driver sa motor. Wa pa rin na ito makuhae. Kaya ito pa rin nga pangutanon si Glenn Antigua nga itong head sa diri sa Mindanao Kuban Center. Ang nahitabuan ang motor ni Kalitlaga encroach sa Picas Lane. Padong ni siya south o niya kining wing van. Padong ni siya o Cebu City. Kalitlaga encroach sa Picas Lane. Dito na, nagkaigo na. O niya, pagkatumba niya na igo yun sa ligid. Ang iyang o ining na driver sa motor samtang kining maong angkas niyang babae nga nagpailang iyang pares giklaro pa ni nila ron ni Sir Glenn og unsay relationship ani nila kining namatay nga driver sa motor o kining angkas nga babae nga naarbay patik ni ang makita diha sa atong video Turner Rufiel, no unya tungod kay ang kining driver sa motor na igo man jud siya sa wing van na guba gyud ang iyang o Attorney Rufiel, no? So ato ning ilhon karon tudto kay maupay pag apot sa atong investigator pod ni ining maong aksidente sa kadanan diri sa may Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Mindanao dayong alas 6 karon buntag. Gikan diri sa Mindanao. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo Boy, Nationwide!
2: Okay, salamat Radyo Man, Paul Lauro sa imong report.
3: Straight to the
2: nagatos yung uras mahigala la 6:30 City na. Atong balikan mahigala ang mga panghitabo dito sa Tacloban City. Unya ato mahigalang i-discuss ni mga kaigalaan kay o magsuloy-suloy ka Scoofy Shop ron, magsuloy-suloy ka bisag asa, talk of the town gihapon kining nahitabo sa Tacloban City. Unyang uban mahigala nang gilalis na angay baning usbon kining balaod ni Kiko Pangilinan or di ba? Doon naman gud mahigilay mga nasuko ni Kiko Pangilinan, doon na po ni laba ni Kiko Pangilinan. Ato ni tagay pagtagad, nganong doon ay mga tao nga nasuko, nganong doon ay mga nilaban, no? Ato lang i-evaluate yun og tarong mahigala kining maong balaod. Nga mo ay basihanan ini mga sukit ni Paminaw. Na kinimanggod mga higalang pagpapasar ni Kiko Pangilinan ining maong balaod, kining Republic Act 9344, doon na ni siya'y tuyo sad mahigala nga nung gipasar ning maong balaod. Pero sa pikas bahin, practical ba, applicable ba, kinimang balaod, hangtod karon mas may fit ba siya sa tawag sa panahon? Unid akong pangutana.
1: Straight to the point.
2: Munang makasabot lagi ta nga dunay mga nasuko, mga higala, ni Senador Kiko Pangilinan sa iyang pagpangamahan ini mong balaod. Apan duna pod mga higalay mo laban, duha manggod ka sides gyud kanunay ang kuwin. Sama ining nahitabo kanon sa kluban. Duha ka mga minor de edad, nakapatay mga higala og tulo ka mga minor de edad sab, mga bata. Og unya, nakaangol og ubay-ubay mga higala. Ang mga nangaangol, katong nangaigo sa mga bala, katong uban nga na-injured, way labot dili, gun-related niya pagka-injured, kaya siyempre nagdinaganay gud. Nangaratol gud ang mga estudyante. Mga minor di edad saan eh. So muna nga, duha ka sides. Ang mga parinte mahigalang ini mga biktima, kini mga namatay, suko gud mangita gud justisya. Now, ang kinipon mga higalang mga sadan, doon naman po ni mga parinti. Nga mula bansad mga higalang at tupod sa ilang mga minor de edad niya mo'y nakasa.
1: Straight to the point.
2: So, lakit ang mga tao na bahin sad. So, kasabota sa pikas o pikas nga habig. Now, kinimanggod mahigala si, kinimang balaod mga juvenile justice, Juvenile Justice and Welfare Act. Actually, doon na siya mga higalay mga katarungan nga nung gipasar na nga maong balaod. Pero mo lagi na, no? Atong ibalansi may galang atong pag-evaluate ni maong balaod. Ang katuyuan mao, nga kinimanggod mahigalang mga minor offenders, children in conflict with the law. Kanamang kung mga bata, once makasa sila mga higala, dili pa stable ba ang ilang huna-huna? Muna nga, doon ay mga judgment mahigala nga kanang nasipyat paghukom ang usa ka bata. O kunya, kung makasa sila, unya wa ning Juvenile Justice and Welfare Act nga iipon sila sa mga hardened criminals, ang mahitabo ana mga kaigalaan, mainay nga ma-rehabilitate ang bata, inigawas mga higala niya sa usa ka rehabilitation center, ni samot na hinuon mahigala, inimog imong ibalik sa katilingban ang bata, ni samot na hinuon siya kakriminal, kaya natakdan man siya sa mga dagkong kriminal nga iyang kaipon dito sa prisuhan.
1: Straight to the point.
2: Manay mga prinsipyo diha nga dili iipon kanang bata ngadto sa mga hardened criminals. Mauni ang mga katuyuan ini mo balaod. Kay ibutang ta mahigala kanang bata ron, nangawat karon upan, gigutom ng bata. Ang iyang sa mahigala pagpangawat ra. Og imong ibalhog nga tos prisuhan, pagkabalhog ni mo dito mga sukit ng Paminaw, naipon siya sa kriminal nga dili kawatan, tulisan yun. Ato nga agay katawa ha? So ang bata, pag-abot dito, naipon siya sa tulisan, natakda na hinuon siya sa pagkatulisan. Inigawa sa bata, inay ang iyang pagka nasood sa prisuhan tungod sa iyang pagpangawat, inigawas mahigalas bata na himo ng tulisan. Ato lang ang agay katawa-katawa mahigala. Muna usa sa mga katuyuan nga kanang bata ilahi sa isiparit siya. Kay laliman ka na, pero di man bisag dili bata dahi, maumunin na itabok ko pa doon sa prisuhan na, magoy clarics po ng atong prisuhan. Actually, kanang atong prisuhan mga higala, ang katuyuan mo ganda na, ang usa ka tao ba, ma-rehabilitate siya. Labi na ang bata, minor de edad pa mga sukit ng Paminaw, nga doon na pa sa chances kinabuhi ba, mamang ganito ituyo unta na namang balaod. Nga, inigsood ni mo sa prisuhan, parehagod na nang, uban, isood sa prisuhan mahigala kay Yusera, nasood sa prison kay pusher lang kanang ginagmay pusher. Pag-abot nito mong expect nga mag-usya dito, inigkabag-o niya, inigbakahumansag sa lipsang sentence, inigawas niya, bagong buhay na siya manoy tagingan lang dito sa unag, bagong buhay rehabilitation center. Ya kalon gingan lang mahigalag CPDRC, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Nga naman, ma-rehabilitate ka ba? Buti pasabot, maayo ka, i-rehabilitate ka. O sa balay pa na, mahigalag, i-rehabilitate. Sa to pa, ang balay nga naguba, giayo. Inigbalik ni Moska Tiliman, maayo na ka. Anay tabo mga mahigalap, pusher ka pagpadong sood. Pagawas ni mo, nahimo na hinong kang drug lord. Kaya natakdan dito sood mga higala. So muna yung mga principle sana, nga kining bata, ayaw iipon sa mga hardened criminals, kay matakdan hinoon sila. Inigawas mga kaigalaan, mahitabo na hinoon nga, imbis kay nangawat na tugpan, paggawas pa mga higala, nahimo ng tulisan. Kay iyang gikadog dito sa prisuhan, kay giipon man mo, ang gikadog niya, katumang tulisan, tulisan o bangko kay. Ah, ang bata nangawat tugpan, gigutom. Pagsood dito mga higalab, kaipon niya, mga dagkong kriminal, dahil kidnapper, dahil tulisan, dahil murderer, ha? Sa muna nga, naghimo ni balaura nga ilahi tani mga bata. Doon ay katarungan. Actually, kining mao nga balaod mahigala. Ang problema ni karon, kung ang edad maoy bata, unya ang krimen nga gihimo, kanagod utang pangawat panday, pangawat o kung ano na, madadala na mga higala. Ha? Pero problema na ron, kung ang edad na bata, ang krimen nga gihimo, dili binata. Kanagod, masabot naman mo na bata, kasamang ki, nangawat pan, gigutom taon bata, kanan lang. So, imo nang i-punish, may gala, i-punish lang. Ikuan lang, pero dili lang, kuan ka naman, i-correct lang. Pero kana magun may gala, bata ang edad, pero ang krimen niya gihimo, murder, dinagkong krimen, may gala, pamusil. Lahi na ng istorya, hasad, mga sugitig paminaw. Muna, diha ron nga, diha na ang lantugi ron. Muna, kasabot ka nga nung dunay mo support in balaura, labi na kato mga palinti atong namusil, pero doon na po inisupak kato mga biktima. Kay kinin balaura, muraman ugagi, tagaan, mahigalag, dakong importansya ang mga kriminal na yung mga bata. Nga unsa man itong mga biktima, kinabuhi man ito na kalasan, unsa naman ito sila, wato sila justisya. Muna, karoon nga, doon na mahigalay mga hisgutanan labot ani. At ipadayon, paghisgut ron taon-taon, duman lamang sa pipila ka mga painom-dom. Alasayas 45 na.
6: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: Dose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala size 48 na sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: sa atong balikan. Now, muna'y katuyuan ang rasyonali nga nung ipasar ni mong balaod. Nga madipinsahan kana mga bata, nga mga nakasa, nga doon na pa'y tsansa sila nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Nasa pikas bahin, ang pangutan na inindako ron, ang mga bata na bakaroon na dekin, medyo lahi na kanito.
5: Straight to the point.
4: Dagkong tao na naman ni Kaisla. 15 anyos, below 18. Niya problema, himo, krimen, dili man mga binata ang mga krimen yung ipanghimo.
5: Straight to the point.
4: Tungod ni sa exposure sa mga higala sa mga internet o uban pa mga kagalaan. Kini mga bata nun doon na yung kaugalingong kalibutan. Unya, exposure sa internet, exposure sa kung lahat na giba. Lahat man kanin ato, mga sugitig paminaw nga. Mga minalditos bata sa una, lahat pa man kayo. Karoon na naman tanan. So, medyo doon ay kalainan. Nakatunduha ka mga bata. Asa man tunduha ka mga bata, Dong Rald? Nabatoy, Kwandong? Tunduha ka mga pictures, tunduha ka mga minor de edad. Di lang natin ipaklaro mga naong katotoang si Kwan. Katunduha ka to 15 anyos o 14 anyos. O kini, mauni ang itong video. O niya, katong mga pictures nila, katunduhan ng tapad silang duha. Ay lang ipaklaro ko. Dagko naman yung mga bata. Kini, usak ni 15 anyos, dakong tao ni. Kwan pa mangani? Ang iyang built mga higala, medyo kwan yun. O niya, katong usa, 14 anyos, maotoy mas makamausad mga higala. Nga maoy, ug atong tanawon sa mga text messages nila, ilang chat-chat, maoy mas agresibo, maoy mas maantigo. So gahapon sa atong interview ni General Jesse Capoy, ang Police Regional Office, Police Regional Office Central, Region 8, Regional Director, General Jesse Capoy, iyang gi-confirm nga doon na mahigala na itulo ka mga 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, multiple serious physical injuries ang napasaka na. Unya, confirm, of course, kining 15 anyos, napasaka ang kaso, ang 14 anyos, why kaso? Kay exempted man. Nga mao pala ba mahigala ay nakapatay na ito, i-confirm nga po ng General Capoy, mga sugitig paminaw, ang da nga pusil ining 14 anyos ang Glock 9mm nga gipanag-iya sa iyang tita nga pulis. Naatoy, kung okay lang siguro tong kanadong inani lang nga pagka-blur dong o katong usapon nga pagka-blur, murag nasubraan tong pagka-blur ato iyang naosad. Nayagay katawa-katawa, mahigala. So, confirm mga kagalaan nga tanong ha, ato na confirm gahapon ni General Jesse Capoy katong ilang chat-chat, confirm to. Nga ila tong chat-chat. In fact, nana karon ang cellphones mahigala ni ining duha. Nana sa custody karon sa atong PNP. I hope nga matagaan lang mag in-depth investigation doon na lang i-justisad nga makuha taon tong mga biktima, mga sukid di paminaw. Jason Capoy dito. Moto si Kwan. Ato may higalang na-interview kagahapon. Unya, kinini ang confirm ang mga chat-chat nila. Confirm. Confirm nga 9mm ang dala ni ining 14 years old nga gikan sa iyang tita nga polis. Ang katong 15 years old 38 caliber usa lang kabala. So ang nakapatay tanan kaniha, ang nakapatay sa tulo, kining 14 anyos, may nakapatay sa tulo. Muna ako kasabot ko sa mga tao ron, suko gyud kayo mga tao ron. Suko gyud kayo sila mga higala, nining balaura ni Kiko Pangilinan. Kasabot ang nga nung suko sila. Pero ako nga, akong i-explain niyo, si Kiko Pangilinan, in fairness niya, doon na sa ituyo unta, ninimong balaod. Ang problema dako, kung kinimong balaod, epektibo ba ni karong panahona? Muna ako nang utanan yung kong General Jason Kapoy hapon. Kamu, General, ako kakita ko sa actual sa field. Kami sa media kakita mi. Labi na kita sa broadcast media, kay mas, kita ko una. Labi na kita sa DYHP, na yung mga panghintabo, nagutay reporter pa dali to. Kita ta! Muna ang kasabot taon sa sitwasyon. Di ta nang, may istorya lang ukuan, mahigalag, analysis, nga wa, kakita. Kita! Muna doon na yung mga dad kong panghintabo, ako mismo, muta ako sa field. Para kasabot taon sa field dito. Kada mga baha, mga linog, ta, no, ata dito. Para gawas atong komentaryo, kasabot ta sa, dili ba lutaw ang atong komentaryo. Muna nga, nangutana po tan General Jason Kapoy. Kamu, kamu may frontliner. Kamu maginag execute imong balaod. Nung sama inyong tanaw. Nara ni magtubago ni magdili ako pangutana. Pero ikaw mismo, nung sama ka, okay ka nga ato ning i-repeal, ato ning i-amend ning imong balaod. Para niya rin open man siya rin. Ganun man, ang mga police ron na minaw, open sila. Sila may nakakita sa aktual dito nga kini mga batan-on nun. Kini mga minor de edad. Puting labiha mga higala nga mga krimen nga gihimo. Bata ray edad, minor de edad. Ah? Bata ray edad ang krimen nga gihimo dili binata.
5: Straight to the point.
4: Hinagko nga krimen. Sumo ka na nga nangutana tag klaro. Nya kini nga sa takluban ang hitabo ini kining 14 anyos nga mura bay exempted. Ay kining 15 anyos mahigala na pasakaan magkaso. Ang kining 14 wa ngano man exempting circumstance man siya. Kining 15 anyos magani, debatihunon pa magani ni, kung doon na ba'y discernment uwa. Pero kanang chat-chat, mo to akong ipangutan na kapon, confirm ba na ilan ang chat? Basin yung security na sa social media. Muna importante nga naka-interview ta kagahapon. Confirm. Kana may magmatuod nga doon ay discernment ni mga bataa sa paghimo sa krimen. Ang makalagot yun, nga kining 14 anyos nga maoy na musil, siya nakapatay sa tulo. Napay duha nga naapa sa ICU karon. Naapay mga naigo, mo pa mahigalay na exempted? Tungod ni sa balaod, kay prangka-prangka ha, dili pag-unsa ba? Ako i-explicar ninyo, doon ay katuyuan si Kiko Pangilinan. Pero mo lagi na, kining balaura ron, ang ngayon na ning tanawon, i-review ning balaura. Kay nga naman, kung wak pa ni ma-repeal ning balaura, wak pa ni ma-himo ning balaod ni Kiko Pangilinan, kining duha, si Kwatim gini, ha?
5: Straight to the point.
4: Sa kining 14 anyos si Kwati, nga naman, pakita na ko ninyo ha, ang revised penal code. Bano yung original nga law? Revised penal code under Article 12, kaya kanang Article 11, ana, justifying circumstance mana. Book 1 eh, sa ganun ang kuan. Sige ko, Ronald. Ito akong pasa ni Ronald niya kuan. Gi-screenshot ko ni ako nang gi-pangunayag screenshot ha, di ako. Muna yung mahigala, kana, kana. Pwede na itong mga kuan, Ronald, kana. O sa may giingon na ni? Tanaw ha? Kini mga higalang maong balaod, revised penal code morning original nga law. Unsa may giingon sa original gyud nga balaod? Ha? Matod pa mga sukid ti paminaw sa original gyud nga balaod sa kinini ang Republic Act 3815 katong revised penal code. Matod pa mahigala sa Article 12 paragraph 2. Kining mga exempting, ha? Exempt sa criminal liability ang ikaduha na ng paragraph 2. A person under 9 years of age.
5: Straight to the point.
4: So kaniadto ang atong revised penal code ang exempted lang sa criminal liability 9 years old paubos. So kung wa pa mausab ni Kiko Pangilinan ning balaora, wa nay daghang question kanang 15 anyos nga nakapusil. Wa magani na magkapusil ng 15 anyos at sara may bala atong iyang 38 caliber na nakapusil kanang yung 14 anyos. Wanay daghang lalis, maigo siya sa balaod. Ha? Wana. Karon, wa mapasabot na juvenile justice nga makagawas na. Dili makagawas pa ning 14 years old, but dunay intervention. DSWD may mudaan ni kining duha. Tuwa na mas DSWD. Manang ipangutan to, kapanahain maning duha ron. Wala sila under the custody of the PNP ha. Naa sila sa DSWD. Unsa may treatment dito. Dili man na penalty day. Dili man na punishment. Itatar na sa ito lahi nga treatment because children lagi. So ang original nga balaod ani, 9 years old pa ubos, mao kanay exempted sa criminal liability. Ang karon kang Kiko Pangilinan magod, 15 years old paubos. Dako kay kon ba? Pag usab ni balaulan maka gikan sa 9 years old, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Unom ka tuig ay? Ha? Muna nga kung wa pa unta ni mausab na balaulan kining 15 14 si kwati ni sa duha. Pero karon kay giusab man ang 15 maoy si kwatihonon ang 14 wa na. Exempted. Tanawa mo na yung original, oh. Tanawa ang paragraph 2. Ang paragraph 3, ana. Oh, paragraph 3, hagi ingon, oh. A person, ang katong discernment, kinahanan o discernment, person over 9 years of age, under 15, unless he has acted with discernment. Sa to pa, kaniadto ang 9 years old, paubos, exempted na. Pero 9 years old na ka, 10 years old na ka, 11 years old na ka, pero below 15 years old ka, tanawon kung do na by discernment ang imong paghimo sa krimen. Sa to pa, ang tanawon kung do na by discernment, but pasabot sa discernment nga, ikaw, naghimo ka sa krimen, dili na ba, na na ba kasakto, na ba kahibang una-una, kahibaw ba kaunsay consequences, kahibaw na ba kaanin imong gihimo. Ang tanawon nga discernment kanya to, 15 years old, between 9 years old to 15. Pero kung 9 years old ka, 8 years old, 7 years, automatic, exempted ka. Pero, between 9 years old to 15, tanahon kung doon na ba kay discernment, karoon na bali man yun. Kaya sa pagkakaroon mahigala, 15 years old, automatic, exempted man. Nga 15 years old to 18 years old, muna'y tanahon kung na'y discernment, dako kalainan dakin. Dako kalainan. Muna nga kasabota ang mga tao, suko kayong kiko pangilinan ron. Nini mo malaod.
5: Straight to the
4: point. Kaya mo naman naglaban na yung mga nilang mga politika, mga sa guni nga, doon ay mulaban ni Kiko, doon namang higalay na sukong Kiko. Pero ako, sultian, tamos klaro. Kasabuta, nga nung doon ay mga nasuko ron. Kasabot, santa nga doon na mahigalay yung laban. Kaysa ako na nagingon, unta, ang tuyo unta ni ba? Nga, dili lagi iipon ang mga bata sa hardened criminals. Maman yung tabot ron, tanawa. Tuwa sa DSWD. Okay lang kahimtang dito. Kasabot na taon sa facilities DSWD, di naman apresuhan. Okay man lang kahintang dito. Sakto man sa... Mami to, kanilang kang bata, ginigito si Anyosay, kasabot siya na nga, okay man tayo dito sa suod, gina-schooling. Padayon man lang, eskwila sila, dua-dua sa dito suod. Kanang, wala lagi, kwan, kasabot siya sa ilang text-text, sa ilang chat-chat. Kasabot din kito si Anyos. Fully aware siya sa balaod mga sukid di paminaw.
5: Straight to the point.
4: Ha? Man, bata pa pero linuog ang krimen nga gihimo? Dili binata ang krimen nga gihimo? Angay ba ni mahigalang i-review ni mao malaod? Muna ako nangutan ako mismo. Kita mata. Kitas media. Di ka magpakabuta bungol. Atong mata ato piyong-piyongon. Ay. Kani ato, straight to the point ni klaro ni. Muna ang aktual nga panghitabo karon. Muna aside na to, ato ni pangutan as General Jason Capoy. Ikaw General, unsa may imong tanaw. Sa open ko nga i-amendar na mao malaod. Ano man, kadtong mga tao nga nakakita sa aktual, wak ba mag-drawing-drawing? Ha? Lahi magutong uban, mahigala nga. Mahatag og opinion ga drawing-drawing nga mas nagodwa sa kakita sa unsay aktual nga mga panghitabo sa field.
5: Straight to the point.
4: Unsay aktual nga mga panghitabo sa ground. Kung makakita ka nga Jesus Marusip, kana mga tulisan day kana mga kana kung 18 years old below, 17 years old na 16, dagko na mga tao nga bata. Ha? Lahi kani adto nga wa pay mga internet, bisag kani kana mga binal dito kana mga rape cases karon, nya minor automatic. Away, exempted. Nya naripan tong usa. Ang babae, may lang sus Ginoo ko. Nya gipatay pa gyud. Tama nang rape nang gipatay. Nya ang 14 anyos man na. Dewa exempted. Nya usa may tabo sa biktima. Mo ni karon. So medyo dunay kalainan, dunay kakulian ba? Ma, dunay panawagan nga i-review ni mong balaod. Kay aside mahigalha kining napuiban mo gamit ini mga bata. Nya aware sila karon ay kung ingon. Ini dakpan sa polis, mo pa maingon dai. Karon taon-taon sir, buhian man gyud mi sir kay minor gud mi sir. Yeah, fully aware sila. Mo sad ni, kini 14 anyos niya, juvenile justice man ta. Nya ato, mo nang gingon. Suko sila may gala, himuan kag narratives. Kini klaro-klaro ha. Si Duterte ginakasaan ni, kay ngantong sinultian Duterte, patay. Ang ba sabi ni si Kiko gyud. Pero tanawa, unsa may ilang chat-chat, si Duterte ba ilang chat-chat, ito nga, mapatay kita kay idol to si Duterte, wa. O, kitang patay ta na may juvenile justice. O, kinsa man, kang Kiko. kay prangka-prangka na akong pag-istorya, ha? Okay lang, i-bash lang ko ninyo ang uban. Why problema? Pero kani ato, prangka-prangka ni, straight to the point ng atong klaro-klaro na itong istorya, mga higala. Nagkibawa mo sa kundun na, dili mo paboros kung opinion, okay lang, respetaran ta na. Pero na po pwede ka mo, dipinsa diha, mga higala. Sige ka muli, pag-debate na kay wakoy panahon sa mananaw sa inyong mga messages kay busy kita. Pero kani ato, klaro-klaro ni, nga kini mga higalang sitwasyon karon medyo dakog kalainan magod labi na ang exposure sa mga batan-on karon og kanito. Kanito wa pa yung mga internet, wa pa ma expose ni mga batan-on ko 9 years old good bilo. Kung wa pa mausab ni balaura 9 years old bilo ra mo exempting under sa exempting circumstance, walay daghang pangutana. Ngano man kini gong 14 anyos mo ba may hinoy nakasaday kay katong 15 atong gipangutana sa General Kapoy gapon. Ang katong 15 anyos may nagdaas sa 38 caliber nga ang bala usara. Kinsa may nagdaas na ni MM? Ah, ang 14 anyos may nagdaas, so siya may namusil. Siya ay nakapatay sa tulo. Siya ay nasa ICU pa ng uban. Pero siya mo exempted? Siya exempted. Hindi ka magkuhan na, hindi ka mainit maghuna-huna ang kalakiha.
6: Straight to the point.
4: Siya exempted. Kay may norman siya. Siya man mo ay 15 years old below. Kining 18 years old, between 15 to 18, exempted yapon eh, pero tanahon, kung doon na ba'y discernment. Diha na ang lalis, kung na ba'y discernment, uwa. Muna importante ning chat-chat nila, mga higala.
6: Straight to the point.
4: Nga paghimo sa krimen, nakasabot sila. Dili sila, kung fully aware sila, unsay may tabo nila. Pero insinyas na itong teknisyan at wala na ibalikan niyo itong taon. Alang sa itong lugang pandiskasyon, labot ani standby. Alang sa RMN 558 Manila, musunod na karunda yun. Alas 7:05 na.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: Dente ng pagnanakaw sa mga mini-mart sa Magalang, Pampanga at Victoria Tarlac noong June 22 at 24. Ayon sa Regional Director ng Pro 3 na Supplicator General Jess Mendez, dalawang araw na nilang minaman mananansabing grupo kung kahit naglagay sila ng mga tauhan sa mga exits ng toll plaza at nang nilapitan umano ng SWAT, ang sasakyan ng mga suspect ay pinaputukan umano ang pulisya, nagresulta sa palitan ng mga puto.
9: Tao na kami sa mga toll plaza, sa mga exits. Nung nag-approach sila doon sa barrier, nung Bukawi toll plaza, nung lalapitan na ng mga SWAT natin, pinutukan na sila. So nagkaroon na ng firefight. Sa ngayon, tatlo yung nahuli natin kasi nagtatakbo sila eh. It's a legitimate police operation. We've been monitoring them 2 days ago pa.
8: So, ganito, sugatan ng mga nasabing suspect na agad namang dinala sa ospital. Ang pinangyarihan ng insidente ay ni-secure na at ang mga investigador at personal ng SOCO ay pinaproseso na ang pangangalap ng mga ebidensya. Nimok naman ang PNP ang publiko na mag-relay lamang sa mga beripikadong impormasyon at iwasan ang spekulasyon habang umuusad ang investigasyon sa nasabing insidente. Kasama mo sa DZEC sa Armen, Manila, Rajuan Marge Domingo sa Talk Armen.
10: Makasama sa ibang balita, tatlong linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Muling niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang Sarangani Province, Davao Occidental. Ayon sa Feebox, bandang alas 7.34 kagabi na italang lindol at natukoy ang epicenter nito nasa 90 kilometers, timog kanluran ng Balut Island at may lalim na 10 kilometers. Ibinaba ito mula sa initial na magnitude 6.6 na lindol. Naramdaman din ang pagyanig doon sa ilang bahagi ng Sarangani, South Cotabato, Davao Region, Sultan, Kudarat at sa mga karatig na lugar. Wala namang inaasang malaking pinsala, ngunit nagbabala pa rin ang Feebox sa posibleng mga aftershocks. Samantala, makyat na rin sa 81 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa bahagi pa rin ng Mindanao.
11: Sa kaugnay na balita, ilang residente sa karatig na probinsya ng Davao na nanatili sa Tent City matapos ang magnitude 6.6 na lindol na yumanig sa Balut Island kagabi. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Karine Beltran.
7: RMN Live Report.
12: Pinganig ng magnitude 6.6 na lindol ang karagatan malapit sa Balut Island sa bayan at Sarangani, Davao Occidental. Alas 7.34 ng Biyernes ng gabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONVIVOX. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 90 kilometers timog kanluran ng Balut Island na may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang pagyanig ng iba't ibang lugar sa Mindanao. Umabot ng intensity 5 ang naitalang pagyanig sa Kiamba, Sarangani, habang intensity 4 naman sa Don Marcelino at Santa Maria, Davao Occidental. Marami ring residente ang agad na nagsilabasa ng kanilang mga bahay bilang pag-iingat. Sa kabila ng malakas na lindol, nilinaw naman ang FIVOX na walang naitalang banta ng tsunami. Samantala, labis naman ang pag-aalala ni Ronald Pagalungan sa kanyang mga pamilya na nasa Balut Island dahil simula ng pagyanig at maging hanggang ngayon ay hindi pa nakontak ang kanyang mga pamilya. Samantala, patuloy na pinaaalalahanan ng otoridad ang publiko na maging alerto dahil maaari pang makaranas ng mga aftershocks sa mga susunod na oras o araw. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok RMN!
13: RMN Network News!
10: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:09 na po. Dumako muna tayo dyan sa Bacolod City. Transfer student binugbog ng magkapatid na pawang estudyante rin. Dilan umano sa masamang tingin. Mula sa Ramin Bacolod, Meditali, Rajuman Albert Hiner.
13: RMN Live Report.
14: Isang grade 11 transfer student ng Father Gracian Mori Integrated School sa Lungsod ang nagreklamo na pinagtulungan bugbugin ng magkapatid na grade 10 at grade 12 na pawang mga estudyante rin ng nasabing paaralan. Ayon sa biktima, nangyari ang pananakit sa kanya sa labas ng paaralan kung saan naggamit pa ng bitsi korno ang isa sa suspek na nagresulta ng pagdamo nito ng pasa at sugat sa kanyang kamay, ulo at katawan at pagsuka, kaya dinla ito sa ospital. Lumalabas naman sa pag-usisa ng paralan na bago nangyari ang pananakit, may nangyaring hindi pag-unawaan sa pagitan ng isa sa suspek at biktima matapos hindi nagustuhan ng suspek ang masamang tingin ng biktima sa kanyang kasintahan. Kagad naman ang pinatawag sa principal's office ang mga kabataan at ang kanilang mga magulang at nagkaayos kasamay ang pangakong hindi na mauulit ang nangyari na maging rason para ma-expel sila sa eskwelahan. Nangako naman ang mga magulang ng magkapatid na tutulong sa gastusin ng biktima dahil sa natamong nitong mga pasa at sugat. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
11: Lalaking papauwi naman matapos sunduin ang anak sa paaralan sugatan ng pagbabarilin ng riding in tandem sa Burawen, Leyte. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chester Sanita ng RMN Tacloban.
13: RMN Live Report!
15: Papauwi na sana mula sa paaralan ang isang 39-anyos na ama kasama ang kanyang 3 taong gulang na anak sakay ng isang e-trike ng pagbabarilin ng riding in tandem sa Poblasyon District 2, Burawin, Leyte. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtamo ng tama ng bala sa kanang hita ang biktima habang nasugatan naman sa kaliwang paa ang kanyang anak. Ayon sa Leyte Police Provincial Office, 2 hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng isang motorsiklo ang umano'y responsable sa pamamaril na agarang tumakas. Agad namang isinugod sa Burawin District Hospital ang mag-ama upang malapatan ng kaukulang lunas. Sa pagproseso ng crime scene, naka-recover ang mga investigador ng 6 na basyon ng bala at 4 na fired bullet slugs na isa sa ilalim sa ballistic examination ng Regional Forensic Unit 8. Kaagad namang nagsagawa ng hot pursuit operation at dragnet operation ang Leyte Police Provincial Office, katuwang ang mga kalapit na himpilan ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga sospek. Patuloy rin ang isinasagawang intelligence gathering, witness development at pagproseso ng mga ebidensya upang matukoy ang motibo ng pamamaril. Kinundi na naman ng Leyte Police Provincial Office ang insidente at tiniyak na patuloy ang isinasagawang investigasyon upang matukoy at mapanagot sa batas ang mga nasa likod ng pamamaril. Nananawagan din ang LPPO sa publiko na makipagtulungan sa pulisya at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mula dito sa Tacloban City, Rajuman Chester Sanita, Tatak RMN.
13: RMN Network News.
10: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:12 na po. Natanggap na ng Department of Justice o DOJ ang referral mula naman sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kognito ng kaso ng pagkamatay ng Ateneo student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adilis sa Dipakulaw sa Aurora Province. Ayon po dito kay DOJ spokesperson Attorney Apollo Martinez, inirekomenda ng CIDG ang pag-asampa ng kasong paglabag sa anti-hazing akin na Ateneo head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kasama rito ang posibleng kaso ng reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, sumasalalim pa rin sa initial evaluation ng referral upang matukoy kung sapat ang mga ebidensya para umusad ng reklamo. Sakaling kulang ebidensya, magpapatuloy ang case build-up habang uusad naman sa preliminary investigation kung makitaan ito ng sapat namang batayan. Samantala, rekomenda na rin ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapalabas pa ng Hold Departure Order o HDO laban sa dating Ateneo coach na si Tab Baldwin matapos ang pag-asampa ng kaso laban sa kanya.
16: Naka-ilbow na siya, pero after the filing of charges, naka-HDO na siya. We will recommend the HDO. Pero sinabihan ko na rin siya nung umpisa pa lang, in the right way, I recommend that you do not try to leave the country. And he said, I do not plan on going anywhere. He will stay. Ayun ang sinabi niya.
10: Magkasama yan si DILG Secretary John Vic Rimulya.
13: RMN Network News.
11: Magkasama, tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Eastern Visayas sa walang special treatment ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamali sa Tacloban City noong Hunyo 22. Kasalukuyang nasa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa Tanawan, Leyte ang dalawang suspect kung saan sumasa ilalim ang mga ito sa rehabilitasyon at iba pang kinakailangan na intervention. Ayon kay DSWD Eastern Visayas Director Grace Subong, bahagi ng mga restriksyon ang pananagutan ng dalawang minor de edad sa nangyari.
17: In terms of assurance na walang special treatment, of course, in all our cases, hindi lang naman ito, no? We just siguro na highlight lang itong incident na ito, but in all our cases admitted to our facility, all of these children undergo a yung sinasabi nating protocol or the standard, no, when we admit a child who should be rehabilitated. And in terms of the special treatment, sabi nga natin, what we are giving are just the basic, no, that and also those services that we consider that can help in their rehabilitation. They are staying in a separate room. No, and they are not allowed to roam around, no, of course, the center, because again, we would like to make sure that they are safe. And also, our children who are already there are also safe.
11: Kung sakasakali naman na mabibigo ang rehabilitasyon sa dalawang menor de edad, ay posible itong mailipat sa regular na kulungan kapag tumuntong sa legal na edad. Unti-unti na rin kinakausap ng mga propesyonal ang mga suspect upang mabigyan ng tamang psychosocial intervention.
10: Sa kabilang dako naman, pananahimik ng mga batang biktima ng bullying, dapat tugunan din ang DepEd. Detali mula kay Radyo Man Grace Mariano. Grace!
13: RMN Live Report!
18: Kinalampag ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang Department of Education o DepEd na tugunan ang pananahimik ng mga batang biktima ng bullying. Panawagan ito ni Jokno sa DepEd kasunod ng mga impormasyon na ang mga menor de edad na nagsasagawa ng karahasan ay posibleng biktima ng bullying tulad ng dalawang estudyante na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Tinukoy din ni Jokno ang findings ng Second Congressional Commission on Education na ang bullying ay maaaring lumala patungong coordinated attacks na magdudulot ng takot, pag-absent at pag-iwas ng mga bata sa eskwelahan. Kaya naman gate ni Jokno dapat walang lugar sa paaralan ang bullying. Babala ni Jokno hindi matutuldukan ang ganitong mga sitwasyon hanggat hindi nasusolusyunan ang kultura ng takot at pananahimik sa hanay ng mga biktima. Nilinaw din ni Jokno na sa umiiral na juvenile justice law ay may mekanismo para papanagutin at i-rehabilitate ang mga menor de edad habang may pananagutin. Agutan din ang mga magulang. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace, Mariano, Tatak RMN.
13: RMN Network News.
11: Samantala, tumanggi naman ang developer ng online game na Gorbak sa dumalo sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Sa liham ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ng F2 Games developer na si Felix Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig, personal man o online. Ngit pa ni Philip na isa siyang independent developer at nakadesenyo ang kanyang laro para lamang sa mga edad 18 years old pataas. Dismayado naman si Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros sa desisyon ng nasabing game developer. Ayon kay Ontiveros, hindi nila direktang sinisisi ang laro sa nasabing insidente, pero nais silang alamin kung may naging papel ang online environment sa pagkakalantad ng mga kabataan sa karahasan.
13: RMN Network News.
10: Makasama abangan pa ang detalye pre-trial order ng impeachment trial ni VP Sara Duterte, ilalabas na po yan sa Lunes.
11: At si Pangulong Marcos biyahing Canada sa susunod na linggo para sa isang official visit.
13: RMN Network News.
3: Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa, Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMNNetworkNewsPH @RMNNetworkNewsPH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo.
13: RMN Network News.
10: Makasama dyan sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7:19 na po. Yung pre-trial order ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ilalabas na po yan sa Lunes. Ang detalye mula kay Rajoman Condibatak.
13: RMN Live Report.
19: Sinisimulan na ng Clerk of Court ang pagbuo ng pre-trial order matapos ang pre-trial conference para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., sinimulan na nila ang pagbuo ng pre-trial order at katunayan ay naglabas na ng utos si Senate President Quinn Gatchulian na dapat sa Lunes ng susunod na linggo ay makapaglabas na ng pre-trial order. Puspusan anyang magtatrabaho ang mga tauhan ng impeachment court para sa Lunes ay mairelease na nila ang pre-trial order na naglalaman ng mga documentary at testimonial evidences, listahan ng mga testigo na markahang mga exhibits, stipulation of facts, trial dates at manifestation orders. Bibigyan naman ng House Prosecution Team at Defense Team na magkomento sa pre-trial order sa loob ng 3 araw. Ang deadline para sa pagsusumite ng komento ng dalawang panig ay sa Webes ng susunod na linggo.

0: Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: Sa kaugnay na balita, nailatag na ng Senate Impeachment Court ang scheduled impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa buwan ng Hulyo. Ayon kay Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr., magsisimula ang paglilitis sa Hulyo 6 at gagarapin tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. Ang araw naman ng Webes ay nakalaan para sa pagdinig ng mga musyon habang wala pang itinatakdang trial schedule tuwing Biyernes. Matapos naman yung ikalimang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, ipagpapatuloy ang impeachment trial tuwing Martes hanggang Webes na magsisimula pa rin ng alas 2 ng hapon. Ayon pa kay Bantug, posibleng ilaan ang Lunes para sa sesyon ng Senado at isasagawa naman sa ibang araw ang committee hearing upang maipagpatuloy pa rin ang legislative work ng mga senador habang isinasagawa ang impeachment trial.
2: Sa kaugnay pa rin balita, nagsumiti na rin ang komento ang kampo ni VP Sara Duterte kaugnay sa motion ng House Prosecution Panel na buksan ang silyadong kahon na naglalaman ng mga tax record nito. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Michael Pua, hindi muna nila ilalabas sa publiko ang isinumiti nilang komento alinsunod na rin sa Senate Rules on Impeachment. Sa pagkatapos ng pre-trial conference, hindi binuksan ang kahon nga sa kabila ng hirit ng prosecution panel na busisiin ang laman nito upang may sama naman sa mga ebidensyang dapat markahan. Samantala, sinagot na rin ng kampo ni Duterte ang 4 na articles of impeachment. Sa detalyadong sagot ng depensa, ginit nito ng freedom of expression paging confidential ng report ng AMLAC tungkol sa kanyang bank records at ang umano'y kakulangan ng sapat na ebidensya sa mga aligasyon.
1: Naniniwala naman ang House Prosecution Panel na mahalagang mabuksan ang silyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang laman ng kahon ay maaring magsilbing mahalagang ebidensya kaugnay ng alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Hinihiling laman ng prosecution sa impeachment court na payagan ang supervised opening ng kahon at hindi pa ang agarang pagtanggap sa mga dokumento bilang ebidensya.
3: It's not the stage of admissibility ng evidence. Para lang po mapresenta at masimplify kung ano yung ipapresenta ng mga possible na mga ebidensya. Hindi ang korte po ang may kapangyarihan para i-admit ito. So from the very start na ayaw nila, it only speaks to us one thing, no? Na parang takot sila mabuksan itong box na ito. No? Baka ito yata yung smoking gun. In fact, hindi lang hata ito smoking gun. Para mukhang armory na itong box na ito, no? So it only speaks about their unwillingness to face the charges head on.
1: Samantala, ayon naman kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Dalosa Jr., bahagi lamang ng proseso ng paglilitis ang pagmamarka o yung marking ng mga dokumento bilang posibleng ebidensya at hindi pa ito nangangahulugan na otomatiko itong tatanggapin ng impeachment court.
4: That's definitely unusual, no? So during pre-trial conference, one of the important things that you do there is the marking of exhibits. Paliwanag ko, simple lang po ito. Kung ito ho ang isa sa mga ebidensya na nasa pre-trial brief nyo, ito ay minamarkahan lang. No? Ito ay naririnig natin pangkaraniwan sa mga trial ho na exhibit A, exhibit B. No? So now, ang pagmamarka ng ebidensya, ang bawat partido na gustong magmarka ng kanyang ebidensya sa pre-trial, no? Ito ho ay decision nila, no? At hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, no? O itong object na ito as your evidence, no? And they do not have the right to object to it. So to answer your point, your question, very unusual ho yan na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party.
1: Yan mga kasama, sina House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. at House Impeachment Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong.
2: Sa kabilang dako naman mga kasama, iginit ng House Prosecution Panel na malagang malaman ng publiko ang tunay na pagkakilanlahan at katauhan ni Mary Grace Piatos. Kasunod ito ng pagkakasama kay Piatos sa listahan ng

0: at testigo na iharap ng prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Adjong, karapatan ng publiko na malaman kung sino talaga si Piatos na isa sa signatories ng acknowledgement receipt ng confidential funds ni Duterte nung ito pa ang kalihim ng Department of Education. Hintay na niya ng prosecution kung magpapakita si Piatos sa paglilitis upang mapatunayan kung totoo ba siya o hindi.
1: Lahat po tayo excited makilala si Mary Grace Piatos dahil parating natin ito naririnig for the past year. So let's see kung meron talaga silang, meron talagang tao na mag-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited po tayong lahat para once and for all, mapatunayan po natin na ma-establish itong identity na ito na hindi puros haka-haka. Unfortunately, the PSA came out with the report that there's no record whatsoever na meron Mary Grace Piatos na pinanganak, nagkaroon ng marriage contract or whatever, no? So in the matter of presentation of the articles of impeachment, ang sinasabi po natin, katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ilalatag natin sa Senado at sa sambayan ng Pilipino.
0: Sa kabilang dako, una nang sinabi ng Malacañang na diskarte na ng prosekusyon ang pagharap ni Piatos sa impeachment trial.
2: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA, ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy.
0: Iyan naman si Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro.
3: Magkasama si Pangulong Marcos, biyaheng Canada sa susunod na linggo para sa isang official visit. Ang kasama natin sa balitang yan mula po sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
4: RNN Live Report. Biyaheng Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula July 1 hanggang July 4 kasunod na imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Pangunahing layunin ng official visit na palawakin ang kalakalan, pamumuhunan at kooperasyon ng Pilipinas at Canada sa depensa, seguridad, enerhiya, artificial intelligence at iba pang mahalagang industriya. Makikipagpulong ang Pangulo kay Carney upang talakayin ang pagpapalalim ng ugnayan ng dalawang bansa at ang mga isyung panrehiyon kabilang ang Indo-Pacific at ang ASEAN chairmanship ng Pilipinas. Makikipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga negosyante upang makahikayat ng pamumuhunan at negosyo sa bansa. Kasama rin ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos sa pakikipagpulong sa Filipino community sa Vancouver bilang pagkilala sa ambag ng mga Pilipino sa matatag na relasyon ng Pilipinas at Canada. Ito ang unang official visit na isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Huling bumisita sa Canada si dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2015. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Sa mga Ilocano dyan, ay magabigat alas 7.29 na po. Ang Pilipinas muling hinimok naman ang international community na pagtibayan pang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang pangunahing batas sa ginanap na 36th Meeting of State Parties to the Law of the Sea. Detali ng balita mula kay Rajuman Gerald Ulip.
5: RNN Live Report. Muling nanawagan ang Pilipinas sa international community na pagtibayin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS bilang pangunahing legal framework o batayan ng mga batas sa karagatan. Ginawa ito ng Pilipinas sa pagdalo sa 36th Meeting of State Parties to the Law of the Sea na ginanap sa United Nations o UN Headquarters sa New York City. Sa national statement ng bansa, binigyan din ni Enrique Manalo ang ambassador at permanent representative to the United Nations ang kahalagahan ng 2016 West Philippine Sea Arbitral Award bilang gabay sa paglutas sa mga usapin na sa mga kaso sa karagatan. Kinikayat din ni Manalo ang lahat ng bansa na sundin at igalang itong award na naipanalo ng bansa sa International Court laban sa China. Nagpahayag din ang suporta ang Pilipinas sa mga institusyong nagpapatupad ng UNCLOS, kabilang na ang International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS, International Seabed Authority o ISA, at Commission on Outer Limits of the Continental Shelf. Ito ay para manatili pa rin ang kaayusan at mapayapang pamamahala sa mga karagatan. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Piulet, Tataka, RMN.
3: RMN Network News. Sa iba pa ang balita, ihahain ng Administrasyong Marcos sa Kongreso ang 7.2 trillion pesos sa pambansang budget para sa taong 2027. Mas mataas po ito ng 6% o 407 billion pesos kumpara sa 6.793 trillion pesos na budget ngayong 2026. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 na inilabas ng Department of Budget and Management, nagatuon ang panukalang budget sa mga programa, proyekto at serbisyong magbibigay ng mas maraming oportunidad at tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon naman kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, dadaan sa masusing pagsusuri ang mga panukalang budget ng bawat ahensya upang matiyak na ang pondo ay mapupunta lamang sa mga mahahalagang programa. Bibigyan prioridad ang mga proyektong pang-imprastruktura, kabilang na ang pre-construction activities, counterpart funding para sa foreign assisted project at ang pagpapatuloy ng mga flagship projects ng pamahalaan upang mapabilis ang implementasyon at mapalakas ang ekonomiya. RMN
0: Network News. Sa mga Chabacano dyan, Buenos Dias, alas 7.32 na po. Sa ibang dako ng balita, minado naman si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicri Mulla na naging pabaya siya sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na narap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam, sinabi ni Mulla na nagpakampante kasi sila na hindi makakatakas si de la Rosa sa kustodiya ng gobyerno. Ani Mulla, dapat ay nagbigay na siya ng instruksyon sa mga dapat gawin at sa mahigpit na pag-abantay sa kilos ni de la Rosa habang ito'y nasa loob pa lamang noon ng Senado. Nakatuto kanya siya sa pamamaril sa Senado kaya hindi naman nila na-monitor ang makilos ng senador. Samantala, nalinaw pa ng kalim na nasa Pilipinas pa rin si Bato at bukas siya sa pagibigay ng pabuya sa pagkakaresto ng controversial na senador.
3: Isinusulong naman ni Senador Robin Padilla ang otomatikong pagpaparehistro ng mga kwalipikadong Pilipino bilang military reservist. Sa ilalim po ng Senate Bill No. 2042, otomatiko na marirehistro ang mga Pilipinong nasa edad 18 years old hanggang 25 sa pamamagitan ng government database, kabilang na ang Philippine Identification System o PhilSys. Kaya nitong mapadali ang pagpaparehistro bilang paghanda sa posibleng banta sa seguridad, cyber attack at mga kalamidad. Nilinaw naman ni Padilla na hindi ito nangangahulugan na otomatikong papasok sa aktibong serbisyong militar ang isang individual, kundi para magkaroon ng mas maayos at updated datalaan ng mga reservists na maaaring tawagin kung kinakailangan.
0: Samantala, sinampa na rin ang kasong Qualified Human Trafficking ng National Bureau of Investigation, NBI, sina dating anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, kanyang asawa na si Julie Rose Defensor at dalawa nilang anak. Huwag na ito nang isinagawang pagsalakay noong buwan ng Abril sa Sangki TV Bar at Hotel sa Pasig City kung saan may pit o mahigit 50 kababaihan ang nasagip sa ninalang prostitution dem. Ay dito kay NBI Director Melvin Matibag, isinampa ang reklamo sa Pasig City Prosecutor's Office kasama iba pang opisyal na may kaugnayan sa operasyon ng KTB Bar at Hotel. Dumating din ang mga tahuan ng NBI sa Pasig RTC alas 2 ng hapon kahapon para isang pang-qualified human trafficking case na isang non-bailable offense. Samantala, ginit naman ni Defensor na walang basihan ang mga akusasyong nag-uugnay sa kanya. Ayon pa kay Defensor na isa dati ring congressman, ginagamit lamang umano ang paratang para patahimikin siya kaugnay sa mga isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
3: Sa iba pang balita, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office o NCRPO bilang paghanda sa White Ribbon March bukas June 28. Ayon sa NCRPO, mahigit 9,500 na mga pulis ang ipapakalat sa mga pangunahing lugar sa Metro Manila, kabilang na sa EDSA People Power Monument at sa EDSA Shrine. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Quezon City Government at mga organizers, gayon din sa MMDA at iba pang ahensya para sa seguridad ng aktibidad. Libo-libong tao naman mula sa iba't ibang religious at civil society groups ang inaasang dadalo sa pagtitipon. Panawagan nila ang pananagutan na maopisyal ng pamahalaan, pagpasa ng anti-political dynasty law at reforma sa sistema ng halalan.
0: Sa mga Pangasinense, Masantos Yakabuwasan, alas 7.35 na po ng umaga. Abiso sa mga motorista, posibleng magkaroon kasi ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw po na trading sa tinaguriang Mean of Plat, Singapore, maaaring bumaba ng hanggang sa 81 centimos o tumas pa ng piso, 20 centimos ang presyo ng kada litro na diesel. Samantala, posibleng bumaba naman ng 50 centimos o tumas hanggang piso 50 centimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Para naman sa kerosene, maaaring magkaroon pa ng rollback hanggang 60 centimos o pagtaas naman na aabot sa piso 40 centimos kada litro. Inaasang i-anunsyo rin ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na price adjustment sa darating na Lunes, habang ipatutupad naman ito sa araw ng Martes.
3: Sa Libmanan, Camarines Sur, limang armadong lalaki sa pilitang pinasok ang bahay at pinagnakawan ang isang senior citizen, dalawang suspect arestado. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Manibasa.
6: RMN Police Report.
7: Naging biktima ng robbery, hold up at kidnapping ang isang 67 anyos na retiradong empleyado ng gobyerno sa barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Bandang alas 9 ng gabi noong Hunyo 25, ayon sa ulat, limang armadong suspect ang sapilitang pumasok sa bahay ng biktima at nagbantang sasaktan ang pamilya kung hindi ibibigay ang kanilang mahalagang gamit. Tinangay ng mga salarin ang iba't ibang alahas na nagkakahalaga ng higit kumulang 80 hanggang 100,000 piso, 45,000 pesos na cash at ATM, kasama ang credit card, limang mamahaling cellphone, isang PS4, mga susi ng sasakyan at motorsiklo, at ang puting Montero Sports ng biktima na nagkakahalaga ng 1.7 million. Agad namang rumisponda mga tauhan ng Libmanan Municipal Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation. Inalerto ang PNP choke points sa mga karatig na bayan ng Sipugot, Lupi at bayan ng Ragay, Camarines Sur. Bandang alas 11 ng gabi, natagpuang abandonado ang ninakaw na Montero Sports sa barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur. Kasunod dito, alas 11.50 ng gabi, naaresto ang dalawang suspect sa barangay Binahan Upper ng naturang bayan, kung saan nabawi rin ang ilang baril, mga bala at iba pang ninakaw na gamit. Samantala, alas 3.30 ng madaling araw, Hunyo 26, natagpuan ang ikalawang getaway vehicle, isang Toyota Fortuner na abandonado sa barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan ng probinsya upang matukoy at maaresto ang iba pang suspect. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman Manibasa, Tatak RMN.
0: Sa mga Akianon dyan, maayad-ayad nga agahon, alas 7.38 na po. Tumaas ng 12% ngayong taon ang populasyon ng critically endangered ng mga tamaraw sa mounds sa Iglit Baco Natural Park doon sa Mindoro. Ayon sa Department of Environment, may maropa umabot pa sa 425 ang naitalang tamaraw sa nagawang annual population count noong Abril 15 hanggang 20. Mas mataas ito kumpara naman sa 380 naitala noong nakarang taon. Ang Mount Iglit Baco Natural Park ang tahanan ng pinakamalaking natitirang populasyon ng critically endangered na tamaraw sa bansa at nagsisilbing pangunahing monitoring site nito mula pa noong taong 2000.
6: RMN Network News.
3: Kasama tatlong Pilipinong obispo naman ang tatanggap ng palyo mula po kay Pope Leo XIV. Gaganapin ito sa misa sa St. Peter's Basilica sa Vatican sa darating na June 29 kasabay po ng kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, kabilang sa mga tatanggap ay sina Cebu Archbishop Alberto Uy, Cotabato Archbishop Charlie Inzon at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio. Ang palyo mga kasama ay isang sagradong balabal na iyari po sa balahibo ng tupa na isinusuot ng Santo Papa at ng mga Metropolitan Archbishop. Simbolo ito ng kanilang otoridad bilang arsobispo, pakikipagkaisa sa Santo Papa at pamumuno sa kanilang nasasakupan. Mga kasama tinanggap po ng aktres na si Katrina Halili ang Male R&B Artist of the Year Trophy para po kay Chris Lawrence sa PMPC Star Awards for Music 2026 na ginanap sa Teatrino Promenade dyan po sa Green Hills. Huwagi si Chris sa parangal para sa kanyang awitin na Within, ngunit hindi siya nakadalo sa seremonya at hiniling kay Katrina na siya na lamang ang tumanggap ng kanyang recognition. Ayon kay Katrina, dahil wala si Chris Lawrence, siya muna ang nautusan. Binasa naman ang aktres ang mensahe mula kay Chris kung saan nagpapasalamat ang singer sa mga naniniwala sa kanya. Sina Katrina at Chris ay merong anak na si Katie. Itong Miyerkules sa isang panayam, kinumpirma ni Chris na nililigawan niyang muli si Katrina. Kasunod ang kanilang renewed connection.
0: Kala ko nagbalikan sila, partner.
3: Hindi pa. Ah, nililigawan okay. pa lang ulit.
0: Baka naman may forever sila this time around.
3: Yun, may forever talaga.
0: Parang may alam tayo nito.
6: Network News.
0: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manil Maracol. Hanggang sa muli.
3: Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
0: At mula rito sa Armin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, dyan sa mga taga Samar at Leyte.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
9: sa ato mga balitang lokal. Cease and desist order nga gi-issue sa Cebu City Hall ngadto sa saka flood control project sa Barangay Cugon Pardo ipalibgas na sa konseho. Samtang hepis kapulisan sa Central Visayas, misusi sige patuman nga seguridad sa mga dagko nga mga public schools diri sa syudad para malikayan ang insidente nga nahitabo dito sa Tacloban City. Ini ang headlines sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Cebu!
1: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
8: At oras karon alas 7:46 na. O garo sa detalye na sa atong mga balita, cease and desist order nga gi-issue sa Cebu City Hall gatos sa saka flood control project sa barangay Cugon Pardo, ipalibgas na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
9: CYHP, Tatak, RMN, report.
10: Ipalibkas na sa Konseho sa Cebu ang cease and desist order kung CDO batok sa usaka flood control project sa barangay Cugon Pardo. Hanay sa proyekto nga ipatuman sa Department of Public Roads and Highways yung DPWH, gipahunong sa city government niya itong miyaking tuig. Kini, plagi sa aplikan ni Acting Mayor Dondon Ontiveros tungkol sa gingong mga bakhaw nga napiktahan ni ini. Ang city council plagi nilang Konsehal Alvin Arcilia, Hari Irado Konsehal Paul Labra II, niawag kang Mayor Nestor Archival nga libkas na ang CDO. Kini, aron mapalayon ang pagtrabaho ni ini nga gilaumang makasulban sa mga pagbaha nga kanunay masanati sa barangay Cugon Pardo sa kasikmit niya mga dapit. Matod ni Konsehal Arcilia nga doon na phase 2 sa naisutang proyekto o anugon nga kinidili mapatuman.
11: Nga na phase 2 anak ka na nga project nga anugon ba kay mabalik niya dito sa nasyonal ba kay wa sila ka-implement.
12: So, Moni, nga atong giyawag ang mayor nga i-lift tong CDO aron mapalayan ang mga proyekto.
11: Oo, 100% kay para nako recommendatory gyud siya tungod sa tanig sa mga tao ba nga kinahanglan og dako nga drainage dito para makasulbad sa flooding dito nga area. Once ma completed na siya nga project, mao na gitan-aw nila nga moy makasulbad sa flooding diha nga area. Ang katubang mga lugar nga ubos nga ang tubig mopundo gyud ba. Actually flood control na niya. The same time pod ang babaw-an na kanang karsada.
10: Si Konsehal Alvin Arcilia na sa nga nisgutang flood control project sa kakuha na ang Environmental Compliance Certificate kung ECC gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man Eli Bolanos DYHP Tatak RNN
9: Radyo mo nationwide
13: DYHP RMN Cebu the official overall number one
14: Nationwide! Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Mepasalasalit mental to covid acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Maulan man? No worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm! Fab! Con!
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
17: Pangong kumakabloom sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: ACS.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
23: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique
23: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
25: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: At oras karon alas 7:53 na. Baliktas atong mga balitag, Hepis Kapulisan diri Central Visayas. Misusi sa ipatuman nga seguridad sa mga dagko nga mga public schools diri sa syudad. Para balikayan ang naitabog insidente dito sa Tacloban City. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
26: TYHP, Tatak, RMN, Report.
27: Gitingwa sa kapulisan sa sulod sa sugbong nga luwas gikan sa mga kriminal, ang mga tinunaan sa sulod sila mga tuhaan nga tungod ini. Ang hepis sa Police Regional Office 7 may inspeksyon sa gipatuman nga siguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo. Human sa nitabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban nitong Lunes, unang gibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School nga nahimutang sa Barangay Labangon ug isunod usab niya ang usa sa labing dako nga publikong tuhaan sa sulod sa Sugbo nga mao ang Abilyana National High School. Tumong sa general nga nakabantay kanunay ang mga pulis nga gipang-deploy sa gawas sa eskwelahan ug mapalig-on ang security sa mga tinun-an, magtutudlo og mga ginikanan. Mandun niya nga palambuon ang ilaga police visibility, regular nga pagmonitor og hugot nga pakigsandurot sa mga school authorities. Gipasalig sa Police Regional Office 7 nga magpabilin sila nga matinun-anon sa ilang paghatag sa seguridad sa mga tunghaan aron pagsiguro nga ang mga tinun-an makapadayon sila pagtuon sa palibot nga luwas og malinawon. Gawas sa mga pulis nga gideploy sa gawas sa mga tunghaan, miabag usab aga mga barangay tanod o gabang force multipliers sa Romarikayan ang duguon nga krimen nga nitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban. Dentro ka mga estudyante ang nakalas, samtang 17 pa ang nangaangol nga naapa sa tambalanan. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ang inyong Radyoman Arbo sa Bantari YHP, Tata Karamen.
26: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
28: Rush Boy!
3: Nationwide!

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
4: ISO certified, world-class quality.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Pagka sama pait na kay panahon karon, apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulub sa pangunang Charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon